0: materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
1: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
0: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas sa mahigit $84 billion. Mas mataas ang 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna. Para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
2: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
3: From pasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
0: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
4: Makakadiscovery tayo ng mga international market. Eh, sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadami ang kanilang production.
0: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.
5: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan. Sa Sports Radio, kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka, sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna, at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio, 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio, 918 AM, where sports is great and up to date. Usapang batas at issue sa mundo ng sports. Legal Playbook. Sa Headline Sports, sa Sports Radio 918. Tuwing Miyerkules, alas 8 ng umaga. Samahan si Sports Law Professor at Sports Leader, Attorney Al Agra. Legal Playbook. Dito sa Sports Radio 918.
6: Muli, magandang araw po sa ating lahat. Eto na naman ang natatangin nating programa dito lamang sa Sports Radio. Legal Playbook, kasama natin si Attorney Al Agra. Muli tayo mag-aral ng batas. Magandang umaga, Attorney.
7: Magandang umaga, magandang araw sa ating lahat. Magandang umaga, Judith. At muli, mag-aaral na naman tayo sabay-sabay sa tungkol sa sports law. At ang pag-uusapan natin ngayon, very, very relevant. Again, lahat naman ang pinag-uusapan natin, relevant, no? Tungkol sa panibagong circular or order na nilabas ng Commission on Higher Education tungkol sa ating mga student-athletes, Judith.
6: Ito ba'y may kinalaman dun sa paghimok ng karamihan, Attorney Al, lalo na ikaw? Matapos nga po yung mga ganap nung halos summer, di ba, May o April yan, ay kumilos kagad ang ating CHED para po mapangalagaan ang mga student athletes.
7: Oh, alam mo, mayroon dalawang napakahalagang CHED memorandum order. Yung pag-uusapan natin ngayon, yung tungkol sa student athletes na nilabas ng CHED noong June 1, 2026. Mm-hmm. At and prior to that, and still relevant, itong CHED memorandum order tungkol naman sa off-campus activities na alam natin na napag-uusapan dahil sa nangyari sa Ateneo University. Pero para sa umagang ito, pag-uusapan natin yung mga protection mechanisms sa ilalim ng CHED Memorandum Order 13. Kalalabas lang, napaka-init pa. Halos dalawang buwan pa lang At kaya very relevant, Judith.
6: Okay, so yun po magiging topic natin sa araw na ito dito lamang sa ating Legal Playbook. Bibigyan ng detalye ni Attorney Al Agra.
5: Sports Radio 918 AM.
7: Muli, magandang umaga sa ating lahat at pag-uusapan natin ang student athletes. Hindi lingid sa kaalaman natin na merong batas na nag-protecting student athletes. Ito yung 2015 law. Ito yung tinatawag nating SAPA, Student Athlete Protection Act, Republic Act 10676. Sa ilalim ng batas na ito, define kung sino ba ang student athlete, kasi maliwanag pag hindi ka naman pumapasok sa definition ng student athlete, then hindi mo makukuha yung mga protection under that law. At ano nga ba itong mga protection mechanisms? Dalawa. Number one, yung tinatawag nating residency requirement. Gaano kakatagal pag ikaw ay lumipat sa school, gaano kakatagal sa eskwelahan na yon bago ikaw ay makapaglaro. At pangalawa, yung tinatawag nating anti-commercialization. Huwag natin i-commodify o i-commercialize ang ating mga student athletes, dahil ayon sa batas na ito, kailangan natin proteksyonan ang amateur status ng ating atleta. Notable, ang batas na ito, na ito nga napapanahon na baka kailangan pag-isipan kung ito ay dapat amyendahan, there are three areas na kailangan nawala o hindi binabanggit sa Student Athlete Protection Act. Number one, there's no mention of safe sports. Number two, wala rin mention about coaches certification. At number three, wala rin binabanggit tungkol sa game fixing. At kasi kamakailan lang lumabas itong issue ng game fixing sa basketball, no? Kaya mahalaga para maging holistic ang usapin sa student athlete. Hopefully in the near future, maamyendahan itong SAPA para ma-include itong tatlong items na ito. Pero sa ngayon, pag-uusapan natin ano ba ang nakalagay sa CHED Memorandum Order Number 13 patungkol sa protection of student athletes. Siguro bago natin pag-usapan ko ano ang mga ang nakasaad sa CMO na ito, sino nga ba ang student athlete? Of course, number one, kailangan estudyante. Number two, kailangan currently enrolled, no, in any school. At sa usapin ng CHED, kailangan higher education institution or college or university. Kailangan din full-time curricular program. Ano bang ibig sabihin ng full-time? Kailangan din good standing, isang requirement yan, para maging student athlete. At syempre, kumakatawan ka ng iyong school para sa isang inter-school athletic program katulad ng UAAP, NCAA, PRISAA, lahat. Ito yung mga new recruits. So kasama dito yung may intention ka pa lamang katawanin ang school or kinakatawan mo na ang ating universidad or kolehiyo. Dun sa punto ng no commercialization, dahil nga under the law, ang student athletes ay first and foremost students. They are not first and foremost athletes. Otherwise, ang tawag sa kanila athlete-student. Under the law, they are student athlete, kaya kailangan sila ay amateur, no? Hindi sila professional. Ang simple namang pagkakaiba ng amateur sa professional athlete, ang isang professional athlete, they play for pay kasi ito ang kanilang kabuhayan, while for student athletes at ang ating mga national athletes, no? Pag national athlete, you play for the flag, you play for the country. At pag student athlete, you play for your school. So para, again, pinapagbawal ng batas, bawal nating gawing commercial ang ating mga atleta. And therefore, kailangan reasonable benefits lamang ang pwedeng makuha ng ating mga atleta para to promote their amateur status. Sa ilalim ng batas, ano ba mga pwedeng binipisyo? Halimbawa, reasonable allowance or free tuition fee or gamit or hotel, accommodation and free board and lodging. Kaya itong kalalabas lang natin na panibagong publication material, itong legal logic, syempre konektado dyan yung ating legal playbook, marami tayong tinatanong. No? Una, pag ang isa bang college student athlete ay hindi enrolled in a full-time curriculum, at pwede ka ba, anong mangyayari sa iyo? Siguro bago natin masagot na kung ano mangyayari sa iyo pag hindi ka enrolled sa full-time curriculum, ano ba yung full-time curriculum? According to the CHED memorandum order, full-time siya pag semester, kailangan minimum 12 units. Pag trimester, minimum 9 units. So pag kulang sa 12 and 9 units, wala ka sa isang full-time curriculum and therefore hindi ka student-athlete, or kung ikaw ay student-athlete at kulang ang iyong number of units, then mawawala yung iyong status as student-athlete dahil maliwanag na ito ay eligibility requirement. Okay? Number two, nakalagay sa batas, good standing. Ano ba yung ibig sabihin ng good standing? No? Ayon sa CHED MO na ito, kailangan 60% na mga subjects mo in the previous semester, kailangan ikaw ay pumasa. So kung bagsak ka sa lahat or less than 60%, hindi ka pumasa, then mawawala ang iyong status bilang student-athlete. Kung ikaw naman ay enrolled sa summer class, hindi ka rin nasa full-time curriculum. Kung ikaw ay enrolled sa isang certificate course, hindi ka rin magiging full-time, no? Kasi maliwanag sa batas at full-time, at ayon nga sa, if applicable to colleges, kailangan 12 or 9 units and kailangan pasado ka 60% of the... So dati hindi natin alam eh, ano bang ibig sabihin ng full-time? Number two, hindi rin natin alam kung anong ibig sabihin ng good standing. Ngayon ay maliwanag na. Okay? So ang tanong ngayon, lumipat, merong galing ka sa college X, lumipat ka sa college Y, pero wala ka pang residency in college Y, makakalaro ka na ba? Ayon sa batas, maximum 1 year ang residency mo dun sa receiving school or destination school. Pero depende sa athletic association, pwede niyang sabihin 6 months lang or 8 months lang. Pero nakalagay sa batas, maximum 1 year. So depende yan sa ating athletic association kung isasagad ba nila ng 1 year or gagawin ba nilang 6 months. So anong epekto pag hindi ka pa naka 1 year? Kung 1 year ang itatalaga ng ating athletic association, hindi ka pa resident ng receiving school and therefore hindi ka pa pwede maglaro sa panibagong college na yon. At kailangan lang natin maunawaan din, pag high school to college, walang residency requirement. High school to high school, wala ring residency requirement. No? Magkakaroon lang residency requirement from college to college. At ayon nga sa batas, depende sa ating athletic association whether isasagad nila to 1 year. So, hindi ka makakapaglaro kung wala pang 1 year. Yun ang isang epekto. Ito, medyo panibago to sa ilalim ng CHED Memorandum Order. Number one, halimbawa ikaw ay student-athlete. Sumali ka sa isang competition na hindi alam ng iyong college. Okay? Ayon sa CMO 13 na ito, ang student-athlete status mo will be suspended. Okay? Ang dami mga palaro every weekend, ang dami mga club tournaments. Sumali ka, hindi ka nagpaalam sa iyong school at nalaman halimbawa ng CHED at ang epekto nito, ang iyong status as student-athlete will be suspended. Ang tanong, paano ito malilift? Kasi hindi naman permanent ang kawalan ng iyong student-athlete status. Unfortunately, the CHED Memorandum Order walang mention about how to lift this suspension status. So, paalala sa mga nakikinig, sa ating mga magulang, sa ating mga student-athletes, huwag kayo sali ng sali ng iyong any competition, any form of competition, para walang maging issue, magpaalam kayo sa iyong college. Okay. Another issue, no? For a time, ito ay pinag-uusapan, pero ngayon, naging malinaw na sa CHED Memorandum Order. Pwede ba ang isang student-athlete maging professional?

ang iyong student-athlete status. Ang tanong, mariregain mo ba ang student-athlete status mo? Halimbawa, umalis ka na dun sa professional league na yon, pero pumirma ka nga ng kontrata, mababalik ba ang iyong student-athlete status? Hindi yan malinaw sa ilalim ng ating CHED memorandum order. Bakit kaya ilabas ng CHED ang issue na to? Kasi binanggit nga natin na pinakaiba ng student-athlete at professional-athlete, ang student-athlete ay amateur. Hindi ba nawawalan daw ba ng gini-give up mo ba yung iyong amateur status pag ikaw ay professional na because you're no longer playing for the school, you're now playing for pay or playing for a certain amount of money. So nawawala daw ang pagiging amateur status pag ikaw ay dual character, dual capacity. Amateur on one hand, professional on the other. Pero maliwanag, under the CHED MO, nawawala ang iyong student-athlete status pag ikaw ay naging professional. No? Sa usapin naman ng binipisyo, no? Maliwanag kasi sa batas tsaka sa implementing rules and regulation ng SAPA, kailangan reasonable ang mga binipisyo. Hindi dapat excessive. Maliwanag na pag excessive, lumalabag ka sa batas. Pero linawin natin, no, pag basahin natin ng maigi ang Student Athlete Protection Act, pag ang isang atleta tumanggap ng something unreasonable or excessive, hindi ka mapaparusahan. No, maliwanag 'yon, hindi walang parusa sa atleta na tumanggap ng something unreasonable. So sinong paparusahan? Not the athlete, ang paparusahan would be the school for giving yung unreasonable, excessive benefit or allowance, no? So, yun din, maliwanag din yan sa CHED Memorandum Order, ang mapaparusahan lang either the athletic association or the school, not the athlete, not the immediate member, family member of the athlete. At ano itong mga excessive allowance sa ilalim ng CHED MO? Excessive cash allowance, no, na hindi naman necessary for training. Number two, mga lavish gifts, no, na given daw as inducement for you to play. Luxury housing or personal vehicles na hindi naman daw available sa ibang estudyante. Ang iniiwasan ng CHED Memorandum Order na to magkaroon ng inggitan. Bakit si student athlete na yon merong kotse galing sa school? Kami mga ibang atleta wala namang ganyan. Isa pa, halimbawa, unjustified academic exemption. O bakit siya exempted sa exam? Kami mga regular athlete, hindi naman exempted. Ang swerte naman niya, no? Preferential treatment, bakit siya may free lunch? Kami, hindi ba hindi equal pag kami wala? So, ganun. So, yun ang ating gustong proteksyonan ng itong CHED Memorandum Order na sana pantay-pantay din naman ang pagtingin. Huwag naman unreasonable. Alam natin na nagdudulot ng honor ang ginagawa ng ating mga exemplary student athletes, pero gusto ng CHED MO na kailangan pantay-pantay pa rin ang pagtingin. Uulitin lang natin, ang paparusahan ay ang school, hindi po paparusahan ang magulang ng estudyante at hindi rin po paparusahan ang ating estudyante. Kaya ano po ang benepisyo or value ng nilabas na CHED Memorandum Order na ito? Nilinaw po ng ating Commission on Higher Education, and of course this will affect only collegiate student athletes, ano ba ang full-time curriculum? 12 units pag semester, 9 units pag trimester. Ano bang ibig sabihin ng good standing? Kailangan ikaw ay pumasa sa 60% of your courses. Kasi kung buro pagsak, then ang layunin naman ng batas na ito ay academic performance. Hindi naman puro sports or puro pagsali lamang sa mga sports competition. Kaya't maliwanag dito yung usapin ng magpaalam ka kung sasali ka ng ibang palaro dahil baka masuspend ang iyong student-athlete status. At number two, manatili kang amateur athlete. Huwag mong ipagsasabay ang pagiging amateur sa professional athlete dahil kung ito ay mangyari, you will forfeit

0: mawawala ang iyong student athlete status. At ang tanong ay, pag ikaw ay nasuspend ang iyong status or na-forfeit ang iyong status, kailan mo ito, maibabalik ba ito? Siguro yan ang magandang maitanong natin sa Commission on Higher Education. Kaya yan lamang po ang napag-usapan natin. Very relevant yan. 2 months pa lang ang memorandum order na ito. Kahit magandang alam ng ating mga schools, alam ng ating mga parents, alam ng ating mga student athletes para alam nila kung ano ang pwede nilang gawin, anong hindi nila pwedeng gawin, at ano ang epekto sa kanilang gagawin at hindi gagawin. Yun lamang, Judith, sa ating munting pagpapaliwanag tungkol sa batas ukol sa sports, Judith.
1: Sports Radio 918 AM.
2: Salamat, attorney. Napakadetalye ng eksplanasyon. Pero ang una kong tanong, bago ito, kalalabas pa nga lang, June 2026, ito ba ay may revision lang sa una ng CHED memorandum na naipalabas, attorney Al?
0: Oo, meron tayong implementing rules and regulations tungkol sa Student Athlete Protection Act. Pero ngayon lang, sa pagkakaalam ko, naglabas ng isang memorandum order about protecting the student athletes. Yung isang nabanggit nating isang CHED MO ay tungkol sa off-campus activities.
2: Ah, okay.
0: Noong 2017 pa ito.
2: Okay.
0: So ngayon, meron na tayo for protection of student athletes. Kaya may mga paglilinaw na ginawa ang CHED sa usapin ng full curriculum, good standing, at ito ang issue tungkol sa pwede ka ba maging student athlete and at the same time professional athlete, Judith?
2: Ito po ba porque nailabas na ay in full implementation? Ganun na ba ang isang order kapag inilabas, kagad na may implement na?
0: Oo, yes. Dahil siya ay polisiya na ng ating CHED. At syempre, kailangan sumunod ang ating mga colleges or HEI, Higher Education Institutions. Kaya nga't sa mga ganitong programa at no, kasama na at pinaliwanag namin to nung seminar namin last Saturday sa Philippine Sports Institute, kasi ang paksa last Saturday was about student athletes. Kaya't maraming nagulat, or maraming, of course, nagulat in the sense na meron palang ganun.
2: Mm-hmm.
0: Kaya ngayon, kaya't kailangan mapaliwanag, kaya ito ang nilabas natin sa ating unang legal logic pubmat, at ito nga pinag-uusapan natin ngayong umaga na ito, Judith.
2: Sumakto pala yung iyong mga module, di ba, Joan? At nagkataon na sa month na ito ay patungkol sa mga student athletes, and only a month ago, di ba, June, naman nalabas itong bagong memorandum na ito.
0: Correct. Kaya ito nga ang next topic ng nitong Sports Law and Governance course ng PSI ay tungkol naman sa professional athletes.
2: Ayun.
0: Kaya maganda paghahambingin natin,
2: yes,
0: ano bang national athlete, student athlete at professional athlete. Ngayon, maliwanag, ayon sa CHED memorandum order na ito, hindi ka pwedeng dual personality in terms, yes, of student athlete na dapat amateur and professional athlete na ang pinaka-motivation mo ay kumita or mabayaran.
2: Yes. Napakarami pa lang violation ng mga nakaraang taon, lalo na 1990s. Nagko-cover tayo ng mga PABL. Karamihan sa mga miyembro ng mga commercial teams ay mga collegiate athletes. Pero di na ngayon. Ito, may batas na talaga. Anyway, attorney, kanina may nabanggit ka patungkol din doon sa mga benefits ng mga student athletes. Paano kung triple ang kanyang doble din ang kanyang kategorya bilang isang atleta? Di lang siya student athlete, pero siya ay national athlete. May batas na nagbibigay ng insentibo sa mga national athlete matapos ang kanilang mga panalo, mga SEA Games, Asian Games. At ngayon, napakababata ng mga atleta natin. Talagang mga estudyante pa, national athlete na po.
0: Itong sa ilalim nga ng CHED Memorandum Order No. 13, ang pinagbabawal lang at may consequence kung ikaw ay student athlete at professional athlete. Walang mention at therefore walang pagbabawal kung ikaw ay national athlete ayon sa ating batas at kung ikaw ay student athlete, kaya't pwedeng ipagsabay. Kasi in both cases, pareho kang amateur. Kasi ang ating mga national athletes ay amateur athletes, at ang student athletes ay amateur athletes as well. Ang nagkaroon lang ng issue, itong amateur ka dahil student athlete, tapos professional athlete ka, iba na ang nagiging motivation mo. So, walang pagbabawal. At isang punto lang din, Judith, sa ilalim ng implementing rules and regulation ng Student Athlete Protection Act, pwede ang isang atleta sumali sa isang professional league kung yung professional league na yon ay recognized ng iyong National Sports Association at ng Philippine Olympic Committee. So tila yun ang exception. Kasi binanggit natin kanina, hindi pwedeng sabay student athlete, professional athlete, pero kung titignan natin yung implementing rules and regulation of SAPA, ang exception would be kung yung professional league na yon ay kinikilala ng ating PSC or POC or National Sports Association.
2: Ayun, okay. So, at least mayroong palang, in a way, pwedeng lusot ang isang atleta. Kasi parang katulad yan sa Amerika, di ba, attorney? There are athletes, lalo na yung mga golfers. Look at Rian Maliksi. She is a scholar of that big university, Duke University. And yet, naglalaro na rin siya sa professional. Kasi qualified siya to play in professional, the major. Okay, pero kung sakaling manalo siya, may finish siya doon, hindi niya tatanggapin ang premyo.
0: Oh, dahil napakaliwanag ng NCAA US sa aspetong yan, no? Kasi ayaw nga nila pagsamahin yung pagiging amateur, student athlete, at the same time professional. So, pwede ka nga sumali, pero hindi mo pwedeng kunin yung
2: premyo.
0: Yung premyo, yung prize money. Kasi by getting the prize money, ay nagiging professional ka na. Pero balikan lang natin yung CHED Memorandum Order. Walang sinabing ganun. Ang sinabi doon, once pumirma ka ng kontrata, tanggapin mo man o hindi yung prize money or yung sweldo, then you forfeit your student-athlete status.
2: Yeah, may violation ka. Pero doon sa incentive, dahil hindi naman nga sinabi na siya'y national athlete at hindi siya pinipigilan na tumanggap ng insentibo, malalaki ang mga insentibo ngayon, Attorney Al.
0: Correct.
2: Baka sabihin nila, excessive incentive yun dahil millions talaga yan. Lalabas pa rin talaga na ang konotasyon yun talagang insentibo para sa isang national athlete.
0: Amateur pa rin sila.
2: Bayan, amateur pa rin.
0: Amateur pa rin sila. Nice. Kasi yung competition naman, hindi yan every month, hindi ka naman, hindi naman yung regular na sweldo. Ang Olympics naman, every 4 years, ang Southeast Asian Games, every 2 years. Kaya hindi naman siya something regular. At may ibang batas na sumasaklaw nun. Kaya walang pagbabawal sa ilalim ng CHED MO ang national athlete and student athlete. Ang pinagbabawal lang would be student athlete at professional athlete kasi inconsistent siya.
2: So may violation. Attorney Al, kung may violation dito, sino mga pwedeng magreklamo? Kahit sino? Basta nasilip niya?
0: Wala rin nabanggit kung sinong pwede magreklamo. Kailangan lang ipaabot mo to sa CHED. Ang gagawin siguro ng CHED ay pagpapaliwanag yung atleta at ipagpapaliwanag yung college kung totoo bang ganito ang merong... At baka ipagpaliwanag din yung professional league kasi sa professional league, kailangan registered ang mga professional athletes sa Games and Amusement Board. So baka ang gap din magpa... ipagpaliwanag ka na professional ka pero di ba nasa school ka pa? Yes. So may mga ganong investigasyon.
2: Okay, so para dito sa natatanging topic natin, magiging series ito, di ba, ng ating legal playbook at ng newsletter mo rin. Attorney, ano muli ang general na paalala mo sa lahat?
0: Lagi tayong mag-aaral sa batas, no? At ang batas, hindi lang ito yung nilalabas ng ating kongreso. Kasi part of the law of the land o yung policy natin would be mga pulisiya ng Philippine Sports Commission at ang pinag-usapan nga natin mga pulisiya at memorandum orders ng Commission on Higher Education. Wala tayong excuse na hindi natin alam ang batas kasi basic principle ay ignorance of the law excuses no one. Kaya kailangan alam natin, kaya ating katungkulan at responsibilidad sa programa natin, sa Sports Radio, ating legal playbook ay ipaalam sa lahat kung ano ang nasa batas at kung ano ang wala sa batas, Judith.
2: Yes, sabi nga, dapat manatili tayong maalam sa batas.
0: para
2: Okay.
0: hindi tayo
2: Alamin ang batas.
0: magrabyado, Judy.
2: Yes,
0: Yes.
2: napakagandang tagline.
0: Ang sports ay para sa lahat. Kaya po, sa through itong ating regular program na Legal Playbook, sa Sports Radio, tayo ay sabay-sabay nag-aaral sa usapin ng sports law. Muli, maraming salamat sa pagkakataong binibigay ng Sports Radio. At Judith, maraming salamat at magandang araw sa ating lahat.
2: Okay, until next week, dito pa rin po sa Legal Playbook sa DZSR Sports Radio.
1: Legal Playbook. Legal Playbook. Playbook sa Sports Radio 918. Usapang batas at issue sa mundo ng sport.
3: Mainit na usapin ngayon ang packed silica. Madalas itong mabanggit sa mga balita at laman din ng mga diskusyon sa social media. Pero ano nga ba talaga ang packed silica? Gaano nga ba ito kaimportante sa Pilipinas? Ang packed silica ay isang high-tech manufacturing at innovation hub na planong itayo sa loob ng New Clark City sa Tarlac. May lawak itong humigit-kumulang 1,620 hectares. Kapag nais sa katuparan, target nitong maging sentro ng mga industriyang gumagamit ng makabagong teknolohiya gaya ng semiconductors, artificial intelligence o AI at advanced manufacturing. Ayon sa Basis Conversion and Development Authority o BCDA, aabot ng 40 hanggang 70 billion US dollars na pamumuhunan mula sa iba't ibang kumpanya ang maaring mahikayat ng proyekto. At inaasahang makakalikha ito ng mahigit 130,000 mga trabaho. Ibig sabihin din ito ay hindi na kailangan pang makipagsapalaran sa abroad ng ating mga highly skilled professional. Narito ang paliwanag ni BCDA President at Chief Executive Officer Joshua Bingkang.
4: Maging brain gain tayo ngayon, imbes na brain drain. Nako, kasi kikita po natin yung ating mga engineers, yung mga computer science graduate natin ay nasa ibang bansa sila na nagtatrabaho sa mga malalaking mga kumpanya. No? Paano kaya kung dito sila magtatrabaho sa atin mismong bansa at tutulong, no, magbigay ng contribution para sa ating national development?
3: Kaugnay nito, tiniyak ni Department of Energy Secretary Sharon Garin na mahigpit na ipapatupad ang mga alituntunin sa enerhiya upang mapangalagaan ang kalikasan.
5: DOE is now trying to formulate what are the options. Kailangan yan malinis, hindi siya fossil, or hindi siya coal, for example.
3: Ang tanong, kailan naman ito posibleng maisakatuparan? Ayon sa BCDA, target na simulan ang contract negotiations ngayong taon. Susundan ito ng planning stage sa 2027 habang inaasahang sisimulan ang konstruksyon sa unang bahagi ng 2028. Ang packed silica ay hindi lamang proyektong infrastruktura. Isa itong mahalagang hakbang tungo sa pag-unlad ng Pilipinas na patuloy na isinusulong ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
6: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Minahabang bahay mo, may simple checklist ako para sa'yo. Una, check your outlets. Tingnan kung walang cable na basa o nakababad sa baha bago buksan ang main switch. Pangalawa, check your surroundings. I-check kung may mga naipong tubig sa mga paso o gulong o iba pang maaaring bahaya ng lamok para maiwasan naman ang pagkalat ng dengue. And last, but definitely not the least, i-check ang sarili at ang pamilya. Kumonsulta sa health center o sa inyong doktor kung may nararamdamang sakit. Check, check, check! Ingat always, mga kababayan. Hashtag panatag ang may alam.
1: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating sasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
8: Destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
1: Self-protection.
8: Ito ay pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
1: Seek early consultation.
8: Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat ho kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
1: Support fogging and spraying.
8: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
1: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
9: Sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat makamba ang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa Zero Billing Policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient, o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag pasan.
1: Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.

0: This is a public service announcement.
1: Discipline is the key.
2: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
1: Kilatisin ang sarili,
2: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
1: Importante rin na ating laging isipin,
2: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
1: Isang mahalagang paalala
2: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
3: This is a public service announcement.
0: A public service announcement
3: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
4: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
2: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
5: Nagalit sa internet ang fake news.
6: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot niyo yung tao.
7: What they are doing is creating panic.
2: We say no.
8: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
9: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
2: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
8: Stop telling us fake news because you're wrong.
2: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
10: Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.

0: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
1: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating isasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
2: I-destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring paghipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
1: Self-protection.
2: Ito ay pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
1: Seek early consultation.
2: Unang sintomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
1: Support fogging and spraying.
2: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
1: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
0: Bagong Pilipinas para sa bawat Pilipino.
3: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our ideal being a Filipino. And the transformation of our economy, of governance, of society.
0: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
3: Sa bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
0: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at dekalidad.
3: Huwag nating pahirapan ang taong bayan. Bagkus, suklian ang kanilang tiwala na magalang na panunungkulang.
0: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
3: Sa bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
0: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
4: PSC Hour. Ipapatigim sa inyo ang modern taste sa larangan ng palakasan. I-discuss ang mga libreng seminars at iba pang services, duties at expanding programs ng Philippine Sports Commission para sa mga aspiring atletang Pinoy.
5: PSC Hour.
4: Iha-highlight ang mga exciting sporting preparations. Hear it straight from the Philippine Sports Commission.
5: PSC Hour.
4: Shaping a healthy and competitive environment sa larangan ng sports.
5: PSC Hour.
4: Kaya gwardyahan na ang oras para hindi magmintis. Alauna hanggang alas dos ng hapon with Judith Caringal. Every Friday yan.
5: PSC Hour.
4: Sa Sports Radio 918.
6: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
7: Experts say this, journalists write it, and we promote it. Sadyang malikhay ng Pinoy, yes? You hear that all the time. We merge dishes like sinigang na corned beef. We mash up songs for a laugh like Senorita by Shawn Mendes.
8: I love it when you call me Senorita.
9: Pintig ng puso ko'y para sa'yo.
7: And Lumayo Ka Man Sa Akin by Rodel Naval. And there's the timeless practice of Pinoy parents naming their kids after their meshed names, like Jovelin or Benjamin. Pero ang isa pang mahilig ko tingtingin ng Pinoy ay language. Mga salitang Tagalog na minerge or completely inimbento.
10: Pauso.
7: Street words or slang. Made-up words or familiar words with made-up meanings only a Filipino would know. Like, rani, tanyare. And some that have even made it to the Oxford English Dictionary. Like, bonga. Defined as flamboyant or excellent. Bahala na, balikbayan, high blood. Yep, they're in the Oxford English Dictionary. Look under Philippine English along with other Filipino coined words. The OED has an entire Philippine English piece on it. The first editions were plant or animal names like abaca and tamarao. Recent editions include kilig, pandesal, and traffic as an adjective. defined as marked by slow movement of vehicles or congested. Filipino lexicographer Danica Salazar says the Philippine-sourced editions legitimize Philippine English as a variety in its own right. The words that got in did so from observed use online in publications and through linguistic studies. It'll be interesting to see what other Filipinized words make it next. What about Keri o Marites?
6: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
10: This is a public service announcement.
11: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod: ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw, personal na gamit para sa inyong hygiene, first aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
10: This is a public service announcement.
12: A public service announcement
10: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
13: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
14: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
13: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas na mahigit $84 billion. Mas mataas ang 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna. Para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
15: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
16: From pasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
13: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
17: Makakadiscovery tayo ng mga international market. Eh, sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadaming kanilang production.
13: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayo sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.
4: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan. Sa Sports Radio, kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka, sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna, at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahim papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
18: Ng Team Pilipinas
19: mula September 19 hanggang October 4
18: sa pinakamalaking multi-sport game sa Asia, ang 20th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan.
19: the 20th Asian Games.
18: Sa tulong ng Philippine Olympic Committee at Philippine Sports Commission, ihahatid ng Sports Radio 918 ang mga development, highlight at sideline ng kampanya ng mga Pilipinong atleta. Hindi matitinag, hindi pasisiil, lalaban para sa karangalan ng sambayanang Pilipino. The 20th Asian Games.
19: The 20th Asian Games.
18: Dito sa Sports Radio 918.
19: Team Pilipinas.
18: Lalaban para sa bayan.
19: The 20th Asian Games.
18: Sa Aichi, Nagoya, Japan.
12: It's 9:11 na po ng umaga at isang magandang araw po sa inyo lahat. Ako po si Timoy Tapales, ang inyong mga kasama for today dito lamang sa Asian Games 2026 Updates, a special coverage by Sports Radio 918 AM sa kasalukuyan po nagaganap na 20th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan. Alam nyo talagang nakaabang-abang ito dahil po ngayon po ay nasa 7th day na tayo kasi nag-start siya. Actually, yung opening ceremony started last September 19, pero as early as September 10, nagsimula na po yung matches dito sa Asian Games. But now, officially, ito po yung ika-7 araw na kung bibilangin natin ang Asian Games kung sa nagsimula noong araw ng Sabado sa opening ceremony. At for today, marami po tayong maaabangan dito na mga kaganapan dahil syempre talagang isa-isahin natin yung mga maaring nating makuhang mga medalya syempre dito courtesy of our athletes dahil po kahapon talagang napakaganda yung naging output ng ating mga atleta syempre with a gold medal again ni Carlos Yulo sa bolt apparatus then si Eldrew Yulo sa horizontal bars meron siyang bronze at ang ating Gilas Pilipinas Women 3x3 squad sila po ay nakuha ng silver medal. So yesterday we had a bronze, silver, gold medal na nakuha po sa Asian Games. So talagang really exciting at talagang nakakatuwa makita itong mga kababayan natin na nag-excel ang dito syempre sa Asian Games. And for today syempre meron tayong mga announcement din na kailangang asikasuhin din syempre dito for other matters syempre dito sa Asian Games. Talagang alam niyo yun, yung meron na tayong nagsimula actually kaninang alas 8 yung sa beach volleyball din. I-announce din natin yun in a little while. So samahan niyo po kami dito sa Sports Radio para sa mga pinaka-latest regarding sa Asian Games all throughout the day. Talagang ibibigay namin, ibabandera. Ito, hindi natutulog ang balita sa usapan ng sports dito sa Sports Radio.
18: Panibagong pagsubok ang harapin ng Team Pilipinas
19: mula September 19 hanggang October 4
18: sa pinakamalaking multi-sport game sa Asia, ang 20th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan.
19: The 20th Asian Games.
18: Sa tulong ng Philippine Olympic Committee at Philippine Sports Commission, ihahatid ng Sports Radio 918 ang mga development, highlight at sideline ng kampanya ng mga Pilipinong atleta. Hindi matitinag, hindi pasisiil, lalaban para sa karangalan ng sambayanang Pilipino. The 20th Asian Games.
19: The 20th Asian Games.
18: Dito sa Sports Radio 918.
19: Team Pilipinas.
18: Lalaban para sa bayan.
19: The 20th Asian Games.
18: Sa Aichi, Nagoya, Japan.

And syempre, ayan, sige, umpisa natin itong usapan natin, talakayan natin dito patungkol sa Asian Games, kung saan ito po yung mga schedule, syempre natin, may mga schedule tayo for today dito. Naabangan natin ito yung mga kaabang-abang kasi may mga sports tayo na magisimula na for today. Especially katulad na ano, tomorrow pala yung sa men's volleyball. Iniisip ko kasi September 27 yung volleyball. So 26 pa lang yan. At syempre, meron tayong beach volleyball kanina. So for our schedule of today, ito marami tayong abangan from archery. Meron tayong mga abangan dito. Magisimula yung mga natin dito, yung mga archers natin to compete. Habang meron din tayo syempre itong athletics na aabangan din. And then syempre, meron din tayong laban sa softball and boxing. Ayan, magisimula na yung mga sa boxing. Meron din tayong boxing later. And then equestrian. Tapos esports din. Ayan, makakalaro na kaya yung... Sana makalaro na yung Pokemon Unite. Ha? Ito yung inaabangan kong esports na competition. Yung Pokemon Unite. Kasi syempre, galaro po tayo ng Pokemon Unite. So talagang inaabangan din natin to. And then later, may fencing din. At syempre, may shooting tayo, sailing. May abangan yung full schedule later kapag binigay ni Miss Judith Karingan sa slot ni Miss Rhea Arevalo. Yung pag-breakdown nyo din sa mga schedules and whatever happenings pang mga naging kaganapan dito. At syempre, aside from that, meron tayong skateboarding din dito. And then may shooting din and sailing. So yan po, beach volleyball meron na, weightlifting. And so abangan po natin Albert Ian De Los Santos mamaya 12:30 PM Philippine time. Ang magiging laban po ni Albert Ian De Los Santos sa finals ng minus 70 kilogram division ng weightlifting. So ayun po yung mga abangan natin dito ngayon. Sari-saring mga sports. Marami po mga sports. Abangan natin dito syempre to give it to you. The latest and the hottest sports news dito sa araw na ito. Syempre, umpisa na natin ito dun sa kanina lamang ito, nangyari na nalo po ang Alas Pilipinas Beach Volleyball dito sa kanilang naging laban nito. Ang tanbalang Kylen Progele at Sofia Pagara, nanaig po sila dito. Sila po yung unang match na nanaig po sila kontra sa tandem dito.

21-3, and then again sa Maldives, nanalo rin po sila sa beach volleyball, 21-6, 21-11. So they topped the group G dito sa kanilang sa pool G rather dito, and going to the next round para lalaban dito. Dito tingnan natin kung ano yung beach volleyball Asian Games. Ayan dito. Para makita natin, paliwanag natin dito yung magiging pwestuhan dito po tayo sa women's. Ayan. So sa women's, nag-qualify na rin po sa next round yung ating mga kaubayan na si Bernadette Pons at si Cici Rondina. So ayan po. Ayan naman, nag-qualify na next round. So tingnan natin kung ano yung mga magiging kaganapan pa dito. Kasi syempre, talagang kaabang-abang ang ating mga kaubayan dito. At tingnan din natin dito yung sa men's side din pala. Meron tayong men's side din dito. Ayan. So, ito yung sa competition schedule. Ayan. So, sa men's side, tingnan natin. For today, ito lang po yung sa atin. So, dahil po tomorrow, magkakaroon po tayo ng representatives dito. Ang tambalang James Buitrago at Roniel Rosales ang lalaban po 1 PM Philippine time dito sa Pool C ng men's preliminary phase. And then sa 28, araw po ng Lunes, simula na po yung round of 16 dito. Ayan. So dapat manalo tong sila Buitrago at Rosales para makabante next round. Dahil po, I think as far as I can remember, they drop a game dito. Ayan, natalo po sila sa isang game dito. Contra Vietnam, ayun, natalo sila contra Vietnam. So, kailangan manalo sila in their next match dito contra Indonesia para makabante sa next round. Ayan, dahil po yung dalawang teams natin sa kababaihan, nakabante na po sila sa round of 16. And they're waiting for Buitrago and Rosales to advance. So, tingnan natin din yung kila Larry Francisco. Yan. So yung naging resulta nung kila Larry Francisco, I think both games na yumukod po sila, kaya they failed to advance to the next round ng competition. Yan. So ayun po yung schedule natin for the beach volleyball. So round 16 na po sa September 28. So, the discipline, tingnan pa natin kailan magsisimula yung volleyball men's. Ayan. Ito, volleyball men's, inaabangan din natin to. Actually, start na po ng volleyball men's today. At, tomorrow. Ayan, tomorrow pala simula. Sunday, 27. Iniisip ko 27 na ngayon, 26 pala ngayon. So, tomorrow po magsisimula yung volleyball men's. Kung saan ang Philippines po, makakarap po nila ang Korea. Kasama po ng Philippines sa Pool D, ang China, South Korea, at ang Chinese Taipei. So talagang bigatin dahil itong mga East Asian teams na mga kalaban na din natin dito sa men's volleyball. At aabangan natin ang kanila magiging performance. Siyempre with Owaretamar coming back, joining the squad dito. Siyempre nabubuo na naman yung core Alas Pilipinas men natin dito. Siyempre pinangunahan nila Mark Espejo, nila Bragan Bagunas. Ayan. Tapos andyan din sila, kino ba naman nandyan? Sila Buds Budin, Peng Tagibolos, andyan si Josh Ibanez, syempre Owaretamar. Ayan, sila yung mga kasama dito for the men's volleyball. Ayan, titingnan natin kasi syempre itong men's volleyball squad natin, alam natin napakaganda na kanila pinakita dun sa men's world championship. Although we failed against Tunisia nung unang game, we won against Egypt nung game ng pangalawa, and then pangatlong game sa preliminaries noon sa Pool A. We almost made it din sa next round ng competition. Ako naniniwala ako itong Alas Pilipinas men's can give us a medal. Gold, if not, syempre, podium finish dito. Basta, they stay true to themselves and labanan nila ang itong kalaban nito. Ayan. Anyway, that's it for, syempre, for volleyball updates natin. Pero, ngayon, tumuhan natin dahil si Miss Judith po, syempre kahapon, nag-cover siya ng very historic performance ng walang iba kundi si Carlos Yulo. Ayan. So, si Carlos Yulo po, he bagged 2 gold medals. 2 gold medals lang naman, ha, ang kanyang inuwi. Ayan. So, grabe, sobra-sobra na yun para sa ating Team Philippines. Again, the golden boy Carlos Yulo from Olympics ay nakuha siya ng 2 gold.

0: tatlong medalya. Ngayon, inulit na naman niya yung performance niya dito sa Asian Games from his heartbreak noong 2018 sa Jakarta Asian Games. Ngayon, naging sulit at masaya ang kanyang naging performance dito sa Aichi Nagoya Games. And not only him, syempre ang kanyang kapatid na si Eldo Yulo in his Asian Games debut ay nakuha po ng bronze medal. So ito, very lucky. Syempre hindi lang luck yun, ha. It was hard work and syempre yung ande nila, yung syempre yung hard work nila at saka syempre yung dugot pawis na binuhos nila ito dito sa kanilang performance atong magkapatid na ito. At syempre ayan, suportahan natin sila. Ayan, yung mga bashers, ganun daw, sabi ganun daw, tahimik daw muna kasi panalo kahapon eh, panalo talagang ano, despite na sinasabi nila nung kailan ba yun, nung the other day around na si Carlos, nung naging ano, nakatakot ka yung landing ni Carlos yung sa likod, it, ano, buti lang maayos siya dun sa naging pag-landing niya, pero nakatakot yun. But then again, he proved himself as syempre a double gold Olympic champion sa larangan ng gymnastics. And talagang ano, it was a, masabi ko ba, nerve-wracking vault competition kahapon dahil nga yung kalaban niya sa from Iran, talagang napakadikit, napakaganda ng performance. So ayan, pakinggan po at panoorin natin yung ano, in a while already na yung kay Carlos Yulo na report ni Miss Judith. And so yan, pakinggan po at panoorin natin yung report ni Miss Judith regarding dun sa ano, sa naging performance ni Carlos Yulo yesterday sa kanyang pagkuha po ng isa pang gold medal. Ito, Miss Judith, good morning and kamusta po itong naging performance ni Yulo?
1: Magandang umaga po. Ito pa rin ang ating Asian Games coverage dito sa Aichi, Nagoya, Japan. So day number 6 of the actual competition sa 20th edition of the Games ay tunay na tagumpay ang nakamit ng Pilipinas nang magdagdag pa ang ating mga Pilipinong atleta ng isang gold, isang bronze at ganun din isang silver sa pagtatapos ng araw. So walang duda at talagang napakalaki ng paniwala ni Carlos Yulo na muli niyang masusungkit ang gold medal sa isa pa niyang final event. At yun yung vault. Follow-up yan sa gold medal doon sa floor exercise noong araw ng Huwebes na nagbigay sa kanya na ngayon ng 2 gold medal hauls sa pagtatapos ng Asian Games. Katulad ng kanyang double gold medal performance sa 2023 Olympic Games sa Paris. So si Yulo po ang nagtala ng 14.599 points doon sa pagtatapos ng vault na kamangha-mangha na performance ni Carlos kahit na may pressure pero napaka tibay ng loob at halos perfect yung kanyang mga landing, yung kanyang twist sa ere matapos nga mag-vault ay kakaiba. At kami na mga manonood mismo dito kahit covering media, parang hindi kami makapaniwala, tunay na namangha sa husay ng ating kababayan. Kilala din siya bilang golden boy na si Carlos Yulo. So ang silver ay napunta doon sa isang Iranian na nagbigay pa ng kaba sa atin dahilan sa gumawa yun ng 15 plus na points doon sa kanyang unang attempt pero pumalpak doon sa kanyang second, medyo nagwabble at hindi solido yung ranking, yung kanyang landing. Ang bronze ay nakuha naman ng Hong Kong, China. So dumagdag pa na tuwa sa buong Team Philippines ay yung pagsunod na panalo na naitalaman na naman ng 18 years old na si Carl Eldru Yulo. At ito ay sa horizontal bar. Si Eldru na baguhan, unang beses pa lang na sumasali dito sa Asian Games, kaagad na nag-uwi ng bronze medal. May drama pa nga doon na nangyari mula doon sa mix zone kung saan kinakapanayam si Carlos Yulo. Matapos nga ang kanyang panalo sa vault at yung kanyang placing doon sa parallel bars, hindi na siya nakamedal sa parallel bars, ay tumakbo okay, mula sa mix zone upang habulin, makita yung huling performance ni Carl Eldru at syempre yung announcement na ang kanyang kababatang kapatid ay nanalo din ng medalya at pareho silang may iuwi na medalya, may iniaalay na karangalan dito sa ating bansa. So ang sabi ni Carlos, definitely yung kanyang pamilya, yung kanyang mga kaibigan ang nagbigay sa kanya din ng panalo na ito. Pero unang-una yung paniwala sa Panginoon at na nagbigay sa kanya ng tibay dito sa kompetisyon, parati ang inuulit-ulit ni Caloy na hindi naman siya yung gumagawa ng panalo na ito, kundi yung Panginoon. Kaya sobra-sobra ang kanilang pasasalamat. While Carl Eldrew was competing, ang sabi din ni Caloy, kahit nga daw nasa interview area siya sa mix zone, tunay na siya inananalangin para kay Eldrew na makuha. And very, very proud si Kuya Carlos kay Eldrew. Sabi niya yung effort na binigay niya para dito makamedal ay tunay na nakaka-proud. At alam din daw niya na napakahirap naman ang pinagdadaanan ni Eldrew. Pero yung mga struggles na yon, andyan, may resulta na, na nakakamtan. At siya naman ay nangako na handa siyang tumulong pa sa nakababatang kapatid para sa kanyang mga susunod pa na laban. Si Eldrew naman ay sobrang mixed emotion siya nung nakita niya tumakbo yung kanyang kapatid, narinig niya yung sigaw ng kanyang kapatid habang nandun siya pa perform sa horizontal bar. Sinabi ng ang sigaw kasi sa kanya ni Carlos ay sayo na yan, at alam niya yung boses ng kanyang kapatid, kaya super proud talaga si Eldrew sa kanya din naging performance, and definitely very much thankful sa suporta ng kanyang kapatid. So, mag-uwi si Carlos Yulo ng 4 million pesos na insentibo sa pamagitan ng Athletes and Coaches Incentive Act. Samantalang si Eldrew ay mag-uwi ng 400,000 pesos. Pero yan po ay base lang sa batas. Alam natin na madadagdagan pa yan mismo ng ating gobyerno dahil sa tuwi na may nangyayari ng mga panalong ganito ng ating bansa, ito ay tinatapatan ng ating Pangulo o ng Malacanang. So, mas marami pa at mas higit pa ang matatanggap ng magkapatid na ito. So, sila ay uuwi ng Pilipinas na may 2 gold medals, si Carlos Yulo sa floor exercise at sa vault, at si Eldrew sa horizontal bar. Ano ang sunod na plano ng magkapatid, lalo na si Carlos? Walang duda kundi yung Los Angeles Olympic Games. Kahit na siya ngayon ay nakakompleto na sa listahan ng mga gold medals sa mga major competitions, 2 sa Olympic Games noong 2023 sa Paris, at ngayon 2 gold medal dito sa Asian Games, first time siyang nag-gold, at hindi lang siya uuwi na may isa kundi 2 pa na gold medal si Carlos. Tapos Asian champion, SEA Games champion, World Cup champion, wala nang hindi pa napapanalunan na major competition si Carlos. Pero tuloy pa rin ang laban para sa kanya. Pagtatrabahuhan pa rin daw niya itong darating na Los Angeles Olympics dahil may mga qualifying tournaments lalo na sa susunod na taon. Sabi niya hindi yan imposible, kaya pagtatrabahuhan yon, at siya ay naniniwala na yung gift na binigay sa kanya ni Lord, yung pagiging mahusay na atleta na ito, ay kanyang aalagaan at para mas marami pa siya na tagumpay na makamit. Yan ang mga pahayag niya sa media, dun nga po sa Mix Zone. Mamaya, pwede nating ibigay muli sa inyo ang panayam ng Philippine Olympic Committee Media dito kina Carlos at Eldrew Yulo. So with 2 gold medals from gymnastics, and nadagdagan pa ng isa yung silver natin, may 2 na rin tayong silver medal, yun naman ay sa pamagitan ng Gilas Women 3x3 Basketball, isa ring makasaysayan na medalya ang naiambag ng Samahang Basketball ng Pilipinas sa pamagitan ng ating Gilas Women na nanalo ng 5 sunod-sunod bago yumuko doon sa koponan ng Japan 10-21 doon po sa finale. So, isa pang silver yon. And then meron tayong 4 na bronze medals. Ito yung mga una nating napanalunan ng mga nakarang araw, from karate na 2, isang soft tennis at isang MMA. Tayo po at 2-2-4 gold, silver, and bronze medal ay nasa pang 14th place sa standings sa mga bansa na kalahok dito. 45 countries ang lumalahok dito sa Asian Games at nandoon tayo sa top 15. Exactly, nasa number 14, nakaka-anim na araw pa lang ang kompetisyon, marami pang mga pambato na lalaban at alam natin magbibigay ng medalya, lalo na gold medal para sa Pilipinas, at nananatili tayo sa layunin natin na tumapos na may 8 gold medal. Yan po yung pahayag ng ating Philippine Olympic Committee President Bumble Tolentino. Sa ngalan ng Philippine Sports Commission at gayon din ng Philippine Olympic Committee, Judith Karingal pa rin po para sa Sports Radio, Aichi Nagoya, Asian Games.
2: Panibagong pagsubok ang harapin ng Team Pilipinas
3: mula September 19 hanggang October 4
2: sa pinakamalaking multi-sport game sa Asia, ang 20th Asian Games sa Aichi Nagoya, Japan.
3: The 20th Asian Games.
2: Sa tulong ng Philippine Olympic Committee at Philippine Sports Commission, ihahatid ng Sports Radio 918 ang mga development, highlight at sidelight ng kampanya ng mga Pilipinong atleta. Hindi matitinag, hindi pasisiil, lalaban para sa karangalan ng sambayanang Pilipino. The 20th Asian Games.
3: The 20th Asian Games.
2: Dito sa Sports Radio 918.
4: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo, anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
5: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Sakaling magkaroon ng landslide sa inyong lugar at kinakailangan yung lumikas, huwag munang babalik agad sa bahay nang walang go signal ng mga otoridad. Intayin ang abiso nila kung ligtas nang bumalik ng inyong bahay. I-report ka agad kung may nawawalang kamag-anak, kaibigan, or kakilala na baka na-trap dahil sa landslide. Kapag nakabalik na sa bahay, i-check ang mga pundasyon nito kung may sira o ligtas pa bang tirhan. I-report sa otoridad ang anumang nasirang cable ng kuryente o naputol na mga linya ng tubig para agad na maaksyonan. Kahit natapos na ang sakuna, kailangan pa rin tayo mag-iingat, ha? Hashtag panatag ang may alam.
6: Maging panatag Pilipinas.
7: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
8: Ang kwento ng adobo. From its humble beginnings sa hapagkainan ng mga Pilipino noong ika-16 na siglo to 21st century international tables, adobo, the most famous and the country's national dish, speaks of our culture, the sour and the salty, the sweetness and spice, mixed with the richness of tender chunks of pork or chicken, sometimes both, together. It has traveled provinces, crossed continents to inspire chefs and delight peoples across the seas. Traditionally cooked in clay pots, the Spanish gave the name adobo to the dish, from adobar, which means marinate. It is an indigenous cooking method that uses vinegar and salt to preserve food in the tropical climate. It's been cooked a multitude of ways. Simple, may maanghang, merong may coconut milk, depende sa rehiyon na siyang pinanggalingan. It's so flexible, it can create various and sometimes new tastes. Panlasang Pinoy has listed 31 of what they call insanely delicious adobo recipes. There's the traditional chicken adobo, simple, made with chicken, soy sauce, vinegar, garlic, peppercorns, and bay leaves. There's adobo that varies in color and taste, adobong dilaw, adobong pula, at adobong puti. At hindi lang lutong chicken or pork, may adobong tahong, adobong kangkong, and chicken feet adobo. The New York Times once shared on Twitter a simple chicken adobo recipe as comfort food to cook in the middle of winter. The Food Network had its own adobo recipe, and there is apparently a Spanish chicken adobo with chocolate. This humble but iconic adobo is not without controversy. Wikipedia says a trade department once announced plans to standardize the most popular Filipino dishes to make them easier to promote, starting with the adobo. Maraming hindi natuwa at binatikos ang plano. Ateneo, the agency did a 180, said it's not mandatory and will only be done as a benchmark to define a basic traditional recipe para malaman kung tunay na Filipino dish pag nasa international setting. The adobo has been honored abroad, was runner-up in the Best Nouveau Street Food in the 2010 LA Street Food Fest. Philippine Primer says Chef Gordon Ramsay picked a pork adobo burger in Good Morning America's Battle of the Burgers in 2017. One can say the mix of flavors and spices of this iconic dish is a perfect foil for the Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple or fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus.
9: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
10: This is a public service announcement.
11: Discipline is the key.
12: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
13: Kilatisin ang sarili,
12: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
13: Importante rin na ating laging isipin,
12: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
13: Isang mahalagang paalala
12: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
14: This is a public service announcement.
15: Public service announcement
14: from PBS Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
16: Sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat makamba ang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa zero billing policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient, o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin, dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag pasanin.
10: This is a public service announcement.
17: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod: ilang pirasong damit, ready to eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
10: This is a public service announcement.
15: A public service announcement
14: from PBS
10: Presidential Broadcast Service
14: and Radyo Pilipinas.
10: This is a public service announcement.
12: Sa nararanasan nating matinding init ng panahon, maging ligtas at iwasan ang heat exhaustion at heat stroke. Regular na uminom ng tubig. Magsuot ng light-colored, presko at maluluwag na damit. Siguruhing may sapat na bentilasyon ang inyong mga tahanan. Maligo para mapreskuhan ang katawan. Basahin na malamig na tubig ang balat kapag nagsimulang makaramdam ng pagkahilo o pag-init ng katawan. Kung maaari, huwag lumabas sa mga oras ng pinakamainit na sikat ng araw, partikular sa pagitan ng alas 11 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Kung lalabas naman, ay magdala ng payong, pamaypay o mini fan, face towel, at huwag kalimutan ang inuming tubig. Kapag nakaramdam ng pagkahapo, matinding pagkahilo, panghihina, o may kakilalang nawalan ng malay dahil sa init ng panahon, agad na magtungo at humingi ng tulong sa pinakamalapit na health facility sa inyong lugar.
10: This is a public service announcement.
15: A public service announcement
14: from PBS
10: Presidential Broadcast Service
14: at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
2: Sports Radio 918 AM. Subaybayan ang laban ng Team Pilipinas sa 20th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan.
3: The 20th Asian Games.
2: Dito sa Sports Radio 918.
0: And we're back dito lamang sa ating programa dito sa Asian Games update natin. Siyempre dito lang Sports Radio 918 AM. At this time around, tumungo tayo dun sa naging panayam ng POC Media Pool. Siyempre, kila Carlos at Eldro Yulo dito sa kanilang mga naging panalo. Ang kanilang bronze, golden bronze medal wins nila dito. Kahapon nagkaroon po ng panayam ang ating POC Media Pool, syempre, from various media entities. At maraming salamat po sa kanilang naging panayam at nagkaroon po tayo ng kaliwanag. At syempre, nagkaroon tayong idea, rather, about their sentiments and their feelings dito sa kanilang naging panalo. Anyway, so pakinggan po at panoorin natin dito ang naging panayam ni Eldro, ni Carlos at ni Eldro Yulo dito with regards their win sa Aichi Nagoya Asian Games.
18: Team Pilipinas, lalaban para sa bayan. The 20th Asian Games sa Aichi Nagoya, Japan.
19: Doon ako kinakabahan pag di ko nakikita po kasi. So, di ko rin napanood yung mismong routine niya.
20: Yeah.
19: Just really praying kanina habang nasa interview kami na sana Lord God, kahit bronze lang, okay na. Kasi alam ko malalakas din yung mga kalaban niya po eh. And parang wala rin chance kapag nabuo po nila yung routine. So yeah, di ko rin alam kung ano ma-feel ko kanina kasi nalaglag yung idol ko din. So hindi ko alam kung matutuwa ba ako, malulungkot ako para sa kanya. Yeah, but game siya, laro siya, sports. Ganun po talaga, may mga experiences tayo na ganun. So, si Eldro yung ngayon na nabunot at nanalo po siya. So, really, yung effort na binigay niya para dito. So, nakaka-proud po. And alam ko, mahirap din yung pinagdadaanan niya. And nahihirapan siya. Obviously, may struggles po tayong lahat. And ako, nakasupport lang ako. And handa akong tumulong. At i-cheer siya palagi sa mga laban niya din sa buhay.
20: Asian Games bronze medalist at the age of 18. At yung narinig ko sabi ng kuya mo, anong response mo doon?
21: Sobrang saya ko po dahil hindi ko po ma-explain kasi sobrang mixed emotion ko that time. But sobrang saya ko po dahil hinabol niya pa po talaga yung routine ko. And sobrang nakakatawa kasi hindi ko alam mapifeel ko ba. Sobra pong mixed emotions kanina. Sobrang nakakaiyak. Sobrang nakakatuwa, sobrang nakakaba. Then, si Kuya sumisigaw, sa'yo na yan! Woo! Yeah. So like, ako parang, diva, pero ba? So, nung nakita ko ano yung score, parang, dun ko na sila sa kanila, sinigaw na, sa atin na to, uwi na tayo. Kain na tayo. Yeah. Kasi sila po yung tinitingnan ko, like,
20: yes.
21: Yung mga, nung tapos na yung last performer, sila yung una kong tinitingnan, sila yung nilulok ko, kung andun ba si Kuya, well, andun naman po, like, nagtataas na lang ako, yung gagawin na, like, sa'yo na yan,
20: sa'yo na nga.
19: Manifest.
20: Manifesting. And oh. he taught you that, diba? Sabi yung mga what ifs mo, diba? What if na, ano,
21: what if, diba? Makuha mo, diba? So, ayun din po yung nireflect ko kagabi. Habang naliligo and habang nagsusulat, what ifs, pero in positive na no?
20: Yeah. With yung binigay mo na gantong double gold to the Philippines, sa dami na nangyari, meron ka bang, marami ka na pa sa Pilipino, meron ka bang hiniling na kapalit man lang sa mga fans na nagsusubaybay sa inyo, sa career nyo, ano bang sana man lang pagkaloob nila sa'yo, yung mga tao?
19: Actually, wala naman po. Siguro yung patuloy na pagdadasal po sa amin and patuloy na pag-take ng effort para supportahan kami. Yun lang po yung hiling ko para sa kanila. And syempre, maging safe po tayong lahat. At pinagdadasal ko din yung success nila sa buhay.
20: With this victory comes a bigger responsibility. Is LA 2028 still on the definitely?
19: Of course. Yeah. Inaay ko pa din po siya and syempre sobrang bigat po nun, no? Pero hindi siya imposible. Pagtatrabahuan ko po yun and really trust
21: what I can and yung binigay na gift sa akin ni God. Syempre, i-trust ko po siya mas lalo, mas na-build yung faith ko dito sa competition na to. Grabe, sobrang nahirapan kami lahat. Madaming taong hindi nakakaalam kung ano yung dinanas namin sa training camp and dinanas namin para mapunta dito. So, yeah, di ko na kailangan i-share kahit kanino. Nasa sa amin na yun, nasa puso na namin yung lahat. So, ayun yung pinangahawakan ko po ngayon, yung faith ko, mas nag-grow po.
20: Was there ever a point kanina na siguradong sigurado ka ng gold or na second ulit? Kasi alam ko pag ganito, relax ka na eh. Kasi nakuha mo na kahapon, di ba? Parang ganito rin yung yeah. sa France, di ba? Was there ever a point na, ay, shucks, teka lang. Parang mataas yung score ng isa. Ano? Pero may doubt ba kanina o wala?
21: Wala talaga po eh. Kasi nag-lean talaga po ako sa dasal ko po. Na, Lord, ikaw na po bahala. Ibigay ko yung best ko kung para sa akin to talaga. Kahit iwasan ko to, hindi to magmimintes. So, binigay ko po talaga sa kanya yung worry ko and yung ini-stress ko ng mga nakaraang araw kasi hindi ko siya magawa properly. So, yun po. Wala akong doubt kasi binigay ko na yung lahat-lahat po eh.
20: Sobrang tibay nung binti mo pag umaano, parang may magnet na dumidikit. Ano bang, was it mas stronger pa ba siya compared? Tingin mo, habang tumatagal, it's getting stronger as you mature, you think? Ganun ba yun?
21: Hindi din po. Na ngayon, medyo nararamdaman ko din yung exhaustion po talaga. Pero hindi ko masasabing nag-iba yung paano po ba, yung power or yung strength ko pagdating sa legs. I feel like ito talaga yung pinakamalakas na part ng katawan ko. So, ayun po. Okay naman siya kanina. Gumana naman po siya. So, good to go siya sa anytime.
20: The market.
21: Yes.
20: I'm curious lang, if are you friends with Alex Ayala?
21: Nag-meet kami one time sa PSC Awards po. I talked to her really, really quick kasi siya din may gagawin and really busy person.
20: Now I can ask you about this kasi tapos na yung ano mo eh. May mga kasamahan ka pa here na lalaban pa, including Alex, EJ, whom are friends. Diba? Anong gusto mo sabihin sa kanila?
21: Ako, naniniwala ako. Kaya nila to. Grabe. Yung mga spirit ng mga yon, yung mga pag pinanood mo sila talaga, doon mo malalaman yung puso ng Pilipino. Last mga pumuso po talaga ng mga atleta natin. And syempre, yung mga kaibigan po natin sila. Always pinagpipray ko sila na manalo. And syempre, maging safe po. Alam kong nasa maganda silang kondisyon ngayon. So.
20: Yeah. Ano gusto mo sabihin sa mga nagdasal, naniwala sa'yo, kinabahan? Anong gusto mong message sa kanila?
1: Sobra po ang nagpapasalamat sa inyo, lalo na po sa family ko po, sa Ate Chloe, Kuya Kaloy, sila Kuya Josh, sila Ninang. Sobra po talaga ang nagpapasalamat sa inyo. sa mga taong nanood kanina, sobrang saya ko po dahil sobrang saya ko lang po talaga. And sa mga... And
20: go ahead.
1: And kay Sir Bumble and kay Chairman Pato, kay Ma'am Cynthia, thank you so much sa inyo dahil kung wala po kayo, wala rin po ako dito. Sobra po akong nagpapasalamat sa mga taong sumuporta at nagdasal sa amin and gusto ko po kayo bigyan ng kiss. Thank you po.
21: Ma'am Cynthia, para sa inyo po ito. Oh my God. Just really overwhelmed sa lahat po naman nangyayari. Ma'am Cynthia, maraming salamat po sa always na pagtitiwala at pagsusupport ko sa amin. And kay President Bumble, thank you so much po. And Chairman Pato, maraming salamat po sa hindi niyo po kami pinabayaan lahat dito mga atleta. And ramdam po namin yung pag-aalaga nyo sa amin dito. Maraming salamat po. Mas galingan pa po natin sa mga susunod na competition at ipag-pray po natin yung mga susunod po natin mga athletes na safe sila at sana mag-succeed po sila sa kanilang mga games.
4: 400 plus Filipino athletes, 38 of 43 sports in the 20th Asian Games in Aichi, Nagoya, Japan. Carlos Yulo, Alexandra Ayala, EJ Obiena, and the rest of Team Philippines will battle for pride and honor against 40 other nations.
5: The 20th Asian Games.
4: Follow Team Philippines here on Sports Radio 918. Subaybayan ang laban ng Team Pilipinas sa 20th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan.
5: The 20th Asian Games.
4: Dito sa Sports Radio 918.
0: And we're back dito lamang sa Asian Games update at syempre, konting updates tayo regarding sa athletics men's marathon. Ayan, at syempre, itong men's marathon, women's marathon, nagtapos na po sila dito. Kani-kanina lamang sa men's marathon po, si Richard Soliano po finishes 14th sa men's marathon after with a time of 2 hours 20 minutes and 34 seconds. He was 9 minutes and 45 seconds behind sa winner na si Yamashita Ichitaka ng Japan. And si Solanyo po ang ating naging representative dahil po ang ating record holder at ang isa sa ating marathoner sa si Sonny Wagdos ay hindi po nakakarera for today. And aside from that, ang ating isa pang nating representative dito sa women's marathon naman na si Art Joy Torregosa. Si Art Joy Torregosa po, yeah, sa ating mga athletes from athletics po, siya po yung nagtapos ng 2 hours 48 minutes and 36 seconds dito for a 14th place finish din dito sa women's marathon. Ito pong si Art Joy Torregosa ay meron pong siya po ay 21 minutes 0.5 seconds adrift dun sa winner na si Shitaye Haste. Ayan, tingin natin. Ano, Shitaye Hapte pala ng Bahrain. So, si Shitaye Hapte po ng Bahrain ay may oras na 2 hours 27 minutes and 31 seconds. Ayan po yung oras ng nag-gold po na si Shitaye Hapte ng Bahrain. So ito po yung ulitin ko ulit ang naging podium po natin sa men's marathon si Ichitaka Yamashita ng Japan with 2 hours 10 minutes and 49 seconds. Siya ang nag-silver po ay si Sawan Barwal ng India with 2 hours 11 minutes and 37 seconds, 48 seconds behind. And then ang nag-bronze po ay si Pei Yu Feng ng China with 2 hours 12 minutes and 13 seconds. And then sa women's naman, ang mga nagmedalya naman po sa women sa women's marathon final po, si Shitaye Hapte ng Bahrain, meron pong 2 hours 27 minutes and 31 seconds. Si Siren Cuomo ng China ang nag-silver, 2 hours 27 minutes and 43 seconds. 12 seconds behind lang ha. And then ang nag-bronze po dito ay si Mikuni Yada ng Japan, 2 hours 27 minutes and 56 seconds. 25 seconds behind. So, napakadikit po ng laban dito ng gold, silver, bronze medals dahil po itong silver medal po ay 12 seconds behind habang ang bronze medals natin ay 25 seconds adrift dito sa ating nag-gold medal. Ayan po. So, antabayan niyo po yung mga iba nating mga resulta at iba nating mga updates with regard sa Asian Games dito after syempre ng mga naging panalo ng ating mga kabayan kahapon na si Carlos Yulo, gold medal, his second gold from vault naman kasi mati ko sa pole vault from vault sa men's artistic gymnastics. And then syempre the other day nag-gold din siya sa floor exercise and then kahapon sa horizontal bars naman nag-bronze ang kanyang nakabatang kapatid na si Eldro Yulo on his debut sa Asian Games. And other than that, nag-silver din po ang ating women's 3x3 squad sa 3x3 competition. And po. So, Philippine Standard Time, it's 9:57 na po ng umaga. Maraming salamat po sa pagsama ninyo sa amin dito sa Asian Games Update sa oras na ito. Mamaya-maya lamang po, Hoop Talk Asian Games Edition ang mapakinggan nyo with Miss Rhea Arevalo. Sa ngayon po naman, nakasama natin si Master Control, sa ating kasama na si Matthew Pacheco, and dyan po si Zane Barameda sa console, and then Warka, Sir Winston Del Rosario. Ayan po ang ating crew for today sa Master Control. At syempre sa Malolos Transmitter, ako po si Timo Itapales, nagsasabi na happy Saturday sa inyong lahat.
6: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
7: Kabilang sa mga hamon sa pagtugon sa sakuna, ang mabilis na pagpapalaganap ng mapagkakatiwala ang impormasyon, lalo na sa panahon ng bagyo, baha at iba pang kalamidad. Dahil dito, mahalaga ang paggamit ng makabagong teknolohiya, kabilang ang Artificial Intelligence o AI, sa pagtataya ng mga panganib at pagbibigay gabay sa mga otoridad. Sa ASEAN Ministerial Conference on Disaster Resilience, binigyang diin ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na maaaring makatulong ang AI sa mas mabilis na pagdedesisyon at pagpapalaganap ng impormasyon.
22: Given the merging of security to natural disasters and calamities, particularly in anticipation and particularly in information dissemination where trustworthy information needs to be disseminated as quickly as possible to communities, you need reliable sources for AI systems to work. Because at the end of the day, it's a human decision that must be made by competent authorities. So it is a guide and it is a tool for us to make better decisions quicker and disseminate the information faster.
7: Kaugnay nito, ang Paksilika ay nakatuon sa pagpapalakas ng supply chain para sa mga critical input, kabilang ang semiconductors at hardware na kailangan ng AI systems. Sa New Clark City, tinitingnang magtatayo ng advanced manufacturing at semiconductor facilities sa ilalim ng inisyatiba. Ayon kay Teodoro, makatutulong ang Paksilika sa pagkakaroon ng mas mapagkakatiwala ang supply ng hardware para sa AI na maaaring maging bahagi ng mas malawak na pagpapalakas ng teknolohiya para...
6: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
23: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
24: Pag-ibig fund, solid ka bun!
25: This is a public service announcement.
26: Discipline is the key.
27: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
28: Kilatisin ang sarili.
27: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
28: Importante rin na ating laging isipin.
27: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
29: Isang mahalagang paalala
30: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
31: This is a public service announcement.
32: A public service announcement
33: from PBS
34: Presidential Broadcast Service
35: at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
2: dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating isasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
3: I-destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring paghipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
2: Self-protection.
3: Ito ay sa pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
2: Seek early consultation.
3: Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
2: Support fogging and spraying.
3: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
2: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
8: This is a public service announcement.
9: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
10: This is a public service announcement.
11: A public service announcement
10: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
12: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
13: A blessing of safe voyage and a chance to cool off.
14: Pinagmamalaki ng kanta ang Antipolo, named after Tipolo or breadfruit, prolific in the area.
13: The city prides itself as a pilgrimage capital of the Philippines. Two of its more popular attractions are the historical church of the Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje and its summer popular waterfalls, ang Hinulugang Taktak. The Franciscan missionaries built the church in 1578 and the Jesuits administered it in 1591. Thousands traveled to pray to Our Lady of Peace and Good Voyage, brought in from Mexico in 1626 and enshrined in the cathedral. A favorite tradition is trekking to the shrine on Good Friday Eve and May 1st. Another tradition is having new cars blessed at the church. Many believe it will ensure the safety of the car and its passengers. OFWs also pray for success abroad.
14: Pagkatapos ng pagpapala sa misa ay ang inaabangan ng mga bata ang pagligo sa sikat na Hinulugang Taktak, described playfully in its song.
13: It was first opened in July 1952, became a national park in September 1990, and a protected landscape in November 2000. In 2002, it had to be rehabbed because of water pollution. In February 2020, Hinulugang Taktak reopened, together with unique recreational installations for wall climbing, hanging bridges, and a spider web platform. And don't forget, before you leave, ang pasalubong. Sikat sa lugar ang suman at mangga. But you can also bring home antipolo in a jar, like cocoa jam, latik, kalamay, or adobong kasoy. So, no time to waste. Get into the culture, enjoy a blessing, and have some fun. Tayo na!
12: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
15: Bagong Pilipinas para sa bawat Pilipino.
16: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our ideal being of Filipino and the transformation of our economy, of governance, of society.
15: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
16: Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
15: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at dekalidad.
16: Huwag nating pahirapan ang taong bayan, bagkus suklian ang kanilang tiwala na magalang na panunungkulang.
15: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
16: sa bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
30: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
0: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
1: Ang tangi kong pag-ibig.
4: You probably haven't heard these in the last 50 years or at all. They're called Kundiman songs, a genre of traditional Filipino love songs first heard in the 1800s. It springs from the Kumintang, a true indigenous pre-colonial style of courtship or bridal song from the Tagalog region. Many confuse the Kundiman with the Harana. Understandable, but there are differences. Wikipedia says it's the traditional way of serenading. But they differ in time and structure, the Kundiman having a moderate 3-4 time, beginning in a minor key and ending in the parallel major. Filipino musician Floranta Aguilar says the Harana is straightforward and simple, always has a guitar solo intro, and authentic ones put the singer in the act of serenading, like Dungawin Mo Hirang.
1: Dungawin Mo Hirang.
4: He says a notable difference, it's fatalistic lyrics, kaawa-awang tao or sitwasyon, where the lyrics portray one's choices or actions make no difference because everything is left to fate. Sabi niya, kadalasan ang manganganta ng Kundiman ay heartbroken or sawi. Mahirap lang at ang tanging alay niya ay ang kanyang walang kamatayang pag-ibig. Is willing to suffer for his love, even die for it. As seen in the lyrics Jose Rizal wrote in his Kundiman, ibubuhos namin ang dugot babaha, matubos nga lamang ang sa amang lupa, portraying his intense love for country. From its basic form, Filipino composers such as Francisco Santiago and Nicanor Abelardo put poetry to music and formalized the art song, the Western style of vocal music composition. More than half a century ago, they were popularized by the queens of Kundiman, Kunching Rosal, Sylvia Latorre, and Atang Dalarama. Sikat din sa pag-awit ng Kundiman sina Rick Manrique Jr., ang mabuhay singers, and of course, the king of Kundiman, Ruben Tagalog. You might not hear this authentic art form out of the radio anymore, but I hear it does on a particular app. Might be cool to listen to, learn from, maybe even sing to your grandma or grandpa or for yourself. A way to connect with the heartrending roots of something truly Filipino.
0: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
5: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
6: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
5: Kaliwat ka na ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas na mahigit $84 billion. Mas mataas ang 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
7: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
11: From kasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
5: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
17: Makakadiscovery tayo ng mga international market. Eh, sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadaming kanilang produksyon.
5: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.
18: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang
19: ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka, sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna, at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio, 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahim papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio, 918 AM, where sports is great and up to date.
20: If watching the games is not enough for you,
21: get hold of the latest fast-breaking news and updates on one of today's most exciting ball games. H-O-O-K-T-A-L-K. Talk, rebound, the most significant information. Jam with the stars as our airwaves cage team dishes off on court and locker room developments in the game of basketball. H-O-O-P-T-A-L-K. Talk.
22: Gilas 3x3 Women makasaysayang silver medal finish ang naitala sa 20th Asian Games. Samantala, ang ating Gilas 3x3 men naman ay tumapos ng 4th overall sa naganap nga po na battle for 3rd place kahapon dito nga sa pagtatapos ng 3x3 basketball competition. Yan po at marami pa mga balita patungkol sa Asian Games ang ating ibabahagi sa inyo dito po sa ating programang Hoop Talk. Tayo po ay syempre nasa special coverage ng 2026 Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan. Of course, makakasama po natin mamaya si Miss Judith Caringal para sa kanya mga pag-uulat patungkol nga po sa nagaganap na mga aksyon, development sa kampanya ng Team Pilipinas ngayong ikapitong araw ng aksyon sa Asian Games. Ay, nasa ano na ba tayo? Halfway mark na tayo ng 20th Aichi Nagoya Asian Games. So far, ang Pilipinas ay nasa 14th overall sa medal tally. Sa pamamagitan po ng dalawang gintong medalya. Yan, dalawang gintong medalya courtesy of Carlos Yulo. Dalawang silver medal. Inihatid kahapon ng Gilas 3x3 Women, yung isang silver. Samantala, yung previous silver ay galing naman kay Jean-Claude Saklag ng MMA. And limang bronze medals. So yan po, so far ang medal tally or medal haul ng Team Philippines. Hopefully, madagdagan pa yan ngayong 7th day of action nitong Asian Games. Again, 2 golds, 2 silvers, and 5 bronze medals. Samantala, nangunguna ang China with 98 golds. Ano ba yan? Lumaktaw ako dun sa golds. Kasi bakit ba tinatanong ko sa monitor dito sa website? 99 golds na sila. Pero as of ano kasi itong nasa, ano natin eh, 7:30 a.m. So as of 7:30 a.m., China, 98 golds, 37 silvers, and 24 bronze medals. So as of now, nadagdagan na ng isang ginto yung China. So 99 golds, nadagdagan na rin yung silver nila, 38 silvers na, and meron na rin silang 25 bronze medals. Ay, talagang hinahakot ng China mga medalya dito sa Asian Games. Pumapangalawa naman po ang Japan with 28 golds, 43 silvers, and 44 bronze medals. And nasa third spot, ang South Korea with 13 golds, 17 silvers, and 34 bronze medals. So, para makompleto yung top 5, Kazakhstan is at 4th place with 8 golds, 8 silvers, and 14 bronze medals. Followed by Uzbekistan, 7 golds, 15 silvers, and 9 bronze medals. Talagang top 5 lang nilagay nyo ha, kasi nasa pang-anim na pwesto. Southeast Asian neighbor natin, Thailand. Nakakapitong ginto na rin pala yung Thailand. Meron silang 6 na silver at 8 bronze medals. So anyway, mamaya po maghahatid ulit tayo ng update dyan sa medal tally. Hopefully, today,

position sa basketball, particularly sa 3x3 basketball. So balikan natin pati na rin yung naging effort ng ating Gilas, Pilipinas Women, na unfortunately nabigo po tayo umusad sa semifinal round, no, with that loss sa kamay ng Chinese Taipei. Okay, aside from that, mga developments pa sa Team Philippines, yung mga ilang recap natin nung day 6 kahapon, kung saan nakasungkit ng 1 gold, 1 silver, and 1 bronze medal ang Pilipinas. Yung gold natin kahapon, courtesy of Carlos Yulo sa vault, men's vault ng artistic gymnastics. Yung bronze medal ay mula sa kanyang kapatid na si Eldru Yulo, na nakasungkit naman ng unang medalya ni Eldru sa Asian Games. Grabe, bronze medal sa horizontal bar. And yung silver nga natin ay mula sa ating mga magigiting na 3x3 female bowlers, ang ating Gilas 3x3 women. Ayan, silver medal po ang kanilang nakamit. No, hangad sana natin nakuha nila yung gintong medalya, pero talagang malakas yung Japan. Sa finals na naganap kahapon ay dinominate po ng Japan yung kanilang naging laban kontra Pilipinas. At yung shooting ng Japan hindi napigilan, no? Yung mga two-pointers talagang ang uhusay nila pagdating sa outside shots. Outside shot kasi ng pag sa 3x3 basketball worth 2 points. So, 2-pointers ng Japan umabot sa 6, kaya naman naitakas po nila o nakamit nila ang 21-11 na panalo. So natapos po ang gold medal match with Japan winning the gold medal 21-11. And for the Philippines, not bad, because itong ating 3x3 women talaga namang gold medal standard performance nga, according to Coach Anton Altamirano. No, they put up a gallant stand, pero hindi po nila napigilan itong dalawang mga tirador ng Japan na sina Yuki Hirashita and Sakura Hirouchi. Nag-combine for 6 two-pointers ang dalawang mga manlalaro, kung saan nagtala ng 9 points all in all si Hirashita, habang si Horiuchi had 8 markers para bitbitin ng Japan sa kanilang first ever Asian Games gold medal sa 3x3 basketball. Kasi nga naman pangatlong edition pa lang ng Asian Games na nilalaro po ang 3x3 basketball. Nagsimula kasi yung laruin noong 2018 sa Jakarta, Indonesia edition ng Asian Games. And for the Philippines, ito rin po ang unang medalya ng ating bansa sa 3x3 Asian Games basketball competition. Of course, sa Southeast Asian Games, yung inaugural edition ng 3x3 basketball sa SEA Games, Pilipinas ang kampyon noong 2019. No? And then, dito sa Asian Games, ito pong quartet ni na Casey De La Rosa, Amaya Espanyol, Kenan Ka, and Victoria Pasilang ang nag-deliver ng first medal natin sa Asian Games 3x3 basketball. So, silver medal po yan. Tumapos ng with 6 points si De La Rosa, habang si Amaya Espanyol nag-ambag po ng 3 markers. Okay, si Kenan Ka had 2 points and 4 rebounds, habang si Victoria Pasilang ay nag-contribute ng 4 rebounds for the Philippines. So, yan po yung naging effort ng ating Gilas 3x3 Women, first ever medal of the Philippines in the Asian Games 3x3 basketball since the sports inclusion sa Continental Multi-Sports Competition noong 2018. And before that, syempre, kahapon po kasi nagsimula yung laban with the semifinal

In many competitions in the 67 kilogram division, siya rin ay isang medalist sa World Championships, and that was in 2024 bronze medal. Itong kalaban natin na taga Thailand na si Rapet. Okay, mamaya tatandaan natin ang pangalan, Rapet. Ang North Korean naman ay si Ri Won Chu. So, hindi ko masyado kabisado kung ano yung target lift ng ating lifter, but sa mga pag-usap natin doon sa mga coaches, like Coach Patley, listado na yan, nakalista na yung mga tina-target nila. Yun na lang execution ang titingnan natin ngayon. Matatandaan na nung nakaraang araw, nung unang araw ng weightlifting competition, si Roche G. Ramos ay may inaasahan sana na total weight lift na maganda yung pwesto, di ba? At the start of the competition, meron silang mga starting lift. Kaya, in a way, merong comparison dun pa sa mga ibang mga katunggali. That time, Rosie Ramos was running second, katabla yung mga Chinese at saka yung iba pang mga from one other country. But at the end of the competition, she failed to lift that particular weight. Actually, short pa siya ng 7. So, just like in any other competition, execution talaga ng kanilang mga buhat na nagagawa during training ang ating titingnan. So, all hopes for our young lifter, at alam natin, future star natin, future Olympian, si Albert Ian De Los Santos, na very inspired in his very first competition at the Games, at this Asian Games, na kung saan po ay isa ring magandang kumbaga inspirasyon sa kanya yung buong pamilya niya nakarating sa ganitong stage. Yung kanyang ama, si Coach, ay naka pag Asian Games, tapos yung kanyang ina, yung si Coach Diwa, nakarating din sa Asian Games, and then yung kapatid, yung kapatid, and then lahat sila sa pamilya nakarating dito sa Asian Games. So, ganang soya na na, na buong pamilya nakarating sa Asian Games. And of course, siya na lang ngayon ang tanging aktibo si Ian in the competition. So, nasa kanyang mga balikat na ang pag-asa, ika nga. And in this particular Asian Games, ang pag-asa ng bayan. Alam natin na after being selected as the flag bearer to the Games, sinabi at inamin ni Mami Coach na nandoon daw yung pressure kay Albert, but nandito ang buong sabihin natin Team Philippines na kasuporta sa kanya, including Heidelin Diaz. Alam natin na si Albert ay tinutulungan din ni Heidi at ni Coach Narancho. So all set tayo pamaya sa competition, hoping na si Albert Ian De Los Santos ay magdadagdag ng medalya para sa Pilipinas matapos ang napakagandang performance kahapon ni Carlos Yulo, El Drew Yulo, sa pagtatapos ng gymnastics competition dito sa Games. So, bukod po dyan sa weightlifting, gusto rin nating mabisita yung mga boxers natin. This is a big day for our Filipino boxers. Two Olympians, the Olympic medalist, sina Carlo Paalam at Nesty Peteso, ang sasabak sa action. Bakit matagal sila na mag-umpisa sa kanilang kampanya? Sila po ay mga seeded doon sa kanilang mga particular weight division, kaya mag-umpisa na kagad sila in the round of 16. In boxing, men's 55 kilograms, Carlo Paalam, ang kalaban niya ay isang taga-India at Commonwealth Games silver medalist, etong si Manding Bam Harbin ng India. Ang mga labanan sa boxing mag-umpisa ng alas 12 ng tanghali dito sa Japan, alas 11 dyan sa Manila. Sunod-sunod na yan, maraming nakalinya ng mga boxing bouts, at hindi natin masigurado kung anong particular yung kay Carlo, kasi sunod-sunod nga lang po yan, depende kung gaano kabilis matapos yung mga naunang mga laban. Now, later this afternoon, it will be Nesty Peteso's chance to compete, and this is in the women's 60 kilograms. Ang mga kalaban niya ay etong si Abdu Dalia. May is Ma

0: is Alres. Hirap-hirap na pangalan. Okay, mukhang wala pa silang ano, wala pa silang record na dalawa sa na naging laban. Kaya isang bata na boxer ang susubok dito kay Nesty Petesio. So mamaya po 'yan, siguro mga halos alas 3 na ng hapon yung boxing ni Nesty dahil nandoon siya sa dulo ng schedule para sa ating boxing event na nagaganap nga po. Malayo-layo din yung kanilang venue, kaya we will be there para lang makamusta sina Section Marcos Manalo and of course the coaches. We have yet to talk to the coaches simula nung dumating sila dito sa Japan para sa kanilang competition. Natatandaan po na kahit maaga silang umalis din ng Manila, nagkaroon sila ng training camp. And then, pagkatapos ng isang training camp, ay dumiretso na ulit sila sa Japan. From Bangkok, Thailand, yun yung first leg na kanilang training camp. Dumiretso sila ng Thailand. From Thailand, dumiretso ng Japan for another camp. Kaya matagal-tagal na rin sila dito. At hindi na nga tayo nagkaroon ng pagkakataon na makamusta itong mga boxers na ito. So, just the full name. Ang kalaban ni Carlo Paalam ay ang Indian na Commonwealth Silver Medalist Manding Bam Jadumani Singh. Samantalang sa kay Nesty Petesio naman ito, Abuk Dadidja Mace Alrin. Okay. Bukod dyan, sa makakalaban na ni Nesty na isang taga Jordan, masyado pong masikip. This is round of 16 ang bout ni Nesty at ni Carlo Paalam. Masyadong masikip ita nga yung draw na ito para sa 60 kilograms for women dahil nandyan yung iba pa mga paborito. Katulad ng isang fighter from Kazakhstan, si Grafieva, na World Championship bronze medalist and back-to-back gold medalist ng World Boxing Cups. Ganun din ang isang taga-Chinese Taipei, ang reigning Olympic champion na si Lim Yuting. Okay, si Lim Yuting. Okay, nandito sa Asian Games. Ganun din ang isang Vietnamese fighter, Olympian, si Ha Thi Lin, ang paborito ng host country Japan na si Ayaka Taguchi. Plus, idagdag pa ang Mongolia's 2026 Asian Championship bronze medalist na si Namun Munkor. At ang isang rising star ng India na si Priya Ganghas. At may isa pang Korean na si Yoon Ji Oh. So, ganun ka, diba? Kakatakastak ita nga yung nasabing weight division ni Nesty Petesio. At sa larangan nga po ng boxing, yung isang araw, may mga na maalam na maagang nagtapos sa kanilang kampanya, including Ira Villegas. So, konti na lang na natitira para lumaban sa Team Philippines dito po sa koponan na pinadala natin dito, originally Magnificent 7. Then, now, may tatlo na na-eliminate, including Yumir Marshall na hindi na nga po nagpalista pa dito sa boxing competition ng Asian Games because of, well, health reason, dahil katatapos lang ng kanyang professional fight. So, Nesty Petesio and Carlo Paalam are truly the ones carrying the fight for our Team Philippines in boxing competition. So, ilan pang mga very interesting na mga schedule for today. We have in different ball games, nasa placing stage ang baseball, ang Hataw Pilipinas laban sa Hong Kong sa araw na ito, 12 noon. Samantalang sa softball, unang araw ng softball, ang Philippine Women's National Softball Team, mas kilala bilang Blue Girls, harap sila sa world champion, sa Asian Games champion na Japan. So, sina Coach Ana Santiago, sina Cheska Altomonte, and the rest, sina Roy Del Palma, sila po ang lalaban dito sa Japan. Matatandaan, may huli tayong laban sa world champion, Asian champion na Japan na naging maganda naman ang resulta. It's just, well, break of the game din ang hinihintay ng ating koponan. Alamin natin mamaya ang magiging aksyon at magiging, sabihin natin, performance ng ating mga blue girls in a very tough match against Japan. Kasi yung draw, yun ang lumabas eh. Japan tapos susunod nilang kalaban, China. Samantala, sa e-sports, tayo ay may chance pa at patuloy na umusa dito sa Puyo Puyo si Carl Gonzalvo, makakalaban ng isang taga-Thailand sa quarterfinal match. Tapos doon naman sa merong team event, okay, sa team event ng Pokemon Unite ang Philippines against Taipei naman. This is group elimination pa. Alam natin ang esports ay isa pa sa mga larangan na inaasahan ng Pilipinas na mag-uwi ng medalya, hindi lang basta medalya, gold medal in these games. In fencing, team competition ang ongoing ngayon. We have a team in men's saber. So, pinagsamang foil and saber itong kalahok natin dito. Dahil nakita niyo nung isang araw sa mga binabanggit natin mga resulta, tindi dalawa lang yung mga naging participation natin, like in the individual, tindi dalawa lang. Usually, mga apat din na fencers, pero ano qualify para sa atin? Ay dalawa, kaya yun lang ang pinadala natin, and then nagkaroon na ng usapan yung team na mix of a weapon of two different weapons actually ang magiging representative in that particular team event. Now, it's men's team saber. So, ang ating mga composition ng team ay ang mga totoong saber fencers na sina CJ Concepcion and etong si Eunice Daniel Villanueva at sila isasamahan ng mga foil experts na sina Nat Perez at si Sam Tranquilan. Yan ay team event. Mag-umpisa ng 10 in the morning dito sa Japan. So hanggang hapon naman yan. Kung manalo, tuloy-tuloy lang ang pag-usad. And eventually, tonight, magkakaroon ng finals. Sa shooting, patuloy pa rin ang kampanya ni Acuña. Okay, si Ampao. Amparo Acuña. And this time, ito na yung last event niya sa shooting. Ito na yung let's see. Kasi nung isang araw, natapos na siya sa 10-meter air rifle. So ngayon, tingnan natin yung particular event na mi-mix up natin yung event ni Ampao Acuña. Okay, siya ay number 47. Okay, doon sa listahan ng mga submitted na 50-meter rifle, 3 positions. Ito yung 3-piece, okay, para sa women. Si Ampao Acuña ay number 47 doon sa submitted na entry list with her submitted points na 1,297, and there are around 50 shooters na kalahok dito sa shooting event natin. So as of now, most of the games are ongoing na dito po sa Japan. Una kami ng isang oras, tingnan natin yung pinaka latest kanina yung athletics, yan ang pinakamaagang nag-umpisa dahil may marathon na very unfortunate for the Philippines not to send our athlete or yung isang atleta natin withdraw from the competition. Yan ay si Sunny Wagdos, yun pa naman ay isang record holder natin sa Philippine Marathon. Dahil nga po sa meron siyang sakit, meron siyang high fever. Hanggang the other day, kaya nag-desisyon na hindi na lang siya sa pasalihin. And there are 19 entries in today's triathlon. At ito may resulta na Yamashita of Japan, ang gold medalist with a clocking of 2 hours, 10 minutes, and 49 seconds. Ito ay ginanap dun sa may Mizuho Park sa paligid din lang ng athletic stadium na pinuntahan natin the other night. Ang silver napunta sa taga-India, si Barwal, at 2 hours, 11 minutes, and 37. Okay, so yung winner, 2 hours, 10 minutes, and 49 seconds. Yung silver, 2 hours, 11 minutes, and 37 seconds. Personal best pala yun ng India. At ang third, napunta sa taga-China, na si Feng, at 2 hours, 12 minutes, and 13 seconds. Ang Pilipinas ay lumagay na pang-14 sa pamagitan ni Richard Salaño. Okay, si Richard Salaño ang natira na pambato ng Pilipinas dito. And he timed 2 hours, 20 minutes, and 34 seconds. Sa 5 kilometers, first 5 kilometers, nag-15:29 siya. Tapos sa 10-kilometer mark, nasa 31.29 siya. And then 15 at 47.35. Tapos 20-kilometer mark ay nandiyan na siya sa ano, sa 1 hour and 3.24. And then eventually, siyempre, pa medyo pabagal yan. At 2.20 niya nakuha iyong marathon event niya for this one. Kung at 5-kilometer mark, 15.29 tayo, ano yung tinakbo ni Yamashita? Diba? Tingnan lang natin yung kaya, 15.28, not bad. And then 31.28 naman doon sa kanyang second. So tayo, 15.29. Okay, halos sabay-sabay pa siya kasi first 5 kilometers and 31.29. Saan na nagkatalo? Sa midpoint ba na nag-105 yung yung ating winner? Tayo nag-106? Surely yun, ano? Itong si Japanese. 105 and then 106. Tapos sumunod siya, tama, tigo 1 minute na. And then pagdating ng 30-kilometer mark, tayo 137 lang. Siya 134, naging 2 minutes. Parang habang papatapos yung takbo, eh, mas bumilis. Well, siguro kasama na nakabisado niya yung ruta, kabisado niya talaga yung climate and everything in this marathon. Dahil dito naman talaga sa kanyang bayan mismo ginanap at sila yung host. So, paborito. And he lived up to the expectations by winning the marathon. Now, isa na lang ang tingnan pa natin. We have also the marathon for women, pero running pa. Siguro pag babalik natin, ay maibibigay namin sa inyo ang resulta dahil may nag-cross na sa finish line, pero wala pa yung pambato ng Pilipinas. Bahrain, okay, Habte, at 2 hours 27 minutes and 31. Okay, yan ang naging clocking, 2 hours 27 and 31. Nag-second taga China, si Sirin Chukumu at 2:27:43. Best time daw ng Chinese yan. And then a Japanese, si Yada at 2:27:56. Ang Filipina na si Art Joy Torregosa, hindi pa nagre-reflect yung kanyang clocking. So far, pito pa lang sa mga marathoners in the female division have crossed the finish line. And that's led by winner na taga Bahrain, tapos taga China, and taga Japan. When it comes to athletics, ang daming mga ano, mahuhusay na taga Bahrain. Maganda na rin programa ng Bahrain. And alam natin na yung mga naturalized, sila ay kumuha ng talent mula po sa mga African countries. Kaya kahit doon sa track event agad na nakita natin nung unang araw, napakarami na mga sabihin natin African name, actually African sound name na kasali doon sa koponan ng Bahrain. Sandali lang tingnan natin kung meron pa tayong update, meron tayong mga kausap ng mga coach, okay, na nakasubaybay din po sa kanilang mga syempre kanilang mga teams, at kung hindi man natin marating yung mga venue ng mga teams na yan, eh kumukuha po tayo ng detalye mula sa kanila. So, that's it for today. Hintayin natin ang update natin mula sa weightlifting at ganun din sa boxing. At mamayang gabi, yung athletics, dahil ang athletics ay yung isa pa nating Olympian ang magpapanimula sa pagsali dito. At yan ay sa hurdles, si Cabang, okay, si John Tolentino Cabang. Ang kanyang event ay mamayang gabi alas 7 sa 110-meter hurdles. Mga hits muna yan. Pero ngayong umaga ay magkakaroon na rin ng ilang hits sa 200 meters na kung saan si Neil Cattrall ang representative ng Philippines. Tapos mamayang gabi sa hits ng 110-meter hurdles, si Cabang. Tapos sa 200 meters for women, si Naomi Johnson, ang ating natatangi na competitor. And sa marathon, tingnan pa natin na kung sino. Ah, si Neil Cattrall. Okay, si Neil Cattrall naman para naman sa ano, sa men's 200. Okay, mga hits pa ito. So wala pa mamaya ang finals. Tingnan natin ang magiging paglahok at resulta para sa Team Philippines. Napaka taas na level na competition, katulad ng nasabi ni Jessica Lawrence kahapon, by just making it to the finals. And well, kumbaga hurling the preliminaries and the semifinals, isang malaking achievement para sa kanya, lalo na siya ay isang baguhan, first timer din dito sa Asian Games, just like most of the competitors for the Philippines and our track and field team. Pati pala sila ha, meron silang konting hassle sa pagpunta sa venue dahil hindi sila masyado nakapag-warm up nung unang araw ng competition before the preliminaries. Parang 30-minute warm-up lang, pero yun na nga, kaya Lawrence was very thankful to still deliver, diba? Make it to the finals in spite of early mishaps in a way para sa kanilang paglihok dito sa Asian Games, sa 20th edition na po sa Aichi, Nagoya, Japan. Sa ngalan ng ating Philippine Sports Commission, ganoon din po sa tulong ng ating Philippine Olympic Committee, Judy Carinal para sa Sports Radio. Ito po ang 20th edition ng Asian Games, Aichi, Nagoya, Japan.
1: 400 plus Filipino athletes, 38 of 43 sports in the 20th Asian Games in Aichi, Nagoya, Japan. Carlos Yulo, Alexandra Ayala, EJ Obiena, and the rest of Team Philippines will battle for pride and honor against 40 other nations.
2: The 20th Asian Games.
1: Follow Team Philippines here on Sports Radio 918.
3: This is a public service announcement.
4: Discipline is the key.
5: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
6: Kilatisin ang sarili.
5: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
6: Importante rin na ating laging isipin.
5: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
6: Isang mahalagang paalala
5: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
7: This is a public service announcement.
8: The public service announcement
7: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
9: Good news para sa ating mga senior citizens na binibisyaryo ng DSWD Social Pension.
10: Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating senior citizens sa Welfare Act. Ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners.
9: Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson Asek Romel Lopez kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito.
10: From 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, dalawang bigayan po ito sa loob ng isang taon. So makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM and then another 6,000 doon sa pangalawang SEM.
9: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas.
11: Mga kabataan, si Dingdong to. Meron akong tips na gustong i-share tungkol sa dapat nating gawin matapos ang pagputok ng bulkan. Kapag pinayagan ng makauwi sa inyong bahay, for sure, sunod-sunod na ang utos ng mga magulang natin yan. Pero, wait lang ha, siguraduhin may takip pa rin ang bibig at ilong dahil masama sa kalusugan ang paglanghap ng volcanic ash. Walisin din muna ang mga naipong abo sa bubong, pinto at bintana bago ito basain. Bibigat kasi ang abo kapag nabasa ito. At syempre, huwag itapon ang abo sa kanal kasi naku, magbabara yan. O ngayon, alam mo na, good luck na lang sa mga utos ng magulang mo. Hashtag panatag ang may alam.

0: sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat makamba ang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa Zero Billing Policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient, o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag pasanin.
1: Sports Radio 918 AM. Team Pilipinas.
2: Lalaban para sa bayan.
1: The 20th Asian Games
2: sa Aichi, Nagoya, Japan.
3: Nagbabalik po ang Hoop Talk dito sa DZSR Sports Radio 918. Tayo po ay nasa special coverage ng 20th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan.
4: Yes, good morning.
3: So maraming salamat kay Miss Judith Caringal. Nag-ulat kanina ng mga events na ating aantabayanan ngayong araw pong ito para sa 7th day of action ng Asian Games. Okay, sa iba pa mga developments, okay, iba pa natin mga developments dito sa Asian Games. Ang Pilipinas po ay kasalukuyang lumalaban kontra Hong Kong, China sa baseball men's competition. So, placement round na lamang po ito sa Toyohashi Municipal Baseball Stadium. So, right now, 2-0 ang score in favor of the Philippines. Samantala, sa iba pa mga aksyon for Team Pilipinas, ang Alas Pilipinas Women Beach Volleyball Duo ni na Kylem Progelia at Sofia Pagara ay nakumpleto po ang 3-game Pool G sweep matapos na talunin si Wing Man To and Wing Tung ng Hong Kong 21-19, 21-17, kanina pong umaga yan sa Hekinan Ryokuchi Beach Court. So ito pong panalong ito ay naging susi nitong tambalang Progelia at Pagara na makausad sa round of 16 ng 20th Asian Games Beach Volleyball Competition. So yung isa pa nating pair na binubuo naman ni na Cici Rondina and Bernadette Pons ay umabante na rin po sa round of 16 ng Beach Volleyball Competition. Samantala, sa iba pa mga developments sa esports naman, si Carl Owen Gonsalvo ng Cibol ay natapos na po ang kampanya sa Puyo Puyo Champions after suffering a 2-5 loss to Thailand's Tanarak Wong Kitikun sa quarterfinals nitong event. Again, Puyo Puyo Champions po yan sa 2026 Asian Games. So, GG. Ano ba yun? GGWW. Para kay Carl Owen Gonsalvo. Yeah, maraming salamat. And marami pa namang, a WP pala. GGWP, good game, well played para kay Carl Owen Gonsalvo. So marami pa naman tayong mga lalahukan sa esports. So abangan niyo lang 'yan sa pagpapatuloy pa nitong Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan. Okay? So again, sa mga late tuners natin, ang Pilipinas po ay so far nasa pang-14 na pwesto sa medal tally. So, walang naging pagbabago, no, after last night, because yesterday, sa 6th day of action, nakakompleto tayo, ha, ng tatlong kulay na medalya. Meron tayong isang gold courtesy of Carlos Yulo sa vault men's competition ng artistic gymnastics. Meron tayong silver sa 3x3 women's basketball, and meron tayong bronze courtesy of Eldruyulo sa artistic gymnastics horizontal bar competition. So sana po ngayong araw na ito makasungkit muli tayo ng mga medalya, 'di ba, sa pagpapatuloy ng ating kampanya. Samantala, ito pa, iba pa mga developments sa shooting competition sa Mampo Women's Individual 50-meter Rifle 3. Sa qualification po ito, no, si Amparo Teresa Acuña ay bigong makaabante sa final round ng Women's Individual 50-meter Rifle 3 positions after placing 31st overall sa qualification. Yan po yung naging effort ni Amparo Acuña. 31st place overall sa qualifications. And then, iba pa mga aabangan natin for today's action. Kanina nabanggit nga ni Miss Judith Caringal yung athletics natin. Natapos na yung campaign ni Art Joy Torregosa at itong si Richard Salanyo sa marathon, no? Pareho po siya nag-finish ng 14th place dito sa marathon competition. And then kanina si Neil Catral umabante na sa semifinals ng men's 200 meter. Mamaya naman pong 6:21 p.m. Philippine time, lalahok sa men's 110-meter hurdle si John Cabang Tolentino. Sa women's 200-meter heats, kalahok si Naomi Johnson and Zion Rose Nelson. So sila po yung mga pambato natin for today's action sa athletics. At 2:15 p.m. naman this afternoon, ang ating Philippine women's softball team, ang ating Blue Girls, will face Japan. Preliminary round po ito ng softball competition. And then sa boxing, kanina rin nabanggit ni Miss Judith, ang ating mga Olympians na sina Carlo Paalam. Lalahok siya sa men's minus 55 kilogram round of 16 action ito, 12:45 ng tanghali versus India. So sa round of 16 na lumalahok si Carlo Paalam kasi meron silang mga bye in the earlier rounds. Samantala si Nesty Petesio naman po sisimula ng kampanya sa women's minus 60 kilogram ng boxing competitions contra Jordan. Mamaya pong alas 4:15 ng hapon, Philippine time. Okay, meron din po tayong mga events for today sa archery and then qualification round ng men's individual recurve, then pati yung men's team recurve, pati sa women's side, no, yung women's individual compound and team compound. Ang mixed team recurve, meron na rin pong qualification this morning. And then, sa other sports, equestrian, medrashage individual action po tayo for this morning. Qualifiers yan, kung saan kalahok si Marie Antoinette Leviste. Si Miss Tony Leviste. Samantala, ano pa ba? Fencing, men's saber, ngayong araw pong ito. Sa team saber, kalahok ang Pilipinas, makakalaban nila India this morning. And then sa sailing, meron din tayong mga events. And skateboarding, magsisimula naman po yung men's street and women's street competitions. So, kasi nauna na yun sa park. So, today naman, Men's Street at 3:10 ng hapon, si Mark Feliciano and Renz Gelig. Sila po ang mga representatives ng Team Philippines. Surfing also is underway, women's shortboard. So, kakasimula lamang kani-kanina, 11:36 ng umaga, yung heats, kung saan round 3 na po ng heats, kalahok si Nilby Blancada and Juraline Española. Yan yung ilan pa sa mga babantayan natin na laban ng Team Philippines. And sa weightlifting, magsisimula po ang paglahok ni Albert Ian De Los Santos sa men's minus 70 kilogram competition. 12:30 ng tanghali ang kanyang laban at hopefully makasungkit na medalya. Ito si Albert Ian De Los Santos, world record holder to sa juniors. And of course, he will compete in his first elite level competition. Siya rin ang ating, di ba, flag bearer. So, good luck kay Albert Ian De Los Santos. Yan po yung mga developments ng kampanya ng Team Pilipinas. Schedule natin for today, 7th day of competition.
2: Ang laban ng Team Pilipinas sa 20th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan.
1: The 20th Asian Games.
2: Dito sa Sports Radio 918. Sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
5: Mainit na usapin ngayon ang pack silica. Madalas itong mabanggit sa mga balita at laman din ng mga diskusyon sa social media. Pero ano nga ba talaga ang pack silica? Gaano nga ba ito kaimportante sa Pilipinas? Ang Pax Silica ay isang high-tech manufacturing at innovation hub na planong itayo sa loob ng New Clark City sa Tarlac. May lawak itong humigit-kumulang 1,620 hectares. Kapag nais katuparan, target nitong maging sentro ng mga industriyang gumagamit ng makabagong teknolohiya gaya ng semiconductors, artificial intelligence o AI at advanced manufacturing. Ayon sa Bases Conversion and Development Authority o BCDA, aabot ng 40 hanggang 70 billion US dollars na pamumuhunan mula sa iba't ibang kumpanya ang maaaring mahikayat ng proyekto. At inaasahang makakalikha ito ng mahigit 130,000 mga trabaho. Ibig sabihin din ito ay hindi na kailangan pang makipagsapalaran sa abroad ng ating mga highly skilled professional. Narito ang paliwanag ni BCDA President at Chief Executive Officer Joshua Bingkang.
6: Maging brain gain tayo ngayon, imbes na brain drain. Nako, kasi kikita po natin yung ating mga engineers, yung mga computer science graduate natin ay nasa ibang bansa sila na nagtatrabaho sa mga malalaking mga kumpanya. No? Paano kaya kung dito sila magtatrabaho sa atin mismong bansa at tutulong, no, magbigay ng contribution para sa ating national development?
5: Kaugnay nito, tiniyak ni Department of Energy Secretary Sharon Garin na mahigpit na ipapatupad ang mga alituntunin sa enerhiya upang mapangalagaan ang kalikasan.
7: DOE is now trying to formulate what are the options. Kailangan niyan malinis, hindi siya fossil, or hindi siya coal, for example.
5: Ang tanong, kailan naman ito posibleng maisakatuparan? Ayon sa BCDA, target na simulan ang contract negotiations ngayong taon. Susundan ito ng planning stage sa 2027 habang inaasahang sisimulan ang konstruksyon sa unang bahagi ng 2028. Ang Pax Silica ay hindi lamang proyektong infrastruktura. Isa itong mahalagang hakbang tungo sa pag-unlad ng Pilipinas na patuloy na isinusulong ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
8: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date. Subaybayan ang laban ng Team Pilipinas sa 20th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan.
1: The 20th Asian Games.
2: Dito sa Sports Radio 918.
3: 3 minuto bago mag-alas 12 ng tanghali. Ayan po, patuloy kayong sumabay-bay sa ating himpilang DZSR Sports Radio para po sa iba pang mga developments ng kampanya ng Team Pilipinas dito sa Asian Games. Mamaya po inaasahan natin muli mag-ulat si Miss Judith Caringal sa mga susunod pa natin mga programa. And of course, maya-maya, ilang minuto na lang, no? Sasalang na sa aksyon si Albert Ian De Los Santos sa weightlifting. So again, 12:30, no? Diba? Mga ganung oras po yung 12:30 ng tanghali Philippine time yung laban ni Albert Ian De Los Santos sa men's minus 70 kilogram division. Okay, so good luck sa ating mga atleta and laban Pilipinas, tuloy-tuloy ang ating sungkit na mga medalya dito nga po sa Asian Games. So tunghayan niyo po yung mga susunod pa nating programa dito sa DZSR Sports Radio. And for more updates, please visit our Facebook account, facebook.com/sportsradio918. Our X account, also Sports Radio 918. Ang ating YouTube channel, please subscribe sa Sports Radio 918. At sa ating website, radiopilipinas.ph/sportsradio918. So maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Muli, ako po si Ria Arevalo. Happy weekend po sa ating lahat.
9: Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
10: What's up, schoolmates? It's time to discover the stories behind the country's rising up-and-coming student athletes. The game starts here sa Campus Sports. Itatampok ang mga outstanding talents sa elementary, high school, and collegiate level from all over the Philippines. Campus Sports. Samahan si Matthew Pacheco every Sunday 2 to 3 p.m. dito sa Sports Radio 918. Campus Sports, where champions are built and greatness begins.
11: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
12: Pag-ibig fund, solid ka bond!
13: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
14: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
15: Nagkalat sa internet ang fake news.
16: Ang ginagawa ng fake news, tinatapon ninyong tao.
17: What they are doing is creating panic.
14: We say no.
18: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
19: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
14: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
20: Stop telling us fake news because you're wrong.
14: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
21: This is a public service announcement.
22: Discipline is the key.
23: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
24: Kilatisin ang sarili.
23: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
24: Importante rin na ating laging isipin.
23: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
24: Isang mahalagang paalala
23: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
25: This is a public service announcement.
26: Public service announcement
25: from PBS,
26: Presidential Broadcast Service
25: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating sasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
4: I-destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
0: Self-protection.
4: Ito ay sa pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
0: Seek early consultation.
4: Unang simptoma pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
0: Support fogging and spraying.
4: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
0: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
5: Panibagong pagsubok ang harapin ng Team Pilipinas
6: mula September 19 hanggang October 4
5: sa pinakamalaking multi-sport game sa Asia, ang 20th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan.
6: The 20th Asian Games.
5: Sa tulong ng Philippine Olympic Committee at Philippine Sports Commission, ihahatid ng Sports Radio 918 ang mga development, highlight at sidelight ng kampanya ng mga Pilipinong atleta. Hindi matitinag, hindi pasisiil, lalaban para sa karangalan ng sambayanang Pilipino. The 20th Asian Games.
6: The 20th Asian Games.
5: Dito sa Sports Radio 918.
20: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
7: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
8: Nagkalat sa internet ang fake news.
16: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot niyo yung tao.
17: What they are doing is creating panic.
7: We say no.
20: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
19: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
7: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
20: Stop telling us fake news because you're wrong.
7: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
9: Good news! Ang inyong pinagkakatiwala ang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
20: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
7: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
8: Nagkalat sa internet ang fake news.
16: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot niyo yung tao.
17: What they are doing is creating panic.
7: We say no.
20: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
19: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
7: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
20: Stop telling us fake news because you're wrong.
7: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
9: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
26: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
9: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas na mahigit $84 billion. Mas mataas ang 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna. Para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
27: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
28: From pasaba, saging, buko,
1: all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
2: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
3: Makakadiscovery tayo ng mga international market. Sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadaming kanilang produksyon.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.
5: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date. 400 plus Filipino athletes, 38 of 43 sports in the 20th Asian Games in Aichi, Nagoya, Japan. Carlos Yulo, Alexandra Ayala, EJ Obiena, and the rest of Team Philippines will battle for pride and honor against 40 other nations. The 20th Asian Games. Follow Team Philippines here on Sports Radio 918.
10: Tuloy ang laban ng Team Pilipinas sa 20th Asian Games, mga kababayan. At habang may Pilipinong lumalaban, nakatutok dyan, syempre, ang Sports Radio 918. Kami po dito sa Pilipinas. And Miss Judith Karingal sa Nagoya, Aichi Prefecture in Japan. Ma'am Jude, size 9 nga pala ha, size 9. Medium, pinakamalaki na yung large. Huwag mo sana kakalimutan. Ngayong araw po na to, Sabado, September 26, ay ang ikapitong araw ng aksyon in the 20th Asian Games since the opening ceremony na isinagawa last September 19. So one full week na ngayong araw na to. But technically, mga kababayan, ikalabing anim na araw po ito ng kompetisyon kung bibilangin natin yung pagsimula nung basketball game, men's basketball, ano, last September 10. So all in all, more than 2 weeks nang tumatakbo ang aksyon in the 20th Asian Games. At more than 2 weeks na rin po naghahatid tayo ng balita dito sa Sports Radio 918. So sa mga nakasumubaybay sa atin, simula't simula pa lang, marami pong salamat sa inyo. Sa mga tumutok sa atin, last week lang, this week lang, or kahit ngayong araw lang na to, marami pong salamat. And just to remind you, mahaba pa po ang itatakbo nitong Asian Games na ito, no? Because excluding ngayong araw na to, may 8 araw pa simula tomorrow, September 27, hanggang October 4. Hanggang October 4 pa po tatakbo ito. At hanggang October 4 ay meron pa tayong Pilipinong atleta na magko-compete before the closing ceremony on the very same day. Ngayon mga kaibigan, 11 minutes after 12 ng tanghali, araw po ng Sabado, John Mogol po sa pagpapatuloy ng ating special coverage dito sa 20th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan. A brand new day para sa Team Pilipinas. Yun naman ang maganda rito eh. Alam mo yun, kahapon or the other day, meron tayong mga natalo, meron mga hindi pinalad, but pag sikat ng araw, the following day, di ba? Panibagong pagkakataon yan eh, panibagong chance para sa ating mga atleta. Lalong-lalo na ang Japan, di ba? Tawag dyan eh, Land of the Rising Sun. So, every time na sisikat ang araw, brand new day, brand new opportunity para sa ating Team Pilipinas. Now, so far, ngayong araw na to, eto na yung mga just to keep you updated sa mga performances ng ating Team Pilipinas athletes in archery. Nag-umpisa na tong action dito sa men's recurve individual qualification. Tatlong Pilipino ang lumaban po dito. Ang highest finisher sa kanilang tatlo, si Chas Maven Colas, 36th out of 58 ang ranking niya. Ang kanyang score, 599. Tapos number 45, si Jervin Cullen Nigel Garcia with a 588. At 50th, si Renyan Keith Naweo with a 575. Yung total nilang tatlo is 1,762. Number 15 sila sa team rankings. Ngayon, dun sa individual qualification, ano, ang sunod na nito, round of 48. Eh. So, meaning may 48 athletes kang maglalaro dyan. So, kung pagbabasihan yan, although sa website kasi hindi pa naka-reflect kung qualified naman sila for the next round, but kung round of 48 yan, eh, pasok yung dalawa, si Colas tsaka si Garcia, as they rank 36th and 45th in the qualification round. Sa women's compound qualification naman, si Amaya Pascuanco, 28th out of 53 with a 691. 36th si Michiko Briana Gonzalez with a 682 and Vanessa Caparas in 43rd with a 667. Total nila ay 2,040 points, so number 12 sila sa team standings. Ganun din, kagaya nung sa men's recurve individual, round of 48 na yung susunod na stage. And based sa rankings nila, we would guess na maglalaro pa sila in the next stage. Itong tatlo, Amaya Pascuanco, Michiko Briana Gonzalez, at si Vanessa Caparas. Samantala, sa athletics, kanina pong umaga ay umarangkada yung men's and women's marathon. 42 kilometer na takbuhan sa mga kalsada ng Nagoya, Japan. Sa men's marathon, actually pareho ng ranking eh. Si Richard Salanyo, number 14 overall out of 19 runners. Ang kanyang kabuong oras ay 2 hours 20 minutes and 34 seconds. Ano? By the time na umabot siya ng kalagitnaan ng karera, 21K, ang oras niya 1 hour 6 minutes 50 seconds. Nearly 1 minute, so hindi pa naman ganun kalaki ano, yung agwat, yung kumbaga yung difference ni nung Salanyo dun sa eventual gold medalist. Nasa 56 seconds eh, mga ganun, almost 1 minute. But pagdating ng 35 kilometers, more than 5 minutes na yung agwat sa kanya. So unti-unti na siyang naiwanan doon. Now apparently, ay dinapuan din ng lagnat. Ito pong si Richard Salanyo. Until yesterday, sabi niya, ininuman niya ng ano eh, ng alaksan tsaka paracetamol para labanan yung kanyang lagnat. And during the race, kaninang umaga, pagdating niya ng 25th kilometer, yung kanyang energy gel na supposedly dapat ay tutulong sa kanya para para makatakbo pa siya ng mas maayos, yung energy gel na tinetake niya, sinuka na niya. So, alam mo yon, so wala ring, hindi rin nakatulong yon dahil nga hindi pa siya fully recovered from fever bago yung naging karera kaninang umaga. And remember, si Sunny Wagdos na dapat ay kasama niyang kakarera dito, pulled out of the race kahapon pa dahil mataas din yung kanyang lagnat. So, ayun, nilagnat itong dalawa nating marathoner, pero at least Richard Salanyo nakatakbo pa. But yun nga lang, 14th out of 19. Ang nanalo rito si Ichitaka Yamashita ng Japan in 2 hours, 10 minutes, and 49 seconds. Wala naman naging problema. I think si Arjoy Taragosa, who also ranked 14th in the women's marathon out of 17 runners naman. 2 hours, 48 minutes, and 38 seconds ang kanyang overall time. Pagdating ng 10 kilometro, mahigit isang minuto na yung advantage sa kanya nung lead group. ano, 1 minute 17 seconds to be exact. And then pagdating ng midway point ng karera, 21K, nasa 5 minuto na yung difference ni Artjoy Targosa dun sa mga nangunguna. So, yan yung naging tinakbo ano, nung kanilang women's marathon race kanina. Si Shitaye Habte ng Bahrain ang nanalo rito in 2 hours, 27 minutes, and 31 seconds. Mahirap talaga yun. Tatakbo ka na hindi maganda yung pakiramdam mo. Baka most likely nahirapan pang matulog ito dahil sa nararamdaman niya. Iniisip mo yung nararamdaman mo physically. Iniisip mo kung paano yung magiging performance mo dun sa karera. Napakatinding ano niyan, napakatinding problema niyan. And saludo tayo dito kay Richard Salanyo, even though masama yung pakiramdam niyan, sinubukan niyang ilaban. That goes to show na yung mga atleta natin, nananalo man, natatalo, meron niyang kanya-kanyang sinasakripisyo eh. Ano? And that's a reminder para sa atin, para sa inyo, na maging mabait tayo sa mga atleta natin, di ba? Yes, nangihinayang tayo because in some ways hindi nila na naiilabas, hindi na nila napapakita yung pinag-ensayuhan nila, yung ine-expect mong gagawin nila in the competition. But at the end of the day, kanya-kanyang sakripisyo.

Catral sa men's 200 meters, 21.49 seconds ang kanyang oras, 21st overall dun sa combined heats. So medyo ano to, medyo nasa dulo na nung ano, nung mga listahan ng semifinalists. So he needs to do better in the semifinals para, you know, at the very least ay makakuha ng tsansa for a final spot. But 21.49 seconds, ayun, medyo malayo pa dun sa mga nasa yung mas mabibilis ang oras na semifinalists, ano. Mamaya po around 7:24 ng gabi ang magiging semifinal nitong men's 200 meters. Samantala, sa Pokemon Unite, eto finally, nahanap na nila yung tamang uniforme, mga kaibigan. Nakapaglaro na because kahapon, 'di ba, yung Kazakhstan supposedly, yung kalaban, parehong team actually. Eh, I don't know, mali yung uniform eh. Yun yung naging problema, yung uniform. O, tama na ang uniform ng Philippine team natin ngayon sa Pokemon Unite. At dahil dyan, panalo sila sa Chinese Taipei 2-0. At mamaya, ang makakalaban naman nila is going to be Malaysia in the Pokemon Unite. Samantala, natalo si Carl Owen Gonzalvo sa quarterfinals itong Puyo Puyo, esports pa rin. Ang nakalaban niya, Thailand, the final score 2-5, yung naging resulta niya. So, tapos ang campaign ni Carl Owen Gonzalvo sa Puyo Puyo in esports competition nitong 20th Asian Games. Sa fencing, sa individual events, wala tayong umabot ng at least quarterfinals. Ay, parang hanggang table of 16 lang yata eh. Quarterfinals, wala tayong umabot. Sa men's team saber, natalo po ang Pilipinas sa India 27-45 in the table of 16. Itong grupo ni CJ Concepcion, Eunice Villanueva, Sam Tranquilan, I think si Nat Perez yata reserve dito. Dikit pa yung score after the third end, after nung pangatlong pagpapalit ng players. 13-15, 2 points lang yung hinahabol ng Pilipinas. Medyo idinikit ni Eunice Villanueva. But in the fourth end, na zero si Sam Tranquilan. So, na-extend yung lumaki yung agwat ngayon ng India. And doon naman sa sixth end, 1 point lang yung nadagdag ni Eunice Villanueva. Kaya lumaki yung hinahabol nila, 30-18 after the sixth end. And hindi na sila nakahabol doon, hindi na sila naka-recover. Ano? So, a table of 16 loss for the Philippine men's saber team in the team event. Dito naman tayo sa Barilan, sa women's 50-meter rifle 3 positions individual qualification. Unfortunately, ay hindi na-qualify for the finals si Amparo Acuña after ranking 31st sa kanyang naging competition kanina. Sa women's beach volleyball naman, winalis ni Kylen Progelia at saka ni Sofia Pagara yung group matches nila. Ang pinakahuli nilang resulta ay 21-19-21-17 victory laban sa Hong Kong earlier today. 3-0, number 1 sa Group G. And lahat ng laro nila, lahat ng naging panalo nila sa group stage, 2 sets lang inaabot. So, hindi na nila pinaabot pa ng third set. Kinumpleto na kagad nila in 2 sets. So, the round of 16 ay mag-umpisa sa Lunes. Women's beach volleyball po yan. At hindi lang, etong sina Progelia at saka Pagara maglalaro dyan kasi pasok din ang si Pons Duo, Cici Rondina, and Bernadette Pons. Ongoing naman, mga kababayan, ang laban ng Pilipinas in baseball. Placement round po ito. Nako, yun nga lang kanina, lamang dito Pilipinas. 1-0, pero lamang na po ang Hong Kong sa kanilang ongoing game sa Toyohashi Municipal Baseball Stadium. A 3-point lead para dito sa Hong Kong. Placement game po nila to. Kahapon, nakapagtala ang men's baseball team natin ng 18-7 na panalo kontra sa Thailand. Ongoing

0: din ang laro ni na Naina Tagle, Gabriel Bidaure, and Juliana Garcia sa recurve women's qualification round sa archery. Ganun din sa men's compound qualification, si Paul Martin de la Cruz, Alon Hukutan, and Jeremy Riaport. And sa compound mixed team, ayan, ano naman yan eh, concurrent naman eh, at saka recurve mixed team. Si Tony Laviste sa dressage individual, ongoing din ang kanyang competition sa mga oras na to. Tingnan nga natin itong boxing kung natapos na ba ito, nakalinya pa ba ito. Ayan, nako. Isang ano na lang, isang laban na lang, lalaro na. Aakyat na sa ibabaw ng ring si Carlo Paalam, ang atin pong Olympic medalist. He's going up against Jadumani Mandengbam ng India, round of 16 ng men's 55 kilogram division. Nakakuha ng first round bye si Carlo Paalam. Kaya dito na siya sa second round ng men's 55 kilograms. Nasa weight category, I think ang pinakamabigat na kalaban dito ni ano ni Carlo Paalam, etong si ano Mahmud Sabirkan ng Kazakhstan. Kung magtutuloy-tuloy silang dalawa, possibly ay semifinals magtatapat. Magkapareho sila ng ano eh, ng nasa same half sila ng draw. So potentially a semifinal matchup kung makakaabot doon ano si Carlo Paalam at saka tong si Mahmud Sabirkan ng Kazakhstan. Alam ko 2025 World Championship gold medalist dito sa IBA World Championship back in 2023, Asian Championship back in 2024. Ganyan ka lupit itong si Mahmud Sabirkan. Si Yu Tinglin din ng China. Ano? If you remember the name, yung Taiwanese boxer na sinasabing hindi dapat lumalaro sa women's boxing. Ayan, ka ano to, ka weight class ni Nesty Petesio. So yan ang mga guessing from seeing the draw. Ito yung pinaka matinding opposition kung makakalaban ni Nesty Petesio sa women's 60 kilograms ng boxing dito sa Asian Games. 12:27 po ang ating oras. We'll just take a quick break and we will find out kung ano pa bang sino pa ba ang aabangan natin and reviewin din natin itong kasalukuyang medal tally ng Pilipinas and let's find out sino pa ba, isa-isahin natin kung sino pa yung posibleng makapagbigay ng gold medal para sa Team Pilipinas. As I said, mahigit 1 week pa ang natitira dito sa 2026 Asian Games. So we'll talk about that when we continue dito po sa atin pa ring special coverage ng 20th Asian Games.
1: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
2: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
3: Nagkalat sa internet ang fake news.
4: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot niya yung tao.
5: What they are doing is creating panic.
2: We say no.
6: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
7: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
2: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
6: Stop telling us fake news because you're wrong.
2: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
8: Panibagong pagsubok ang harapin ng Team Pilipinas
9: mula September 19 hanggang October 4
8: sa pinakamalaking multi-sport game sa Asia, ang 20th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan.
9: The 20th Asian Games.
8: Sa tulong ng Philippine Olympic Committee at Philippine Sports Commission, ihahatid ng Sports Radio 918 ang mga development, highlight at sidelight ng kampanya ng mga Pilipinong atleta. Hindi matitinag, hindi pasisiil, lalaban para sa karangalan ng sambayanang Pilipino. The 20th Asian Games.
9: The 20th Asian Games.
8: Dito sa Sports Radio 918.
0: 12:29 na po ang ating oras. Sports Radio 908 po, dito kayo nakatutok ngayong araw na to ng Sabado. John Mogol po ang inyong kasama until alauna ng hapon. Sinisilip ko yun eh, kung sino yung posibleng mabigat na makalaban ni Carlo Paalam sa kanyang weight class. Because right now, talagang matinding powerhouse yung Uzbekistan. Pero yung binanggit ko kasi kanina ang pangalan si Mahmud Sabirkan ng Kazakhstan. Okay. So, sino bang Samandar Olimov ng Uzbekistan ang nasa grupo ni Carlo Paalam. Tiningnan ko sa medalists ng Paris Olympics. Wala itong pangalan ni Uzbek boxer na si Samandar Olimov. But again, bilang etong Uzbekistan ang namakyaw ng medalya in the 2024 Paris Olympics, you could expect na matitindi yung mga boksingero nila dito sa 2026 Asian Games. Tingnan natin kung ongoing na itong laban ni Carlo Paalam or meron pa bang ongoing bago siya. Ayan na, okay na. Okay, mga kababayan, hindi ako magtatampo kung panoorin niyo ito. Alis kayo sa Facebook natin. So, panoorin natin, Carlo Paalam. Ayan, sa, ano ba yan? TV ba yan? O, One Sports, punta po kayo doon. Panoorin natin si Carlo Paalam. Most likely, kung wala kayong TV, nasa YouTube din ito. O, YouTube ng One Sports. Sama-sama natin panoorin si Carlo Paalam. Siyempre, hindi ko kukwento kasi hindi pwede. Mag-uumpisa na po ang laban ni Carlo Paalam. Okay. Ito pa ang iba nating aabangan ngayong araw na to sa Team Pilipinas sa weightlifting, ang ating World and Asian Junior World Record holder na si Albert Ian De Los Santos sa men 70 kilograms ng weightlifting. At sa athletics, ang ating Olympian, John Cabang Tolentino, 110 meter hurdles heats. At sa women's 200 meter heats, si Naomi Johnson at saka si Zion Rose Nelson. Okay. So ang kalaban, again, ang kalaban ni Carlo Paalam, Jadomani Singh Mandengbam ng India. At kung, tingnan nga natin yung draw. At kung mananalo si Carlo Paalam, ang kanyang mga kalaban, either si Jia Mao Zhang ng China o kaya si Meroj Sufijonov. Ayun, in the quarterfinals yan. At kung lulusot siya doon, posible nga niya makaharap si Mahmud Sabirkan ng Kazakhstan. O, yung Uzbek nasa other half ng draw. Okay, so kung magtutuloy-tuloy sa final si Carlo, doon niya posibleng makaharap yung Uzbek boxer na si Samandar Olimov. So, ang bilang po ng medalya ng Pilipinas, dalawang ginto, 225, di ba? Dalawang silver at saka limang bronze medals. As of today, mga kababayan, of course, yung ating dalawang gintong medalya ay nanggaling kay Carlos Edriel Yulo. First in men's floor exercise, pangalawa kahapon in men's vault, 14.733 yung score niya sa run sa vault 1, 14.466 sa vault 2. Combined yan average 14.599. Medyo may tense moment ito dahil yung si Madi Olfati sa vault 1 niya, mas mataas yung score niya kaysa kay Carlos, 15.100. But in vault 2, ayun na, 13.966 lang yung naging score nung Madi Olfati. Kaya sa silver siya napunta. And Carlos Adriel Yulo was able to win yung kanyang ikalawang gintong medalya in this Asian Games in the men's vault. And then, I think just a few hours later, sumunod yung bronze medal naman ng kanyang utol na si Carl Eldrew Yulo sa men's horizontal bar. Ang score niya ay 13.666, 5.0 yung score niya for difficulty, 8.566 sa execution. Meron ding tense moments ito kasi syempre meron pang mga hinihintay yung score ni Eldrew kapareho actually ni Milad Karimi ng Kazakhstan. Pero mas mataas yung points ni Eldrew pagdating sa execution, 8.566. Ayun. Pag may tie break, ang unang tinitingnan, ang unang kumbaga tiebreaker is yung execution. So, dun pa lang mas mataas na si Eldrew Yulo. Ngayon, kung sakaling pareho pa rin yung score nila sa execution, dun naman titingin ngayon sa difficulty. Pero dahil nga 8.566 si Eldrew, execution 7.766 yung Karimi, yung kanyang execution, kaya bronze ay ibinigay kay Carl Eldrew Yulo. Another surprise, maybe a surprise result and encouraging na rin yung fifth place finish ni Juancho Miguel Besana in the men's vault final with a combined score of 13.783. So, talagang malayo nang narating nitong magkapatid na to. Nakakatuwa kasi ngayong taon, ngayon lang naman sila nag-compete ng magkasama. I think this is just the second time na magkasama sila sa iisang tournament at pareho. And naulit-ulit na pareho silang medalist. Although kasi yung first time, parehong event. Dito naman, magkaibang event pero pareho pa rin silang medalist. So, 2 golds and 1 bronze between Carlos Adriel and Carl Eldrew Yulo. Nakakatuwa itong si Eldrew kasi I think he's the more emotional between the two, or maybe emotional din si yung kuya niya, hindi lang niya pinapakita. Pero kasi si Eldrew kahapon nung nagkaalaman na bronze, talagang hindi niya napigilan yung kanyang emosyon I will always remember itong batang ito. 2019 batang Pinoy in Puerto Princesa City, Palawan. So 7 years ago, I think he's 11 years old kasi 18 years old siya ngayon, 'di ba? So he was 11 years old. Napakaliit pa niya noon. Ngayon kasi mas matangkad na siya sa kuya niya pero napakaliit pa dati noon nitong si Carl Eldrew Yulo. And hindi ko malilimutan 'yon. I think he won 7 golds in that competition. Tapos after nung panalo niya, syempre ini-interview siya, nauna yung mga taga PSC na interview siya. Si Miss Arian Malyari sa PSC pa noon tinanong niya si Eldrew, anong gusto mong mensahe para kay Mayor Isko Moreno? Tapos sabi ni Carl Eldrew Yulo noon, Yorme, sana lakihan mo yung ibibigay mong bonus. Promise. Kasi naghihintay ako noon na ako naman yung mag-interview. Yun yung tinanong sa kanya. Anong message mo para kay Yorme? Ayun sabi niya, sana po lakihan mo yung bonus para makauwi na yung papa ko. Kasi I think that time, OFW pa yung kanilang tatay. So ngayon, hindi na niya kailangan ng magsabing ganyan. Kasi 200,000 if I believe, di ba? Yung bronze medal in the Asian Games. And then of course, 4 million para kay Kaloy dun sa kanyang dalawang gintong medalya. 12:39 ang atin pong oras. Mag-break lang tayo saglit, hihinga lang tayo. And then, pakinggan natin yung naging panayam kina Carlos at Eldrew Yulo after nung kanilang naging gold and bronze performance kahapon. So, tutok lang po kayo dito sa Sports Radio 918.
10: Konting tiis na lang, darling. Uwi din yung mga yan.
11: Bukas, dito ulit tayo mag-aral, pre, ha? Ingat kayo.
12: Ikaw na bata ka. Masyado kang pasikat, ha? Bakit 60 ng aircon?
11: Eh, baka mainitan yung mga tropa ko na, eh.
12: At ano ba yung mga kaklase mo, ha? Hot dog? Kailangan na sa freezer?
11: Nanay naman, eh.
13: 25 lang. Sapat na. I-set ang aircon to 25 degrees para pagdating sa kuryente, bawas bill mo.
14: Sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat makamba ang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa Zero Billing Policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient, o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin. Dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag pasanin.
8: Subaybayan ang laban ng Team Pilipinas sa 20th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan. The 20th Asian Games dito sa Sports Radio 918.
0: Oras natin, Pilipinas, 12:41 ng tanghali. Sino dito yung mga hindi pa nagtatanghalian? Tanghalian na ba kayo? Hindi pa? Pare-pareho tayo. Pag nanalo si Carlo Paalam, pasok na siya sa sunod na round, di ba? Quarter finals na. Sa Lunes pa sweldo eh. 26 pa lang. Ako na, sa pool dun eh. Oh. I think nakakalamang si Carlo Paalam sa laban. Lamang siya sa laban. Hindi yata pina-flash eh sa live stream, ano, yung running scores. Ayun, di pina-flash kayo naman, no. Hindi niyo lang tinitingnan kasi. Pina-flash naman pala. Ayan, oh. Oh, so pare-pareho tayong nakikita, di ba? Lamang si Carlo Paalam. Lamang siya sa lahat ng scorecards actually. Okay. 2 gold, 1 bronze between the Fantastic Gymnastics Duo. Parang ano na sila, no? Dynamic Duo. Ito magkapatid na sina Carlos Edriel Yulo at Carl Eldrew Yulo. Ano bang mga naging pahayag nila matapos magtapos yung kanilang campaign dito sa Asian Games. Pangalawang Asian Games ni Carlos. Una naman para kay Eldrew. So ito po yung naging panem sa kanila ng POC Media Pool sa 20th Asian Games.
15: Doon ako kinakabahan pag di ko nakikita po kasi.
16: Oo naman.
15: So hindi ko rin napanood yung mismong routine niya.
16: Yeah.
15: Just really... Doon ako kinakabahan pag di ko nakikita po kasi.
16: Oo naman.
15: So, hindi ko rin napanood yung mismong routine niya.
16: Yeah.
15: Just really...
8: +400 Filipino athletes, 38 of 43 sports in the 20th Asian Games in Aichi, Nagoya, Japan. Carlos Yulo, Alexandra Ayala, EJ Obiena, and the rest of Team Philippines will battle for pride and honor against 40 other nations. The 20th Asian Games. Follow Team Philippines here on Sports Radio 918.
2: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na!
17: Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa Balitang Totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
18: Team Pilipinas, lalaban para sa bayan. The 20th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan.
15: Hindi na ako kinakabahan pag di ko nakikita po kasi.
19: Oo naman.
15: So, hindi ko rin napanood yung mismong routine niya.
19: Yeah.
15: Just really praying kanina habang nasa interview kami na sana Lord God, kahit bronze lang, okay na. Kasi alam ko malalakas din yung mga kalaban niya po eh. And parang wala rin chance kapag nabuo po nila yung routine. So yeah, hindi ko rin alam kung ano ma-feel ko kanina kasi nalaglag yung idol ko din. So hindi ko alam kung matutuwa ba ako, malulungkot ako para sa kanya. Yeah, but game siya, laro siya, sports. Ganun po talaga, may mga experiences tayo na ganun. So si Edrew yung ngayon na nabunot at nanalo po siya. So really yung effort na binigay niya para dito. So, nakaka-proud po and alam ko mahirap din yung pinagdadaanan niya and nahihirapan siya. Obviously, may struggles po tayong lahat. And ako, nakasupport lang ako and handa akong tumulong at i-cheer siya palagi sa mga laban niya din sa buhay.
19: Asian Games bronze medalist at the age of 18. At yung narinig ko sabi ng kuya mo, anong response mo doon?
20: Sobrang sayo po dahil... Hindi ko po ma-explain kasi sobrang mixed emotion ko that time. But sobrang saya ko po dahil hinabol niya pa po talaga yung routine ko. And sobrang nakakatawa kasi hindi ko alam mapifeel ko ba. Sobra pong mixed emotions kanina. Sobrang nakakaiyak, sobrang nakakatawa, sobrang nakakaba. Then si kuya sumisigaw, sa'yo na yan! Yeah. So like, ako parang, diva, pero ba? So, nung nakita ko ano yung score, parang, dun ko na sila sa kanila, sinigaw na, sa atin na to, uwi na tayo. Kain na tayo.
19: Nakita mo siya kanila?
20: Yeah. So, kasi sila po yung tinitingnan ko, like,
19: yes.
20: Yung mga, nung tapos na yung last performer, sila yung una kong tinitingnan, sila yung nilulok ko. Kung andun ba si kuya, well, andun naman po, like, nagtataas na lang ako, gagawin na, like, sa'yo na yan, sa'yo na yan.
19: Sa'yo na nga.
15: Manifest yung manifest.
20: Manifest.
19: Manifesting. And oh. he taught you that, diba? Sabi yung mga what ifs mo, diba? What if na, ano?
20: What if? Diba? Makuha mo, diba? So, ayun din po yung nireflect ko kagabi. And, habang naliligo. And habang nagsusulat, what ifs? Pero in positive naman. No?
19: Yeah. With yung binigay mo na ganitong double-double gold na to the Philippines, sa dami na nangyari, meron ka bang, marami ka na pa sa Pilipino, meron ka bang hiniling na kapalit man lang sa mga fans na nagsusubaybay sa inyo, sa career nyo? Ano bang sana man lang pagkaloob nila sa'yo ng mga tao?
15: Actually, wala naman po. Siguro yung patuloy na pagdadasal po sa amin and patuloy na pag-take ng effort para supportahan kami. Yun lang po yung hiling ko para sa kanila. And syempre, maging safe po tayong lahat. At pinagdadasal ko din yung success nila sa buhay.
19: With this victory comes a bigger responsibility. Is LA 2028 still on the definitely?
15: Of course. Yeah. Inaay ko pa din po siya. And syempre, sobrang bigat po nun. No? Pero hindi siya imposible. Pagtatrabahuan ko po yun. And really trust what I can and yung binigay na gift sa akin ni God. Siyempre, trust ko po siya mas lalo, mas na-build yung faith ko dito sa competition na to. Grabe, sobrang nahirapan kami lahat. Madaming taong hindi nakakaalam kung ano yung dinanas namin sa training camp and dinanas namin para mapunta dito. So, yeah, di ko na kailangan i-share kahit kanino.
20: nasa sa amin na yun, nasa puso na namin yung lahat. So, ayun yung pinangahawakan ko po ngayon, yung faith ko, mas nag-grow po.
19: Was there ever a point kanina na siguradong-sigurado ka ng gold or na second ulit? Kasi alam ko pag ganito, relax ka na eh. Kasi nakuha mo na kahapon, di ba? Parang ganito rin yung sa France, di ba? Was there ever a point na, ay, shucks, teka lang. Parang mataas yung score ng isang ano. Pero, may doubt ba kanina o wala?
20: Wala talaga po eh. Kasi, nag-lean talaga po ako sa dasal ko po eh. Na, Lord, ikaw na po bahala. Ibigay ko yung best ko kung para sa akin to talaga. Kahit iwasan ko to, hindi to magmimintes. So, binigay ko po talaga sa kanya yung worry ko and yung ini-stress ko ng mga nakaraang araw kasi hindi ko siya magawa properly. So, yun po. Wala akong doubt kasi binigay ko na yung lahat-lahat po eh.
19: Sobrang tibay nung binti mo pag umaano, parang may magnet na dumidikit. Ano bang, was it mas stronger pa ba siya compared? Tingin mo, habang tumatagal, it's getting stronger as you mature, you think? Ganun ba yun?
20: Hindi din po. Na ngayon, medyo nararamdaman ko din yung exhaustion po talaga. Pero, hindi ko masasabing nag-iba yung paano po ba, yung power or yung strength ko pagdating sa legs. I feel like ito talaga yung pinakamalakas na part ng katawan ko. So, ayun po. Okay naman siya kanina. Gumana naman po siya. So, good to go siya sa anytime.
19: The market.
20: Yes.
19: I'm curious lang, are you friends with Alex Ayala?
20: Nag-meet kami one time sa PSC Awards po. I talk to her really, really quick kasi siya din may gagawin and really busy person.
19: Now I can ask you about this kasi tapos na yung ano mo eh. May mga kasamahan ka pa here na lalaban pa, including Alex, EJ, whom are friends. Diba? Anong gusto mo sabihin sa kanila?
20: Ako, naniniwala ako. Kaya nila to. Grabe. Yung mga spirit ng mga yon, yung mga pag pinanood mo sila talaga, doon mo malalaman yung puso ng Pilipino. Last mga pumuso po talaga ng mga atleta natin. And syempre, yung mga kaibigan po natin sila. Always pinagpipray ko sila na manalo.
19: Yeah.
20: And syempre, maging safe po. Alam kong nasa maganda silang kondisyon ngayon. So.
19: Yeah. Ano gusto mo sabihin sa mga nagdasal, naniwala sa'yo, kinabahan?
20: Sobra po ang nagpapasalamat sa inyo, lalo na po sa family ko po, sa Ate Chloe, Kuya Kaloy, sa Kuya Josh, sila Ninang. Sobra po talaga ang nagpapasalamat sa inyo, sa mga taong nanood kanina. Sobrang saya ko po dahil sobrang saya ko lang po talaga. And sa mga... And
19: go ahead.
20: And kay Sir Bumble and kay Chairman Pato, kay Ma'am Cynthia, thank you so much sa inyo dahil kung wala po kayo, wala rin po ako dito. Sobra po akong nagpapasalamat sa mga taong sumuporta at nagdasal sa amin and gusto ko po kayo bigyan ng kiss. Thank you po. Ma'am Cynthia, para sa inyo po ito. Oh my God. Just really overwhelmed sa lahat po naman nangyayari. Ma'am Cynthia, maraming salamat po sa always na pagtitiwala at pagsusupport ko sa amin. And kay President Bumble, thank you so much po. And Chairman Pato, maraming salamat po sa hindi niyo po kami pinabayaan lahat dito mga atleta. And ramdam na ramdam po namin yung pag-aalaga nyo sa amin dito. Maraming salamat po. Mas galingan pa po natin sa mga susunod na competition at ipag-pray po natin yung mga susunod po natin mga athletes na safe sila at sana mag-succeed po sila sa kanilang mga games po. Salamat.
0: Carlos and Eldrew Yulo, 2 golds and 1 bronze para sa Yulo Brothers in the 20th Asian Games. Quick update, panalo po si Carlo Paalam laban kay Jadumani Singh Mandengbam. 3 judges O, tatlong scorecards yung pumabor para kay Carlos, kay Carlo Paalam. 30-26, tapos dalawang 29-27. Yung dalawang scorecards, abay, nagtabla 28-28. Pero, walang problema yan. Pasok sa quarterfinals. Ito pong si Carlo Paalam. Samantala, ongoing na rin ang laban ni Albert Ian De Los Santos, ang atin pong World and Asian Junior record holder in the men's 70 kilograms in weightlifting. Sa TV rin ba yan? Okay, punta ulit tayo sa One Sports sa TV. Panoorin natin ang atin pong pambatong si Albert Ian De Los Santos. He is trying to win the Philippines' first medal sa weightlifting dito po sa 20th Asian Games. Yung mga nauna, nabigong magmedalya, Rose G. Santos, sino pa ba yung si Eliefram Limong, tsaka si Elrin Ando. Ayan. So after Albert Ian De Los Santos, meron pa tayong isang weightlifter, si Cristel Macrohon. So, 2 golds, 2 silvers, and 5 bronzes. Ang target ng POC ay 8 gold medals. So, 6 pa para makumpleto yung target na yun. Ano? San pa ba tayo po pwedeng kumuha ng gintong medalya? Well, in athletics, andyan ang ating defending pole vault champion na si EJ Obiena. And recently, magaganda yung resulta ni EJ. Very consistent. Diba? So, he is the favorite na manalo ng gold. And I think Victoria Bosong can win gold in the women's 800 meters. Hindi ko kaya eh. Because yung season best niya is actually faster than the time nung nanalo ng gold in 2023. Ayan, so mataas yung chance niya. Kaya niya manalo ng ginto in the women's 800 meters. Of course, we have Alex Iala, the world number 18 in tennis. Remember, hindi naglalaro dito yung malalaking pangalan like Elena Rybakina, Naomi Osaka, si Zheng Qinwen, hindi rin naglalaro. So, mas wide open yung daan towards the goal para kay Alex Iala. So, tatlo yon. And then we have our jiu-jitsu athletes, yung dalawa nating world champions, Kimberly Custodio and Annie Ramirez. October 1, magsisimula ang jiu-jitsu competition. So, possibly, quite malaki yung potential na may dalawang ginto in jiu-jitsu. So, ilan na yun? 5. O, san pa yung pang-anim? Kailangan pa ng isa to complete the 8. Ako lang naman to. Cibol, MLBB. Bastat na kay Carl Tizzi si Pakito. Anak ng Tipaklong. Basta hawak ni Carl Tizzi si Pakito, malakas ang tsansa. Cibol MLBB gold medal. Ako lang naman yan. Siyempre, meron pa tayong ibang mga atleta dyan na may laban para sa gintong medalya. Now, speaking of medals, nasa 103 gold medals na po ang China. Ayan, napakalayo ng agwat from Japan na nasa second place with 30 gold medals. So 73 more golds para sa China. Ang pinakama dun sila humakot sa swimming. 30 gold medals ang hinakot po ng China in swimming. And then they had 13 sa shooting, 12 naman, wushu. Ayan, oh. Yung wushu nila, puro gold medals. 12 gold medals. Walang ibang kahit anong medalya. So, yun yung tatlong sports na pumondo itong China ng kanilang napakalaking advantage pagdating sa gold medal tally. 30 in swimming, 13 sa shooting, 12 naman in wushu. Ayan, so kaya meron sila ngayong 103 gold medals. Ang Republic of Korea nasa number 3 with 13 gold medals. Uzbekistan, merong 8 gold, 17 silvers. Ang Kazakhstan, 8 golds and 8 silvers. And then completing the top 10, ang Thailand, Iran, Bahrain, Hong Kong, at ang North Korea. Ilang segundo na lamang po ay alauna na ng hapon. Papaalam tayo dito po sa ating pag-update sa inyo tungkol sa Team Philippines in the 20th Asian Games. Huwag po kayo maglala dahil buong araw, buong weekend actually, at syempre hanggang next week pa ang ating po magiging pagsubaybay at pagtutok sa aksyon at sa laban ng Team Pilipinas dito sa 20th Asian Games. For now, magdedelihensya muna ho ako ng tanghalian. Salamat po sa inyong palaging pagtutok dito sa Sports Radio 918. Ako po si John Mogol. Magandang hapon po sa inyong lahat. And laban, Pilipinas!
1: Kabilang sa mga...
21: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
22: Kabilang sa mga hamon sa pagtugon sa sakuna, ang mabilis na pagpapalaganap ng mapagkakatiwala ang impormasyon, lalo na sa panahon ng bagyo, baha at iba pang kalamidad. Dahil dito, mahalaga ang paggamit ng makabagong teknolohiya, kabilang ang Artificial Intelligence o AI, sa pagtataya ng mga panganib at pagbibigay gabay sa mga otoridad. Sa ASEAN Ministerial Conference on Disaster Resilience, binigyang diin ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na maaaring makatulong ang AI sa mas mabilis na pagdedesisyon at pagpapalaganap ng impormasyon.
23: Given the merging of security to natural disasters and calamities, particularly in anticipation and particularly in information dissemination where trustworthy information needs to be disseminated as quickly as possible to communities, you need reliable sources for AI systems to work. Because at the end of the day, it's a human decision that must be made by competent authorities. So it is a guide and it is a tool for us to make better decisions quicker and disseminate the information faster.
22: Kaugnay nito, ang Pax Silica ay nakatuon sa pagpapalakas ng supply chain para sa mga critical input, kabilang ang semiconductors at hardware na kailangan ng AI systems. Sa New Clark City, tinitingnang magtatayo ng advanced manufacturing at semiconductor facilities sa ilalim ng inisyatiba. Ayon kay Teodoro, makatutulong ang Pax Silica sa pagkakaroon ng mas mapagkakatiwala ang supply ng hardware para sa AI na maaaring maging bahagi ng mas malawak na pagpapalakas ng teknolohiya para sa disaster response.
24: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
25: Mga kababayan, si Ding Dong po ito. Alam niyo bang mataas ang chance ang magkasunog pagkatapos ng malakas na lindol? Kaya naman pagligtas ng bumalik sa loob ng bahay o building, i-check agad ang mga kawad ng kuryente. Kung may nakitang sira, patayin ka agad ang main switch. At ang pinaka-importante, i-report ito sa otoridad. Huwag mo nang i-DIY yan, ha? Naku, baka mas malaking problema pa ang sumabog. Tandaan, i-check ang sira, patayin ang main switch, i-report sa otoridad. Hashtag panatag ang may alam.
26: Dengue na
21: mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating sasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
3: Destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
21: Self-protection.
3: Ito ay sa pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
21: Seek early consultation.
3: Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
21: Support fogging and spraying.
3: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
21: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
4: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
5: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
4: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas na mahigit $84 billion. Mas mataas ang 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
6: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
7: From kasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
4: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
9: Makakadiscovery tayo ng mga international market. E sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadaming kanilang production.
4: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.
21: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahim papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date. This is PBS, the Presidential Broadcast Service. Sports Radio 918 AM, your sports connection. The institution in Philippine sports broadcast since 1986. Para sa atletang Pilipino, para sa bayan.
26: Hello, welcome to the Sporting Witness podcast from the BBC World Service with me, Christina Pommert. Today I'm taking you back to the former West Germany in the 1970s and the disturbing experience of one leading German football player who was subjected to years of horrendous abuse and racism simply because he was one of the very few black players in the country. Some listeners may find his story disturbing. It's the 12th of March 1975, and the England and West Germany teams are coming down the tunnel onto the famous turf of London's Wembley Stadium. Though it's only a friendly game between the age-old rivals, some of the British papers have been in a state of high excitement. Not so much because the World Cup winners are here, crowned just the previous year, but because of one 28-year-old German player who's making his second appearance in the squad.
8: I was proud. I can't tell you how proud I was. I'd been dreaming of that since I started to play football at the age of six.
26: Erwin Kostede had been hailed as the new Gerd Müller, Germany's legendary striker, who'd recently retired from the game. One German football pundit even dubbed Kostede the new Pelé. But it wasn't his ability on the pitch that captured the imagination of the British papers. It was the colour of his skin.
10: Black beauty,
26: screamed the headline in London's The Sunday People. Almost every report in the UK press that day mentioned Kostede's ethnicity, often using words that would shock readers today. But, says Kostede himself, it wasn't just the papers who picked him out. Some of his fellow players made it very clear that they didn't want him around, using highly offensive racist language.
8: I remember how some of my fellow players talked about me, and they didn't pass me the ball. They starved me of any opportunities. So that match in England ended up being my worst in the West German squad.
26: It was an attitude Erwin Kostede had felt up against ever since he was a small boy. He was the son of a white German mother and a black US soldier who'd come to Germany at the end of World War II. When she met his father, Erwin's mother already had children from a previous marriage, and he felt he didn't belong.
8: They didn't like me. I had six older half-siblings, all white, five sisters and my brother, who was the eldest. And then there was me, the youngest, and black. My brother always made me feel small. I was the outsider among them. And my father, I never met.
26: The family lived in the town of Münster near the Dutch border, a conservative area where you'd have seen very few black faces in those days. People's reactions to the young black boy were even worse outside the family home.
8: It was horrible, really horrible. I'm not exaggerating. People literally pointed fingers at me. So I became a very insecure person. I felt nothing I ever did was good enough.
26: But luckily for the young Erwin, he excelled at football. And one man, a local police officer, soon spotted the boy's enormous talent.
8: He saw me playing in the street when I was 6 years old. I even remember his name. He was called Theo Glas. And he said, "Why don't you come and join our club?"
26: Erwin played for several local sides and was signed as a professional at the age of 19. From there, his rise was rapid. In 1968, he moved to Standard Liège in Belgium, where he became the most prolific striker in the country's top division. His best time began in 1971, when he returned to Germany to join Kickers Offenbach, then in the second division. In 4 years, he scored no fewer than 80 goals for them. Those years, he says, were some of his best.
8: I felt at home there, really at home. And the fans appreciated what I had to offer. They saw my skills as a player. I felt so happy there, and I was so successful there. I helped them get promoted to the Bundesliga, and I scored West German TV's Goal of the Year at Offenbach. It was a great time.
26: Yet, this was also where Erwin Kostede experienced some of the most horrendous racism in his career, particularly at the hands of supporters of Eintracht Frankfurt, Offenbach's much larger local rivals.
8: Those two sides, they were like cats and dogs, always fighting. By that time, I was already the dominant player at Offenbach. We were a small side, but we'd made it into the Bundesliga. So I was there in Frankfurt. We ran out onto the pitch and the Frankfurt supporters, not all of them, but the worst of them, they started shouting.
26: The racist slurs those supporters used are highly offensive. Even after so many years, Kostede is close to tears when he remembers those taunts.
2: Sie müssen jetzt nicht glauben, dass ich so ein harter Typ war und so.
8: You mustn't think that I was the tough, macho type. When I was on my own, I often cried about it. And then people would say to me, come on, that's not how a man behaves. And that made me feel like I was not a real man. And I beat myself up for that. And then I tried to change and pretended to be Mr. Tough Guy. But I wasn't. So I became lazy. And you know why? Because I told myself, there's no point in making an effort anyway. People won't appreciate it because you're black or you're mixed race, which is even worse.
26: Even in his early 20s, playing professionally, Erwin Kostede started to try and numb his pain with alcohol. Yet he made it into the West German national squad. First in a European qualifier against Malta in December 1974, then in that ill-starred friendly against England at Wembley. It wasn't a great game. West Germany soon went behind and Erwin struggled to get involved.
2: Dann habe ich auch ein Zeichen gegeben zum Helmut Schön, da war der Trainer.
8: In the end I signaled to the head coach Helmut Schön to take me off. And he did. And that was the end of that. I played so badly in that match. I just didn't show what I was able to do. It still bothers me, even today.
26: The match ended 2-0 to England. In all, Erwin Kostede only played for West Germany 3 times, and he didn't score a single goal in any of those matches. Yet, at club level, Kostede was extremely successful. In a professional career spanning 18 years, he scored over 260 goals. Today, the German national side looks very different.
11: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating sasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
3: Destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
11: Self-protection.
3: Ito ay sa pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
11: Seek early consultation.
3: Unang simptoma pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
11: Support fogging and spraying.
3: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
11: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
12: This is PBS, the Presidential Broadcast Service. Sports Radio 918 AM. Your sports connection. The institution in Philippine sports broadcast since 1986. Para sa atletang Pilipino, para sa bayan.
13: Football Connection. Sisipa na! Top stories from here and abroad. Complete updates sa mga matchups at team standings. Features and reports about your favorite ball clubs at idol players. Football Connection. Anything and everything football. Football Connection.
14: 400 plus Filipino athletes, 38 of 43 sports in the 20th Asian Games in Aichi, Nagoya, Japan. Carlos Yulo, Alexandra Ayala, EJ Obiena, and the rest of Team Philippines will battle for pride and honor against 40 other nations.
16: The 20th Asian Games.
14: Follow Team Philippines here on Sports Radio 918.
0: Philippine Standard Time, 18 minutes after 1 p.m. Magandang hapon, Pilipinas. This is your radio guide to anything, everything, football and Asian Games. It's a special edition po ng Football Connection sa Sports Radio 918 Saturday edition. Hello to everyone. Aaron Bayata po ang inyong lingkod. And I hope you guys are doing well, feeling fine sa ating pagsuporta sa ating mga national athletes competing at the 2026 Asian Games sa Aichi, Nagoya. Konnichiwa, everyone. And speaking of konnichiwa, we go to sa Nagoya Press Center, I think, or kung nasan man si Mama Judith, sumusubaybay sa aksyon ng ating mga loading atleta at the moment. Good sa si Mama, no? Alright, okay. Konnichiwa, Ma'am Judith Senpai. Kumusta, Ma'am?
1: Yes, thank you so much. Magandang araw, Aaron. Nishio Stadium, 1.5 hour travel from Nagoya City. This is the venue of boxing competition, 20th edition of the Asian Games. Pasok na sa quarterfinals ang ating Olympic silver medalist na si Carlo Paalam. Na nalo si Carlo sa pamagitan po ng split decision, okay, 3-0 doon sa kanyang nakalaban na taga-India, isang batang-bata, 22 years old na si Mandeng Bam, isang Commonwealth Games silver medalist itong batang Indian na nakalaban ni Carlo. So ang score 29-27 sa judge 1, judge 2, 29-27 din for Carlo, and then yung judge 3 and 4 nag 28-28 tabla. Yung judge 3 ganun din 28-28. Then yung judge 5 nag 30-26, of course, in favor of our

nagka-counter si Carlo. Kaya ang sabi ni Coach Pamisa at ni Coach Chavez ay yun ang naging dahilan kung bakit nagkaroon ng tabla na score yung dalawang judges ayon sa kanilang pagkita nga dito sa nasabing laban. Ito yung kauna-unahang laban ni Carlo dito sa Asian Games dahil nag-buy na nga siya. Ang sabi niya medyo nangangalawang pa rin siya for the past 1 year din hindi masyadong lumaban talaga si Carlo. Ito pa lang yung taon na bumabalik siya, so mahalaga daw dapat yung mga sparring talaga, pero ito games na kaagad. But naniniwala ang mga coaches at higit sa lahat si Paalam na kakayanin niya dahil ang pinakamahalaga sa kanya yung tiwala sa mga coaches. Sunod lang siya kung ano yung advice ng mga coaches Pamisa and Chavez at syempre magkampiyon dito sa Asian Games ang kanya pa rin ninanais. Matatandaan 2018 nung una nating nakita si Carlo Paalam sa Asian Games at siya ay iyak doon sa Indonesia, kung natatandaan mo yun, Aaron, bagamat ikaw ay nasa Palembang. Pero si Paalam ay nandito sa Jakarta noon at siya ay natalo doon sa kanyang semifinal bout. Kaya naman siya ay settled lamang para sa bronze medal. So syempre, this is Asian Games at alam natin matapos ang mga nakaraang araw eh siya na nga yung sabihin natin na naging mukha ng kung men's boxing ang ating tinitingnan. Kung siya ay noon ay bronze sa nakaraang 2023 Asian Games in Hangzhou ay maaga siyang namaalam quarterfinal exit pala. Kaya talagang ano, katulad ng mga medalist natin, parang katulad din ni Kaloy, no? Ito ang istorya pala natin dito, Aaron. Wala pang Asian Games, kumbaga na medal. Diba? Si Paalam, yung mas mataas sa bronze. Samantalang sa Olympics, ang taas na lang narating nila. So gusto nila mangyari. Dito rin, maitala yun. So ang sabi, mahirap yung kanyang draw. Merong isang Kazakhstan na world sa World Championship ay may titulo. Tapos in other competition, nakalaban na ni Carlo. Pero tinalo niya na yon. Pero yun ang kanilang tinututukan, yung Kazakh fighter in this 55 kilograms to. Iba din timbang eh. Kaya ang laki din ng adjustment na ginawa ni Carlo dito sa particular na timbang. Tapos nanggaling nga siya sa ano, nanggaling siya sa mahabang bakasyon, hindi masyadong lumaban the past years, unlike yung others, mga fighters, I'm sure ay nakuwala, hindi ko makita yung kanyang ano, yung kanyang draw. Ha? Okay, tinitingnan ko. I'm sure mamaya makikita natin yung draw kung sino yung mga kasali talaga at kung sino itong kasak na to. Sandali, itong kasak na to ay si Sabirkan Mahmud. Okay, na mamaya ay lalaban sa isang Iranian. Okay? Meron din na isang taga-Iraq at merong isang Korea. Yan yung mga nandoon eh. But this is preliminaries nila, ha? China and then Tajikistan. Tapos, ayun na nga, itong Paalam at saka si Indian. Panalo si Paalam, mamaya titingnan ko yung draw, wala sa akin. And then, panalo yung Tajikistan over, panalo yung China over at Tajikistan. Tapos, walk over itong Korea over sa Iraq at yun na tama, nandyan yung Kazakhstan over Iran, Sabirkan Mahmud over Kasimi at yung Sabirkan na Kazakhstan ang sa tingin nila pinakamalakas dito sa weight division ni Carlo Paalam. So far, Aaron, di ba Magnificent 7, pero ilan na nawala? Si Marshall nagpaalam dahil hindi na nga siya pumunta pa dito para lumaban, maagang na-eliminate si etong si Ira Villegas ang ating flag bearer. Tapos sumunod na si Risa Pasuit. So nasaan na lang ang ating laban? Ang nakaka-quarterfinals na si Ogaire kahapon. Umabante na siya sa quarterfinals. Ito si Carlo Paalam, quarterfinals na rin. Mamaya si Nesty Pitecio naman ang susubok na makarating din siya sa quarterfinals para itong ating Philippine boxing ay kumbaga manatiling mataas pa rin yung ating pwedeng maging chance at finally yung ating pinaka-goal at isa man lang sa kanila makapanalo ng gold medal dahil simula pa 2010
nung manalo si Ray si Ray Saludar ng gold doon sa Asian Games sa Guangzhou, ay wala pong boksingero na nanalo na nakaka-medal pero hindi gold medal. Pitesho against Jordan Bukda Dija Mace Alrim, isang hindi matunod

0: na pangalan, di pa sila nagkalaban, pero dito sila ang magkaharap. Ang alam ko nanalo na itong Jordanian doon sa una niyang laban, sa kanyang draw, meron na siyang tinalo bago pa, hindi rin pala, okay, first fight lahat ito. Kasi itong mga division na ito, Aaron, ko konti ang kalahok eh, kaya kita mo huli na nag-start. Parang ang tagal-tagal nilang naghintay para talaga sumabak sa aksyon dito sa games. At kanina din yung mga coaches nang sabi yon na isa sa mga parang tinitingnan nila. Anyway, Aaron, yan muna ang ating maibabahagi mula po dito sa Nisho Asian Games para pa rin sa Sports Radio sa ngalan ng Olympic Committee, POC Judy Karingal. Salamat, back to you. Yes, Coach?
1: Subaybayan ang laban ng Team Pilipinas sa 20th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan.
2: The 20th Asian Games.
1: Dito sa Sports Radio 918.
2: Team Pilipinas.
1: Lalaban para sa bayan.
2: The 20th Asian Games.
1: Sa Aichi, Nagoya, Japan.
3: Domo arigato gozaimasu, Judith Senpai. Maraming salamat, Ma'am Judith. Hindi po ako si Coach Bao. May marami kasi mga multitasking kasi si Ma'am Judith Senpai. Pero thank you very much, Ma'am Judith. Ingat po kayo dyan. And again, as mentioned, ongoing po ang boxing competition dito po sa 2026 Asian Games. The way to go. Carlo, paalam. No, paalam yet. Oh. The puns have risen once again para kay Carlo Paalam. Just like to have a quick recap of that, mga kaibigan, unanimous decision win for Carlo against Mr. Jadumani Singh Amandingam ng India. Okay, before we go to our halftime break, as mentioned, mga kaibigan, hello po, Football Connection here on Sports Radio 918. We're gonna have more Asian Games stuff, and we're gonna give our tribute to our women's football squad and of course the men's football U23 sa kanilang naging kampanya po dito sa 2026 Asian Games sa 2026. So again, we're broadcasting live, our special edition, special broadcast, a comprehensive coverage dito po sa 4th floor of your media center building sa Visayas Avenue QC. This broadcast made possible by our hardworking colleagues over at the Malolos Transmitter and guided po ng ating panel, VAR crew/pit crew/master control for this afternoon, sina engineers Suzanne Barameda, Gemar Trajomora, Winston Del Rosario, and executive producers Macho Pacheco and Timmy Tapales. Okay, we'll take our halftime break, mga kaibigan. We're gonna get to the football shortly, we promise. But we have to continue about Carlo Paalam's great victory para po makaabante into the next round ng kanyang preliminaries round of 16 sa men's 55 kilogram. Let's have more of Carlo Paalam when we continue po sa Football Connection, the Sports Radio 918 AM after these messages.
1: Panibagong pagsubok ang harapin ng Team Pilipinas
2: mula September 19 hanggang October 4
1: sa pinakamalaking multi-sport game sa Asia, ang 20th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan.
2: The 20th Asian Games.
1: Sa tulong ng Philippine Olympic Committee at Philippine Sports Commission, ihahatid ng Sports Radio 918 ang mga development, highlight at sidelight ng kampanya ng mga Pilipinong atleta. Hindi matitinag, hindi pasisiil, lalaban para sa karangalan ng sambayanang Pilipino. The 20th Asian Games.
2: The 20th Asian Games.
1: Dito sa Sports Radio 918.
4: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
5: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
6: Nagkalat sa internet ang fake news.
7: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot niyo yung tao.
8: What they are doing is creating panic.
5: We say no.
9: Yung pagkalat ng fake news, and some of it's dangerous.
10: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
5: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
9: Stop telling us fake news because you're wrong.
5: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
11: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Binahabang bahay mo, may simple checklist ako para sa'yo. Una, check your outlets. Tingnan kung walang cable na basa o nakababad sa baha bago buksan ang main switch. Pangalawa, check your surroundings. I-check kung may mga naipong tubig sa mga paso o gulong o iba pang maaaring bahayan ng lamok para maiwasan naman ang pagkalat ng dengue. And last, but definitely not the least, i-check ang sarili at ang pamilya. Kumonsulta sa health center o sa inyong doktor kung may nararamdamang sakit. Check, check, check! Ingat always, mga kababayan. Hashtag panatag ang may alam.
12: Maging panatag Pilipinas.
13: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
14: Panibagong pagsubok ang harapin ng Team Pilipinas
15: mula September 19 hanggang October 4
14: sa pinakamalaking multi-sport game sa Asia, ang 20th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan.
15: The 20th Asian Games.
14: Sa tulong ng Philippine Olympic Committee at Philippine Sports Commission, ihahatid ng Sports Radio 918 ang mga development, highlight at sidelight ng kampanya ng mga Pilipinong atleta. Hindi matitinag, hindi pasisiil, lalaban para sa karangalan ng sambayanang Pilipino. The 20th Asian Games.
15: The 20th Asian Games.
14: Dito sa Sports Radio 918.
16: Ready! Football Connection. Sisipa na! Top stories from here and abroad. Complete updates sa mga matchups at team standings. Features and reports about your favorite ball clubs at idol players. Football Connection. Anything and everything football. Football Connection. Football Connection.
17: Football Connection.
16: Your radio guide to all things football. 918 AM. Basta Football. We got you covered. The latest.
17: The hottest.
16: And the loudest news. Football Connection. 918 AM.
3: Alright, 32 minutes after 1300. The Football Connection po sa Sports Radio 918 AM. Asian Games Edition. So hindi lang po football. We're gonna have some other sports involving our national teams. At isa po sa mga nanalo kanina, si Ginoong Carlo Paalo, mas mentioned yan po yung naging post fight analysis and report ni Judith Caringal Senpai from Nagoya sa Nishio Gymnasium. Let's hear more from the Carlo Paalam dito po sa kanyang naging report. And again, as always, assisted and made possible by our friends from the Philippine Olympic Committee media team. Okay, hindi na nabubunod sa T. Alright, let's hear it, Carlo Paalam.
0: Carlo Paala, matapos ang kanyang unang bout laban sa India na Commonwealth Games, di ba? Silver medalist. Oo, bata, 22 years old. Yes, Carlo. Kamusta ka?
18: Sobrang pagod din po. Pero tiwala taga sa sarili po eh. Alam natin magaling po eh. Kasi siyempre, experienceado na din. Lahat naman bata kayo, magtutungtong ng elite talaga. Parang siyempre, wow talaga talunin ng mga may pangalan eh. Siyempre, wow din kami sa mga coaches ko. Lalo na ako kasi dream ko to talaga makabalik ulit sa taas ng ring. So, 1 year ako nawala. So, thankful po din ako. Kasi, yun nga, pagbaba pa lang ng timbang, isang hamon na kasi naglalaro ko 57. Tapos, bumaba ko 55. Reduce pa rin. So, tiwala naman ako sa mga coaches ko. Sila ko si Ronald, sila ko si Misa, lahat naman. Tsaka yun, maganda kasi maglaban talaga na ano eh, buong tiwala mo sa mga coaches tsaka kayo. So, thankful din ako ako. So, yun, binigyan tayo ng Panginoon ng panalo ngayon. Sobrang magaling din talaga na bata eh. Siyempre, pero yung experience talaga. Kasi ginawa ko yung laro ko sa last. Baka mag, parang tawag yun sa Tagalog, Bugara.
19: Mawala
18: yung distansya ko ba. Pag, ilabas ko yung laro ko din.
0: So, anong labas. Laro ang nilabas mo dito?
18: Sa last round to, kinuha ko yung laro niya po. Kasi,
0: anong klase para, laro yun?
19: Sinabayan niya
18: yung... Sinabayan niya yung laro.
0: Aktibo eh.
18: Oo, kasi pag hindi ko sinabayan po, parang... Saan niya ako? Sugara po.
19: Parang, ano, parang mag, ano, tawag ito,
0: Malangan?
19: Hindi.
0: Pagod ka agad?
19: Parang magmamalaki siya.
18: Oo, ganun po po. Yung laro. So, sinabayan ko yung laro niya. So, doon wala yung focus din niya. Tatamaan din siya. So, yun po.
0: Gaano kahirap ang draw?
18: Sobrang hirap po kasi lahat naman kami mga galing din po eh. Lalo na sa mga weight class ko. So, thankful po ako nun. Kasi, yun nga. Labas yung talent din namin.
0: Preparado
18: dati.
0: Preparado ka talaga para dito? Kasi marami kayong camps na pinuntahan.
18: Yes po. Hindi naman maano yung sa camps po. Yung tiwala sa coaches talaga
0: yes.
18: po. Kahit tiwala talaga sa sarili sa coach po.
0: Ano pa ang dagdag na motivation dito ni Carlo? Ang natatandaan ko sa yung Asian Games mo sa Indonesia. Eh. Doon kita unang na-cover eh. Na medyo kapos doon. Bronze ka lang kung di ako nalakamali. Anong motivation mo para dito?
18: Siyempre po. Ano mo? Mananalo tayo ngayon. Sana nga po, palarin din ng Panginoon. Gawin lang yung best ko araw-araw po. Laro po.
0: Yes. Okay. Salamat ha.
18: Thank you po.
0: Okay. Si Carlo Paalam. Philippine Olympic Committee Media. Salamat po.
3: Thank you very much and well done kay Carlo Paalam sa naging panalo. Again, it's a unanimous decision against the Dumani Singh Mandeng Bam of India at dahil po doon, si Carlo po ay abante na sa quarterfinals. We're gonna wait to the more of the bracket na itong 55 kilogram Carlo Paalam. Sinesearch ko din actually sa INAGOC website, which is results.asiangames2026.org. Now let's hear post bout media availability courtesy again of the POC media pool and Judith Caringal sina Ginoong Elmer Pamisa at Ronald Chavez, mga coaches ni Carlo Paalam.
0: Coach Ronald Chavez, Coach Pamisa, yes, thoughts on that game split decision by Carlo?
20: Well, kaya lang naman nag-split yun dahil medyo nagkaano sila, may deduction din kasi yung kwan. Kung ano talaga, kaya ginawang split nila dahil 3-0 eh. Mm. Dahil medyo may ano yata sila doon. Pero kung tutuusin talaga, hindi split yun dahil nakikita naman natin laro eh. Eh, mga suntok ng Indian, nasasangga naman eh. Kaya lang, binibigyan ng puntos ng mga judges dahil nga walang counter.
0: Coach Elmer, sa performance ni Carlo, ikaw ba ay kontento? Lahat ba ng plano, strategy na gawa natin dito sa first bout?
21: Okay naman, naano naman natin lahat ng mga tinuturo natin sa kanya. Kaya lang medyo naano din kami dahil medyo matagal yung laro eh. Akala ko nakalaro siya dito, mas maganda kasi parang na-sparring niya. Kasi parang unang laro lang niya, kaya ganoon talaga. Pero ginawa naman niya lahat. Kaya sa tingin ko, gagawin pa rin yung the best.
0: Gaano po ka-tough and draw ni Carlo?
20: Medyo, kung hindi na natin masabi na medyo mahina yung draw dahil nandito rin sa kanya yung naka world champion sa taga-Kazakhstan. Pero actually, natalo na ni Carlo yan sa Asian Championship. Pero hindi tayo magkumpiyansa dahil kailangan din ni Carlo ang matibay na pundasyon. So, kailangan lang talaga i-reserve lang ni Carlo yung stamina niya. Dapat alam niya lang kung paano yung hangin niya hanggang sa matapos. Dapat ma-retain niya kung ano yung first round niya hanggang last round dapat magawa niya.
0: Ayun. Sige. Thank you, coaches.
3: Alright, thank you very much. Elmer Pamisa and Ronald Chavez, mga coaches ni Ginoong Carlo Paalam po. And again, well done to Carlo Paalam. Mabilisan lang ho, hindi natin paungunahan yung esports lang. Kasahan dyan si Idol Romel Alarcon. Pero nandun pa rin yung konting a bit doubt minsan sa mga judges when we're fighting because of their perspective or their perception sa mga ilang punches. Kaya yun yung inaalala ni Coach Elmer tsaka ni Coach Ronald. Kaya ideally, kung pwede lang sana sa mga boxers natin, ako mananalo tayo eh, knockout na kagad para wala nang question. Pero still, tremendous work for Carlo Paalam. And again, Nesty Petesio in a while, within this afternoon, will be naglalaro na, lumalaban na ba si Nesty Petesio? Wala. Okay. At least ang oras na nakalagay according sa INAGOC ay around 4:15 in the afternoon oras sa Pilipinas or 5:15 local time sa Nishio Gymnasium. Kalaban po ni Nesty Petesio sa women's 60 kilograms si Mays Alrim Abuka Dija ng Jordan. Okay, from boxing puto-puto tayo ulit. Let's recap the campaign of our Philippine Women's National Football Team sa 2026 Asian Games.
22: 400 plus Filipino athletes, 38 of 43 sports in the 20th Asian Games in Aichi, Nagoya, Japan. Carlos Yulo, Alexandra Ayala, EJ Obiena, and the rest of Team Philippines will battle for pride and honor against 40 other nations.
23: The 20th Asian Games.
22: Follow Team Philippines here on Sports Radio 918.
3: Alright mga kaibigan, at doon na po natapos ang ating kampanya ng ating Filipinas, ang ating Pinay Booters, the Philippine Women's National Football Team. Sa 2026 Aichi Nagoya Asian Games, after losing to the reigning and defending champions Japan, full-time score Japan 4, Philippines 0. Nung ikalawang minuto pa lang, photo courtesy of PFF and PWNT. At shout out again to Boss Matthew for the graphics. No, ikalawang minuto pa lang, mga kaibigan. Nakascore na kagad ang Japan courtesy of Saori at Sakarada in that match. And then si Mami Ueno making it a 2-0 one in the 26th. It was a barrage actually in the first half. Again, that graphic courtesy of POC Media Pool and PFF PWNT. Thank you very much. Idol Hailey Long forever. Saori Takarada making it a brace for herself nung 36th minute and then bago matapos yung first half. Ito pong si Chiina Kamiya making it a 4-0. The silver lining dito mga kaibigan, we held Japan into a scoreless first half. Hindi na nakabuslo pa ang Japan. Naging maganda ang depensa natin nung entirety of that second half na nadagdagan pa ng tatlong minuto. And with that, at least, I mean, yun na yung pakonsuelo natin. But at least lumaban. Nakita naman natin lumaban. Talagang iba lang talaga ang skill set ng Japan. And that's something for Coach Mark Torcaso to take note and build up. Dahil nga po ang Asian Games, bagaman syempre, we love to compete. It's also a bigger contextual detail is that it's going to be part of our preparation for much needed preparation for the 2027 FIFA Women's World Cup. So after the Asian Games, they're gonna have their training camp sa Lima sa Peru and they're gonna be taking on the Peruvian football squad who I suppose did not qualify for the World Cup, but they're gonna be competing in their confederation competitions CONMEBOL. Okay, so again, the scorers, sina Saori Takarada, si Mami Ueno, Saori Takarada again in 36, at si Chiina Kamiya in the second minute after the extension nung first half. So, maraming salamat sa mga lodi nating lumaro, sina at yung mga napabilang sa lineup ni Coach Mark Torcaso, sina Olivia McDaniel, Azumi Oka, Hilly Long, Jacqueline Savixi, Sky Leash, Carly Frilles, Mali Ramirez, Jordan Curran, Cameron Elizabeth Penn, Katrina Giliu, Megan Murray, Nina Miolio, Leah Bradley, Reina Bonta, Chariza Lemora, Natalie Collins, Inday Tolentin, Kaya Hawkinson, John Lee Fontamilas, Bella Pasion, Aislinn Marie Sia, Alessandria Carpio, at saka si Sophia Harrison Wunsch. Of course, head coach Mark Torcaso at mga assistant coaches niya sina Richard Marcioli, Bori Voye Ristek, George McHale, Lachlan Leong, team officials Patrick Valenzuela, Daniel Hanna, Maria Cristina Galeste, Isabel Teresa Mercader, Kevin Conejos, Diana Nebria, team doctor Diana Nebria, at saka si Michaela Maligarig, also team official. And congratulations to Japan. Because of that victory, mga kaibigan, ang Japan po makakaharap ang Korea Republic sa semifinals ng women's football competition. Korea Republic, for their part, outclass Uzbekistan sa full-time score na South Korea 6, Uzbekistan 3. Medyo goal fest itong nangyari sa laban sa pagitan ng Uzbekistan at South Korea sa kanilang quarterfinals sa tussle. But eventually, Korea prevailing over Uzbekistan, and siguro Uzbekistan cannot prepare para po dito sa Inter-Confederation Playoffs for a chance to make it into the FIFA Women's World Cup. Ang North Korea, tinalo po ang Chinese Taipei 5-1. And itong laro between China and Vietnam, umabot po ng added extra time. But it's China prevailing over Vietnam 1-0. Xu Wang Wang scoring in the 109th minute. At dahil po doon, abante ang China sa Final Four. So, ang Final Four, protagonist sa semifinals ng women's soccer competition ng Asian Games, North Korea versus China. That's on September 29, those two games. Japan and South Korea, sila po ang maghaharap. And then, bronze medal match on October 2, same with the gold medal match at prime time 6:30 p.m. Philippine time or 7:30. At gaganapin po yan siya sa Shizuoka Stadium sa Fukuroi. Okay? So, ang naging kampanya ng ating Pilipinas, tayo po ay nahanay sa Group G during the draw. We drew with Uzbekistan 1-1. Thank you very much to Natalie Collins for preventing Uzbekistan from running away with that victory. And then we defeated Hong Kong 2-0 and then lost to China 1-5. Sky Leash was our leading scorer, top goal scorer for the Philippines with 2 goals, and then nakapagtala rin naman ng mga goals sina Natalie Collins at saka si Mali Ramirez. And yun nga po, no? So ang naging ranking natin sa Group G, ikatlong pwesto, pero tayo po yung naging best ranked team. Okay, and final standing natin, base sa computation, we are 8th. We finished 8th place dito po sa final standings of the 2026 Aichi Nagoya Asian Games Women's Soccer Tournament. Now, moving on to the women's, rather sa men's side, na kung saan ay, maaga na eliminate ang ating men's football team, ang ating U23. We started the competition, a 1-5 loss to Uzbekistan, pero si Josh Merino giving us our first goal of the tournament. Just a quick highlight note, mga kaibigan, an important note. This was our first participation in the men's Asian Games since we last competed itong Pilipinas sa men's football competition noong 1974. Tayo po ay tumapos sa 15th place. And from 1974 Tehran Games, we qualified na itong 2026. And also, noong 1974, men's football team, seniors teams yung mga naglalaro until sa siyempre nagkaroon na rin ng stipulation or ruling ang FIFA na sila lang dapat sa kanilang mga competitions lamang dapat yung men's football team, yung senior teams at sa mga multi-sport events like Asian Games, Commonwealth Games, Olympics, Southeast Asian Games, yung mga U23 ang naglalaro. Okay, so the Philippines losing to Uzbekistan 1-5, then lost to Vietnam 0-2, our ASEAN rival, eventually prevailing over Kuwait 2-1. We had 3 goals kasi isa na naging own goal. Santi Rubico giving us the lead in the 19th. Unfortunately, Scott Woods, yung kanyang attempt to clear it resulted to an own goal. Pero buti na lang si Andres Aldeguer scoring in the penalty, via a penalty kick to give the Philippines a 2-1 win. And also, mga kaibigan, during that 1974 Asian Games, na kung saan na tinalo natin ang... meron tayong naging panalo dito, if I'm not mistaken. Hindi, wala pala. We had a win during the 19... saan game ba tayo? Okay, babalikan natin. Hindi tayo magkukuling break hanggat hindi natin babalikan yun. Meron tayong game na interesting na nanalo tayo dun eh. We defeated Japan noong 1958 Asian Games na ginanap sa Tokyo. Group C tayo. We won over Japan 1-0. And yung nakascore doon si George Aldeguer. Relative ni Andres Aldeguer, si George Aldeguer. I think great-grandpops or grandpops. Basta magadugo sila. Na-explain na yun ni Jonas Tirado at saka ni JP Manahan. So, what a significant and awesome coincidence for the Aldeguer clan. And giving the Philippines its victory since 1958. And... first participation since 1974, and hopefully maging permanent staple lang ating U23 in competing sa mga upcoming Asian Games. So also further themselves and prove that we can be wishful thinking for us to be reckoned with for the Philippines. Okay, so with that, natapos ang kampanya natin with 1 win and 2 losses. Mukhang tayo ay ranked number 11 sa final standings sa by far ng 2026 Asian Games Men's Football Tournament. Now, in the quarterfinal of the Men's Football Tournament ng Asian Games 2026, Uzbekistan defeated Saudi Arabia 3-0 to advance into the semifinals, and South Korea defeated Vietnam 4-0. So, South Korea and Uzbekistan nasa semifinals po sila. Hinihintay na lang po nila yung mananalo. For South Korea, they're gonna wait between the winning team between China and Thailand. And Uzbekistan will wait the winning team between Japan and North Korea. Philippine Standard Time, 50 minutes after 1 p.m. Kayo pa'y nakikinig sa Football Connection sa Sports Radio 918 AM. Just some few football updates when we continue, mga kaibigan, sa ating final break na medyo outside the Asian Games. Pero we're gonna go Asian Games updates ulit patungkol sa ating mga national teams sa competing. Albert Ian de los Santos, ang ating baseball team, ang ating softball team in just a while. We'll have more of it in our final 8 or 9 minutes of our program for this Saturday. Don't go away. We'll be back shortly.
1: Mainit na usapin ngayon ang pack silica. Madalas itong mabanggit sa mga balita at laman din ng mga diskusyon sa social media. Pero ano nga ba talaga ang pack silica? Gaano nga ba ito kaimportante sa Pilipinas? Ang pack silica ay isang high-tech manufacturing at innovation hub na planong itayo sa loob ng New Clark City sa Tarlac. May lawak itong humigit-kumulang 1,620 hectares. Kapag naisakatuparan, target nitong maging sentro ng mga industriyang gumagamit ng makabagong teknolohiya gaya ng semiconductors, artificial intelligence o AI at advanced manufacturing. Ayon sa Basis Conversion and Development Authority o BCDA, aabot ng 40 hanggang 70 billion US dollars na pamumuhunan mula sa iba't ibang kumpanya ang maaring mahikayat ng proyekto. At inaasahang makakalikha ito ng mahigit 130,000 mga trabaho. Ibig sabihin din ito ay hindi na kailangan pang makipagsapalaran sa abroad ng ating mga highly skilled professional. Narito ang paliwanag ni BCDA President at Chief Executive Officer Joshua Bingkang.
2: Maging brain gain tayo ngayon, imbes na brain drain. Nako, kasi kikita po natin yung ating mga engineers, yung mga computer science graduate natin ay nasa ibang bansa sila na nagtatrabaho sa mga malalaking mga kumpanya. No? Paano kaya kung dito sila magtatrabaho sa atin mismong bansa at tutulong, no, magbigay ng contribution para sa ating national development?
1: Kaugnay nito, tiniyak ni Department of Energy Secretary Sharon Garin na mahigpit na ipapatupad ang mga alituntunin sa enerhiya upang mapangalagaan ang kalikasan.
4: DOE is now trying to formulate what are the options. Kailangan yan malinis, hindi siya fossil or hindi siya coal, for example.
1: Ang tanong, kailan naman ito posibleng maisakatuparan? Ayon sa BCDA, target na simulan ang contract negotiations ngayong taon. Susundan ito ng planning stage sa 2027 habang inaasahang sisimulan ang konstruksyon sa unang bahagi ng 2028. Ang pack silica ay hindi lamang proyektong infrastruktura. Isa itong mahalagang hakbang tungo sa pag-unlad ng Pilipinas na patuloy na isinusulong ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
6: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
24: Sports Radio 918 AM.
25: Football Connection.
26: Football Connection.
25: Your radio guide to all things football. 918 AM.
27: Ready!
25: Football Connection.
26: CC Bana.
25: Top stories from here and abroad. Complete updates sa mga matchups at team standings. Features and reports about your favorite ball clubs at idol players. Football Connection. Anything and everything football. Football Connection.
26: Basta
25: Football. We got you covered. The latest.
26: The hottest.
25: And the loudest news. Football Connection. 918 AM.
3: Alright, the final 5 minutes, 4 minutes, 3 minutes dito po sa ating Football Connection sa Sports Radio 918. Additional extra time na lang po tayo, mga kaibigan. Just a quick update sa iba pa natin mga atletang lumalaban para sa bayan sa ibang sports. Si Marie Antoinette Lavista sa Equestrian is currently ranked 27th dito po sa second individual qualifier sa dressage individual. That's sa Equestrian. Marie Antoinette Lavista with a total score of 123.824. Nauna po doon si Xu. Sorry, yung horse pala ni La Vista ay si Lacoste 126. Si Xu Hua Yen ng Chinese Taipei leading the way with 137.148 sa kanyang horse na si Loreva. Okay. Sailing naman mamaya pong dapat nagsimula na to. Pero wala pa ho. Wala pang result. Pero yung mga pambata natin dyan, sina Edgar Villapana at si Colin Jem Ferrer, sila rin po ay sila ay lumalahok sa sailing mix sa dinghy at saka sa sailing mix dinghy opening series sa races 1 and 2. So, gonna be 2 races sa 4 this afternoon, and that's being held at the Cayo Yacha Harbor. Cayo Yacha Harbor is around in the Aichi Prefecture. Pa rin na mga kaibigan. So that's for sailing. And then weightlifting, musta yung bata natin? Albert Ian de los Santos, Mukhang hindi niya nabuhat yung 143 nung third snatch at ang kanyang sunod ay 175 sa clean and jerk. Ongoing na ang clean and jerk for the men 70 kilograms. And finally, ongoing ang baseball. Eto, mukhang na-interrupt yung baseball dahil mumulan ho kasi sa may Toyohashi Municipal Baseball Stadium, pero tuloy-tuloy pa rin po yung laro nila. Eventually, it's the Philippines trailing Hong Kong 5-7. We're now in the 7th inning. Nakascore ng 3 runs ang Pilipinas, trimming that deficit to just a 2-run deficit against Hong Kong. So let's see how we can prevail in this. Sino nagpipitch up for Hong Kong? Sino ba? Teka, hanapin ko ha. Anyway, si Kim Nam Chang ang pitcher o substitute pitcher na to. Baka nag-ano na, baka nag-pinch hitter na to. Anyway, so by far, just 2 more runs and we can equalize this game. Let's go, let's finish the placement round on a high. And later at 2:15 in the afternoon, ang ating Philippine softball team, ang ating Blue Girls, will be competing in the first round of the single round robin. Ito pong 2026 Asian Games. So, shoutout sa ating mga Blue Girls, sina Nicole Hamude, Maria Angelou Gabriel, Skyline Eleazar, Eliza Daniel, Roma Cruz, Maria Charlotte Sales, Sydney Vitangol, Milia Perez, Maria Victoria Magbanua, at saka si Royabel Palma, Mary Joy Laurente, Mary Joy Alpiche, Mary Jane Libaton, Gloria Alonzo, Francesca Altamonte, Mea Tubongbanwa at si Reye Villamin. Head coach Ana Santiago, ating great friend, and mga coaches as well, Riza Bernardo, Anthony Santos, Steven Avery Figuera, Daniel Brendan Dominguez at si Maria Cristina Angelica Magtibay, ang ating physiotherapist. Okay, just a quick one mga kaibigan, women's football tournament, magsisimula na po in just a bit. Match day 2 for UAP season 89 collegiate women's football. Mamaya po NU versus UST sa UP, susundan ng fourth ng laban sa pagitan ng UP tsaka FEU 4:30 PM, at mamaya 7 PM rivalry game Ateneo de Manila University contra De La Salle University. Alright, and that concludes our Asian Games edition of Football Connection for this Saturday, September 26, 2026. We'll let you know, we will have Football Connection next week. We'll be back here again Saturday. Pero mga upcoming days po natin, mag-abiso na po kami. Sa Monday, we're gonna return to Talk NBA. We have some Talk NBA matters on hand. In the meantime, you can catch more sports stories and updates. Please give us a like, follow, and subscription. Free naman po yan, don't worry. On Facebook, facebook.com/sportsradio918. Sa Twitter, x.com/sportsradio918. Download the PBS... YouTube pala. YouTube. Subscribe to our YouTube. YouTube at sportsradio918 sa aming website. Sports website namin, radiopilipinas.ph/sportsradio918. And download the PBS receiver app. Get it in Google Play Store for Android, sa App Store for iOS. At syempre, yung mga teammates din po namin sa Radio Pilipinas, Radio Publico, The Capital 104.3 FM, 87.5 Republic. Publican Iwan, Radyo Magazine, Radyo Pilipinas World Service, at ang iba't ibang radio stations ng inyong Presidential Broadcast Service. Also, pwede niyo po mapakinggan sa PBS Receiver app. So, on behalf of the men and women of your institution and Philippine Sports Broadcast, kay Judith Senpai, nag-report sa atin kanina from Nagoya, sa ating hardworking colleagues over at the Malolos Transmitter, at sa panel po natin this afternoon sa Master Control, sina Boss Matthew, Timmy, and Engineer sa Suzanne, Gemart, and Sir Winston of Winston Racing Del Rosario. Ako po si Aaron Bayato. Godspeed sa Philippine Sports. At syempre, tuloy po ang pagsuporta at panalangin at pag-cheer ng ating DCSR Sports Radio 918 sa ating mga atletang Pilipino na lumalaban para sa bayan sa 2026 Asian Games.
5: 400 plus Filipino athletes, 38 of 43 sports in the 20th Asian Games in Aichi, Nagoya, Japan. Carlos Yulo, Alexandra Ayala, EJ Obiena, and the rest of Team Philippines will battle for pride and honor against 40 other nations.
7: The 20th Asian Games.
5: Follow Team Philippines here on Sports Radio 918.
8: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
9: Experts say this, journalists write it, and we promote it. Sadyang malikhay ng Pinoy, yes?
10: You hear that all the time. We merge dishes like sinigang na corned beef. We mash up songs for a laugh like Senorita by Shawn Mendes.
11: I love it when you call me Senorita.
12: Pintig ng puso ko'y para sa'yo.
10: And Lumayo Ka Man Sa Akin by Rodel Naval. And there's the timeless practice of Pinoy parents naming their kids after their meshed names, like Jovelin or Benjamin. Pero ang isa pang mahilig ko tingtingin ng Pinoy ay language. Mga salitang Tagalog na minerge or completely inimbento.
13: Pauso.
10: Street words or slang. Made-up words or familiar words with made-up meanings only a Filipino would know. Like, prani, tanyare, and some that have even made it to the Oxford English Dictionary. Like, bonga, defined as flamboyant or excellent. Bahala na, balikbayan, high blood. Yep, they're in the Oxford English Dictionary. Look under Philippine English along with other Filipino coined words. The OED has an entire Philippine English piece on it. The first editions were plant or animal names like abaca and tamarao. Recent editions include kilig, pandesal, and traffic as an adjective, defined as marked by slow movement of vehicles or congested. Filipino lexicographer Danica Salazar says the Philippine-sourced editions legitimize Philippine English as a variety in its own right. The words that got in did so from observed use online in publications and through linguistic studies. It'll be interesting to see what other Filipinized words make it next. What about keri or marites?
14: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
22: 400 plus Filipino athletes, 38 of 43 sports in the 20th Asian Games in Aichi, Nagoya, Japan. Carlos Yulo, Alexandra Ayala, EJ Obiena, and the rest of Team Philippines will battle for pride and honor against 40 other nations.
24: The 20th Asian Games.
22: Follow Team Philippines here on Sports Radio 918.
15: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
17: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
27: Pag-ibig fund, solid kaban!
28: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
29: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
28: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas na mahigit $84 billion. Mas mataas ang 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
30: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
31: From pasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
28: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
32: Makakadiscovery tayo ng mga international market. Eh, sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadami ang kanilang production.
28: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.
0: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa nag-iisa, nauna, at walang kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
22: 400 plus Filipino athletes, 38 of 43 sports in the 20th Asian Games in Aichi, Nagoya, Japan. Carlos Yulo, Alexandra Ayala, EJ Obiena, and the rest of Team Philippines will battle for pride and honor against 40 other nations.
1: The 20th Asian Games.
22: Follow Team Philippines here on Sports Radio 918.
2: Oras po natin, alas 12:00 na ngayong araw ng Sabado, 26 ng buwan ng Setyembre. At isang magandang hapon, Pilipinas. Ako po ang inyong makakasama. Siyempre sa nagpapatuloy po natin special coverage patungkol pa rin dito sa nagaganap na 28 Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan. 400 plus athletes ang sumasabak dyan sa kasalukuyan na kung saan ang ilan ay natapos ng kanilang mga kompetisyon at ang ilan naman ay patuloy na lumalaban. And at the same time, yung iba pag mag-uumpisa pa lang yung kanilang mga matches. Oras po natin 7 minuto makalipas ang alas 2 sa pagkakataong ito dahil medyo halo-halo din. No? But more of a good news para sa ating Team Pilipinas ang daladala nila, no, sa kanilang pag-compete nga po dyan sa Aichi, Nagoya, Japan. Currently, kasalukuyang sumasabak itong ating pambato sa men's 70 kilogram weightlifting na si Albert Ian De Los Santos. Sa lineup na ito, siya ang pinakabata eh. Siya ang pinakabata, aged 20 years old. At yung ilang kalaban niya dito is even competing in Olympics. But with the prowess na meron itong si Albert Ian, bringing his records na meron siya from the Junior Championships recently na naiset niya, di ba? Ay hindi malayo na makasabay siya para dito sa ating mga sa weightlifting po natin. Currently, si Ian De Los Santos dahil kanina after the snatch ay pumang-apat siya, no? Dahil nanguna ang Japan setting a world record na 154 sa kanyang lift na sinundan niya ng North Korea with 151. At sa snatch, pumangatlo si ang Uzbekistan at si Albert Ian ay naka 141 doon sa snatch. So isa lang yung pagitan nila nung Uzbekistan. So if Japan and North Korea will have a good lift, ay at least ang makukuha ni Albert Ian ay bronze medal. But hindi pa tapos. And ngayon nga lang itong Uzbekistan tried, no, sa kanyang second attempt para sa clean and jerk na 180. Sa kanyang first attempt, meron siyang 176 kilogram and it's a good lift. But on the second, 180, he failed to lift that. And on the third attempt, ay susubukan niya ulit yung 180. But itong si Albert Ian, on his first lift sa clean and jerk, meron siyang 178 kilogram sa kanyang unang attempt. And sa second attempt niya, he will try to lift 181 kilograms. So kapag na-lift niya to and it's a good lift, ay magandang balita. Of course, mas malalamangan niya itong Uzbekistan or at least Atay dahil pataas tang pataas din yung kanyang magiging ano dito no try although hindi pa natin alam sa kasalukuyan. So sa kasalukuyan, yan po ang ating inaabangan sa mga oras na ito, ang kanilang kompetisyon dito sa men's 70 kilogram final ng weightlifting po. So si Albert Ian de los Santos being the youngest nga ay talagang tinututukan din dahil recently no ay kumbaga ay yung ating mga weightlifters sila ay kumbaga hindi pa maganda yung mga finishes nila, narrowly misa sa the podium lang, but right now si Albert Ian de los Santos is going to try on his second attempt to lift 181 kilograms. Kanina ipinakita niya na parang hindi siya, kumbaga wala pang failed lift. Itong, ay hindi, yung ikatlong lift niya dun sa snatch, nag-fail siya. But now, mga kaibigan, it's a good lift for the second attempt. 181 kilogram para kay Albert Ian de los Santos. And talagang tuwang-tuwa itong kanyang team na nandyan. Of course, ang kanyang nanay na si Coach Diwa de los Santos, na coach niya rin, ay talagang masayang-masaya. And it's a good lift. Currently, he's being ranked number 1 at hindi pa nagli-lift itong Japan at North Korea. And we're hoping for the best for Albert Ian, but itong Uzbekistan will try on his third attempt to lift a 181 kilogram. Talaga namang yung mga kasama natin dito sa studio ay talagang kumbaga very kinakabahan din, no? Dahil ang laban nito mga Pinoy na lumalaban dito, parang dala-dala din na tayo, di ba? O parang kamakailan lang ang laban ng magkapatid na Yulo, na kung saan na si Carlos Yulo nga, idiniliver niya ang dalawang medalya para sa Pilipinas, eclipsing his performance noong 2024 Paris Olympics. Carlos Yulo, gold sa men's floor exercise at the same time, gold din sa vault. Si Juancho Bisana naman, finished 5th doon sa kanilang vault. And it's a bad lift for Uzbekistan for his... talagang ano eh, no? Talagang it's a no lift. Kumbaga, failed lift sa kanyang third attempt ang Uzbekistan. And Albert Ian is having a good chance to secure a medal para sa Pilipinas. So, sa last attempt ni Ian, he will try to lift 183, no? Ang kanyang so sa currently ang kanyang total ay meron na siyang 322, tapos si Uzbekistan ay may 318. So malayo-layo ang lamang, but now yun nga ang Japan will try to lift naman na sa kanyang first attempt 183 sa clean and jerk. So yun nga, sa balik tayo sa gymnastics, dahil nga pag lumalaban itong mga Pilipino ay parang kasama tayo eh. Kasama tayo, plus one yung powers natin sa kanila. So aside from that, sa horizontal bar, itong si Eldro Yulo kagabi ay nasungkit niya ang bronze medal with a score of 13.666. So maganda yung kanyang naipakitang performance doon. Although halos pumantay pa nga yung ika-apat. Doon nag-slip siya, di ba? Pero yung kanyang execution ay naipakita niya ng maganda. Kumbaga malinis yung naging performance niya. So it's a bronze medal for Eldro. So it's also ano, 'di ba? Talagang itong magkapatid na Yulo, dahil it's their second time competing along each other. Parang nung nakaraan sa may China 'yon, 'di ba? Championships nila ay si Carlos secured a sa floor exercise yata 'yon ng gold, and si Eldro na secured yung bronze. But this time, 'di ba, si maganda yung kanilang ipinakita diyan po sa gymnastics. And at the same time, sa ibang usapin mga kaibigan. Aras mo natin 14 minutos makalipas ang alas 2. Ito si Albert Ian will try to lift, no, ang kanyang third attempt 183 kilograms dito sa men's 70 kilogram pa rin ng weightlifting. So let's see kung ano yung magiging performance niya. And now he's lifting. It's a clean. Aha. Uh-huh. And it's a good lift. 183 kilogram for Albert Ian de los Santos. At sa kasalukuyan, no, dahil lang Japan na secure niya ang kanyang first attempt ng 183. So Albert Ian now have a total 324 sa kanyang resulta, securing at least a bronze medal na to, dahil kumbaga ang magtatagisan na lang dito is Japan and North Korea. And possible pa na tumaas yan, ha? Possible pa. But let's see kung ano pa yung mangyayari, no? But it's still a good performance, good game para kay Albert Ian. Ito, maghahantay na lang tayo at ihahatin namin sa inyo ang balitang yan. Oras po natin 15 minutos makalipas ng alas 2 sa ating pagbabalik. Dito pa rin sa ating special coverage ng Asian Games Update. Kasama nyo pa rin Matthew Pacheco dito lamang sa Sports Radio 918.
3: Panibagong pagsubok ang harapin ng Team Pilipinas
4: mula September 19 hanggang October 4
3: sa pinakamalaking multi-sport game sa Asia, ang 20th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan.
4: The 20th Asian Games.
3: Sa tulong ng Philippine Olympic Committee at Philippine Sports Commission, ihahatid ng Sports Radio 918 ang mga development, highlight at sidelight ng kampanya ng mga Pilipinong atleta. Hindi matitinag, hindi pasisiil, lalaban para sa karangalan ng sambayanang Pilipino. The 20th Asian Games.
4: The 20th Asian Games.
3: Dito sa Sports Radio 918.
6: Dahil sa sunod-sunod na balita ng mga lindol sa bansa, madalas naririnig natin ang mga terminong magnitude at intensity. Pero ano nga bang pagkakaiba ng dalawa? Ang magnitude ay ang sukat ng enerhiya ng lindol. Sinusukat ito gamit ang mga instrumentong seismograph. Samantala, ang intensity naman ay ang sukatan ng epekto ng lindol. Kung gaano kalakas ang naranasang pagyanig at pinsalang dulot nito sa mga tao at istruktura. Magkaibang datos, pero parehong mahalaga. Katuwang ang Radyo Pilipinas, dapat alerto publiko.
3: Sports Radio 918 AM.
4: Team Pilipinas,
3: lalaban para sa bayan.
4: The 20th Asian Games
3: sa Aichi, Nagoya, Japan.
2: It is now 2:17 in the afternoon. At saka sa lukuyan nga, at least a bronze medal secured para dito kay Albert Ian De Los Santos. So currently sa kanilang standings, North Korea is leading with 338 sa kanyang total result, and ang Japan 337. With Albert Ian's result, dahil wala ng taray sa iba, no? Uzbekistan failed to lift yung 181, so meron lamang siyang total na 318 kilograms. So it's a good thing para dito sa pamangkin ni Ate Heidi, ang ating Olympic champion, ang kauna-unahang medalya, gold medal I mean, na naiwi or nag-uwi, no, dito sa ating bansa. Walang iba yan, ang pamangkin niya to, si Albert Ian, tapos turo-turo din of course sa kanya, diba? So nasa jeans yata nila, no? Galing. But on the other hand, mga kaibigan, yun nga, sa 3x3 basketball, itong ating mga pambatang Gilas Pilipinas women settled for silver after falling to Japan na sa kanilang gold medal match kahapon. Ang Gilas Pilipinas men naman finished fourth, losing to Iran 10-21 sa kanilang bronze medal match. So medyo hindi naging maganda yung katapusan nung kwento, kumbaga run ng story ng 3x3 men natin. But it's still a good thing para sa kanila, diba? Kaya nila makipagsabayan doon sa kanilang mga naging performance sa 3x3 basketball. So yan ang magandang balita sa ating 3x3 basketball. So still hoping sa IMAG ay yun nga, sa mga naging panayam, sa mga executives and even sa coaches, ay yun, isa sa paghahandaan nila. Sa ibang usapin, mga kaibigan, no, ngayong umaga lamang itong si Kuya Carlo Paalam sa boxing, sa 55 kilogram, no, sa men's boxing quarterfinals, tinalo niya itong bata paraw ito, eh. Pero grabe kung lumaaban din, di ba, si Jadumani Mandingbam ng India. So with that win, Carlo Paalam secured his spot para sa quarter finals. At narito mga kaibigan ang naging panayam sa kanya ng POC Media Pool dyan po sa may Japan matapos ang kanyang laban. Narito po muli, Carlo, paalam.
5: Okay, Carlo, ulitin lang natin yung kanina. Congratulations sa panalo. Anong masasabi mo sa naging performance mo kontra sa fighter ng India?
7: Sobrang ganda po yung laban namin. Kaka adjust din po talaga ako sa taas ng ring kanina po kasi yun nga, first time ko nung lumaban.

0: kasi sacrifice namin yung panalo talaga, hindi namin inisip yung ano decision basta manalo ko.
1: Happy ka? Contento ka sa simula? Sa pakiramdam mo?
0: Siyempre po, sobrang saya po kasi yun nga po, nanalo po tayo sa awa ng Panginoon po. Dahil din sa Panginoon na tinulungan din tayo po sa mga coaches ko.
1: Na-feel mo hindi ka kinakalawang?
0: sa bagay, hindi lang po. Kasi yun nga po, yung endurance talaga po. Ay nahabol ko po. So, thankful po ako kasi lumabas yung endurance na ganun po kahit pagod po. Parang si Pacquiao lang po eh. Anong buos buhay talaga po yung boxing po. Sa una din po, sana po mga tayo mga Pilipino po, sana po wag mo kami po i-bash kasi sobrang hirap ng laban dito po. Kasi sana po, sumurtahan nyo kami, hindi nyo kami i-bash kasi pagdala pa lang ng mga pangalan namin dito, dala namin Pilipinas namin, singdugo lang tayo. Sana po, supportaran nyo kami po, i-pray nyo palagi kami kasi para sa bayan naman to yung nilalaban namin eh. Hindi lang apelido namin, bayan namin, dala namin to.
1: Sinong kalaban sa sunod?
0: Piso ko po, China po.
1: Nakalaban mo na ba yun?
0: Hindi pa po.
1: So anong tingin mo dito sa draw na ito? May kasakstan pa?
0: Gawin nyo yung best ko po. Kita lang kami. Lahat naman kami ensayado dito eh. So tiwala sa sarili na sana manalo po. Sabay ng pagdarasal ng Panginoon po.
1: Bronze ang iyong finish dito ng 2018. Naka-quarterfinal ka lang ng 2023. So ngayon, anong nasa isip mo?
0: Siyempre po, by step lang po. Isa-isa lang po. Hanggang abot ng dulo po. Na pala rin tayo every fight na manalo po.
2: Carlo, last na lang, message na lang kay Nesty na may laro mamaya.
0: From mga teenage, good luck sa'yo ate. Gawin mo yung best mo. Lahat kami nakasuporta sa'yo, lahat ng team, coaches, at lalo na para sa bayan po. Good luck ate.
3: Oras mo na 23 minutos makalipat sa alas 2 yan si Kuya Carlo. Kakalabanin niya si Jiamao Zhang ng China sa kanyang susunod na laban para sa quarter finals. But at this moment sa ating men's 70 kilogram final ay Japan have failed his 193 attempt. So he's sitting on the second place sa silver medal. But the North Korea, meron pa bang lift itong North Korea? Wala na rin. So tapos na. Official na. Bronze medal para kay Albert Ian De Los Santos sa men's 70 kilogram. Mga kaibigan, ready ko lang yung graphics. Cut muna tayo ha. Oras pa rin 23 minutos makalipas ang alas 2 sa ating pagbabalik. Dito pa rin sa ating special coverage ng Asian Games Update. Dito lang sa Sports Radio 918.
4: This is a public service announcement.
5: Sa nararanasan nating matinding init ng panahon, maging ligtas at iwasan ang heat exhaustion at heat stroke. Regular na uminom ng tubig. Magsuot ng light-colored, presko at maluluwag na damit. Siguruhing may sapat na bentilasyon ang inyong mga tahanan. Maligo para mapreskuhan ang katawan. Basahin na malamig na tubig ang balat kapag nagsimulang makaramdam ng pagkahilo o pag-init ng katawan. Kung maaari, huwag lumabas sa mga oras ng pinakamainit na sikat ng araw, partikular sa pagitan ng alas 11 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Kung lalabas naman, ay magdala ng payong, pamaypay o mini fan, face towel at huwag kalimutan ang inuming tubig. Kapag nakaramdam ng pagkahapo, matinding pagkahilo, panghihina o may kakilalang nawala ng malay dahil sa init ng panahon, agad na magtungo at humingi ng tulong sa pinakamalapit na health facility sa inyong lugar.
4: This is a public service announcement.
6: Public service announcement
4: from PBS, Presidential Broadcast Service, at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Sakaling magkaroon ng landslide sa inyong lugar at kinakailangan yung lumikas, huwag munang babalik agad sa bahay nang walang go signal ng mga otoridad. Intayin ang abiso nila kung ligtas nang bumalik ng inyong bahay. I-report ka agad kung may nawawalang kamag-anak, kaibigan, or kakilala na baka na-trap dahil sa landslide. Kapag nakabalik na sa bahay, i-check ang mga pundasyon nito kung may sira o ligtas pa bang tirhan. I-report sa otoridad ang anumang nasirang cable ng kuryente o naputol na mga linya ng tubig para agad na maaksyonan. Kahit natapos na ang sakuna, kailangan pa rin tayo mag-iingat ha. Hashtag panatag ang may alam.
8: Maging panatag Pilipinas.
9: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
5: Dahil

0: Ang totoo, yung totoo, ang dapat ninyong malaman.
1: Nagalit sa internet ang fake news.
2: Ang ginagawa ng fake news, tinatapon niyo yung tao.
3: What they are doing is creating panic.
0: We say no.
4: Yung paggalat ng fake news, and some of it's dangerous.
5: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
0: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
4: Stop telling us fake news because you're wrong.
0: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
6: Sports Radio 918 AM.
7: Oras mo na 26 minutos makalipas ang alas 2, mga kaibigan, and it's official. It's another bronze sport team, Philippines, courtesy of Albert Ian De Los Santos sa men's 70kg final ng weightlifting. At congratulations para sa kanya. No, we are very proud sa pinakita ng ating napakabata pa nating representante para dito sa weightlifting, di ba? And still more to come para sa kanya yung pinakita. So, balikan lang natin na ang total result, no? Ang kanilang men's 70kg na ginanap po dyan sa Nagoya City Trade and Industry Center. So, ang North Korea na-capture nila ay, of course, the gold medal with a total result ng 349kg with 151 sa snatch and 198 sa clean and jerk. Ang Japan naman, total of 342, no? At meron silang 154 sa snatch, tapos 188 sa clean and jerk si Masanori Miyamoto ng Japan yan. Sa yung sa North Korea kanina si Wonju Ri. Tapos ang ating Filipino representative sa category na yan si Albert Ian, a total of 341 sa snatch and 183 naman sa clean and jerk. So napakagandang performance para kay Albert Ian and congratulations sa kanya. So, sa ibang usapin mga kaibigan, dito naman sa larangan ng boxing, pagkatapos nga ni Carlo Paalam, looking forward to have his best finish sa kanyang category sa boxing, men's 55kg, ay hoping naman no, ngayong hapon, dahil susunod naman na sa sabak, mamaya yan sa women's 60kg, no, sa may Nishio Gymnasium, itong ating pambato na si Olympic medalist din, di ba? Nesty Petesio, kalaban niya ang Jordan, si Mace Alrim Abok Hadidja. So, hoping na maging good finish din para sa ating boxing or boxers itong kanilang paglalabanan po ngayong hapon. So once again, congratulations sa mga nag-a-advance, of course, sa kanilang mga next matches. And speaking of advance, beach volleyball mga kaibigan. Shoutout kina Ate Bernadette Pons at Sisi Rondina. Naka-react sila sa ating mga Facebook post. Talaga naman nakatutok din sila. At syempre, sinusubaybayan din natin yung kanilang mga laban. At syempre, itong tandem naman, no, dahil si Sipons, ang tandem ng Sipons, ay banse sila para sa round of 16. At the same time, itong ating tamba ng Kylem Progelia and Sofia Pagara completed a 3-game pool G sweep after beating the Hong Kong's Wing Man To and Wing Tong To 21-19-21-17 to advance to the round of 16. So it's a good thing para sa ating beach volleyball teams. Congratulations, pasok sila sa round of 16. And ngayon lang, no, ngayong hapon lang inanunsyo ng PNVF president and SGA founder na si Frank Lau, no, na itong mga insentibo para sa ating mga volleyballs. Makasecure sila ng gold medal ay dadagdagan mismo ng kanilang association. Aside pa yun sa insentibo na pwedeng maiwi na according sa batas natin. And with the ano, 'di ba, with the announcement of PSC chair Pato Gregorio, 'di ba, the gold medalists will be incentivized. Incentivized? Baga may incentive siya na 2 million. Sa silver medalist, 1 million. Tapos ang bronze medalist ay merong 400,000. So, yun. Malaking bagay din yun. And at the same time, syempre, yung mga private, ano pa, ay pwede rin sila na mag-uwi no, ng kani-kanilang, ano, ng kani-kanilang, kumbaga, from other associations, ganyan, di ba? So, malaking bagay po yung bagay na yun para sa kanilang, kanilang moral, sa kanilang pagkumpit. It's 2:31 and currently mga kaibigan, no, si Albert Ian De Los Santos has officially secured a new junior world and Asian record sa clean and jerk at 183 kilograms. Feeling ko may itataas pa yun eh, kung may ano pa, fourth attempt. Kasi parang hindi nag-flinch si Kuya Albert Ian eh. And that's a very good na accomplishment bilang para sa kanya bringing the honors for Team Philippines dyan po sa IG Nagoya. Once again, congratulations Albert Ian. Ha. So, yun nga, kung babalikan natin yung ating pinag-uusapan about sa beach volleyball, it's a good thing na pasok itong tandem ni Rogelia Pagara and si C. Ponce sa round of 16. Samantala mga kaibigan, usaping esports naman, itong Pokemon Unite natin. Although yung sa Puyo Puyo Championships natin, si Kuya, ano, si ano, yung ating representative doon, he was eliminated. But itong ating, on the bright side, itong ating C-Ball team sa Pokemon Unite secured, ayun, si Carl Owen Gonzalvo. O parang tatlong Carl ba yung Pinoy natin doon? Kasi si Carl Eldro, tapos si Kuya Carl Owen, tapos meron pa tayong aabangan si Kuya Carl Tizzy, di ba? So, we're excited on that. But ito nga, ang ating Pokemon Unite scored a 2-0 win over Chinese Taipei in its second group A match dahil na-DNS sila kahapon eh dahil sa uniform against Kazakhstan. So, I think they still have a match this afternoon no, na kung saan ang ating Pokemon Unite no, ay makakatunggali naman ang bansang kanina, di ba, Chinese Taipei ang kanilang tinalo. Ngayon, ang kanilang makakatunggali ay ang Malaysia at 2:40 p.m. So, susunod na rin, no? Maya-maya lang ay mag-uumpisa na yan. So, if they have secured this, they will advance to the next stage ng kanilang laban. Diyan po sa esports, ang debut ng esports sa Asian Games. Sa iba pang usapin, itong athletics naman po natin mga kaibigan sa men's 200 meters, si Neil Catral advances to the semifinals. He booked his spot in the men's 200 meter semifinals after clocking 21:49 seconds, ranking 21st overall across the combined heats, no? Na ginana po yan kaninang umaga. So mamayang gabi ang kanya magiging laban. So tunghayan din natin yan na dahil syempre itong ating athletics team natin is also aiming for a very good spot din, no? Makasecure sila ng medal. Of course, headed by our very own ang ating record holder din, Asian record holder sa men's pole vault, si Kuya EJ Obiena. But he will not yet compete pa this day. So, up to upcoming days, tabayan na natin yan. I-defend niya yung gold medal para sa Team Philippines. Samantala, sa marathon naman, yun nga, napaulat na si Kuya Sunny Wagdos ang ating Philippine Men's Marathon National Record Holder ay hindi tumuloy to compete dito sa Men's Marathon dahil nga sa kanyang sakit, no, sa kanyang lagnat. So, he's not yet totally recovered. But, itong kanyang kasama na si Richard Salanyo still competed, no, although on and off din yung kanyang fever according sa kanyang Facebook post. But itong si Kuya Richard, sumabak pa rin and placed 14th in the men's marathon after clocking 2 hours, 20 minutes and 20 minutes and 34 seconds. Ang bilis pa rin nun, anong pacing nun? Napakahaba pa rin nung, kumbaga napakabilis nung kanyang naging performance although it was not enough. Dahil syempre, may mas mabilis sa kanya. Sa, alam nyo ba yung sa world record ng men's marathon? Sub 2 hours ang meron. I think that's 1 hour 59 and 40 seconds. yun yung world record. Pero dito sa Asian nga, sa Asian Games, yun nga, yung na-clock ng ating Team Philippines. Medyo malayo-layo pa. And sa women's marathon naman ay si Artjoy Torregosa also takes the 14th place after finishing with a time ng 2 hours and 48 minutes and 36 seconds. Mabilis pa rin, no? Sub 3 para dito kay Artjoy Torregosa. Samantala mga kaibigan, sa ating pagbabalik, oras po natin alas 2:36, pag-usapan naman natin, no? Yung iba pang mga games nakasalukuyang ginaganap, and at the same time yung mga upcoming games na tututukan pa natin ngayong araw dahil kalagitnaan pa lang ng araw. Alas 2:36 sa atin, isang oras advance ang Japanese time, di ba? So alas 3:36 sa kanila. Sa atin po yung pagbabalik dito pa rin sa ating special coverage ng Asian Games 20 at Asian Games Aichi Nagoya dito lang sa Sports Radio 918.
8: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
9: One of the fondest memories I have as a kid is riding the jeepney. It made me feel like a king. Dahil ito ang King of the Road. The jeepney or jeep is a cultural symbol that has transported us to school, the office, sa mall, at sa iyong first date. Mura, makulay, at mabilis. Yan ang ating jeep.
10: Maari bang umusog-usog ng konti?
9: Sakay na!
8: Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool.
11: Mainit na usapin ngayon ang pack silica. Madalas itong mabanggit sa mga balita at laman din ng mga diskusyon sa social media. Pero ano nga ba talaga ang pack silica? Gaano nga ba ito kaimportante sa Pilipinas? Ang pack silica ay isang high-tech manufacturing at innovation hub na planong itayo sa loob ng New Clark City sa Tarlac. May lawak itong humigit-kumulang 1,620 hectares. Kapag naisa katuparan, target nitong maging sentro ng mga industriyang gumagamit ng makabagong teknolohiya gaya ng semiconductors, artificial intelligence o AI at advanced manufacturing. Ayon sa Basis Conversion and Development Authority o BCDA, aabot ng 40 hanggang 70 billion US dollars na pamumuhunan mula sa iba't ibang kumpanya ang maaring mahikayat ng proyekto. At inaasahang makakalikha ito ng mahigit 130,000 mga trabaho. Ibig sabihin din ito ay hindi na kailangan pang makipagsapalaran sa abroad ng ating mga highly skilled professional. Narito ang paliwanag ni BCDA President at Chief Executive Officer Joshua Bingkang.
12: Maging brain gain tayo ngayon, imbes na brain drain. Nako, kasi kikita po natin yung ating mga engineers, yung mga computer science graduate natin ay nasa ibang bansa sila na nagtatrabaho sa mga malalaking mga kumpanya, no? Paano kaya kung dito sila magtatrabaho sa atin mismong bansa at tutulong, no, magbigay ng contribution para sa ating national development?
11: Kaugnay nito, tiniyak ni Department of Energy Secretary Sharon Garin na mahigpit na ipapatupad ang mga alituntunin sa enerhiya upang mapangalagaan ang kalikasan.
13: DOE is now trying to formulate what are the options. Kailangan yan malinis, hindi siya fossil or hindi siya coal, for example.
11: Ang tanong, kailan naman ito posibleng maisakatuparan? Ayon sa BCDA, target na simulan ang contract negotiations ngayong taon. Susundan ito ng planning stage sa 2027 habang inaasahang sisimulan ang konstruksyon sa unang bahagi ng 2028. Ang PAC Silica ay hindi lamang proyektong infrastruktura. Isa itong mahalagang hakbang tungo sa pag-unlad ng Pilipinas na patuloy na isinusulong ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
14: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Sports Radio 918 AM.
0: Subaybayan ang laban ng Team Pilipinas sa 20th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan.
6: The 20th Asian Games.
0: Dito sa Sports Radio 918.
7: Oras mo na ng 41 minutos makalipas ang alas 2 with the win of Albert Ian De Los Santos. We now have a total of 10 medals, 2 golds pa rin, 2 silvers and 6 bronze. Ako lang ba pero may parang hawig si Albert Ian kay ano? Kay Eldro, no? O sa katawan lang. Kay Sir Jemart, meron? Ah, kay Eldro, okay. At para sila merong bronze medal, di ba? So with that, the Team Philippines is still sitting on the 14th place. Ayun, sabi ni Sir Jemart, di ba? So, isa lang ba yun? Patapos mag-gymnastic, nag-weightlifting, no? Kagabi dahil na-secure nga ni Carl Eldruyulo ang bronze medal sa men's horizontal bar kagabi yan. At alam nyo ba, dahil na nag-gold medal ulit, itong ating kapit kontinente na Democratic People's Republic of Korea, meron na sila ngayong 5 gold medals. So sila naman, they're sitting pretty sa ikawalong puwesto sa ating overall medal tally ng 20th Asian Games. At yung 5 gold medal nila, guess what? Galing lahat yon sa weightlifting. So na-secure nila sa men's 65 kg, women's 49 kg, women's 57 kg, men's 70 kg, at women's 53 kilograms. So napakalaking ano na agwat din sa Pilipinas dahil with that, 'di ba, ang ating POC president Bumble Tolentino is hoping din ang ating Team Philippines ay makasecure ng at least 8 medals. So meron ng 8 gold medals. So meron ng 2 gold medals, 6 more to go. At dahil dyan, ang ilan nating mga kababayan ay patuloy pa rin lumalaban sa kanilang mga games. For instance, for example, itong ating mga archers, no, sa men's recurve qualification, the Team Philippines placed 15. Because itong ating Team Philippines, the men's recurve team of Chas Miven Colas, Girven Colin, Nigel Garcia, and Renian Kate Naweo combined for 1,762 points to finish 15 in the team standings and advance no, sa next round po ng men's recurve qualification. Sa women's compound naman, itong si Amaya Paz Cuanco leads Team Philippines na kung saan si Cuanco finished 28 out of 53 archers with 691 points while Michiko Gonzalez placed 36 with 682 and Vanessa Caparas finished 43rd with 667. Samantala, yung iba nilang mga competition sa archery like the women's recurve is still ongoing na kung sinin ni Naina Tagle, Gabriel Bidauren, Giliana Garcia compete in that category na women's recurve. Ang sa men's compound, itong si Paul Martin de la Cruz, Alon Hukutan, and Jeremy Report also competes on that. Tapos sa mixed team naman is also competing right now dahil hindi pa rin tapos sa kanilang qualification round no, para sa recurve sa archery. Samantala mga kaibigan, aside from that, sa iba pa mga updates, sa usapin ng fencing, itong ating men's saber, they exited, no? Philippine men's saber team have exited in the table of 16. No? Nire-represent ni Christian Jester Concepcion, Samuel Tranquilan, Eunice Daniel Villanueva, and Nathaniel Perez after bowing to India 27-45 sa kanilang table of 16. At alam nyo ba mga kaibigan, dahil sa pagkakapanalo ni Albert Ian De Los Santos, he ended, ano yun, ilang taon na medal drought yung kanyang kumbaga tinapos para ma-secure para sa men's weightlifting. He ended the 50-year medal drought. Diba? Ganun katagal bago nakasecure ulit ng medalya ang Pilipinas sa men's weightlifting. Napakabata pa niya na. So the future is bright para sa Philippine sports with these young guns na lumalaban sa mga ganitong klase ng competition. 20 years old, di ba? Si Eldro, ilang taon na siya? Di ba? Search natin kung ilang taon na si Eldro. And I believe, bata pa dahil kaka-move up niya lang sa seniors eh, di ba? And these guys are 18 years old si Eldro, according sa ating research. So, napakagandang moment ito. Napakagandang week para sa ating kumbaga week 1 pa lang dahil day 7 pa lang ng action sa Asian Games. So it's a good thing sa kanila at marami pang mga kasunod na magiging competitions. Sa shooting, si Ate Amparo Acuña misses the final wherein she just finished 31st in the women's 50-meter rifle 3 positions qualification, and that's why she did not advance to the final. Samantala, mga kaibigan, ilang minuto makalipas ngayon ay mag-uumpisa na rin ang laban ni Ate ni Ate Nesty Petesio, no, para sa kanyang match po ngayong hapon na ito. Makakatapat niya Jordan . So talagang we're hoping then na maging magandang performance, just like the performance ni Carlo Paalam, no, advancing to the round of 16. So I mean to the quarterfinals. Si Nesty Petesio, ito round of 16 na. If she win against Miss Alrim Abok Hadija ng Jordan sa women 60 kilogram, ay pasok na rin siya sa quarterfinals. Parang si Jun Milardo Gaire, di ba, also nag-advance para sa quarterfinals. So 3:15 ang tabayanan natin yan, ang magiging laban ni Nesty Petesio. Sakto, no, sa programa ni Sir Romuel, kasi sports lang, boxing yon. So deliver natin dyan yung mga latest updates. At sa kasalukuyan, mga kaibigan, itong baseball team natin fighting for the placement round, their match was interrupted because of the rain na kanilang nararanasan po dun sa Toyohashi Municipal Baseball Stadium. But currently, ang kanilang score, no, nagumpisa ang kanilang laban kaninang alas 11, lamang ang Hong Kong China with 7 points against the 5, no, ng 5 runs ng ating Philippine team sa baseball. So still up until the end sa kanilang mga remaining matches, and nag-continue na nga, no, yung kanilang laban pala dito sa baseball as of the moment. At mamaya din sa women's softball, makasaysayan to yung ating Philippine Blue Girls, di ba, ay lalaban against Jordan sa kanilang unang laban para sa softball competition, fresh mula sa World Cup itong ating softball team, di ba? And at the same time, sa kasalukuyan ay lumalaban pa rin, no, sa equestrian, sa dressage category itong si Tony Leviste, na kung saan she represents the Philippines dyan po sa category na yan. So that's the latest, no, pagdating sa mga usapin po natin with the results, no, na meron po tayo sa ating Team Pilipinas as of the moment. At mamaya ang tabayanan pa natin, syempre, ng usapin din pala, ano rin pala, skateboarding, mga kaibigan, sa Men's Street. So sa kasalukuyan, Men's Street Prelims Heat 1 pa lang ang nagko-compete. Mamaya sa Heat 2 na inaasahan alas 3 G's ng hapon mag-uumpisa ito, magko-compete naman si Mark Feliciano tapos si Renz Gelig. So silang dalawa, si Mark Feliciano, age niya 29 years old. Itong si Mark Gelig parang parang so Renz pala, Renz Gelig ay 20 years old din. So they will compete diyan sa Aichi Sky Expo Hall B. So with that, 'di ba? Like the previous performance ni Mazal Paris finishing fourth sa Women's Park. Tapos sa Men's Park naman si Jericho Fernandez finishing 4th. At si Mazel finished 5th. Tapos si Jericho finished 4th. So, mga na rin ang pinapakita nitong ating mga kababayan dyan. And speaking, no, ng mga future games po natin with 10 minuto bago sumapit ang alas 3. Pag-usapan naman natin si Ate Alex Iyala. She exited, no, sa kanyang unang match sa Singapore Open sa round of 16 yun, di ba? So, tinalo siya ng Russian player na si Tatiana Prosorova. Ba't nawala yung sinesearch ko? So, si Tatiana, ang world number 80, no, na tumalo sa kanya doon sa kanilang naging laban, eh medyo nagkaroon yata ng kumbaga, na-halt yung kanyang run, magandang run, sa Singapore Open. So, si Tatiana Prozorova, ayon sa reports, ay forced to withdraw, no, sa Singapore Open after being hit in face by ball. So nung itong ating world number 80 na si Tatiana Prosorova na nag-upset kay Ate Alex diyan sa Singapore Open was forced to withdraw from her debut WTA Tour single semifinal by a WTA Tour physiologist, no, after being hit in the face by a smash during a doubles match that was potentially 3 points from its conclusion. So dahil doon, itong 22-year-old, no, matapos siya matamaan, ay natumba siya as Perez and Katoros to the other side of the court to check on her. After a short delay, Prosorova left the court for a medical timeout before retiring from the match. So maganda na sana eh, kasi parang after nung matalo niya si Alex, naka-move on pa siya sa next round eh. Pero ito nga, si Alex Ayala, ang ating world number 18 and Philippines number 1 women tennis player ay magko-compete sa Aichi Nagoya, Japan, which will start on September 27, ang round 1. But because itong si Ate Alex, seeded number 1 sa women's single, so meron siyang opportunity, kumbaga meron siyang privilege to have that first round bye. So bye para sa kanya, unang sa unang round wala siyang makakalaban dahil seeded number 1 nga siya. But after the match between Pacharin Chepchande ng Thailand at Mahin Aftab Qureshi ng Pakistan, kung sino manalo sa kanilang dalawa, yun ang makakatapat ni Alex Ayala sa women's single. So aside from competing doon sa women's single, ay magko-compete din siya sa women's doubles na kung saan makakatandem niya itong si Shaira Rivera. Siyempre, very own Filipina player din po natin yan. Na kung saan umaban sina may buy na opportunity ng si Xinyu Zhang ng China at Xiaozhan Yang ng China, no, na makakatapat nila potentially kapag natalo ni Alex at ni Shaira itong si Ching Lam Lai at Calista Liu ng bansang Hong Kong. So with that, no, dahil nga sa naging performance ni Ate Alex, nag-exit siya, medyo mahaba-habang panahon para makapagpahinga. And I think they are already bound papunta dyan sa may Nagoya, Japan, kung saan gaganapin nga po itong match nila, no, nito ni Alex Ayala. Sino pa bang mga inaabangan natin, mga kaibigan? Of course, ang ating esports team, no, ang MLBB natin, medyo huli sila eh dun sa esports na maglalaro eh. Excited na akong makuha nila yung gold. Kung ang gymnastics, merong Carlos Yulo. Sa esports, sa ML, meron din tayong Carl Tizzy. Kasi Carl Tizzy, although wala pa sa Olympics yon, di ba? World Championships, meron na siya. Sa SEA Games, meron na rin siya. Sa yung mga MC, ano na yun? Mid-season, MSC. O, di ba? Kumbaga, ma-secure niya lang itong Asian Games sa gold medal, di ba? Isa na siya sa most decorated player, of course. Pagdating naman sa larangan ng esports. Samantala mga kaibigan, 6 na minuto bago sumapit ang alas 3 ay isang magandang hapon. Ang susunod nating programa mga kaibigan, tumutok lang dahil makasama niyo si Sir Romuel para sa esports lang. Sa pinboxing yan, syempre tututukan din natin ang laban ni Nesty Petesio. Maraming salamat sa lahat ng ating nakasama sa Masters Control. Ang iba pang mga updates, tutukan niyo mga kaibigan ha, sa aming Facebook page, Sports Radio 918, sa aming X, Sports Radio 918, sa aming YouTube, Sports Radio 918 pa rin. At sa iba pang mga balita, pwede kayong magbasa dyan sa radiopilipinas.ph/sportsradio. Muli, sa magandang hapon Pilipinas, ako po inyong nakasama sa ngalan ng buong puwersa ng bumubunang ng pamuna ng Sports Radio. Ako po inyong nakasama ngayong hapon na ito, Matthew Pacheco, at isang magandang hapon Pilipinas.
15: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
16: ang kwento ng adobo. From its humble beginnings sa hapagkainan ng mga Pilipino noong ika-16 na siglo to 21st century international tables, adobo, the most famous and the country's national dish, speaks of our culture, the sour and the salty, the sweetness and spice, mixed with the richness of tender chunks of pork or chicken, sometimes both, together. It has traveled provinces, cross continents to inspire chefs and delight peoples across the seas. Traditionally cooked in clay pots, the Spanish gave the name adobo to the dish, from adobar, which means marinate. It is an indigenous cooking method that uses vinegar and salt to preserve food in the tropical climate. It's been cooked a multitude of ways. Simple, may maanghang, merong may coconut milk, depende sa rehiyon na siyang pinanggalingan. It's so flexible, it can create various and sometimes new tastes. Panlasang Pinoy has listed 31 of what they call insanely delicious adobo recipes. There's the traditional chicken adobo, simple, made with chicken, soy sauce, vinegar, garlic, peppercorns, and bay leaves. There's adobo that varies in color and taste, adobong dilaw, adobong pula, at adobong puti. At hindi lang lutong chicken or pork, may adobong tahong, adobong kangkong, and chicken feet adobo. The New York Times once shared on Twitter a simple chicken adobo recipe as comfort food to cook in the middle of winter. The Food Network had its own adobo recipe, and there is apparently a Spanish chicken adobo with chocolate. This humble but iconic adobo is not without controversy. Wikipedia says a Trade Department once announced plans to standardize the most popular Filipino dishes to make them easier to promote, starting with the adobo. Maraming hindi natuwa at binatikos ang plano. The agency did a 180, said it's not mandatory and will only be done as a benchmark to define a basic traditional recipe para malaman kung tunay na Filipino dish pag nasa international setting. The adobo has been honored abroad, was runner-up in the Best Nouveau Street Food in the 2010 LA Street Food Fest. Philippine Primer says Chef Gordon Ramsay picked a pork adobo burger in Good Morning America's Battle of the Burgers in 2017. One can say the mix of flavors and spices of this iconic dish is a perfect foil for the Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple or fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus.
15: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
17: Panibagong pagsubok ang harapin ng Team Pilipinas
18: mula September 19 hanggang October 4
17: sa pinakamalaking multi-sport games sa Asia, ang 20th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan.
18: The 20th Asian Games.
17: Sa tulong ng Philippine Olympic Committee at Philippine Sports Commission, ihahatid ng Sports Radio 918 ang mga development, highlight at sidelight ng kampanya ng mga Pilipinong atleta. Hindi matitinag, hindi pasisiil, lalaban para sa karangalan ng sambayanang Pilipino. The 20th Asian Games.
18: The 20th Asian Games.
17: Dito sa Sports Radio 918.
19: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
20: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
21: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
20: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas sa mahigit $84 billion. Mas mataas ang 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna. Para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
1: yung mga tribo, yung mga mangyan. So, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
2: From pasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
20: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
22: Makakadiscovery tayo ng mga international market. Eh, sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadaming kanilang production.
20: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.
23: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan. Sa Sports Radio, kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka, sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna, at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio, 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio, 918 AM, where sports is great and up to date. Walang prenong sports balitaktakan. Mga in at out sa mundo ng palakasan.
24: For the first time, the Warriors have won their first.
25: Straight away, Shotty Davis.
23: Kinig na at huwag magpahuli. Huwag magpahuli sa sipa ng sports balita. Mga pre,
26: bawal ang pikon.
23: Bawal ang pikon. Sports lang. Sa Sargo na. Sa Radyo Pilipinas 2, 918 AM.
27: Magandang hapon po. Sabado na naman at nandito na naman po ang inyong lingkod, Romuel Alarcon, dito po sa programang Esport Lang para sa Sports Radio 918. Magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon sa at magandang gabi sa ating mga kababayan sa iba't ibang panig na mundo. Siyempre ang aking mga kababayan sa Karamuang Kamarineso, Diyos Maray na hapon sa Indunga Boss, Bat 71 ng Arroyo High School at EDSES 67. Siyempre ang aking anak na si Fatima Luxemburg Alarcon, Datan, ganun din ang aking apo na si Aparo, si Ronald na aking son-in-law, ang aking apo na si Nicole, si Cheska, ganun din naman si Ruth at si Pamerica Ruth. Yan po yung mga anak natin. Magandang hapon po sa inyong lahat. At binabati ko rin nga nga pala dahil anniversary itong linggo na ito ng ating kaibigang pastor, yung kanilang church, Grace Christian Baptist Church, dyan po sa AFP Road sa Holy Spirit. Happy anniversary po sa inyong lahat, kasama na ang iyong mahal na pamilya. Siyempre ang mga teacher ng aking apo na si Cheska, si Tirso Cruz Peralta na teacher din sa siyempre Judge Feliciano Belmonte Senior High School. At yung aking mga classmates, si Rizal Buendia Aleya dyan naman sa UAE, ganun din naman si Sarina and Buenaventura dyan sa Calgary, at siyempre yung aking pamangkin na nasa Doha, Qatar, Cheryl Palaya. Dire-diretso na po tayo dahil na nasa linya na po natin ang ating guest ngayong hapong ito. Walang iba kundi ang WBC, sabi nga, Australia Asia Minimum Weight Champion. Walang iba kundi si Renden Opas. Magandang hapon sa iyo, champ!
28: Hello po, magandang
3: Ang hapon po sa inyo, sir.
27: Yes.
3: Sa mga tagapakinig natin.
27: Salamat sa pagbibigay daan mo sa aking sabi nga pag-interview ngayong hapong ito at medyo na unsyami tayo na nakaraan, pero alam ko masyado lang talagang busy ka. Ganun din naman. Congratulations nga pala. Ikaw ay napakagandang ehemplo sa mundo ng boxing kasi ito po ay kagagraduate ng criminology, kung hindi ako nagkakamali, tama ba? Congratulations sa iyo. So siguro sa 1,000 na mga boxer, siguro isa ka lang out of 1,000, and I'm really very very glad na meron tayong mga ganyan at sana maging huwaran ka ng mga darating pang mga what do you call this mga boxer na katulad mo. Matanong kita, paano, kasi curious ako, paano ang ginawa mo para makatapos ka na yung pag-aaral habang napakagaling mo in the sense na champion ka sa regional weight class mo?
3: Minimaintain ko lang po, sir, yung pag-aaral. Dapat balance lang. Hindi naman na buong araw na nag-iensayo, dapat ano lang, sir.
27: Paano mo na isisingit yung ano mo, pag-aaral mo? Kasi siyempre, very hectic yung tinatawag na ano mo, yung training schedule mo eh.
3: Sakto lang naman sa oras. Yung walang klase, doon na mag-iensayo, wala nang ibang gagawin sa'yo.
27: Ilan taon mo binunuyan? Siguro, lampas ng 4 na taon yan. Sigurado ako.
3: Opo, sir.
27: So, anong school? Anong school ka ba nag-graduate ng criminology?
3: Dito po sa Baguio, sir. University of Baguio po.
27: Hmm, wonderful. At least sana ikaw na yung gawin nilang, sabi nga eh, magandang ehemplo. Kasi magandang ano yan eh. Kasi hindi habang panahon, boxer ka eh. So, kailangan may transition ka. Pwedeng maging coach ka, trainer or what. Pero mas maganda kung mapapractice mo yung iyong karera.
3: Opo.
27: Ano ba balak mo doon sa karera mo? Kung sakasakali na bibitaw ka na sa mundo ng boxing?
3: Sa akin naman po, sir, open naman po ako na magturo din ng boxing sa mga schools. Kasi gusto ko din na ma-share yung talento na binigay sa akin ng Panginoon sa mga bata.
27: Yung anong nga pala, papaano ka nasuot? Kumbaga, sa mundo ng boxing, may uncle ka ba o kaibigan na nasa mundo ng boxing o anong kwento tungkol dyan?
3: Wala naman po, sir. Mahilig lang kasi ako sa boxing. Nanonood lang ako lagi ng nanonood lang mga tao ng laban ng pambansang Kamao. So, doon po nagsimula na mahalin yung boxing.
27: Yeah. Sino ba na unang-unang naging coach mo?
3: Yung coach ko po is siya po ay isang professional boxer din po pala. Mm-hmm. Galing dito sa Cordillera.
27: Ah, sa Cordillera. Anong pangalan ng coach mo?
3: Okay. Siya po si Coach Nathan Bulsho.
27: So, sa ngayon, siya pa rin ang coach mo hanggang sa mga sandaling ito o iba na?
3: Sa ngayon po is hindi po niya nahintay yung laban ko sa Australia. Lumipad na po siya sa Tanzania. Doon na po siya nagtuturo ngayon po.
27: Oh.
3: At yung may hawak po ngayon sa akin na coach ay si Coach Alan Alegria.
27: Alegria. Na na-interview ko na rin yan. Mabait rin yung coach mo na yan. Anong kaibahan nung coach mo yung nasa Tanzania ngayon at saka si Coach Alegria at paano mo na pagsama yung mga natutunan mo doon sa dalawa?
3: Nakikinig lang po ako ng mabuti. Lahat lang ng pinapagawa sa akin, sinusunod lang po, Coach. Sir.
27: Ibig ba sabihin nun eh, kumbaga, may mga kakaiba sila na itinuturo sa iyo na pareho mo na pakinabangan? At ano yun?
3: Paulit po, sir. Medyo choppy po.
27: Tinatanong ko sa iyo, paano mo napakinabangan yung tinuro sa iyo ng dalawa mong coach? Kasi siyempre magkaibang sistema yan eh. Na napagsama mo at ang naging resulta, ano ka, regional champion ka. Kasi malaking bagay yun. Plus yung kapabilidad. Kasi pinagsama mo yung dalawa, plus yung iyo, bali naging tatlo. So, ibig sabihin, malaking bagay yung naituro sa iyo nung dalawa, plus yung pansarili mong kaalaman para maging regional champion ka. Come to think of it, sa Australia mo pa nakuha.
3: Po, sir. Sa akin lang naman po, sir, is yung mga technique na alam ko, tapos yung mga pinapamaster sa akin na technique na na alam ko na effective, yun po lagi yung pinapractice, tapos mas pinapa-improve pa po, sir.
27: Uh-huh. Sa ngayon ba, siyempre, nasa minimum weight ka, hindi ka ba nahihirapan sa timbang mo?
3: Hindi naman po, sir. Sadyang maliit lang talaga po ako para sa mas mataas na division.
27: Paano mo ginagawa o paano mo minomonitor para hindi ka naman mahirapan dun sa, ano mo, sa timbang mo? Kasi mababa na masyado yan eh. 105 pounder lang yan eh.
3: Opo, sir. Maintain lang po yung disiplina sa pagkain. Hindi na basta kung ano ang tinitake. Tapos yun, sir.
27: Yung ano sa yung siyempre ang pagpunta mo ba sa Australia, unang paglabas mo ng bansa natin?
3: Opo.
27: So, anong, sabi nga, na-experience mo na ano yung kaibahan na pag dito ka lumalaban at pag dumadayo ka? At paano mo, sabi nga eh, na-control pag nandun ka sa ibang bansa kontra pag nandito ka sa ating bansa?
3: Pag lumalaban po ako sa ibang bansa, sir, is talagang hindi ko na iniisip kung anong resulta. Talagang binubuhos ko lang lahat. Kasi marami kasi tayong kababayan na ginagawa naman ng lahat, pero talagang ano din. So, nadadali na kasi kung takot.
27: Yeah. Paano, kumaga, anong pakiramdam? Kasi iba kasi yung talagang lumalabang ka sa abroad eh. Anong pakiramdam na unang-unang pagtungtong mo at pag-akyat sa ibabaw ng ring sa ibang bansa? Anong feeling ba na isang boxer na unang dayo mo? Ano yung mental, sabi nga, set mo?
3: Sa akin po, yung unang dayo ko po sa ibang bansa, lalo sa Australia, sabi ko dapat kasi marami din mga Pilipino doon na nanonood. Sabi ko lang sa sarili ko na dapat gawin ko na lahat wala nang ano, wala nang atrasan kasi andito na. Kailangan magpasikat na.
27: sino mga kasi may mga ilan tayong mga boxers na nandyan, may babae, may lalaki. Sino yung boxer natin na nandyan na dyan na nag-i-stay sa Australia na daw pang palad mo?
3: Yung ano ko lang doon is yung miyembro ng Team Lakay noon na ano.
27: Ah, Team Lakay.
3: Si Roldan Sangchan po. Mm. Siya lang po yung na-meet ko doon na alam ko na atleta dito sa atin po.
27: Mm-hmm. So, si Team Lakay, sigurado yan, Ilocano rin niya kagaya mo. So, madali kayo nagkausap. Sa tingin mo ba, ano yung kakulangan ng iba nating mga boxers na dumadayo at natatalo sa abroad? Kasi ikaw nanalo ka eh. So, iba yun eh. Pero marami tayong mga Pilipino boxers na pag nagpunta sa abroad, eh malamang-lamang talo eh. Ano ba yung kaibahan ng isang Renden kumpara dun sa mga natatalo na mga boxers? Anong meron ka? Yun ang ibig sabihin. Nawala sila.
3: Sa akin lang naman po is mukhang pinalad lang po talaga ako, sir. Hindi naman na magkaiba ng ano. Hindi na wala naman akong mamalaki na talagang ganitong skills ko. Pero masasabi ko lang is talagang kung andun ako, talagang bibigay ako ng lahat po. Yun lang po ang masasabi ko, sir.
27: Kasi yan kasi ang naging normal na kalakaran dito sa ating bansa na yung mga Pilipino kung tawagin nila, pardon me, no, na mga pinakakain sa buhay sa mga ano, sa pagdumadayo tayo. Pardon me for the word, ano. Pero do you think dapat bigyan tayo ng ganung uri ng quote-unquote na brand? Na yan, kanya lang nagpunta dito, papakain lang yun sa buhay. Do you think kailangan o dapat burahin natin yung ganong klaseng imahe na gustong palabasin pag ang mga Pilipino boxer ay nag-abroad?
3: Mali po yun, sir. Dapat pa hindi sana ganun. Kasi yung mga boxer po is yung buhay yung inaano nila dyan para makapaksaring. Maraming sakripisyo yung mga yan para makapak dyan sa ring, tas makapagbigay ng karangalan. Marapat lang na dapat hindi ganun yung pagtrato sa mga ano,
27: kasi,
3: sa mga atleta.
27: Oh, tama ka, ako I agree with you with that. Unang-una sa akin nga hindi dapat na binabash. Sa akin, ha?
3: Opo.
27: Yung mga natatalo natin, ano, hindi dapat binabash. Dapat pa nga, turuan. Ito ang ano ko, picture ko dyan. Dapat turuan. Halimbawa, kagaya namin, mga komentarista, lalo na ako sa boxing, nakikita ko yung mga kakulangan. So, normally sa akin, sasabihin ko sa'yo, halimbawa, kagaya niya, kilala na kita, pwede ko sabihin na, parang kulang ka sa ganito . Instead na sabihin mo, hindi, walang kakwenta-kwenta yan, umuwi na lang sa Pilipinas. Something like that. So, pinabababa mo yung ano nila . Yung self-esteem. Hindi dapat ganun . Dapat pa nga mas tulungan natin sila. Kasi, yun lang yung ikabubuhay nila . 99.99% ng mga Pilipino boxer, naggaling talaga sa kahirapan. Siguro, pwede ko sabihin yung 0.01% kasama ka na doon. At least kasi nakakapag-aral ka . At karamihan ng mga boxers natin, hindi ganon. Talagang ikinabubuhay na lang nila Yung talagang boxing.
3: Boxing.
27: Oo.
3: Tama po.
27: Ikaw, ano ba ang ano mo, ang plano mo? Gano'ng katagal pa sa mundo ng boxing bago ka magpa-practice nung ano mo, nung career mo o nung kurso mo?

0: Wait, ang gusto mo makalaban?
1: Kung ako po ang masusunod, sir, gusto ko makalaban ng mga talagang high caliber na fighter tulad ng mga champion na sa minimum weight para masubukan ko po yung talagang lakas ko at para mabil ko din yung confidence ko sa boxing.
0: Matanong kita, champ, do you consider na karapat-dapat na maglaban ang dalawang Pinoy, halimbawa parehong champion, na maglaban sila, o kailangan ni foreigner lang ang makalaban?
1: Para sa akin po is boxing po yan. Kahit sino pwedeng maglaban doon sa Japan, sir, yung nababalitaan natin na magkapatid naglalaban sila sa professional fight, kaya okay lang naman po, sir, na kahit Pinoy kapwa Pinoy champion laban sa champion is mas maganda din po yun para yung championship belts is manatili dito sa atin, dito sa Pilipinas.
0: Kasi at the moment, iisa na lang ang world champion natin. At nandun pa sa, ano mo, sa what do you call this, weight class mo. No other than Pedro Taduran. Ang tawag ko nga sa kanya, Pedro the Bicolano Superman Taduran. Kasi taga Bicol yan eh, kababayan natin. Ang tanong ko is that, halimbawa may opportunity, sa sinasabi mo kanina, handa kang humarap sa kanya sa title fight?
1: Opo, sir. Karangalan po na makalaban ng isang champion, lalo na pag Pilipino po. Isang magandang laban.
0: Hindi ka ba maghahangad na, teka muna, sa huli ko na lalabanan yan, baka pwede yung magaling na Puerto Rican? Siguro naman kilala mo yung magaling na Puerto Rican na minimum weight champion at the moment.
1: Opo.
0: So, kung papipilian ka between the two, yung isang Pilipino at yung Puerto Rican na yan, na champion ngayon ng Unified, sino pipiliin mo?
1: Kung magkakaroon ako ng chance ng makalaban yung isa sa kanila, siguro si yung Puerto Rican po.
0: Si yung Puerto Rican na ano. Ano bang edge mo sa kanya kung sakasakali? Hindi sa dahil sa mas magaling siya sa iyo. Sa tingin mo, syempre, pinili mo 'yun eh. Ano sa tingin mo yung edge mo dun sa champion na 'yan para piliin mo siya over a kapwa Pilipino na si Pedro Taduran?
1: Siguro po, sir, is mas yung kung sa ano kung sa pag-uusapan yung sa fight purse, baka mas maganda muna sa dun sa Puerto Rican po.
0: I see. Sa ngayon ba, sino ba ang ano mo? Sino ba ang manager at saka promoter mo?
1: Yung manager at promoter ko po is si Sir Darwin Miller Depay po, sir.
0: Ano ba mga ano na nilalatag niya sa iyo na plano? Kasi maganda na yung performance mo bilang isang regional titleist, ano? So ano ba yung nilalatag niya sa iyo na ano na plans? Meron na ba siya sinabi na eto ang ano yung ginagawa ko right now? Ano bang plano niya sa iyo right now? Ni Sir Depay.
1: Sa ngayon po, sir, is yung susunod ko na laban is baka may active non-title fight muna, activity fight, tapos para ma-stay active habang habang naghihintay po ng

0: mas magandang opportunity, sir.
1: Yung ano ba? Kasi ako, I've been very critical about regional champions na hindi binibigyan ng mga world boxing bodies ng oportunidad para lumaban sa tinatawag na title fight, world title fight. Ang tanong ko sa iyo, sa palagay mo, bakit mas pinipili nila yung kanilang gustong ilaban kaysa kumuha from a regional titleist? Mahina ba ang regional titleist kumpara sa hinahandpick na mga world boxing bodies? Anong tingin mo dyan?
0: Siguro po, sir, kung ano akong tatanungin is, yung opinion ko po dyan na sir is, baka depende din sa usapan ng ano, dun sa, fight first, kung magkakasundo, ganun, sir.
1: At even at this point in time, hindi ko makumbinsi yung sarili ko na hindi binibigyan ng mga world boxing bodies ng klarong posisyon ang mga regional titleist. Kagaya mo, regional titleist ka, o PBF, European, African, may mga ganun, Caribbean, North American. Pag pumunta ka at ang pag-uusapan na world title fight, wala kang makikita na isang regional titleist na nakaparada para lumaban sa championship. Ano ba ang tingin ng mga world boxing bodies sa mga regional titleist? Second hand o second rated boxers? Sa tingin mo?
0: Yun pala sir, kasi yung regional title lang po kasi sir is ano lang yan para sa rankings, para medyo tumas ka sa rankings and then nadagdagan pa, mabibigyan ka ng mga opportunity para makalaban sa world title po. Kumbaga, yung title mo na yun is magiging dandan para malagay pa dun sa rankings. So,
1: hindi ba yan some kind of palamuti ng mga world boxing bodies para naman may masabi na yung boxer na yan is once upon a time regional champion na sanctioned by kagaya niyan, WBC sanction ng Australia Asian minimum weight champion kagaya mo. So ano ba yan yung kanya nga na itatanong ko kung palamuti lang yan na basta may masabi lang o yan ay sabi mo nga some form of a ranking kasi mairarank ka na nila kung pang ilan ka. Pag ikaw kagaya niyan, yung regional champion, normally, ano ang rank mo? Sa halimbawa, let's say WBC ka champion, anong rank mo ngayon sa WBC dahil ikaw ay isang regional champion?
0: Yun po, sir. Noon po, wala pa ako sa top 50 ng WBC minimum weight division.
1: Uh-huh.
0: At ngayon naman po sir, nung nakuha ko yung WBC Australasia Gold, nakita ko po yung pangalan ko, rank number 35 po sa WBC.
1: So, number rankings. 35 ka lang nila in spite na nanalo ka sa rated boxer from other countries. Ganun lang ba yung tingin ng world boxing bodies sa isang regional titleist?
0: Depende din po sir. Sa kasi ganyan talaga yung talagang mahirap sa pag ano ng rankings.
1: Oh, baka naman dahil wala tayong tinatawag na independent na world ranking bodies. Kasi sa akin ha, yung mga world boxing bodies, dapat world boxing bodies lang yan. Wala dapat yung pakialam sa ranking. Dapat merong tinatawag na independent ranking bodies na doon lang nila kukunin, no? Kasi isa lang yon. Halimbawa, ikaw ay number 35. Halimbawa, yun na yung kabuuan. Hindi under one boxing body. Sa ngayon kasi, halimbawa, ikaw number 35 sa WBC, sabi mo nga, paano sa WBA? Paano sa WBO? Sa IBF? Sa IBO? O whatever? IBF? Anong, ano bang, kumbaga, kasi ang nakikita ko, every boxing body has its own ranking body. So, pwedeng may iba ka. So, eh, ang nilabanan mo, eh, yun lang naman eh. Paano dapat may iba ka kung yun ang nilabanan mo, eh, ganito kataas na? I mean, I hope you do give some importance sa tinatanong ko kasi nakikita ko na dapat magkaroon na ng ano, mga pagbabago eh. Sa akin eh, hindi na ako kumporme dun sa old system na sila lang yung gumagawa. Ikaw ba alam mo kung ano ang criteria na ginagamit ng mga world boxing bodies para iranggo ka? Hindi, di ba?
0: Hindi po. Hindi po.
1: Yun yung point ko. Oh, yun yung sinasabi ko na kung standardize yan, hindi po pwedeng number 35 ka sa ganito at number 20 ka dito. Hindi po pwede yun. Kasi standardize. Dahil ang mga world boxing bodies, with due respect to them, hindi standardize eh. Maybe some political maneuvering. Ewan ko ha, pero that's how I look at it. No, kasi nagugulat ako eh. Bakit si Pedro eh number 11 sa IBF eh, si Juan eh number 4. Ano ba pinagkaiba nung dalawa? Eh ang nilabanan nila eh alam mo naman yung ano rangguhan nila. I mean, if there is what we call stable standard ranking system, dapat iisa lang yung pwesto mo. Ano ba number? Ano ba kagaya mo 35? Ikaw, tatanungin kita, honestly speaking, payag ka ba na number 35 ka lang sa mundo? Honestly.
0: Hindi lang, sir.
1: Oh, kasi hindi mo na feel, kasi look at me, regional champion ako, bakit ako 35 lang? At least dapat nasa top 20 ka na. Kasi, tingnan mo, ilan ba ang tinatawag natin regional champion? Siguro, umpisa natin European. Di ba? Siguro, Mediterranean champion, West African champion, East African champion, Asia, OPBF, North America, Caribbean, ilan lang yan eh. At saka Australasia. So, ibig sabihin, yung mga champion na yun eh, nandun lang sa mababang rango. Hindi naman, hiningi mo ba yung, ano, yung titulo? Di ba pinaghirapan mo yun? But I mean is they have to give importance to regional champions. Yun ang pinupunto ko. Na hindi ginagawa ng mga world boxing bodies right now. And they just handpick yung gusto nila. Oh, di ba? Ikaw, tatanungin nga kita. Usong-uso sa mga world boxing bodies, yung tinatawag na silver platter giving of title. Welterweight title, lightweight title, whatever. Isang world boxing bodies, binigay kay Pedro yung kampiyon. Payag ka ba ng gano'n na hindi niya, hindi dumaan sa bakbakan, eh, binibigay na yung world boxing body? Ikaw, tatanungin kita. At bakit? Bakit ayaw, hindi ka pumapayag? Ano ba meron yung iaabot sa iyo lang?
0: Boxing nga dapat maglalaban-laban muna dyan para ano
1: may pakita
0: makuha yung title. Opo.
1: Tama. Dapat ganon. No? Para maipakita kung do you really deserve. Kita mo, parang sa ano, Asian Games, Olympics, hindi ka naman inaabutan ng titulo dyan eh. Pag lalabanan mo yan, hanggat na, kumbaga, kung ilan rounds yan. By the way, nagdaan ka nga pa, nagdaan ka ba sa what we call this, basic amateur tournaments?
0: Paulit po, sir.
1: Sabi ko, kung naging amateur boxer ka, something like that, lumabang ka sa amateur tournaments, naging national, napunta ka ba sa national pool, whatever. Kasi to be a regional champion, eh, hindi rin basta-basta. Sa tingin ko, ha?
0: Opo, sir.
1: Naging amateur standout ka ba?
0: Opo, sir.
1: Ah, no wonder. Kasi yun nga yung sinasabi ko, normally, dapat talaga sa lahat, ito ha, for the betterment ng boxing sa Pilipinas, payag ka ba na dapat kahit na mga 5 hanggang 10 fight, eh dumaan sa amateur ang mga magpo-professional bago sila mag-move sa, ano, sa professional para yung tinatawag na basic skill nila eh matatag.
0: Depende din naman sa fighter yan. Usually, dapat nga experience amateur ka sana dapat para pagdating ng pro, eh, may idea ka na kung paano yung, ano, yung labanan.
1: Ito nga pala, naalala ko ha. Dahil ikaw ay regional champion,
0: yes po,
1: ng WBC at that. Ang tanong ko, magkano ba hinihingi ng WBC na sanctioning fee sa isang boxer na kagaya mo na regional champion?
0: Nung ano po, sir?
1: I'm not aware.
0: Sanction fee. Anong sanction fee na naman po namin nung nakaraan na laban is 2,000 USD daw po, sir.
1: Ah, 2,000. So, sino nagbabayad nun? Ikaw? Yung promoter? Who?
0: Yung manager po, sir. Yung promoter po, sir.
1: Yung promoter?
0: So, manager pala.
1: Oh. Ano yun? Hindi binabawas sa ano mo? Kita mo? Anong reglamento dun?
0: Sa pag ano daw nung laban, para ma-promote yung laban, dapat pag title fights, yung sanction ng belts, yung premyo ng kalaban, premyo ng premyo ko, tapos so dun sa promotion, sir. Yun yung mga dapat na pondohan po.
1: Kanya ko kasi natanong yung ano, kasi yung mga World Boxing Bodies, napakaraming sanctioning tournament sila sa Asia, sa Pacific, sa North America, South America, Caribbean, Europe, Africa, Middle East. Maraming mga ano yan eh, mga regional title yan eh. So, isipin mo, ilang weight class yon, tapos ilang sanctioning tadaan yung makukuha nila, not to mention yung big time. Let's say ikaw ay tipong Usyk, Tyson Fury, Anthony Joshua, mga tipong ganun, big time name. Lalaki niyan, 20 million, 30 million. Magkano kinakat nila sa palagay mo under the standard sanctioning fee ng mga World Boxing Body pag ganun na kalalaki? Sa iyo, sabi mo, mga $2,000 eh. Malaki. Kumaga sa akin, ha, napakalaki na yon kasi papakinabangan na ng pamilya mo yun, eh, sa totoo lang eh. At dapat ba yun, ikaw magbabayad o talagang dapat i-shoulder ng manager mo at hindi ibabawas dun sa makukuha mo? Ano ba yung reglamento ninyo? Matanong kita doon, ano yung reglamento ninyo sa ganyan?
0: Para naman doon, sir, is kaya humahanap po tayo ng sponsorship para mapundahan po yung mga yon, yung mga sanction fees, mga premyo, mga promotion, yung pagpunta sa promotions, sir. Doon po manggagaling. Kaya naghahanap po tayo ng mga sponsors.
1: Mm.
0: Sila po yung kakargo sa mga yun, sir.
1: Kasi kawawa naman yung ano sa akin ha, kung itatabas pa, okay. Itatabas, isipin mo, itatabas pa, ayokong tanungin kung magkano ang ano mo, kinita mo dyan. Pero para tabasan ka ng 2,000, sa tingin ko sobrang laki na yan. Kasi isipin mo ha, ito ha, I understand na yung mga kontrata ninyo sa promoter mo, whoever your promoter is, okay. Whether foreigner yan o joint venture, alam ko yan is between 20% to 33%. Kasi hindi nagbabare, hindi yan na fix eh, di ba? Sipin mo, kung bibigyan ka, let's say, ng isang certain okay. amount, sabihin natin, i-maximize na natin, 33%. Di, ang laki nun. Sipin mo, bawas ka agad sa'yo okay. yan. Yung manager mo, 20 yan eh, alam ko eh. Kung hindi ako nagkakamali eh. 15 to 20% yan. Eh yung trainer mo, huwag mo sabihin, hindi papalo yun ng 10%. So, pag kinwenta mo yung tatlo pa lang na yun na tao,
0: 10% po.
1: Sabihin natin 10%, yung tatlong tao na yun, tatabasin niya yung kita mo, pag uwi mo, palagay mo, baka kakarampot na lang yung ano mo eh, yung kita mo eh. I mean, hindi ako nasasayahan na yung isang naghihirap, no, na sa kanyang pakikipaglaban, eh, tatapyasan mo ng ganung kalalaki at ikaw ay nanonood lang dahil ikaw yung promoter. Ito, tanong ko sa'yo, dun sa mga promoter, yung sponsorship ba meron ka nakukuha kahit na konti?
0: Meron naman po, sir.
1: Ah, mabuti. Kasi hindi po pwedeng hindi dahil ikaw yung naghirap eh. Ikaw yung sumasalo ng suntok, mabuti ko sila. Papayag ako nun sa kanila lahat ang ano ko, yung kita, 20%, 20%. Okay. Ikaw sumalo ng suntok na ibibigay sa akin, payag ako nun, why not? Ne, I'm just joking, pero pinag-uusapan natin dito yung tunay na dapat na maging picture. Dapat standardize yan eh. Dapat yung sanctioning fee, dapat hindi na yan hinihingi sa ano sa boxer. Dapat ang nag-shoulder niyan, huli yung promoter. Siya dapat magbayad niyan. Dapat yung boxer is that kung ano yung kita niya, bahala na siya mag-share doon sa kanyang trainer, yung mga sparring mates niya. Hindi pwede, hindi mo bigyan niya naman yan eh. Sa susunod, hindi, wala ka na ka-sparring, palagay ko mo, may papayag pa. Wala na. I mean, dapat maayos yung division, hindi yung tarak sa leeg yung ano, boxer. The way I look at it, kung big time boxer ka, Manny Pacquiao, Crawford, name it, Canelo Alvarez, walang problema yun eh. Pero pag ikaw ay binibigyan lang na a couple of thousands of dollars, pag lumabas ka ng bansa, tapos tatagayin ka from head to foot, ano feeling mo nun? Ano yung uwi mo sa ano mo? Eh, OFW ka, tatlong araw lang ha, isang linggo. Diba? Pag ang boxers ka, ang mga boxers natin, pag lumabas ng bansa, OFW yan. 100% yan. Pero sandali lang yan. Tatlong araw, apat araw, limang araw, maybe one week. Tapos uwi na yan. Bit-bit na niya yung kakarampot dahil pinaghati-hatian ano mga manager niya, promoter niya, trainer niya, and everything. Ito po, ito yung ano, sharing. Siguro, it's about time na i-standardize na, wag naman na tagain. Pwede siguro sa mga big time. Pero yung mga ano, kagaya natin, na sisimula ninyo na, yung nagsisimula pa lang, nasa siguro umaangat pa lang, Eh dapat, at its minimum yung hinihingi. At dapat ba, di ba sa Amerika Melo, meron tinatawag na Muhammad Ali Law. Dapat ba sa Pilipinas magkaroon rin ng, let's say, ipangalan na lang natin na Pancho Villa Boxing Law. Kasi siya yung unang-unang world champion natin, 1923, if I'm not mistaken. Oh, dapat ba magkaroon tayo ng reglamento, standard laws regarding boxing?
0: Tama naman, sir. Para lalong-lalo na para maprotektahan yung mga karapatan ng mga boxer at may managot pag na ano yung isang boxer.
1: Yan.
0: Na dedikado.
1: Yan. Matanong kita tungkol dyan. Ongoing na ba o binuhay na ba ng Games and Amusement Board yung tinatawag na boxing funds, yung pag halimbawa may na-injured na boxer, eh may makukuha na fund from the Games and Amusement Board? Kasi nung huli kami nag-usap-usap niyan, eh sabi nila gusto nilang ibalik kasi wala na yan, eh matagal lang wala yan. So dahil ilang buwan na, marami ng buwan na ang nakalipas mula nang makausap ko yung mga yan, eh hindi ko alam sa yung estado ngayon dahil champion ka. Meron bang boxing fund? Kasi meron ba kinukuha ang Games and Amusement Board para doon sa boxing funds?
0: Sa ngayon po, sir, parang wala pa naman.
1: Wala pa. Sayang. Kasi yung posibilidad na ma-injured yung isang boxer, at lalo na kung mahirap ka lang, saka kukuha. So kailangan mo ng funds coming from Games and Amusement Board.
0: Ato, sir.
1: Ngayon, ito ngayon, dapat ba magkaroon ng boxing funds as a private entity? Ibig sabihin, association ng mga boxers, managers, lahat na ng mga boxing stakeholders para magkaroon ng isang malaking fund na doon, aside from the Games and Amusement Board, which is yung government agency na tutulong. Kumbaga, hand in hand government at saka yung grupo ninyo para magkaroon ng sabi nga funds para maitulong, kasi posibilidad na magkaroon ng injury, napakataas niyan, eh sabi nga nila one foot ng boxer nasa hukay pag umakyat sa ring, which is true, lalo na pag inabot ka ng hindi magandang suntok at tumihaya ka, eh mabuti kung makita mo pa yung ilaw, eh ba-blackout ka, sigurado yun. So yung mga possible na injuries should be sabi nga address this manner para hindi naman kakabakaba yung mga world boxing bodies kagaya ng WBC. Do they have that kind of fund? Meron ba silang ganun? Kasi nasa regional ka na, eh, hindi ka na local, eh. Meron ba silang fund na ganun? May nababasa ka ba na may fund na in case something goes wrong with the boxer under our sanction body? Do they have enough funds para tumulong? Halimbawa, let's say may nangyari sa Australia o sa anong parte ng mundo, Pilipino yon, na disgrasya, hindi naman sinasadya yon. Ano yan? Sports, eh. Meron ba?
0: Wala naman. Wala, sir. Wala. Usually, walang ganun, sir. Talagang sarili-sarili lang talaga, sir, pag ganun po.
1: Ikaw, tatanungin ko, dapat ba magkaroon o wala?
0: Siyempre, para sa atin, athlete, siyempre, dapat meron. Mas importante yan.
1: Importante, di ba? Kasi yung posibilidad ng injury is just around the corner, sabi nga. Kumaga parang Pasko, is just around the corner. Kanya ko na itatanong sa iyo kasi gusto ko yung mga boxers na kagaya mo, bata ka pa naman, tapos may pinag-aralan ka na at this point in time. So pwede kang pwede kang mag-initiate ng mga bagay-bagay na ikaw, sabi nga na ikabubuti ng boxing community under the boxing, sabi nga, boxers, yung community. Boxers muna. Hindi ka naman pwede lumabas doon eh. Boxers muna dahil doon ka sakop eh. Yun yung idea na gusto kong imulat sa'yo. Maybe in the future, sabihin mo, ah, yung nag-interview sa akin, once upon a time, ganito yung sinasabi. Baka pwede magamit mo, di ba?
0: Opo, sir.
1: Sa ngayon, ano sa mga boxing rules, doon tayo muna, no? Kahit na konti na lang yung panahon natin sa first half of my program. Sa mga boxing rules, ano ba ang gusto mong mabago? May gusto ko bang baguhin sa mga boxing rules right now? O okay lang sa'yo?
0: Ano ba, para sa akin, siyempre, marami po.
1: Ano? Yan, pag-isapan natin, isa-isay natin ng konti.
0: Sa mga... sa mga benefits, sa mga tawag doon, mga insurance, dapat secured dapat yung mga insurance ng mga boxers, lalo na pag lumalaban abroad. So,
1: yung ano, yung tungkol sa judging o refereeing, wala ka ba nakikita dapat baguhin doon? Yung bang, di ba sa NBA or sa basketball, di ba mayroong point dyan na pwede mo i-contest? Ibig sabihin, panoorin natin yung replay. Di ba? Kino-contest. Dapat ba sa boxing may ganun?
0: Opo, sir. Importante po yun. Kasi yung referee naman po is fix lang yung ano, yung nakikita lang talaga niya, doon siya nagbabase. Kaya nga mayroong mga videos para dapat kung ano, kung may reklamo yung isang ano, fighter, isang corner, dapat tingnan muna sa video bago mahusgahan ng mga judge.
1: Dapat gano'ng kadalas yun? Dapat ba certain... sa, let's say, sa 10 rounders, kasi 10 rounders ka na eh, sa 10 rounders, saan party dapat humingi ng tinatawag na replay o slow-mo or iko-contest yung laban?
0: Dapat immediately po, kapag kumaga tawag doon, sa mga sitwasyon na alam mo na hindi ka naman natumba, kumbaga na slip ka, nadulas, pero kinauntas sa
1: knockdown
0: sa mga ganun na sitwasyon, sir. Kasi napaka-unfair naman po na natulak lang tapos knockdown, napakalaking ano na yun sa score.
1: Oo, 10-8 kagad yun eh. 10-8. Eh, biruin mo, dalawang rounds na kagad ang hahabulin mo. Yun ibig sabihin lang ng 10-8 eh. Kung ngayon na 10-8 ka, dapat yung dalawang sunod na laban mo para pumantay ka, 10-9 in your favor.
0: Opo, sir.
1: Oh, so, yung tatlong round, kukuha ka ng dalawang round out of it. Wala ka namang kasiguruhan yung next two round, iyo.
0: Yan yung mangyayari, opo.
1: Yeah. So, kasi kanya ko nasasabi yan is that marami ako nakikita na mga dapat baguhin na mga batas.
0: Opo,
1: na hanggang ngayon, sinusunod pa nila yung Jurassic. Nung panahon pa ng kopong-kopong, eh yun na eh. Bakit hanggang ngayon, ganun pa rin. At lastly, siguro yung tatanong ko sa iyo, do you favor na instead na tao yung magja-judge, AI na lang o artificial intelligence? Kasi may pinag-aralan ka naman kanya, I'm asking all these pertinent questions.
0: Kung ano siguro, kung ma-approve na tama yung pag-scoring ng AI, tapos a-level din sa kung paano mag-ano yung tao, yung program ng scoring, pwede sir, para hindi ano yung hometown, ganun.
1: Ah, oh, nakikita para ko yung punto mo.
0: Talaga sa ano. Hmm. Based lang talaga sa kung ano nangyayari, sir.
1: Ah, and with that, ano, hihingin ko sana sa iyo yung tinatawag na message mo sa ating mga kababayan, ganun din naman sa mga aspiring na mga boxers na nanonood sa atin ngayon. You may take the floor.
0: Sa mga kabataan po na willing na mag-boxing at mag-aral, dapat maintain nyo lang disiplina, huwag pababagayan. Kung nag-aral, huwag magpapaya din sa pag-aral at pag-ensayo. At tuloy-tuloy lang dapat makakarating ka rin kung anong gusto mo, basta nagpapatuloy ka lang. Huwag lang talagang susuko. Walang imposible po sa Panginoon. At laging magkasal po.
1: And with that, I'm very, very thankful, Champ Renden, sa pagbibigay daan mo sa tinatawag na interview ko ngayong hapong ito. And I hope yung bang makarating ka pa doon sa mga, sabi nga, sa tugatog ng tagumpay, which is a world championship. My sincere gratitude. Keep punching. More power. Champ Renden. Opas. Take it away, engineer.
2: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
3: Pag-ibig fund, solid kabon!
4: 400 plus Filipino athletes, 38 of 43 sports in the 20th Asian Games in Aichi, Nagoya, Japan. Carlos Yulo, Alexandra Ayala, EJ Obiena, and the rest of Team Philippines will battle for pride and honor against 40 other nations. The 20th Asian Games. Follow Team Philippines here on Sports Radio 918.
5: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating sasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
6: Destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
5: Self-protection.
6: Ito ay pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
5: Seek early consultation.
6: Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
5: Support fogging and spraying.
6: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
5: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
7: This is a public service announcement.
8: Discipline is the key.
9: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
10: Kilatisin ang sarili.
9: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
10: Importante rin na ating laging isipin.
9: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
10: Isang mahalagang paalala
9: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: This is a public service announcement.
11: A public service announcement
7: from PBS,
11: Presidential Broadcast Service
7: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
11: This is a public service announcement.
2: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready to eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
7: This is a public service announcement.
11: A public service announcement
7: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
12: Kapag napinsala ng bagyo, normal lang na panghinaan ng loob o malungkot. Ang mahalaga, ready tayong bumangon. Ikaw pa, enjoy pika. Kaya pagligtas ng bumalik sa bahay pagkatapos ng bagyo, i-check agad kung may nasira dito. Make sure na hindi basa ang mga outlet ng kuryente bago buksan ang main switch. Kung may nakita namang sira sa mga kable ng kuryente, i-report agad sa otoridad. Itapon din ang mga naipong tubig ulan para hindi ito pamahayan ng lamok. Babangon ka, di ba? Pabangon! Ikaw pa. Hashtag panatag ang may alam.
13: Maging panatag Pilipinas!
14: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
15: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
14: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas na mahigit $84 billion. Mas mataas ang 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna. Para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
16: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
17: From kasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
14: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
18: Makakadiscovery tayo ng mga international market. Eh, sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadaming kanilang production.
14: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.
19: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo mula agahan hanggang hapunan? Sa Sports Radio, kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna, at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date. Walang prenong sports balita kakat, mga in at out sa mundo ng palakasan.
20: For the first time, the Atlanta Saints have won their first.
21: Straight away, Shotty Davis.
20: Kinig na at huwag magpahuli. Huwag magpahuli sa sipa ng sports balita.
21: Mga pre,
22: bawal ang pikon.
20: Bawal ang pikon.
21: Sports lang.
20: Sa Sargo na. Sa Radyo Pilipinas 2, 918 AM.
1: Magandang hapon po. Ito pa rin po ang inyong lingkod, Romuel Alarcon, dito po sa programang Sport Lang para sa Sports Radio 918. At pumapasok na po tayo sa ikalawang oras ng ating programa. At syempre, habang inaantay natin ang ating guest na kasunod, ay babalitaan ko po kayo na nanalo po ang ating Carlo Paalam at pumapasok na po siya sa tinatawag na quarterfinal sa men's 55 kilogram division by split decision over Janumani Mandigramban ng India 3-0. At meron po tayong interview. Panoorin po natin ang interview sa ating Carlo Paalam.
23: Okay. Carlo, ulitin lang natin yung kanina. Congratulations sa panalo. Anong masasabi mo sa naging performance mo kontra sa fighter ng India?
24: Sobrang ganda po yung laban namin. Kaka-adjust din po talaga ako sa taas ng ring kanina po. Kasi yun nga, first time ko na lumaban ngayon. So thankful po ako sa performance nilabas ko kasi nahatak yung endurance ko po. Saan yung galing yung pagod, paano maglaro ng ganung fighter. Sobrang ganda din po na pinalabas niyo dahil sa training din namin po ng mga coaches ko. Sa mga teammates din ang tumulong sa akin.
23: Carlo, curious lang kami din sa naging resulta kanina, split decision, pero kita naman na dominated mo yung laban. Ba't kaya naging ganun yung resulta?
24: Hindi ko alam po eh, kasi sa kanilang decision talaga, dinahawak namin decision talaga sa taas ng ring po eh. Gawin lang namin yung best namin po, level laban po. At least wala kami pinagsisihan sa taas ng luna po. Kasi sacrifice namin yung panalo talaga, hindi namin inisip yung anong decision basta manalo po.
25: Happy ka? Contento ka sa simula? Sa pakiramdam mo?
24: Siyempre po, sobrang saya po kasi yun nga po, nanalo po tayo sa awa ng Panginoon po. Dahil din sa Panginoon na tinulungan din tayo po sa mga coaches ko.
25: Na-feel mo hindi ka kinakalawang?
24: Sabagay, hindi lang po kasi yun nga po, yung endurance talaga po. Ay, nahabol ko po. So, thankful po ako kasi lumabas yung endurance na ganun po kahit pagod ko. Parang si Pacquiao lang po eh. Anong buos buhay talaga po yung boxing po. Sa una din po, sana po mga tayo mga Pilipino po, sana po wag mo kami po i-bash kasi sobrang hirap ng laban dito po. Kasi sana po, sumurtahan nyo kami, hindi nyo kami i-bash kasi pagdala pa lang ng mga pangalan namin dito, dala namin Pilipinas namin, singduho lang tayo. Sana po, supportaran nyo kami po, i-pray nyo palagi kami. Kasi para sa bayan naman to yung nilalaban namin eh. Hindi lang apelido namin, bayan namin, dala namin to.
25: Sinong kalaban sa sunod?
24: Piece of ko po, China po.
25: Nakalaban mo na ba yun?
24: Hindi pa po.
25: So anong tingin mo dito sa draw na ito, may kasakstan pa?
24: Gawin nyo yung best ko po. Kita lang kami. Lahat naman kami ensayado dito eh. So tiwala sa sarili na sana manalo po. Sabay ng pagdarasal ng Panginoon po.
25: Bronze ang iyong finish dito ng 2018. Naka-quarterfinal ka lang ng 2023. So ngayon, anong nasa isip mo?
24: Siyempre po, by step lang po. Isa-isa lang po. Hanggang abot tayo ng dulo po. Pala rin tayo every fight na manalo po.
23: Carlo, last na lang, message na lang kay Nesty na may laro mamaya.
24: From mga teenage, good luck sa'yo ate. Gawin mo yung best mo. Lahat kami nakasuporta sa'yo, lahat ng team, coaches, at lalo na para sa bayan po. Good luck ate.
1: Yan po
20: ang 918 AM.
1: Interview. Yan po ang interview ng ating Carlo Paalam na nasa quarterfinals na po at isa na lang na panalo ay nasa podium finish na. Kasi alam po ninyo sa boxing, pag pumasok ka sa semis, automatic, pag natalo ka, bronze medalist ka. Pag nanalo ka, ang pinaglalabanan na lang gold kasi pag natalo ka, silver na automatic yun eh. So, isa na lang yung pagdadaanan dahil I think if my memory serves me right, nag-buy siya. Kanya quarter final, lumaban siya isa na lang, tapos quarter finals. And I think, hindi naman siguro ganun ka formidable yung mga opponent niya compare pag ang pag-uusapan eh mga world championship. Kasi iba po yan, lalo na pag tinatawag natin na qualifying for the Olympics. Grabe pong gagagaling yan. Hindi ko naman sinasabi na hindi gano'ng kabigat, pero to compare it sa mga world championship, Olympic qualifying, eh talagang medyo angat po siya sa grupo. At medyo mabigat yata yung pwesto niya, pero siguro naka-adjust na siya sa kanyang timbang at mabibigyan na naman tayo ng medalya. A podium finish is not far-fetched pag ang pag-uusapan si Carlo Paalam. And the last time I think we won gold medal in the Asian Games ay kay Rey Saludar, the isa sa mga Saludar brothers, kasama nandiyan si Vic. So I hope na maulit, kasi 2010 pa po yun, gold medal tayo. So ibig sabihin, how many? 16 years na we haven't tasted gold medal in the Asian Games. I hope na mabreak na yung ice at ibigay na sa isa sa ating mga boxer, whether yan ay women or men's side. I think we have to have that gold medal to preserve yung status natin sa Asia. Kasi tayo naman po ay isang formidable boxing country in Asia. Yan ay, sabi nga, garantisado. Kahit sabihin pa natin na iisa lang ngayon ang champion natin sa world pagdating sa professional. Pero kahit na sa amateur, iba tayo. Yun lang nga, siguro, mas laliman natin. The way I look at it is dapat laliman natin yung reservoir ng talent natin. At mukhang napakababaw pa na hanggang sa mga sandaling ito, hindi ko maintindihan kung bakit hindi sumusulat o hindi gumagawa ng aksyon ang ABAP na yung mga malalaki nating torneo sa sports gaya ng UAAP, NCAA at yung mga malalaking torneo dyan sa Visayas and Mindanao na ilagay na sa kanilang roster ng mga sports ang boxing para mapunuan, mabigyan ng sapat na pagkukunan ng talento yung amateur boxing. Hindi naman po lahat yan magiging amateur boxer. Pero mas maganda kung mas matatag ang pundasyon ng isang boxer na pupunta sa professional. Yun lang po yung tinitingnan natin. Kasi marami sa atin, mga boxers, is that hindi ganun ka tindi yung foundation ng kanilang boxing skills. So, hindi nakakaabot ng malayo. Ang gusto natin is that pag maganda ang boxing skills niyan, basic niya. Basic lang naman talaga ang dapat pag-aralan niyan. How to make a good defense, how to sidestep, mobility and agility, how to throw punches, how to score. Medyo ganun lang naman yan. Basic lang yan. How to throw jabs, how to connect using different kinds of combination. Pag na-perfect na po yan, madali na po yung pagiging professional niyan. At dahil nga may pagkakataon sila mamili between an amateur boxer to represent the country sa iba't ibang torneo sa mundo, ay pagbigyan na po natin. Take it away, Engineer.
0: This is a public service announcement.
3: Discipline is the key.
4: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
5: Kilatisin ang sarili,
4: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
5: Importante rin na ating laging isipin.
4: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
5: Isang mahalagang paalala
4: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: This is a public service announcement.
6: A public service announcement
2: from PBS, Presidential Broadcast Service, at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
12: Mga kabataan, si Dingdong to. Meron akong tips na gustong i-share tungkol sa dapat nating gawin matapos ang pagputok ng bulkan. Kapag pinayagan ng makauwi sa inyong bahay, for sure, sunod-sunod na ang utos ng mga magulang natin yan. Pero, wait lang ha, siguraduhin may takip pa rin ang bibig at ilong dahil masama sa kalusugan ang paglanghap ng volcanic ash. Walisin din muna ang mga naipong abo sa bubong, pinto at bintana bago ito basain. Bibigat kasi ang abo kapag nabasa ito. At syempre, huwag itapon ang abo sa kanal kasi naku, magbabara yan. O ngayon, alam mo na, good luck na lang sa mga utos ng magulang mo. Hashtag panatag ang may alam.

0: time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
1: Ikaw ba ay naharana na?
2: Tumawin mo sana.
1: Sabi nila, ang harana ay isang matandang tradisyon ng pangiligaw sa Pilipinas na unti-unti nang nakakalimutan. The harana or the serenade first gained popularity in the early part of the Spanish period. Ang manliligaw o nanunuyo ang siyang kumakanta at pag sinuwerte, sila ay papapasukin sa bahay. Pag minalas, water gets thrown at them or sometimes even worse things. There's a website that actually books haranas for you to experience this widely known tradition. Sa iyong palagay,
3: uso pa ba ang harana?
0: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
4: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
5: Mga teammates, line up na!
6: Line up na!
5: Game na!
6: Game na!
5: Is sports na! Sa Radyo, Radyo Pilipinas Box 918 AM.
7: Magandang hapon po. Ito pa rin po ang inyong lingkod, Romuel Alarcon, dito po sa programang Esport Lang para sa Sports Radio 918. At sayang kasi alam naman natin na napakahirap na mag-contact po tayo. Tinatry po natin pero talagang siguro natutulog pa kasi doon sa place na pwede nating kontakin sila na supposed to be yung ating next guest ay mula po sa Puerto Rico pero siguro natutulog pa dahil mga ganitong oras po ay mga alas 3 o alas 4 na madaling araw sa kanila at siguro antok na antok pa o natutulog pa kanya. Pagpasensya natin. Baka next time around eh makakuha tayo ng timing na makausap sila. Ganun pa man, patuloy natin pag-uusapan ang mundo ng boxing. Alam po ninyo, let's go back a little bit in time. Naalala ninyo nung manalo si Mayweather, si Floyd Mayweather Jr. Over Victor Ortiz na hindi pa nakaporma, no? Hiniwalay pa lang sila. Sinuntok na ni Mayweather ito. So, natulog, natalo. Yung mga ganyan sitwasyon, ano, pinipresume na mukhang may konting cheating, may konting unsportsmanlike gesture. Naulit po ito yung laban niya no ni Pitbull. Isaac Pitbull Cruz if I'm not mistaken. Kasi yung kalaban niya na si Nestor Bravo, ganun din po yung sitwasyon eh. Hiniwalay no, hindi pa sinasabi na fight, sinuntok ng gagad ganun. Eh syempre, open na open yung Nestor Bravo no. Nalaglag, talo siya. Nandun na tayo. Let's put it this way. Nandun na tayo kasi we have to protect ourselves at all time.

knockout, eh, na-disqualify yung sumuntok. Dapat yan, enforce yan eh. Kasi lumalabas na walang sportsmanlike respect. Hindi na lang gesture eh, yung respect na lang doon sa kalaban mo. Hindi mo naman talaga kalaban as the word enemy. Yun, kalaban mo dahil sa esports. Dapat yun, may respeto ka. Antayin mo, pag sinabi ng referee na fight, that's the time, nasusuntok ka. Pero pag wala pang sinasabi, hinihiwalay pa lang kayo. Siyempre, magbababa ka. Normal yun eh. Natural yun. Pagod na, siyempre, instead na nakatago pa rin yung kamay mo sa mukha mo para idepensa, magbababa ka. And that's the time na yung mga, sabi nga nila eh, nagtitake advantage. Hindi ko sinasabi ng dadaya po ha, nagtitake advantage na baka makalusot. Kasi hindi po binibigyan ng importansya eh. Wala pa po akong alam na isang malaking fight na ganun yung ginawa ng isang boxer sa kalaban niya, eh na-disqualify. Siguro it's about time na dapat i-disqualify na yung mga ganyan. Whether yan ay big time boxer o hindi. Kasi taking advantage yung ganun eh. Hindi pa naman sinasabi. Dapat sinasabi muna na fight bago kayo mag-umpisa. Siguro yung Nestor Bravo was just medyo complacent. Akala hindi susuntok yung Isaac Pitbull Cruz. Eh binigyan. Eh open na open yung tao. Tapos magkalapit pa. Talagang sayasay yung tao. Tapos bumagsak. Wala na. Siyempre, pag tinamaan ka ng gano'n na malapit, eh talagang sabi nga ng sa normal parlance sa mga tao, eh pag tinamaan yan, makakita yan ng, ano, ng Estrella. Which is true. Kanya yun yung punto natin na siguro may mga supposed to be na i-invoke na mahigpit na batas sa boxing pagdating sa mga party na yan. At dapat, no, yung referee, kung ako tatanungin po ninyo, ha, yung referee po dapat meron tinatawag na live audio. Naririnig lahat na sinasabi niya. Di ba? Eh, nasa ano na tayo eh, mundo na ng AI. Ibig sabihin, advent of technology. Bakit yung referee walang ganun? Bakit hindi natin naririnig na pinaghihiwalay sila break o fight o warning, ganyan-ganyan. Wala kang maririnig. Dapat lahat ng sinasabi ng tinatawag na referee sa ibabaw ng ring ay naririnig. Para sabi nga, cuentas claras, meron tayong tinatawag na transparency. Di ba? Sa tingin ninyo, mga kababayan ko, dapat ba? Sa akin, dapat yun, malakas ang video niyan, naririnig lahat ng sinasabi niyan para cuentas claras alam kung sumusunod yung mga boxers o hindi. O di ba? E sa ganyan sitwasyon, narinig ba ninyo? Siyempre, tatanungin nung ano. Narinig ba ninyo yung dalawang boxer? Narinig ba ninyo yung sinabi na break? Hindi po. Ay, tapos tayo, maliligayang araw. Okay. Yun po yung tinatawag na transparency sa mundo. Ang mundo ng boxing, eh, hindi naman po mahirap eh. Pinalalabo lang ng mga batas na sinauna pa. Na hindi uma-adapt sa tinatawag na updated na mga so-called regulation. Kasi importante yung regulation eh. Importante po yung mga regulation na dapat na nanalo po si Nesty Pitesh.

0: Yo, kitang-kita dito, nanalo po ha, si Nesty Petesio. Very nice thing para sa ating women's boxing champ, Nesty Petesio. Nanalo po siya sa kanyang kalaban. Ngayon lang po, live po yan. May live feed kanya, nakikita po natin yung sitwasyon. So, nanalo po. Over, I think, Palestinian na flag na, so, Palestino yan. Jordanian na opponent niya dyan po sa Nagoya 2026 Asian Game. Abu Khadija. Ayan. Arim. Maze Arim Alrim Abu Khadija. Yun po yung pangalan ng tinalo ni Nesty Petesio. Ngayon lang po. Yan po ang update po natin kasi nakikita po yung live feed kanya. Umaabot po sa atin yung mga latest event na nangyayari sa mundo ng boxing. At mabalik po tayo doon sa sinasabi ko nga na it's a form of contention kung yung dalawang opponent sa ibabaw ng ring ay sumusunod o hindi sa instruction ng tinatawag na ng referee sa ibabaw ng ring. Referee stop contest at round 2, 1 minute and 51 seconds. Wow! Mas devastating win. And that is great. Booster sa isang boxer na nanalo siya. Kasi yung effect po niyan sa susunod na makakalaban niya, medyo mabigat. Lalo na kung hindi ka naman nanalo ng knockout doon sa huling laban mo, tapos makakalaban mo, and ni-knockout yung kalaban, may psychological effect po yan kanya. As I see it, mayroon psychological advantage si Nesty Petesio sa susunod niyang makakalaban. Take it away, engineer.
1: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
2: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
3: Nagalit sa internet ang fake news.
4: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot ninyong tao.
5: What they are doing is creating panic.
2: We say no.
1: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
6: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
2: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
1: Stop telling us fake news because you're wrong.
2: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
7: Sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat makamba ang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa Zero Billing Policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient, o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag pasanin.
8: Mga teammates, line up na!
9: Line up na!
8: Game na!
9: Game na!
8: Is Sports Land sa Radyo Pilipinas Boss 918 AM.
0: Magandang hapon po. Ito pa rin po ang inyong lingkod, Romuel Alarcon, dito po sa programang Esport Lang para sa Sports Radio 918. At syempre, tuloy-tuloy po tayo sa lahat ng mga dapat natin pag-usapan ngayong hapong ito. dalawa pong isang maganda tsaka isang hindi maganda masyadong balita. Unahin na natin yung magandang balita ng mga Filipino boxers abroad. Siyempre, ang ating Yumir Martial, ni-knockout po si Ulysses Huerta, if I'm not mistaken, Ulysses Huerta, sa ikatlong round ng kanilang laban dyan po sa Pachanga, San Diego, California. No? I think Pachanga Arena, something like that, ano, dyan sa area na yan. So, magandang performance yan, a good win by our Yumir Martial. Maganda rin naman ang record, not bad, pero at least pwede naman natin ipagmalaki na yan. Pero medyo nakakalukot naman na balita. On the other hand, yung pagkatalo naman ni Mark Magsayo. Talo po si Mark Magsayo by unanimous decision dun sa kanyang kalaban na ano bang pangalan ng kalaban niya na mamaya ma-remember ko, no? Yung score po is 97-93. So, unanimous decision. Almost copycat yung score nila. Pero, may lumalabas na issue na merong dinaramdam, no? Itong si yon Andres Cortez. Thank you very much, Sir Tim. Pero sa akin, medyo may konting ano, may konting controversia. We do not know the real score, but according to the camp na merong dinaramdam, I think sa balikat or something, itong si Magsayo, nung lumaban siya or somewhere along the way nung laban, may iniinda na. So, maybe we can understand, ano, at, pero hindi naman masyado malalaki yung lamang. Maybe a couple of rounds na nanalo at yun yung naging daan para dalhin yung unanimous decision on three judges which are almost identical or identical na. 97-93. So, yan po ay importante kasi umakyat po kasi si ano, Magsayo eh. Hindi naman kasi pwede na sabi nga eh, kung may dinaramdam kapag akyat mo, eh, sabihin mo, teka muna, hindi na ako lalaban kasi meron akong dinaramdam. Hindi po o obligasyon po ng isang boxer na humarap siya sa kalaban niya, lalo na pirmado siya at hindi naman so severe yung injury niya na iisang tabi niya yung laban niya. Pero undefeated po yung Mexican-American na ito na si Andres Cortez. At kung aalagatain natin, hindi dapat na siguro maging sanhi para magkaroon ng pagbaba ng rating itong si ano si Mark Magsayo kasi nga umakyat po ng ano yan ng timbang at alam naman po ninyo pag umakyat ka ng timbang pabigat ng pabigat ng pabigat ang kalaban mo kanya nga kung iisipin mo who's the greatest boxer of all and even a lot of boxers names Manny Pacquiao and one of them is Roy Jones Jr. Sabi niya hindi si Floyd Mayweather Jr. ang greatest, it's Manny Pacquiao kasi alam niya na napakahirap sa isang boxer na umakyat ka ng sabi nga bahagdan ng weight class in 8 different weight class or division. napakahirap nung pabigat ng pabigat ng pabigat ang nakakalaban mo. Hindi lang sa timbang po ang pinag-usapan natin dyan. Ha. Even the quality of the fighters ay ibang klase. Yung po ang siguro nagtulak kay Roy Jones Jr. para sabihin niya na the greatest boxer of them all is Manny Pacquiao. Kasi sa tingin nila na mga marunong mag-evaluate, marunong magtimbang ng mga bagay-bagay na yung ikinatatalo ng isang boxer ay hindi dapat na maging basihan na siya ay lesser of quality against that of a boxer na walang talo. Lahat po na nakalaban ni Manny Pacquiao mula sa pinakamababang pinanggalingan niya. Ha? Lahat po magagaling po yun. Wala pong patakbuhin dyan. Yun po yung nakita ko na nakita rin ni Roy Jones Jr. na isa sa pinakamagaling yan ha, na boxers. Ha? Pangalawa, kababayan yan ni Floyd Mayweather Jr. Not only as an American, but also as a colored or African-American. So, kung isipin mo, dapat ang kakampihan niya si Floyd Mayweather, pero hindi niya kinampihan. Dahil ang alam ni Roy Jones Jr., ang magaling na boxer, hindi na mimili ng kalaban. Kung sino iharap sa kanya, lalabanan niya, kahit na sabihin mo pang yan ang pinakamagaling na makakalaban niya. The same is true with Manny Pacquiao. The same is true with Roy Jones Jr. Si Roy Jones, lahat ng pwede niyang labanan, nilabanan niya. Kumbaga, hindi lang siya natapat ng mga panahon ni nila Marvin Hagler, Sugar Ray Leonard, Hans of Stone, Roberto Duran, Tommy Hearns, to name those four kings. No? Kasi yun talaga yung pwede mo sabihin na pundador ng real, what a real fight is. Kasi lahat po yun naglaban-laban eh. Hindi po yun umalis at nagsabi na, ayoko lumaban dyan. Kasi gusto ko akit na ako o umiiwas ng matalo. Ngayon, it's an almost a normal thing sa isang boxer na ayoko labanan yan, aakit na lang ako. Bakit? Kung talaga magaling ka, hindi ka tatanggi. Kasi meron na naging basihan eh. In the 80s, ganun po eh. Lahat nilabanan ng whoever is available. Sige, kung magaling ka, magaling din ako. Ilalabanan kita. So, during the time, hindi mo po pwede sabihin na this one is greater than this one. Kasi naglaban-laban po sila. At nagtalunan po yan. Tinalo ni Pedro Siwani ganito. I mean, tinalo ni Duran si Sugar Ray Leonard. Tinalo naman ni Hagler si Tommy Hearns. Tinalo ni Tommy Hearns si ano. Yung mga ganon, sila nagtalunan eh. Doon mo makikita yung quality. Kanya nga, yung era na yun eh, talagang dapat talaga bigyan ng magandang estado sa mundo ng boxing dahil wala pong inilagan. Si Roy Jones Jr., si Manny Pacquiao are just few of the what we call yung mga boxers na hindi namili ng kalaban. Kung sino yung ibato sa kanila, fight. And they fought the best of the best in their era. Yun po napakaganda kay, ano, kay Manny Pacquiao at saka kay Roy Jones Jr. Wala po silang inilagan. Kumbaga sa manok, no? Meron ba kayong alam na manok? Yung mga sasabungin, ha, yung mga nagsasabong po dyan. Meron po ba kayong alam na manok? At kahit na yun sa ating mga engineer dito, meron ba kayong alam na manok na nagsasabi doon sa kalaban niya, ayoko labanan yan. Wala po manok na magaling na manok na umiilag sa laban. Pero lumalaban muna bago umatras o tumakbo. Lahat po ng manok lumalaban muna yan bago umatras. Pero lahat po ng manok lumalaban. Eh, yung mga boxers po, with due respect sa mga boxer po ngayon, hindi pa nag-uumpisa ng laban, eh umaatras na eh. Ang reason nila is that aakyat sila. They have to prove something. If you're the best in your ano division, then fight everyone. Ganun lang kadali eh. During the time of Sugar Ray Leonard, Tommy Hearns, Roberto Duran, Marvelous Marvin Hagler, are all. Sige, papasukin muna natin si Ma'am Judith Caringal regarding the win of Nesty Petesio. Pasok po, Ma'am Judith.
9: Subaybayan ang laban ng Team Pilipinas sa 20th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan.
10: The 20th Asian Games.
9: Dito sa Sports Radio 918.
11: Thank you very much. Magandang hapon po sa ating lahat at pumasok na nga sa quarterfinals ng Asian Games Boxing Competition. Si Nesty Petesio ang ating Olympic silver medalist sa kanyang referee stop contest na panalo kay Abu Khadija Mace Al-Rim ng Jordan. Mabilis lang na tinapos ni Nesty Petesio. Si Nesty na 30 plus years old as against 20-year-old na bagong mukha dito sa labanan na ito. Nakita natin yung experience at syempre yung mga galaw talaga ng isang Olympic boxer, di lang basta Olympic, kundi Olympic medalist. So, si Nesty po ay nanggaling sa mahaba-haba din na bakasyon, parang katulad ni Carlo Paalam, at kinakailangan niya na parang pagpagin yung bang sabihin natin kalawang na matagal nang hindi nakakalaban, at mukhang bitin yung pagpagpag niya dahil nga sa baguhan at hindi natin nakita yung mga exchanges na ika nga na para talaga ma-training o maging magsibing practice round niya itong unang round na ito or unang bout niya dito sa Asian Games round of 16, pero good na rin, di ba, dahil nakapasok nga siya sa next round. So po ay nag-join kina Carlo Paalam na kaninang umaga minus 55 kilograms, pumasok na rin. Tapos na kanyang talunin din yung kanyang nakalaban. At syempre, nung isang araw, si Jun Milardo Ogaire. Ang sabi nga ni Marcos Manalo, ang kanilang ABA president, ay at least tatlong Pilipino, Magnificent Seven, tatlo ang nandoon sa quarterfinals. Isang panalo na lang ang hihintayin at makakasigurado na tayo ng medalya. Lubhang mahirap pa rin na sabihin natin na landas ang kinakarap ng mga boxers na ito dahil alam niyo po dito sa draw talaga ng boxing competition dito ay puros mga world champions or world medalists, Olympic medalists o kaya naman world champions. Ang sabi, ang mas mahirap na may makakaharap sa tatlo nating mga boksingero, itong si Ogaire, isang Olympic champion, ang kanya makakaharap sa susunod na round. Samantalang, si Nesty at si Carlo Paalam ay mga taga-China. Taga-China yung kanilang makakatunggali. At alam mo naman, basta China, dalasan din ay dyan yumuyukod ang mga Filipino boxers. Si Nesty Petesio po nakausap pa agad ng Philippine Olympic Committee Media. At maya-maya lamang kagad namin ibibigay sa inyo. Mas maraming kwento ang ibibigay ni Nesty. Kumustahin natin siya kung gaano nga siya kahanda dito. Ano pa ba ang motivation niya sa paglaro ngayon? Dahil alam natin na katulad ni Carlos Yulo, ay at katulad din ni Carlo Paalam na kulang yung ito ang kulang sa listahan nila ng malalaking panalo. Si Carlo nanalo nga ng bronze noong 2018 Asian Games pero hindi pa naka-gold, considering naka-silver siya sa Olympic Games. Si Nesty din hindi pa nakakamedalya sa Asian Games. Napakakapos ng huli niyang performance 2023, siya ay nakarating lamang sa quarterfinals. Pero tanong, kahit sabi ko nga sa kanya, kumusta ang kondisyon mo? Hindi pa po natin makikita. Makikita pa po natin in the coming days. Isa-isa, ika nga na araw ang ating gagawin na pag-adjust at pag-tingin din, pagdama, ika nga dun sa kanyang kondisyon. So, yan po yung latest dito sa boxing competition. Wala nang schedule for today dahil nga tatlo na lang silang natitira para sa Team Philippines. Narito at nakasuporta ang ABA President, si Marcos Manalo, yung ating mga deputy CDM sa pangunguna ni Erica Dean na dito at talagang sumubaybay, tumutok sa laban ni Peteso. Even this morning, nandito rin sila, pati si Track President, Triathlon President Tom Carrasco, talagang nakasuporta din sa ating mga boxers. At syempre, si ano din, hindi naman bilang supporter, proud naman bilang isang Pilipino at isang Pilipina, si Ma'am Karina Pixon, na siya pong pinaka-head ng mga technical officials dito sa ginaganap na Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan. Daming Pilipino dito. Kanina, mayroon pang taga Manila na talagang nag-bakasyon sa Japan, kasabay ng pagdaraos ng Asian Games para makapanood sila sa mga Pilipinong atleta. Diba? Okay? So, yan po yung latest mula dito sa Jinju Stadium, ang venue ng boxing competition. Judy Karingal sa tulong ng Philippine Sports Commission, Philippine Olympic Committee Media, para nga po sa ating sports radio. Maraming maraming salamat. Magandang hapon.
12: Subaybayan ang laban ng Team Pilipinas sa 20th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan.
13: The 20th Asian Games.
12: Dito sa Sports Radio 918.
0: Magandang hapon po. Ayan po ang latest na report po sa atin ng ating correspondent, walang iba kundi si Ma'am Judith Karingal. At ang alam natin ay mayroon pang tinatawag na interview ni Coach Mitchell Martinez. Take it away.
11: Nesty Peteso, after that win, nasa quarterfinals na rin, women's 60. Bilis ng panalo, ha?
14: Hindi ko pa inasahan, ma'am. Kasi hindi ko din po talaga iniisip yon. And alam naman ng coaches yun, ha? Sabi ko, kung ibibigay sa akin yung mabilis na panalo, mas mabuti. Pero kung hindi, mas better din po kasi mawawarm up po ako.
11: Super young, 20 years old. Yes. Anong ganap talaga dun sa ibabaw na ring, ano yung papaano mo nilaro ang laban na ito?
14: Sa first round, sinabihan lang ko nila Coach Mitch, nila Coach Ronald, Coach Kevin na laruin ko yung laro muna. So kunin ko muna yung laro. And nakita ko din sa first round na pagpapasok talaga siya, nakababa lang yung kamay niya. So inantay ko na siya. Inantay ko na talaga siya. So timing na lang po yung ginawa namin kanina.
11: Mm-hmm. Mahabang panahon ka rin na medyo nabakante, di ba? Yeah. Katulad ni Carlo, parang balik ka lang din this time at Asian Games pa.
14: Opo. Yung kondisyon, malaman po natin yan. Andiyan lang naman po yung kondisyon. And I was very thankful po with my coaches, Coach Mitchell. Sayang, wala si Coach Galido dito, pero anytime, lagi-lagi naman nagme-message si Coach Galido sa amin, sa akin. Sabi na coach ko, anong dapat gawin? Yun nga, sabi ko nga kanina, yung Japan parang, ano na din, home, feels like home na din po eh. Oo po, kasi dito ako nag-Tokyo, dito ako nag-silver, so, sa Tokyo. And, yun na, parang pamilyar na din ako, especially nandito yung mga kapatid ko. So
11: maulit? Maulit o malagpasan pa?
14: Sana, hindi ko po alam eh, kung si Lord na pong bahala doon. So, gagawin ko lang po yung trabaho sa asan.
11: Parang katulad ni Carlos Yulo, yun lang Asian Games ang kulang sa listahan mo ng mga malalaking panalo ni
14: Esco. Oo nga po, nakita ko nga po yung kay Kaloy. So, sobrang happy ako at nakompleto na niya yung collection niya. So, sana ako din.
11: Yes. Gaano ka-tough yung draw?
14: Sobrang hirap tong pagdadaanan ko kasi yung China, Olympian din yun and Asian champion din yun. So, ito, panibagong weight class ko na naman to. So, panibagong pagsubok and, let's go! Harapin natin yung challenge na yun.
11: Anong klaseng pagharap sa challenge? How do you take the bouts, actually?
14: Hindi po ito madali. Mm-hmm. Yung po may sabi ko, hindi po ito madali. Kasi lahat kami dito, mga Olympians, halos 80% nandito sa Asia ang Olympic medalists. So, mm-hmm. Hindi ito ganun kadali yung Asian Games na iniisip ng iba.
11: Sa panibagong laban na ito, ano pa rin, ano ang kakaibang motivation for this one, Asian Games?
14: Pamilya ko, mga kapatid ko, and yung pagkatalo ng kapatid ko. So, yun. Madami kami na pag-usapan before this Asian Games kasi madami, blessings in disguise to para kay Norlan. And, may mga behind scene sa mga ganon. Mm-hmm. So, dami naman pag-usapan. And,
11: anong sinabi mo sa kanya matapos yung pagkatalo?
14: Pagkatapos ng pagkatalo, umiyak po talaga siya sa akin. So, sabi ko lang sa kanya na hindi pa yung tamang oras para sa'yo. Bata ka pa, 24 ka pa lang. So, dagdag mo to sa experience mo and pag-aralan mo yung mga kulang pa at pwede mong idagdag yan. Andiyan naman yung mga coaches para mas pagtuunan ka pa ng tutok sa training. And ayun, alam kong darating yung tamang oras para sa'yo. May plano si Lord na mas maganda para sa atin, most especially para sa'yo.
15: Yun ano gusto mong sabihin sa mga kababayan natin na nakasubaybay sa campaign ng boxing, Philippine Boxing?
14: Miss po, unang-una, umingi ako ng pasensya sa mga nagme-message kung saan yung venue. Kasi during fight ko na po talaga is hindi po ako ma-cellphone na. So, focus po talaga. Opo, so, pasensya ko, hindi ako nakaka-reply. At maraming salamat sa suporta na binibigay ninyo. Ramdam ko yun. Every message nyo sa akin, sa mga prayers nyo, patuloy nyo lang po kaming supportahan at ipagdasal kasi handa kaming lumaban para sa bayan.
15: Salamat and all the best. God bless you. God bless you. See you the next time. Coach Mitch, isa lang salita matapos ang panalo na ito. Ano masasabi mo sa naging laro ni Nesty?
16: Number one, pasalamat talaga, ma'am. Number one, kay Lord talaga, no, na binigyan na si Nesty ng guidance sa taas na rin, naiwas disgrasya. Saka, salamat din sa mga sumusuporta sa amin.
15: Anong makikita pa nating laban ni Nesty in the coming days? Base sa nakita mong training niya?
16: Ano lang, ma'am. Basta, ano lang kami. Lalaban lang kami.
15: Laban lang. Salamat.
16: Thank you, ma'am.
15: All the best po, si Coach Mitch. Okay, dito pa rin po sa Asian Games, Philippine Olympic Committee Media.
17: Subaybayan ang laban ng Team Pilipinas sa 20th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan.
18: The 20th Asian Games.
17: Dito sa Sports Radio 918.
0: Ayan po ang interview ng ating correspondent dyan po sa Aichi, Nagoya, Japan sa pagkakapanalo po ni Nesty Pitecio. Walang iba kundi ang ating correspondent na si Ma'am Judith Karingal, no? Kasama po sa na-interview yung si Coach Mitch Martinez. Ayan. At dahil halos wala na po tayong oras, marami pong salamat sa ating mga engineer dyan po sa ating tower dyan sa Malolos, Bulacan. Ganun din naman sa ating mga engineer dito. Walang iba kundi si Engineer Winson, nandiyan si Engineer J. Mart, nandiyan siyempre si Engineer Tim, at maraming si Sir Matthew Pacheco. Marami pong salamat sa inyo, kundi sa inyo hindi ko naman pwedeng magampanan yung akin dapat nagampanan dito. Sila po kasi ang umahawak ng tinatawag na Master's Control Booth sa ating mga kababayan sa iba't ibang panig na mundo na sumusubaybay, lalo na pagdating sa replay. Napakarami po ninyo, maraming salamat po sa inyo. Siyempre sa ating station manager, Ma'am Cecil Kimlat, maraming po salamat sa inyong patuloy na pagsuporta, ganun din naman pagtitiwala sa inyong lingkod. And with that, happy weekend po sa inyo. Ito po ang inyong lingkod, Romuel Alarcon. I love you guys!
19: Pagod.

0: Ah! Bakit mo naman pinatay? Sabi niyo po magtipid. Bakit ka napakapiloso po mo?
1: Kung naging habit kong magtipid sa kuryente, kaya mo rin. Para bawas bill mo.
2: Dahil sa sunod-sunod na balita ng mga lindol sa bansa, madalas naririnig natin ang mga terminong magnitude at intensity. Pero ano nga bang pagkakaiba ng dalawa? Ang magnitude ay ang sukat ng enerhiya ng lindol. Sinusukat ito gamit ang mga instrumentong seismograph. Samantala, ang intensity naman ay ang sukatan ng epekto ng lindol. Kung gaano kalakas ang naranasang pagyanig at pinsalang dulot nito sa mga tao at istruktura. Magkaibang datos, pero parehong mahalaga. Katuwang ang Radyo Pilipinas, dapat alerto publiko.
3: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
4: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
5: One of the fondest memories I have as a kid is riding the jeepney. It made me feel like a king. Dahil ito ang King of the Road. The jeepney or jeep is a cultural symbol that has transported us to school, the office, sa mall, at sa iyong first date. Mura, makulay, at mabilis. Yan ang ating jeep.
6: Maari bang umusog-usog ng konti?
5: Sakay na!
4: Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool.
7: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
8: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
7: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas sa mahigit $84 billion. Mas mataas ang 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna. Para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
9: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
10: From pasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
7: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
11: Makakadiscovery tayo ng mga international market. Eh sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadami ang kanilang production.
7: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.
12: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo mula agahan hanggang hapunan? Sa Sports Radio, kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna, at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio, 918 AM.
13: sa aming patuloy na pagsasahim papawid. Asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo sa airwaves man or online. Ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio, 918 AM, where sports is great and up to date.
14: Sa Sports Radio 918. Magandang hapon, Friday!
15: Magandang hapon, Mons! Good to see you and sa lahat ng mga nanonood at nakikinig ng Sports Lockdown.
14: Mukhang, wala ka ba sa Nagoya ngayon? Nasa Nagoyo?
15: Wala. Nandito ako sa Nagoyo.
14: So wala ka namang out of town ngayon?
15: Wala na ngayon.
14: Pero sa kagaling nung mga nakaraang panahon? The triathlon kayo last week, di ba? Or
15: last two weeks ago, yung para triathlon sa Subic.
14: Na
15: bumabagyo. Mm-hmm. Na bumabagyo.
14: Oo. Kasi last week, ang ating episode, ni-replay natin yung interview ko kay Sir Reca Trinidad. In his honor, kasi nga namayapa na nga po ang ating at Friday. Ang nakatuwa doon, Sports Lockdown yung huli niyang interview.
15: Oh, really? That's nice.
14: Yes. And after
15: and
14: that,
15: I heard,
14: na siya.
15: I heard also yung yung week niya is just here din sa amin, malapit, sa Mandaluyong.
14: Yeah, oo. Yun nga po, kami po ay nakikiramay sa pamilya ni Sir Reca Trinidad. Kaya po last week, in honor of the legend, Sir Reca, nireplay ho natin para pagbalik tanaw sa kanyang mga naging contribution sa Philippine broadcasting, sports broadcasting and sports journalism. Yeah. Ano yun eh? Alama. Ayan.
15: Oo, alama.
14: Pero
15: siya.
14: Fry,
15: legend.
14: Habang nangyayari ang Asian Games dyan sa Aichi, Nagoya, nadaanan ko yung Facebook nitong ating guest. And I got so interested kasi matagal ko nang gustong maka-interview ng martial arts na yan. Kasi bata pa ako, pa-practice pa lang ako ng ibang martial arts sa Quiapo. Nakita ko na yan sa Quiapo, nakapaskil. Ang pinag-uusapan po namin ni Friday ay ang sports na martial arts na Yaoyan. Alamin natin sa ating guest kung ano ba talaga itong tinatawag na martial arts na Yaoyan. At sinasabi niya ito ay
15: diba?
14: Oo. At ito ay sinasabi Friday na sariling ate. Pure Pinoy.
15: Pinoy so, martial arts.
14: So kailangan mag-Tagalog tayo Friday. So malugod nating tayo po ay natutuwa at makakasama natin ang tagapagturo sa Espanyol maestro. Si Maestro Reni Ross ng martial arts na Yaoyan. Ayan, alamin natin kay Maestro Ross kung ano ba ito? Ano ba ang kaibahan nito sa iba-ibang martial arts na alam natin? Ayan. Maestro, paki-unmute po.
15: Ayan. Magandang hapon, Maestro Ross.
14: Yeah, magandang hapon, Maestro.
16: Magandang hapon din naman sa ating lahat. At maraming salamat at naitampok niyo ako sa programa ninyo.
14: Ayan. Maestro, isa unang tanong. Ano po, foreigner po ba kayo? Bakit Ross ang inyong apelyido?
16: Hindi naman po, Pilipino po yan.
14: Pa-Pilipino. Taga saan po ba ang mga Ross?
16: Ano po yan? Bicol Region, Masbate.
14: Masbate. Ayan. Kasi curious kami, Maestro.
16: Opo.
14: Sa dami ng martial arts na alam natin dito sa Pilipinas at sa ibang sa buong mundo, may karate, may taekwondo, may Muay Thai, may ano ba yung iba? Yung huling ina-interview, kurash, may
15: wushu.
14: Sambo, may wushu. Maestro, bigyan mo naman kami ng background. Ano ba po itong ano po ba itong yao yan?
15: Nasa jersey niya, yao yan.
14: Yao yan.
16: Opo. Ayun. Ang yao yan ay modern Filipino martial arts. Kaya modern kasi merong mga sinauna o mga traditional Filipino martial arts katulad ng arnis, eskrima or kali na naka-focus sa paggamit ng mga weapons. Mayroon ding buno, mayroong dumog, mga Filipino martial arts. At ang yao yan, Filipino martial arts din na moderno o makabagong ano. Actually tinatag siya 1968 yung unang ilabas ni Master Nap yung yao yan at na-rehistro siya sa pamalaan ng Pilipinas noong 1970.
15: Matagal na rin pala. Meron po bang background at ba't yao yan ang tawag sa martial arts na to?
14: Opo, bakit po ba tinawag na yao yan? Meron bang significance?
16: Opo. Base po yan sa mga ano, sa mga obserbasyon at mga pag-aanalisa ni Grandmaster Napoleon Fernandez, yung originator ng yao yan. Noong araw kasi, yung ating yung pagpa-practice ng Filipino martial arts ay ipinatitigil o ginigipit ng ano ng mananakop ng mga Espanyol. So, maraming mga grupo na itinago sa anyo ng sayaw, yung mga folk dance, yung art ng ano, pakikipagdigma. Ano po? Kaya yung mga footwork ng yung maglalatik na yan ng iba-iba pang mga folk dance natin ay hango yan sa ano, sa footworks ng Filipino martial arts. So, bakit yao yan? Kasi konsepto na sayaw ng kamatayan. Na ibig sabihin, itinago ng mga Filipino para maka panatili yung ating sining sa pakipagdigma sa pamamaraan ng mga folk dance. So parang yun yon yung sayaw ng kamatayan. Pinapalakpakan sila ng mga mananakop, hindi nila alam na yung pinapanood nila, kinagigiliwan nilang panoorin, ay mapanganib na sayaw. O yung sayaw ng kamatayan.
14: So pwede pala gamitin sa kanila.
15: Yung yaw ay
14: yaw is sayaw.
15: Short ng sayaw.
16: Sayaw.
14: Na, tapos yung yan is kamatayan. Wow. Ngayon ko lang nalaman yun, Fry, na may ganun pala. Kasi ayan. Itinago eh, no? Itinago ng mga Pilipino.
16: Ng mga Pilipino.
14: Makaka-ensayo sila. Mapag-aaralan nila yung pakikitinig.
16: Oo, yung sining.
14: Oo.
16: At marami
14: sa ano din, no?
15: Tama ba yung pagkakaintindi ko, Master? Maestro? Opo. Nakakamatay na sayaw? Nakakapatay na sayaw?
16: Oh, parang ano?
14: Hindi naman, ano, naman siguro.
16: Hindi naman ganon.
14: Parang weapon. Parang ano, parang dance of weapon. Parang ganon. If you're going to translate that in English. Weapon dance, parang ganon.
15: Pero walang mga material. Basta sayaw lang.
16: Opo.
14: Ano lang, wala siyang hawak na weapon, ano, okay.
16: Ang kaya nga po moderno ang ano, kaya po kanina sinabi ko nga ang yao yan is a modern Filipino martial arts kasi ang mga ano talaga, mga traditional o yung mga sinauna pa ay gumagamit ng arnis at saka ng ano ng mga pamalo. Kaya yun ang nakagisna natin. Pag sinabing Filipino martial arts, Arnis.
14: Arnis, oo. Oh, hmm. Oh. Or Kali. Or Kali.
16: Kali, yan po.
14: Oh, Kali, oo. Oh.
16: Sikat na sikat sa ibang bansa. Skrima, oh. Ganyan.
14: Yeah, Skrima. Pero ano, maestro, since nasabi mo yung back, ano, history ng Yauyan, paano ka naman nag-umpisa dito? Ikaw ba, eh, nung bata, eh, maano ka na sa sports or sa martial arts? Bata ka pala.
16: Ay, hindi po talaga, parang ano lang, parang aksidente lang. Wala naman talaga akong hilig sa martial arts. Ang ano nga lang, dahil sa manipis ko na pangatawan, maliit, ay naging ano, naging palagi tayong nagiging biktima sa ano, ng bullying sa mga sa school. Oh, may mga pagkakataon okay. Nga, paglabas ko ng school, hinahabol ako sa ano, sa paglabas. May time na kailangan kong doon dumaan sa ano, sa pinitak ng palayan para hindi ako mahabol ng mga bully. Hmm. So dahil sa nakakapagod din yung ganun, minabuti ko na mag-aral ng ano, ng martial arts. Yauyan.
14: Para maipagtanggol ang sarili mo.
16: Para po ano, nakakapagod na po eh na ano, na laging tumatakbo.
14: Oo.
16: Opo.
14: Mga ilang taong ano nung nag-umpisa ka ng mag-aral ng Yauyan?
16: Mga 12 lang 'yan, ganyan.
14: 12 years.
15: At hindi na kayo huminto noon. Tuloy-tuloy na po 'yon.
16: Opo, nagtuloy-tuloy na. Iyon ang naging profesyon ko eh.
14: Pero may ano ka, na-introduce ka, maestro, sa ibang sport?
16: Opo. Ako po ay naging ano, naging coach ng national team kickboxing.
14: Hmm.
16: 2019 po, ako ang coach ng national team sa kickboxing na pinadala sa Asian Indoor Martial Arts Games sa Ashgabat, Afghanistan. Aymag po. Opo. Hmm. Tapos, 2019 sa SEA Games Manila, nahirang naman na National Technical Official sa kickboxing din po.
15: Ah, NTO.
14: Pero nung bata ka, maestro, wala kang ibang sport na ginagawa nung bata ka? Bago ka mag-Yauyan?
16: Opo, actually, nung time na yan, ang mga sikat niyan, mga ano eh, mga karate, taekwondo, aikido, judo, mga dekada 80, ganyan. Wala po doon yung puso ko eh. Ang puso ko talaga nasa Filipino martial arts. Opo.
14: Ano, ito madalas tinatanong ni Friday. Friday, tanongin mo na kay maestro.
15: Ano meron sa Yauyan, maestro? At talagang tumutok ka na dito at hindi mo na siya talagang iniwanan.
16: Una-una po yung ano talaga, Filipino martial arts ito, kultura na pagka pinag-aralan. Yung history niya ay doon po ako talaga ano, doon po talaga ako masabi na nanatili po ako. Kasi po dahil po sa ano, dahil po sa evolution ng ano ng martial arts nitong late 90s hanggang sa pagpasok ng 2000, pumasok na po, sumikat na yung mixed martial arts, yung UFC. Ano po? So ngayon po ay ano, nag-aaral din po ako ng ano, iba-ibang foreign martial arts na para sa ganung kayang sumabay pa rin ng ating mga na mga athletes natin sa competition ng mixed martial arts. So kaya nga po ano, naging blue belt din po ako ng Brazilian Jiu-Jitsu. Ang kaibahan po nito, ay yun nga po, kultura. Na iniisip ko kahit anong gawin ko, kung halimbawa ang mag-focus ako sa foreign martial arts, ang pinopromote ko po yung kultura nila. Kukunti po ang nagpo-promote ng ano, Filipino martial arts.
14: Filipino
16: kaya nga po pagka
14: arts.
16: Nag-research kayo ng Yauyan na Filipino martial arts, kukunti lang po talaga ang mga instructor dito. Ikumpara po natin sa Muay Thai, sa Brazilian Jiu-Jitsu, Taekwondo, Karate. Kahit saang lugar po sa Pilipinas, pagka-chinek ninyo, meron po kayong makikita o makukuha na instructor. Hindi katulad po ng Yauyan, bihira po talaga, po konti. So, iniisip
14: ito,
16: ko...
14: Coach,
16: opo.
14: Pero maestro,
15: meron po ba training center ang Yaoyan, coach? Ay, coach.
16: Meron Mike. Meron po. Ito sa akin dito sa Las Piñas City, yung Yaoyan Kampilan.
15: Ito. Kapitboy mo po.
14: Sa kayo sa Las Piñas.
16: Sa dito po sa CAA.
14: Ah. O nga, malapit lang.
16: Tapo ka po.
14: 5 minutes away.
16: BF,
14: 5 minutes away.
16: Sa BF po kayo?
14: Opo. Pero ano, maestro, ayun. Matanong, mahirap ba nung nag-uumpisa ka? Kasi wala namang madaling martial arts, di ba? Natututunan. Pero madali bang matutunan? Or ano ba ang kailangan sa isang gustong matuto ng Yaoyan? Kailangan ba malaki na kaagad ang katawan? Or...
16: Ay, medyo ano po yun. Kasi nag-umpisa nga po ako, inferior in size at saka ano eh. At saka strength, kaya naisipan kong mag-yaoyan po eh. Ang kagandaan po kasi ng yaoyan, hindi siya ano, hindi siya nakakipaglaban sa laki at lakas.
15: Mm-mm.
16: Ano po? Kaya dinisen talaga ito ni Grandmaster Napoleon Fernandez na para sa Filipino na inferior in size. Ibig sabihin, mas maliit tayo kaysa sa mga foreign o sa mga foreign mga foreigners.
15: Madali siyang matutunan, coach. Kunyari, wala talagang background sa any na martial arts. Sa isang taong gusto na matuto, madali po ba? Na
16: opo, kasi meron naman pong ano, meron naman pong ginagamit na curriculum o meron syllabus po na ginagamit. Ibig sabihin, pag baguhan ka, level 1 or grade 1, grade 2 or level 2, level 3. By level po, kaya madali naman po.
15: Tapos, oh, may ganun pala. Yung costume, yung kainyong uniform, similar din po ba to sa mga karate na may mga belt?
16: Sa uniform po, ang yaoyan ay ano lang, naka t-shirt at saka yung fight shirt na tinatawag. Ganun po yung ano, yung suot. Kung parang, kung ititingnan nyo po, parang similar nga sa Muay Thai, katulad ng binanggit ko kanina.
14: So walang gi, walang gi or kimono.
16: Wala po, wala.
14: Pero ang ranking niyo po paano, maestro?
16: Opo. Ano po? Kumbaga parang level 1 ka, level 2, level 3. Ganun po.
14: Walang white belt, walang ganun.
16: Parang katumbas na rin po 'yon.
15: Black belt.
16: Oo. Parang katumbas na rin po 'yon.
14: Hindi nyo tinatawag na belt, rank, ano lang, level.
15: Level.
16: Opo. Halimbawa, pagka white belt, unang rank yun sa mga universal martial arts rankings, unang belt yun. O parang ano, sa ano, unang antas. Unang antas.
14: Oh,
16: sa Filipino martial
14: Tagalog.
16: Arts. Unang antas. O first level.
14: Mm-hmm.
16: Opo.
14: Oh.
16: Hanggang sa maging ano, dihansang antas.
15: Mataas
14: so, ibig sabihin,
15: na.
14: Parang black belt na yun.
16: Opo, parang ganun.
14: Oo. Mga ilang taon na ganun, ano, maestro, limbawa, galing kang beginner, approximately lang, hindi naman, ano, kasi depende naman din sa pag-attend ng ano, isang tao. Sa Yaoyan, mga ilang taon bago ka maging bihasang, ano?
16: Magbibigay lang po akong ideya, no? Halimbawa, sa World Martial Arts grading system, parang standard 'yon sa mga striking discipline na parang 3 to 4 years makukuha mo na yung black belt.
14: Opo.
16: Kasi po yung belting system is parang ano po, parang kailangan mo ng 4 to 6 months para ma-elevate ka, mag-level up ano po sa white belt halimbawa. So pag binilang po natin 'yon, 3 to 4 years black belt ka na. Sayaw okay. 'Yan. Kasi parang yung curriculum ng ano ng world standard mayroong ano parang 7th or 8th na grade level bago maging black belt. Sayaw 'yan, mas mahaba po ng parang kumbaga sa ano is K-12 kasi sa dami po ng sipa at saka arm technique ng Yaoyan. Kasi galing sa ano eh, galing sa pamalo ng arnis at itak yung ano eh, yung pamaraan. So ang daming sipa, maraming arm technique. So siguro para maging ano, parang maging bihasang ano, guro, mga 4 5 years.
14: 4 to 5 years. Pero ito ba, maestro, yung mahaba-haba, no? Pero ito pa, maestro,
16: mas mahaba po ang ano, Brazilian Jiu-Jitsu. Umaabot ng 8 to 12 years.
14: Oh my gosh. Pero ano, maestro, yung katulad, yung sabi mo nga, maraming martial arts. Pero yung tinatawag na full contact, na pati elbow, pati knee, pati yun, yung mga, yaw yan ba gumagamit nun? Kasi, alam ko, yan ang isa sa pinaka-dead, nakita ko sa isang paskil, sa isang gym na nadaanan ko, deadliest martial arts. Yun ang nakalagay. Tama po ba? Na...
16: Ayun po. Noong ano, dekada 80, kasi tinawag na, ang yawin kasi tinawag na ano, na King of the Ring. Dahil nung nauso ang kickboxing at saka full contact sa ring, na-dominate ng ano, dinominate ng mga yawian fighter ang ring sport sa Pilipinas. So nung mga time na 'yon, ang parang ano sa ano, kumbaga caption ng ano ng yawian is the deadliest martial arts kasi nga na-dominate niya yung ring sport. So ang nangyari nga parang nakilala ang mga yawian fighter na oh,

0: Nga ba talaga ang pax silica? Gaano nga ba ito kaimportante sa Pilipinas? Ang pax silica ay isang high-tech manufacturing at innovation hub na planong itayo sa loob ng New Clark City sa Tarlac. May lawak itong humigit-kumulang 1,620 hectares. Kapag naisa katuparan, target nitong maging sentro ng mga industriyang gumagamit ng makabagong teknolohiya gaya ng semiconductors, artificial intelligence o AI at advanced manufacturing. Ayon sa Basis Conversion and Development Authority o BCDA, aabot ng 40 hanggang 70 billion US dollars na pamumuhunan mula sa iba't ibang kumpanya ang maaaring mahikayat ng proyekto. At inaasahang makakalikha ito ng mahigit 130,000 mga trabaho. Ibig sabihin din ito ay hindi na kailangan pang makipagsapalaran sa abroad ng ating mga highly skilled professional. Narito ang paliwanag ni BCDA President at Chief Executive Officer Joshua Bingkang.
1: Maging brain gain tayo ngayon, imbes na brain drain. Nako, kasi kikita po natin yung ating mga engineers, yung mga computer science graduate natin ay nasa ibang bansa sila na nagtatrabaho sa mga malalaking mga kumpanya, no? Paano kaya kung dito sila magtatrabaho sa atin mismong bansa at tutulong, no, magbigay ng contribution para sa ating national development?
0: Kaugnay nito, tiniyak ni Department of Energy Secretary Sharon Garin na mahigpit na ipapatupad ang mga alituntunin sa enerhiya upang mapangalagaan ang kalikasan.
2: DOE is now trying to formulate what are the options. Kailangan yan malinis, hindi siya fossil, or hindi siya coal, for example.
0: Ang tanong, kailan naman ito posibleng maisakatuparan? Ayon sa BCDA, target na simulan ang contract negotiations ngayong taon. Susundan ito ng planning stage sa 2027 habang inaasahang sisimulan ang konstruksyon sa unang bahagi ng 2028. Ang pax silica ay hindi lamang proyektong imprastruktura. Isa itong mahalagang hakbang tungo sa pag-unlad ng Pilipinas na patuloy na isinusulong ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
3: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Mga kababayan, si Ding Dong po ito. Alam niyo bang mataas ang chance ang magkasunog pagkatapos ng malakas na lindol? Kaya naman pagligtas ng bumalik sa loob ng bahay o building, i-check agad ang mga kawad ng kuryente. Kung may nakitang sira, patayin kaagad ang main switch. At ang pinaka-importante, i-report ito sa otoridad. Huwag mo nang i-DIY yan, ha? Naku, baka mas malaking problema pa ang sumabog. Tandaan, i-check ang sira, patayin ang main switch, i-report sa otoridad. Hashtag panatag ang may alam.
5: Sports Radio 918 AM.
6: Man, and we're still here with the maestro, maestro ng Yauyan, si Maestro Remy Ross. Ayan. Maestro, meron kaming iniwan ni Friday na hanging question. Fry, ano nga yun?
7: Oh, yung iniwan nating question kung mahal ba ang
6: mag-aral
7: ng Yauyan.
8: Oh. Actually, minimal lang. Maliit na ano lang. Kumbaga, kasi may mga tinatawag na standard rates ng martial arts training . So, ano, standard siya.
6: Affordable naman. Affordable.
8: Kaya naman po. Kaya.
6: Kasi hindi naman na kailangan ng mga mamahaling
7: equipment. Walang mga kailangan. Oo, walang kailangan bilhin ang isang mag-uumpisa.
8: Opo, punching bag, gloves lang naman ang ano, ang madalas.
6: Pag sa gym, pag sa gym naman, meron lang available, di ba, Mice?
8: Oh, actually, hindi gym itong akin . As in, martial arts training center, punching bag lang, mat, area, ganun lang po yung ano namin.
6: Mm-hmm.
8: Kettlebells, yun.

0: Pero it is a downpour currently doon po sa Atletica Stadium. At sana makita din natin siya sa TV. O baka magtatago siya sa TV para makapag-report. We'll get into Boss Judith in just a while. But, just in mga kaibigan, si Giancarlo Tolentino punches his ticket. Oo, sa men's 110-meter hurdles final. At pasok po siya sa finals. That's a season best para kay John Cabang Tolentino, 13.58 seconds, at pangalawa po siya sa kanilang heat. Actually, kanina yun yung minamasdan namin ni executive producer Matthew, Boss Winson, at saka ni Boss Jemart. So, well done for John Cabang Tolentino. We'll let Boss Judith determine kung anong oras ng finals for the 110-meter hurdles final. Shout out to Eric Ray kasi alam ko siya rin yung mga lumalahok din sa hurdles and now we have the John Cabang Tolentino and hopefully, who knows, John Cabang Tolentino can give us a medal of any color sa kanyang magiging event. Okay, we'll take our halftime break mga kaibigan. Don't go away, ito po ang Asian Games Edition, Sports 918 Asian Games Edition dito po sa inyong Sports Radio 918 AM. We'll be back shortly.
1: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating isasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
2: I-destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring paghipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
1: Self-protection.
2: Ito ay sa pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
1: Seek early consultation.
2: Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
1: Support fogging and spraying.
2: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
1: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
3: Sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat makamba ang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa Zero Billing Policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient, o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag pasanin.
4: Sports Radio 918 AM.
5: Sports 918. Dahil we know you want more. Join us sa huddle ng team Sports 918. Tatalakayin mga game highlights,
6: team standings, and other updates.
5: Pag-uusapan mga latest happenings tungkol sa inyong favorite athletes. Sa ganda ng takbo ng diskusyon,
6: award talaga sa kaalaman.
5: Sports 918 AM.
7: On your mark,
8: magsisimula na ang usapang game ang lahat.
9: Game ang lahat.
7: Get set.
9: All set.
8: All set na.
9: Panalo to.
6: Sports 918.
8: Sports 918.
6: Team up.
8: Sports discussions na ayos na ayos.
6: Sports 918.
5: Lahat ng gusto nyong malaman sa mundo ng palakasan, tatalakayin yan ng pangmalakasan. Sure win ka dito.
6: Sports 918 AM. Sports 918 AM.
8: Game highlights, team standings, at updates sa inyong mga paboritong atleta.
6: Basta usapang sports.
8: Sports 918.
10: Subaybayan ang laban ng Team Pilipinas sa 20th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan.
11: The 20th Asian Games.
10: Dito sa Sports Radio 918.
11: Team Pilipinas.
10: Lalaban para sa bayan.
11: The 20th Asian Games.
10: Sa Aichi, Nagoya, Japan. 400 plus Filipino athletes, 38 of 43 sports in the 20th Asian Games in Aichi, Nagoya, Japan. Carlos Yulo, Alexandra Ayala, EJ Obiena, and the rest of Team Philippines will battle for pride and honor against 40 other nations.
7: The 20th Asian Games.
10: Follow Team Philippines here on Sports Radio 918. Panibagong pagsubok ang harapin ng Team Pilipinas
7: mula September 19 hanggang October 4
10: sa pinakamalaking multi-sport game sa Asia, ang 20th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan.
7: The 20th Asian Games.
10: Sa tulong ng Philippine Olympic Committee at Philippine Sports Commission, ihahatid ng Sports Radio 918 ang mga development, highlight at sidelight ng kampanya ng mga Pilipinong atleta. Hindi matitinag, hindi pasisiil, lalaban para sa karangalan ng sambayanang Pilipino. The 20th Asian Games.
7: The 20th Asian Games.
10: Dito sa Sports Radio 918.
0: Alright, Philippine Standard Time, 34 minutes after 6 p.m. Sa Japan naman po, it's 7:34 in the evening. Oras po sa Nagoya. Now let's go to Nagoya. Sa Athletic Stadium po doon at pakinggan po natin ang wrap-up update or situation or slash mga iba pang mga abangan natin at mga sidelights from our Asian Games correspondent, none other than the Judith Caringal. Ma'am Judith Caringal, Senpai, Konbanwa, kumusta po?
12: Yes, okay. Maraming salamat, Aaron. Umuulan, malakas ang ulan dito sa main stadium ng ginaganap na 20th edition of the Asian Games, katatapos lamang ng ating 110-meter hurdles and our Olympian, John Cabang Tolentino, made it to the semifinals with a very good performance. Yan ay sa heat 3 of the 3 heats sa 110-meter hurdles. Yes, ang kanyang oras, 13.58 seconds. And it's a season best para dito kay John Cabang Tolentino. Siya ay pumangalawa sa isang Chinese, si Chen. Chen at 13.52, napaka-close na laban. Actually, at the start of that run, nakita natin na medyo nakakaungo si Tolentino. And then at the middle, medyo nagkapatay-patay sila. And towards the end, buti, hindi bumigay ika nga yung pacing pa rin ni Tolentino. Until the end, he was really good. And eventually, yung Chinese nakaungos with the 13.52, tayo 13.58. And we are qualified, we will be playing tomorrow sa round 1 ng semifinal. This is a 2-round semifinal. And then si taga-Taipei, yung nag-third na 13.68. Yung first three kasi in that particular hit ang pumasok sa three hits na yan. So let's see kung sino mga nakalista. Okay, so we have doon sa listahan ng mga resulta. Okay, pumapangatlo doon sa i-flasha screen ng mga qualified na. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 yung qualified para sa semifinals dito sa particular na results na ito. But I'm sure mamaya kung since dalawa yan na quarterfinal na semifinal round, ay di halos tig ano yan, 8 plus 8 yan, di ba? So hinihintay pa natin yung confirmation ng iba na magka-qualify in this heat at yung final reports, ika nga, ay hintay natin. Probably at the website, pwede natin makita yan. But it was a good run. Sabi niya, maganda daw yung preparation niya for this Asian Games. Ito na yung huling laro niya this season kasi iba yung season ng athletics, ano. And he is going all out. Sabi nga niya kanina after our short huddle na, see you tomorrow, probably at the podium. Yun ang sinabi niya, ano, ha? Ni Cabang, ha? Tandaan natin yan, ha?
0: At bahay the podium. Pa, podium,
12: see you
0: ha?
12: At the podium. Yes? Come again?
0: Yes, talagang ano, with confidence, ha? See you at the podium.
12: Yes.
0: Interesting.
12: Yeah. Nakangiti, sabi niya, see you tomorrow. Yes, tomorrow, sabi niya, at the podium. Sabi niya ganon. So, seemingly balik siya sa dati niyang forma. Kasi after nung Olympics noon, hindi na masyadong matunog yung mga resulta ni Cabang Tolentino. Diba, siya yung ating Filipino trackster based in Spain. So, ang alam ko, nagkaroon din siya ng minor injury and then ngayon pa lang siya muli bumabalik. And this is one such good opportunity daw para sa kanya para na din simulan yung ano, yung qualification bid niya para sa Los Angeles Olympics. Ito sa pamagitan din itong Asian Games. Ito na yung parang standing point ng kanilang mga magiging kampanya. And more importantly, ito ay kasama sa window ng qualification to the World Championship. Pero sabi niya yung 13.5 niya na oras kanina, malayo pa Aaron para sa World Championships, yung kanyang season best na yan. Kaya mas marami pa raw na trabaho ang dapat niya nagawin. But he is excited, he is all pumped up when we talk to Pabang Tolentino at the mix zone of main stadium of the 2026 Aichi Nagoya Asian Games. Anyway, definitely, di ko hawak dito ang ilang mga resulta, but it was a good day, Aaron, di ba, with that bronze medal at the weightlifting, baguhan, bata, junior, then sumali sa Asian Games, then bronze behind that North Korean, and likewise, sino nga ba yung nagpangalawa, a Japanese, tapos a junior world record na itala nung bata, Ian De Los Santos, a 183 kilogram lift doon sa clean and jerk. Well, very consistent ang bata na ito, no? Talagang he will be the next, sabihin natin, face of Philippine weightlifting. And then sa iba't iba namang mga larangan, like in boxing, yun pa ang pinaka maganda nangyari sa araw nito, na nagkaroon tayo ng dalawang quarterfinalists, mga Olympians natin, at least Lusot, okay, and very convincing victories by Carlo Paalam, likewise by Nesty Piteso, and offset, mas mainit na labanan sa araw ng bukas, dahil ito na nga, isang panalo, makakasigurado tayo ng medalya. Wala tayo sa podium noong nakaraan na 2023 Asian Games. Wala pa rin tayong medal since 2010. Kaya very hopeful si Marcos Manalo, ang pangulo ng ating ABAP. Okay, para dito sa natitira natin na tatlong mga boxer. Anyway, naka-standby tayo kasi... Hindi pa pala yan. Kasi Aaron, ganito kasi, from doon sa isang venue, sumaglit lang kami dito dahil may hinahabol na time si Sir Tom, at anytime din ay kailangan natin bumalik doon sa home base natin, doon ba sa, sabihin natin, pinaka proper ng Nagoya City. Ano? Dahil itong mga venues na pinupuntahan natin, halos mga 1 hour or 1.5 from the main city, ika ngayon Nagoya City. So mamaya, meron pa tayong mga asahan dito na sasali sa ating team of Philippines. Si Catral, si Neil Catral na tatakbo sa 200 meters after making it tonight sa semifinals. Okay, tingnan lang natin kung maaabutan pa natin o mahihintay natin ito. But according to the coach, okay, yung Pinoy Athletics, hindi sila kontento pala dito sa oras ni Catral. Masyado daw mababa. Okay, yung oras pa rin ni Catral. Kaya parang hindi sila ganun ka-confident sa magiging semifinals o magiging laban nila. In a way, this guy from Japan to eh. Dito ito nakatira sa Japan nung isa nating huddle with... Headline Sports sa programa natin, hindi nga masyado marunong mag-English at hindi rin marunong mag-Tagalog. So dito siya kasi nakabase sa Japan. So semifinal, tingnan ko lang ha kung anong semifinal, 1 siya ba o 2. Yes, nasa 1 siya, kasama niya yung taga-Uzbekistan, Kingdom of Saudi Arabia, Hong Kong, Taipei, Malaysia, Japan, and Korea. Neil Catral, the only Pinoy na nakalagpas doon sa preliminaries kanina at nakapasok nga dito sa semifinals. The past days, ilan ba naging finalist natin? Dalawa, yung 4x4 mix nung isang araw na nakagawa ng record sa preliminaries. Pero pagdating ng finals, mas bumaba yung kanilang oras because of the, well, hindi inaasahan na in a way, hindi maganda performance nga nung kanilang first runner na naka-apekto na to the whole team. Pero katulad ng sinasabi natin, they're just... Form 2 weeks to go before the competition dahilan sa sila ay nakabase sa iba't ibang mga lugar. And then the next day, ang nag-finals naman si Jessica Lawrence, yung kagabi na naibigay namin sa inyo na siyang tumapos the 8th and last. But sabi nga niya, she's still very much happy with the performance considering din na may konting problema doon sa kanilang qualification dahil... hindi sila nakapag-warm up because of transportation problem. Late na sila na idala dito sa stadium. But grateful dahil nakarating pa rin siya sa final. So, let's wait and see for Catral kung makakawadating din sa finals. Tomorrow pang finals ng 200 meters and likewise for Kabang sa 110 meter hurdles kung by tomorrow semis ay makausa din naman siya sa finals the next day. Aaron, siguro yun na lang muna. Wala namang anything big results and hawak na rin naman ng base yung iba pang mga resulta. Mula pa rin po dito sa ating 20th edition of the Asian Games. Ang lakas ng ulan.
0: O nga, Ma'am Judith, actually nakikita rin namin sa TV yung pag-uulan eh. Medyo it's being a factor na doon sa mga nasa field events.
12: Oo nga eh. Okay lang pala, no? Hindi talaga tinitigil yung mga events, ano? Kahit nga yung running, kanina matindi ang buhos ng ulan eh. Pero kahit umulan dito, syempre, this is Japan, walang traffic. At so far, wala namang baha. Hindi naman ganun kalakasan kasi nakatulad nung nakaraang linggo, di ba na isang oras walang tigil ang ulan. Kaya no problem. Maganda ang panahon. Tama-tama, medyo malamig kasi the past days, so medyo mainit eh. Ngayon pa lang lumalamig nga dahilan nga sa ulan. Okay, so Aaron, salamat at magandang gabi na sa ating lahat dyan. Mabuhay pa rin po ang Team Philippines and all the best sa ating mga Pilipinong atleta. Tomorrow is day 7 na of the competition. Kaya sana makadagdag pa ulit dun sa mga medalya na so far nahahapot ng Pilipinas. Mula po dito sa Nagoya, Japan, sa tulong ng Philippine Sports Commission at Philippine Olympic Committee, Judith Caringal para sa Sports Radio. Maraming salamat. Back to you.
0: Alright, domo arigato gozaimasu, Judith Caringal Senpai from Nagoya City Mizuho Park Athletic Stadium.
13: Team Pilipinas,
14: lalaban para sa bayan,
13: the 20th Asian Games
14: sa Aichi, Nagoya, Japan.
0: Alright, we'll take our final timeout mga kaibigan. Actually, may dadagdag tayong isang update dun sa nabanggit ni Boss Judith Caringal patungkol pa rin po sa athletics. But we'll have more of that. We're gonna have weightlifting in just a while sa pagpapatuloy po ng Sports 918 Asian Games Edition dito po sa inyo, Sports Radio 918 AM.
15: Mainit na usapin ngayon ang Pax Silica. Madalas itong mabanggit sa mga balita at laman din ng mga diskusyon sa social media. Pero ano nga ba talaga ang Pax Silica? Gaano nga ba ito kaimportante sa Pilipinas? Ang Pax Silica ay isang high-tech manufacturing at innovation hub na planong itayo sa loob ng New Clark City sa Tarlac. May lawak itong humigit-kumulang 1,620 hectares. Kapag nais sa katuparan, target nitong maging sentro ng mga industriyang gumagamit ng makabagong teknolohiya gaya ng semiconductors, artificial intelligence o AI at advanced manufacturing. Ayon sa Bases Conversion and Development Authority o BCDA, aabot ng 40 hanggang 70 billion US dollars na pamumuhunan mula sa iba't ibang kumpanya ang maaaring mahikayat ng proyekto. At inaasahang makakalikha ito ng mahigit 130,000 mga trabaho. Ibig sabihin din ito ay hindi na kailangan pang makipagsapalaran sa abroad ng ating mga highly skilled professional. Narito ang paliwanag ni BCDA President at Chief Executive Officer Joshua Bingkang.
16: Maging brain gain tayo ngayon, imbes na brain drain. Nako, kasi kikita po natin yung ating mga engineers, yung mga computer science graduate natin ay nasa ibang bansa sila na nagtatrabaho sa mga malalaking mga kumpanya. No? Paano kaya kung dito sila magtatrabaho sa atin mismong bansa at tutulong, no, magbigay ng contribution para sa ating national development?
15: Kaugnay nito, tiniyak ni Department of Energy Secretary Sharon Garin na mahigpit na ipapatupad ang mga alituntunin sa enerhiya upang mapangalagaan ang kalikasan.
17: DOE is now trying to formulate what are the options. Kailangan yan malinis, hindi siya fossil, or hindi siya coal, for example.
15: Ang tanong, kailan naman ito posibleng maisakatuparan? Ayon sa BCDA, target na simulan ang contract negotiations ngayong taon. Susundan ito ng planning stage sa 2027 habang inaasahang sisimulan ang konstruksyon sa unang bahagi ng 2028. Ang Pax Silica ay hindi lamang proyektong imprastruktura. isa itong mahalagang hakbang tungo sa pag-unlad ng Pilipinas na patuloy na isinusulong ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
18: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
19: Sports Radio 918 AM.
20: Panibagong pagsubok ang harapin ng Team Pilipinas
21: mula September 19 hanggang October 4
20: sa pinakamalaking multi-sport games sa Asia, ang 20th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan.
21: The 20th Asian Games.
20: Sa tulong ng Philippine Olympic Committee at Philippine Sports Commission, ihahatid ng Sports Radio 918 ang mga development, highlight at sidelight ng kampanya ng mga Pilipinong atleta. Hindi matitinag, hindi pasisiil, lalaban para sa karangalan ng sambayanang Pilipino. The 20th Asian Games.
21: The 20th Asian Games.
20: Dito sa Sports Radio 918.
0: Alright, Philippine Standard Time, 49 minutes after 6 p.m. Final 11 minutes or 10 minutes ng ating Sports 918 Asian Games Edition. Yung nabanggit ni Boss Judith Yap, confirming it mga kaibigan, sa meron pa tayong mga athletics sa action na kung saan si coming up next in just a while, Naomi Johnson sa Women's 200 Meter Round 1 Heat 1, si Zion Nelson naman sa Athletics Women's 200 Meter Round 1 Heat 3. At pangode si Neil Catral. So that's for the Philippines, Philippines Men's 200 Meter Semi-Final Heat 1. So yeah, 3 more tracksters, mga runners natin. Okay, from Athletics, okay na Boss Matt, nabanggit na natin. Balikan natin si Ate Heidelin Diaz. Balik tayo sa weightlifting. Nakapanayam ulit siya ating Idol Judith Caringal at ng mga teammates natin sa Philippine Olympic Committee media team patungkol po nga po kay Albert De Los Santos sa kanya naging tagumpay at sa parang upcoming future. How will be the future for Ian after this sensational bronze medal victory dito sa 2026 Asian Games? So, courtesy of the POC media pool, let's hear it from the Heidelin Diaz na run.
22: I do remember yung SEA Games after mag-silver ni Ian. Sabi mo nun, ito yung future ng weightlifting. At ito na naman, si Ian, naka-bronze sa kanyang Asian Games debut. Just, anong reaction mo nung nakita mo yung nangyari kanina?
23: Actually, before yung lahat ng buhat niya, syempre kinakabahan ako para akong nanay ni Ian. Kasi masaya ako. Masaya ako para sa kanya. Pero alam ko kasi yung pinagdaanan niya. Kaya sobra yung kaba. At sobra din yung saya.
22: Do you still stand by yung sinabi mong yun? Talagang siya ang isa sa future natin sa weightlifting.
23: Yes, si Ian, isa sa mga future natin na Olympian gold medalist para sa Pilipinas sa weightlifting. Dahil makita nyo naman, world junior record holder, then nanalo siya dito at 20 years old na kakalapak niya lang pa sa Asian Games. Eh, nanalo na siya ng medal.
24: Do you see yourself a bit, yung sarili mo, nakikita mo sa kanya? Meron ba siyang parang male version mo na nung bata? At parang ganito ako ng konti. Meron bang similarities yung, although syempre, you're two different individuals, di ba? Pero may nakikita sa kanya na parang medyo ako in a way?
23: Actually, kakaiba talaga si Ian eh. Hindi ko siya ma-describe na parehas na sa akin kasi sobrang tapang ni Ian. Sobrang siguro parehas kami sa goal-driven. So, kung gustong buhatin, bubuhatin talaga. So, yun yung nakikita ko kay Ian, na same siguro kami. Pero ibang level si Ian. Lakas talaga yun. Sobra.
24: Sa'yo galing, no? Ibang level, no? Iba. Olympic champion. So, one thing, no? Pwede natin siya makita sa LA.
23: Yes, LA. Yun ang tinatrabaho ni Ian. Tinatrabaho ng team niya na makwalify sa LA.
24: Pinaspasan na pala eh.
23: Ay, grabe. Hindi naman. Kasi talaga naman nakikita natin sa by numbers, by data, and by na effort na binibigay niya sa training.
22: Hi, di nabanggit mo kanina, kinakabahan ka. Kinakabahan din siya. Pero you've been there before. Ano na lang naging advice mo sa kanya before this?
23: Sabi, di ko sure kung may yung advice ko kay Ian, enjoy it na lang eh. Kasi nandun na siya eh, nakapag-prepare na siya. Then, kasi minsan si Ian din sobrang gigil. So, kailangan niya mag-relax, then enjoy. So, yun yung sinabi ko sa kanya.
22: And now na sisimulan na niya yung road to Olympics, ano na lang yung advice mo for him in that aspect naman?
23: Sinabi ko sa kanya yung realidad na iyan medyo malayo pa tayo para sa Olympics, kaya kailangan doble trabaho tayo. And then, senior na kasi, so ibang level ng senior. So sinabi ko sa kanya na ibang level pag Olympics, kailangan mong mas sobra pa yung effort mo dito. Then yung pressure mataas. So para lang makakuha niya na yung proseso doon, ay mahirap to. So para hindi na ay madali lang mag-Olympics, hindi. Mahirap mag-Olympics, pero kung gusto mo, kayang-kaya mo.
20: Subaybayan ang laban ng Team Pilipinas sa 20th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan.
1: The 20th Asian Games.
20: Dito sa Sports Radio 918.
0: Hi, Drain Diaz Naranjo, mga kaibigan. After po nung naging buhat netong si Albert Ian De Los Santos. Again, amazing and tremendous effort for De Los Santos. At naalala ko yung interview sa kanya ni Arian na confident. Oozing with confidence. Yung tamang confidence, ha? Hindi yung cocky confidence. Ha? And mukhang nagbunga nga ito. And well done for Albert. At sabi nga ni Ate Hides, marami pa ang kailangan improve and hopefully someone that will be pagpupuyatan natin. Dahil 15 hours most likely. Hindi, by the time, 15 hours ang abante natin sa Los Angeles para sa LA 2028 Olympics. Okay, to conclude our Asian Games updates dito po sa Sports 918, ang pinakaabangan ng karamihan, mga kaibigan, ang laro po ng volleyball. Our men's volleyball squad will take the... oh my gosh, nakalimutan ko kung anong tawag doon sa court. Oh, basta volleyball court. Binabanggit lagi ni Idol Dennis yun eh. Okay, anyway. Shoutout sa ating last man. Please, ayoko nang maulit yung multo moment natin last year. That was painful, man. So, hopefully we can do wonders this time. Men's preliminary round ng volleyball men's tournament ng Asian Games. Shoutout kina Joshua Retamar, Brian Bagunas, Josh Ibanez, Leo Ordiales, Ruenzel Tagibilos, Lloyd Josafat, Michael Budin, Buds Budin, Mark Espejo, Adrian Villados, Al Bukhari Sali, Jude Garcia, tsaka Christopher Alejos. Ang ating alas Pilipinas men na lalaban at mag-i-spike para sa bayan kontra sa Korea at 12 noon dito po sa volleyball competitions ng Asian Games. And Guro, RP Blue Girls, bagamat natalo nga po, bukas po they're gonna have a game doon po sa saan ba to? Against Chinese Taipei at 10 a.m. Philippine time. Congratulations sa panghuli na to. Congratulations to Neste Petesio. Abante po siya sa quarterfinals after beating Mace Alrim Abuk Hadija via referee stop contest. So ano, TKO or knockout dahil nabilangan standing 8 count at bumigay na ho yung kanyang opponent. So well done for Nesty at also to Carlo Paalam, tuloy pa ang kanilang kampanya for the Philippine boxing squad. All right, and that concludes Sports 918 the Asian Games edition. Tomorrow our colleagues po tuloy-tuloy po ang pagbibigay ng updates, and of course as always, congratulations and well done to Judith Caringal and Albert Ian De Los Santos giving us an additional bronze medal for Team Pilipinas dito po sa Asian Games. Ito na, Asian Games. Lalo nang overwhelmed, Asian Games sa 2026. Eh, kasi we were given the privilege to cover Albert Ian De Los Santos. Grabe, mental hurdle pa yun. But sana magtuloy-tuloy at mapanood natin siya sa Olympics for Los Angeles 2028. Again, thank you very much po sa inyong pagtutok sa Sports 918, and please inviting everyone to give us a like and follow at subscribe sa aming mga social media platforms. Sa Facebook po, facebook.com/sportsradio918, X or Twitter, twitter.com or x.com/sportsradio918, sa YouTube at Sports Radio 918, Log on to our website, radiopilipinas.ph/sportsradio918. At syempre, ang aming PBS Receiver app, get it on Google Play Store for Android at sa App Store for iOS. At doon din po yung aming mga teammates like Radyo Pilipinas, Radyo Publico, 104.3 The Capital, 87.5 Republican A1, Radyo Magazine, Radyo Pilipinas World Service, at ang iba't ibang radio stations ng inyong Presidential Broadcast Service. So on behalf of the men and women of your institution and Philippine Sports Broadcast, kay Judith Caringal sa Nagoya City, at syempre sa ating mga kaibigan at mga partners sa Philippine Sports Commission at sa Philippine Olympic Committee, to our hardworking colleagues over at the Malolos Transmitter, at sa panel po natin this evening sa Master Controls, na Engineers Jamar Trocomora, Vincent Del Rosario, and Matthew Pacheco. Ako po si Aaron Bayato. Godspeed sa Philippine Sports at sa atin ng West Philippine Sea. Patuloy po ang suporta at panalangin at pagsaludo at pag-cheer ng inyong DZSR Sports Radio 918 sa ating mga atlet ng Pilipinong lumalaban para sa bayan 2026 Asian Games.
2: Panibagong pagsubok ang harapin ng Team Pilipinas
3: mula September 19 hanggang October 4
2: sa pinakamalaking multi-sport game sa Asia, ang 20th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan.
3: The 20th Asian Games.
2: Sa tulong ng Philippine Olympic Committee at Philippine Sports Commission, ihahatid ng Sports Radio 918 ang mga development, highlight at sidelight ng kampanya ng mga Pilipinong atleta. Hindi matitinag, hindi pasisiil, lalaban para sa karangalan ng sambayanang Pilipino. The 20th Asian Games.
3: The 20th Asian Games.
2: Dito sa Sports Radio 918.
4: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
5: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
9: Nagkalat sa internet ang fake news.
25: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot niyo yung tao.
26: What they are doing is creating panic.
5: We say no.
27: Yung pagkalat ng fake news, and some of it's dangerous.
28: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
5: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
27: Stop telling us fake news because you're wrong.
5: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
0: Sports Radio 918 AM of the Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services, now concludes its broadcast. Sports Radio 918 kHz, the institution in Philippine sports broadcast, operates from 6 in the morning up to 8 in the evening, with a power of 10,000 watts and with studios located at the 4th floor of the Media Center building, Visayas Avenue, Quezon City, and transmitter in Malolos, Bulacan. The men and women of sports radio dedicates themselves to the Filipino athlete, the advancement of Philippine sports, and helping our government achieve its goal of uplifting the lives of listeners by delivering reliable and beneficial information they truly deserve. Sports Radio 918 AM on the AM band is now signing off. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Republika ng Pilipinas.

0: Ladies and gentlemen, good morning. Welcome to a new day of broadcast. This is Radio Station Sports Radio 918 kHz, the institution in Philippine sports broadcast. Sports Radio 918 is owned and operated by PBS, the Presidential Broadcast Service. Sports Radio 918 operates from 6 in the morning up to 8 in the evening with a power of 10,000 watts. Our studios are located at the 4th floor of the Media Center building in Visayas Avenue, Diliman, Quezon City, with transmitter in Malolos, Bulacan. Your sports connection is fully committed to the Filipino athletes and to the full development of sports in the Republic of the Philippines. This station dedicates itself to helping our government achieve its goal of uplifting the lives of listeners by delivering accurate, reliable, beneficial, and truthful information they truly deserve. Mga kababayan, Sports Radio 918 on the AM band, now signing on.
1: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
2: This is a public service announcement.
3: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
2: This is a public service announcement.
4: A public service announcement
2: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
5: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating sasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
6: I-destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
5: Self-protection.
6: Ito ay sa pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
5: Seek early consultation.
6: Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapag o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
5: Support fogging and spraying.
6: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
5: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.

0: paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
1: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
2: Nagalit sa internet ang fake news
3: ang
2: o mali
3: ang fake news. Tinatakot niyo yung tao.
4: What they are doing is creating panic.
1: We say no.
0: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
5: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
1: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
0: Stop telling us fake news because you're wrong.
1: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
6: Sports Radio 918 AM.
7: Pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
8: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
7: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas na mahigit $84 billion. Mas mataas ang 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna. Para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
9: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
10: From kasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
7: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
11: Makakadiscovery tayo ng mga international market. Sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadaming kanilang production.
7: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.
6: Ito ang Presidential Broadcast Service.
12: Radyo Pilipinas.
13: Radyo Publiko.
6: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
12: Radyo Pilipinas.
13: Radyo Publiko.
14: Philippine Standard Time. Ay, just minutos makalipas ang alas 6 ng umaga.
6: Mga isyong pinag-uusapan ang magugulat sa morning weekend ng lahat. Mabuhay Pilipinas! Sa mga balitang nangangalampas, siguradong mapapabangon at magigising ka kay AJ Ignacio at Mabuhay Pilipinas! Sure kang updated sa mga kaganapan bago ka pa man lumabas sa lansangan. Mabuhay Pilipinas na!
15: Good morning! Wake up! Good morning!
14: Good morning! Kamusta po kayo? It's a Sunday tayo po ngayong umagang ito, September 27, 2026 po tayo. 2026! Muli na naman pong sumasa inyo ang programang gigising sa inyong Saturday at Sunday morning. Siyempre, walang iba kung hindi ang Mabuhay Pilipinas. Tayo po ay napapakinggan sa mga social media pages po ng aming mga radio stations na ino-operate po ng Presidential Broadcast Service Bureau of Broadcast Services. Siyempre, ang Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Siyempre, ang Sports Radio 918 AM. FB page po yan, live stream po tayo. At syempre sa Radyo Magazine 1278 AM. Syempre tayo po yung nasa TV Plus Channel 3. Sa inyong TV Plus Black Box. At syempre for the box channels 45 to 49. Hindi lamang po kami basta radyo, ha? Kundi radyo na TV pa. Ano ba mga pag-uusapan natin ngayon? Yung mga maiinit. Oh, nung Biyernes, ha? Ang mga bumiyernes na biyernisan. Oh, yung mga kapatid natin sa media. Yung paglagda nga ho ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pardon, tama ba ako, Isabel? Ni absolute pardon, oo. Ni Mary Jane Veloso, oo. Iba yung grace, eh. Piatos pala eh. Mary Jane Veloso, oo, yan. Ayan, ha? At siyempre, iba pa mga pag-uusapan. Yun po ang isa sa mga pag-uusapan natin ngayon, ano? Siyempre, sa wakas, no? Nakalaya na si Mary Grace, ano? Veloso, ayan. Ah, Mary Jane pala. Nalilito na ako. Piatos pala yung isa ni Mary Grace. Tama ba, Mark? Ayun, ano? Si Johnny D, oh. Johnny D. Good morning, Johnny D, ha? Mary Jane, yan. Mary Jane Veloso, ayan. Pag-uusapan natin. At syempre, alam niyo naman, medyo matutuwa tayo ngayon dahil mukhang nangangamoy rollback tayo sa presyo ng produktong petrolyo. Ayan. Mga pag-uusapan natin, ha? For the meantime, ang oras natin, 14 minutes, makalipas po alas 6 sa nagmamadaling umaga, ay balikan natin ang mga naging aktibidad ng Pangulo sa Presidential Week. Hatid po sa atin, syempre, ni Papa Alvin Baltazar. Narito
16: ang mga naging aktibidad ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ngayong linggong ito, September 22, araw ng Martes. Nagkausap sa pamamagitan ng telepono si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at European Commission President Ursula von der Leyen. Sa nabagitan ng pag-uusap ay nabigyan din ng malaking pagsulong at pagkumpleto sa mahalagang bahagi ng negosasyon para sa free trade agreement sa pagitan ng Pilipinas at European Union. Ang FTA para sa Pangulo at European Commission President ay patunay ng matatag na partnership sa pagitan ng Pilipinas at EU, habang nangako rin ang dalawa sa isang rules-based order na nagsusulong ng bukas at patas na kalakalan. Sinabi ni Pangulong Marcos na inaasahan niya ang positibong oportunidad para sa Pilipinas sa mga bago at mahalagang sektor gaya ng artificial intelligence at digital technologies. Binigyan din ng Pangulo na dapat makinabang sa FTA ang mga magsasakang Pilipino, mga manufacturers, consumers, at micro, small, and medium enterprises. Miyerkules, September 23, in-inspeksyon ni Pangulong Marcos ang Metro Manila Subway Project Contract Package 102 sa Quezon Avenue Station. Ang inspeksyon ay ginawa matapos ang matagumpay na paghuhukayan nito gamit ang tunnel boring machine na kumumpleto sa 1.12 kilometer southbound underground tunnel mula North Avenue hanggang Quezon Avenue. Mula sa isa't kalahating oras, magiging 41 minuto na lamang ang biyahe mula Valenzuela City hanggang Ninoy Aquino International Airport kapag ganap ng operational ang Metro Manila Subway Project Contract Package 102 sa Quezon Avenue Station. Nasa halos 60% na ang kabuuang progreso ng MMSP na may 17 istasyon sa kahabaan ng 33-kilometer alignment mula Valenzuela City hanggang Naiya sa lungsod ng Pasay. Mula Quezon City ay agad na dumiretso ang Pangulo sa Philippine Maritime Convention 2026 sa lungsod ng Maynila. Dito ay binigyan din ng Pangulo ang mahalagang papel ng mga Pilipinong seafarers na kung saan ay tinatayang na sa 460,147 ang mga Pilipino o 17.94% ng tinatayang 2.57 milyong seafarers na nagtatrabaho sa buong mundo ang nagmula sa Pilipinas dahilan upang manatili ang bansa bilang nangungunang nagsusupply ng mga seafarers sa buong mundo. Nanawagan din si Pangulong Marcos ng mas matibay na kooperasyon sa pagitan ng pamahalaan, industriya, sektor ng paggawa at mga institusyon ng maritime education upang makabuo ng mas ligtas at mas competitive na maritime sector at matiyak na patuloy na magsisilbing tulay ang mga Pilipinong seafarer sa pag-uugnay ng Pilipinas sa buong mundo. Araw ng Webes, September 24, mainit na tinanggap ni Pangulong Marcos sa palasyo ang mga bagong ambassador sa Pilipinas mula Switzerland at the Netherlands. Sinalubong ng Pangulo sina His Excellency Edgar Doring, Ambassador Designate of the Swiss Confederation to the Philippines, at His Excellency Roderick Walls, Ambassador of the Netherlands to the Philippines. Kasama din sa aktibidad ng Pangulo nitong Webes ang pagkipagpulong sa Filipino Analog Astronauts sa Philippine Space Agency o PhilSA. Dito ay tinalakay ang analog missions, mga susunod na programa ng PhilSA at mga oportunidad para sa human space flight. Biyernes, September 25, ininspeksyon ni Pangulong Marcos ang bagong tayong Felipe Abrigo Memorial Hospital matapos itong masira ng Bagyong Yolanda noong 2013. Inaasahang ganap na magbubukas ang hospital sa October 8 na may mga makabagong pasilidad at kagamitang medikal, kabilang ang emergency room, operating rooms, mga ward at dental clinic na tutugon sa iba't ibang pangangailangan ng mga pasyente. Sabi ni Pangulong Marcos, hindi na kailangan bumiyahe ng malayo ng mga residente ng Eastern Samar at mga karating lugar upang makatanggap ng legalidad at abot-kayang serbisyong pangkalusugan sa muling pagbubukas ng Felipe Abrigo Memorial Hospital. Nagkaroon din ng inspeksyon si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ngayong Biyernes sa ginagawang walang gutom kitchen sa Katmalogan City, Samar na inaasahang magbubukas sa unang linggo ng Oktubre. Kapag ganap ng operational, kaya nitong magatid ng hanggang 200 meals kada araw, kabilang ang agahan at tanghalian upang makatulong sa pagtugon sa kagutuman at malnutrisyon sa mga komunidad. Kasama din sa aktibidad ng Pangulo ngayong Biyernes ang pagbisita sa Camp General Vicente Lucban sa Katmalogan City, na dito ay binigyan din ng Commander-in-Chief ang pagpapalakas ng Civil Military Operations at pakikipagtulungan sa iba pang ahensya at lokal na pamahalaan, ganun din ang paggamit ng makabagong pamamaraan at teknolohiya sa pagtupad sa kanilang misyon. At yan ang mga naging aktibidad ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ngayong linggong ito. Mula sa Public Affairs Division, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
14: Maraming salamat kayang Alvin Baltazar. Ang oras po natin, 19 minutos. Makalipas po ang alas 6 na nagmamadaling umaga. Ay, tumunghay muna tayo sa mga pag-uulat sa labas ng ating himpilan.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
14: Tungay muna natin ang report ni Kuyang Roy Ferrer kung saan Department of Agriculture nakapagtala nga ho ng higit 6 na bilyong pisong halaga ng pinsala sa agrikultura dahil sa El Nino. Detalye sa atin, makakasama natin ngayong umaga Kuyang Roy Ferrer. Kuyang Roy, good morning!
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
14: Yes, Kuya Ray, good morning. Come in.
17: AJ, umabot po sa 6.87 bilyong piso ang naging pinsala at pagkalugi sa sektor ng agrikultura dahil sa El Nino. Ayon sa Department of Agriculture, nasa 223,214 na magsasaka at 249,028 hektarya ng agricultural areas ang apektado na sa ngayon, habang nasa 163,813 metric tons ang kabuang production losses sa mga pananim, livestock at poultry. Kabilang sa mga rehiyon na kapagtala ng pinsala, ang Cordillera Administrative Region, ang Cagayan Valley, Central Luzon, Calabarzon, Memarupa, Bicol Region, at kabilang din ang Western Visayas, Negros Island Region, Central Visayas, Eastern Visayas, Zamboanga Peninsula, Davao Region, Sogsargent at Caraga. Bilang tugon na kapaglaan na ang DA ng 10.76 na bilyong piso halaga ng intervention at iba pang tulong para sa mga apektado magsasaka. Samantala, sinabi ng DA na stable pa ang water levels ng mga pangunahing dam at lahat ng reservoir ay nanatili higit pa sa kani-kanilang low water level. Nakapag-install din ang DA na 338 water pumps para dagdagan ang water supply sa mga agricultural areas sa Regions 2, 3, 4A, 4B, 5, Region 6 at 9. Ayon sa DOST Pag-asa, Inaasahang magpapatuloy ang El Nino hanggang unang kalahati na 2027 at posibleng umabot sa very strong state bago matapos ang taong 2026. Para sa Bago Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas.
14: Maraming salamat kayong Ray Ferrer. Ito naman ho, Novales Steel Robotics na nagpataas ng productivity ng kumpanya ng 30%. Itahal sa balitang niya, makakasama natin EJ Lazaro. EJ, good morning.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
18: Tinatayang tumaas ng 30% ang productivity ng Novales Steel Processing Center Incorporated matapos palawakin ng kumpanyang paggamit ng robotics sa kanilang manufacturing operations. Ayon kay Novales Steel Representative at Treasurer nito na si Hans Chan, malaking tulong ang robotics sa pagpapabilis ng produksyon, pagpapabuti ng kalidad at pagbawas ng downtime sa kanilang operasyon. Dahil dito, sinabi ni Chan na dumami rin ang kanilang customers, kabilang ang mga nasa automotive industry na nangangailangan ng precision manufacturing.
19: For the output, we've been increasing by 30% in terms of productivity. No? Because a lot of things that is being done here in Novali before was manual, and there's a lot of downtime. But with robotics, pwede yan tumakbo na 24/7.
18: Sinasabing isang pinagmula na kanilang pag-upgrade ng manufacturing at paggamit ng robotics ay dahil sa technology assistance mula sa Department of Science and Technology o DOST sa ilalim ng Small Enterprise Technology Upgrading Program o SETUP. Sa pagbisita ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., nasaksihan niya rin mismo ang paggamit ng advanced robotics sa aktual na manufacturing operations. Dito, binigyang diin ng Pangulo na mahalaga ang pagtutulungan ng gobyerno at privado sektor upang maihatid ang state-of-the-art technology sa mga industriya at mapalakas ang kakayahan ng Pilipinas na makipagkumpetensya sa pandaigdigang merkado. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
14: Maraming salamat, EJ Lazaro. Aras po natin, 6:24 ng umaga. Short break po muna tayo. Magbabalik po ang Mabuhay Pilipinas makalipas ng ilang paalala. Diyan lamang po kayo.
1: Mabuhay Pilipinas! Para sa Morning Good Vibes sa Radyo Pilipinas, 7:38 AM.
20: Magandang araw si Ding Dong po ito. Familiar ka ba sa tsunami? Sige nga, quiz time tayo. Ano ang karaniwang dahilan kung bakit nagkakaroon ng tsunami? A. May lumubog na barko sa dagat. B. Biglang lumakas ang hangin sa beach. Or C. May malakas na lindol sa ilalim ng dagat. Kung C ang sagot mo, tama ka. Nagkakaroon ng tsunami kapag may malakas na paglindol sa ilalim ng dagat. Kaya, kapag may tsunami warning malapit sa inyo, likas agad, kababayan. Hashtag panatag ang may alap.
21: Ako po si Bernardina Aranda, 71 years old, from Barangay Lanao, Berklaba, Kidapawan City. Nung wala pa ang ELG, yung business permit, mahirap noon, palipat-lipat kami ng mga department, office. So sa ngayon, mas malaki ang may tulong eh, kaya isa lang, yun nga, isa na ano lang area ang puntahan namin. No? So mas madali. Kung kompleto lang ang mga papeles na dala namin, madali lang ang palabas ng permit. Ngayon nga si Sam. Salamat naman si President Marcos kasi siya mga nagkuhan dito. Sa mga system nga ginagawa nila ngayon, ay mas madali. Kaya namin nga, lalo na ang mga senior, ginabigyan talaga nila ng mga priority. No? So, malaki ang talaga ang pagbabago dati sa luma.
22: Kabilang sa mga hamon sa pagtugon sa sakuna, ang mabilis na pagpapalaganap ng mapagkakatiwala ang impormasyon, lalo na sa panahon ng bagyo, baha at iba pang kalamidad. Dahil dito, mahalaga ang paggamit ng makabagong teknolohiya kabilang ang Artificial Intelligence o AI sa pagtataya ng mga panganib at pagbibigay gabay sa mga otoridad. Sa ASEAN Ministerial Conference on Disaster Resilience, binigyang diin ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na maaaring makatulong ang AI sa mas mabilis na pagdedesisyon at pagpapalaganap ng impormasyon.
2: Given the merging of security to natural disasters and calamities, particularly in anticipation and particularly in information dissemination where trustworthy information needs to be disseminated as quickly as possible to communities, you need reliable sources for AI systems to work. Because at the end of the day, it's a human decision that must be made by competent authorities. So it is a guide and it is a tool for us to make better decisions quicker and disseminate the information faster.
22: Kaugnay nito, ang Paksilika ay nakatuon sa pagpapalakas ng supply chain para sa mga critical input, kabilang ang semiconductors at hardware na kailangan ng AI systems. Sa New Clark City, tinitingnang magtatayo ng advanced manufacturing at semiconductor facilities sa ilalim ng inisyatiba. Ayon kay Teodoro, makatutulong ang Paksilika sa pagkakaroon ng mas mapagkakatiwalaang supply ng hardware para sa AI na maaaring maging bahagi ng mas malawak na pagpapalakas ng teknolohiya para sa disaster response.
1: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
4: Pag-ibig fund, solid kabang!
23: This is a public service announcement.
24: Discipline is the key.
1: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
24: Kilatisin ang sarili.
1: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
24: Importante rin na ating laging isipin.
1: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
24: Isang mahalagang paalala
1: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
25: This is a public service announcement.
26: Public service announcement
25: from PBS,
26: Presidential Broadcast Service
25: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
27: Balita, laging totoo, impormasyon, detalyado at kumpleto, serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service, tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas 1, Radyo Pilipinas 7.

0: sa atin sa live streaming. Siyempre, unahin na natin. Nanonood sa ating ngayong umagang aking amahin, Jess Ignacio. Good morning, good morning.
1: Good morning!
0: At siyempre, no, yung secure SG natin dito na hindi pumipikit. Walang iba kundi si Rodel Balangkit, no? Si SG Rodel Balangkit na hindi pumipikit. Sabay silip yung mga ano, yung mga nasa loob ng ano natin, technical. Ayan, nakikinig sa atin si Rodel Balangkit. Siyempre, nakikinig din sa atin, ano? Si Francis Navales, ayan. Magandang umaga sa inyo. At si Mallorca, nakikinig din sa atin, yan. Si Alex Agbalo, nakikinig din sa atin. At siyempre, si Boy Bumbay. Walang iba kundi si Jun Malyare. Talaga naman ang mga masusugid nating tagapakinig yan. Siyempre, nakikinig din sa atin. Di pwede nating minusin to. Ang aking commander in jeep, no? Nakikinig sa atin yan. Donald and Francisco, good morning! At syempre, sa lahat ng mga may birthday, ano? Sino ba nag-birthday kahapon? Ano ba mga nag-birthday? Ayun, oo nga pala, nakakalimutan ko. Siyempre, nag-iisang mutya ng Paranaque. Walang iba kundi si Aiza Gorilla. Aiza, happy birthday!
2: Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday!
0: Masarap, oh. Masarap yung pinadala mong tatlong pirasong pili tart. Ba naman, talaga naman. Oo, pili. Galing yan ng Naga. Oo. Ayan nga pala, oh, si Joyce Ann Supilio. Tama ba? Ayan, happy birthday. 26th birthday daw, sabi ni Isabel Silang. Ayan. Alam mo naman tayo. Basta may darating na isang bilaong pansit mula kay Aling Banangs. Kung kilala nyo ba yon? Kung kilala nyo yun, comment lang kayo sa live streaming namin, ha? Kay Aling Banangs. Yung kay, sino ba yung isa? Yung masarap na pansiteria din na Ma'am Tess? O, oh, yung ano? Ano ba pangalan ng pansit na yun? Basta yun, may aling ano rin yun eh. May aling... Ayun, aling ano? Aling Nenas ba yun? Oo, oh, masarap din yun, oo. Oh. Oo. Oh. Lola Nena, oo. Oh, yung isa aling Banang. Oh, tama ba ako, Johnny Delgado? Dala si Johnny Delgado. Ngiti na naman sa atin. At sa lahat na may birthday ngayong September, ha? Ito na, isang batian na. Ito sa inyo.
2: Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday!
0: Ayan, o. Oh. Happy birthday sa lahat na may birthday ng September, ano eh. Oh, siyempre, batiin ko na rin, ano, si Melanie Dizon Sarmiento. Happy, happy birthday. At siyempre, yung tita kong maganda. Tita Nelbet Santo Domingo. Ayan, nakikinig sa atin, ha? Ayan. Shoutout na rin, ano, sa mga, ano dyan, ha? Sa mga taga Southern Metro Manila Press Club. Good morning din sa inyo, ha? Pagbati, no, mula sa inyong Vice President. Oo. At syempre, ito na. Oras natin, 6:35 ng umaga. Talagang ratsyadaan na natin ng mga Romero Peking balita na nakalap ng ating PBS Production at PBS News Division sa nakalipas na magdamag! Alas 6:35 ng umaga, epektibo na nga ho simula kahapon, September 26, ang 60 pesos na dagdag sahod para sa mga minimum wage workers sa National Capital Region. Eh sana talagang ano na yan, ha? Wala nang bawian. Aabot sa tinatayang 1.1 million minimum wage earners sa Metro Manila ang makikinabang sa wage increase. Ayon po yan sa Department of Labor and Employment o DOLE para sa mga non-agricultural worker. Nataas mula 695 pesos tungong 755 pesos kada araw ang minimum wage. Samantala mula naman sa 658, magiging 718 kada araw naman ang minimum wage para sa mga manggagawa sa agriculture, maliliit na retail at service establishments na may 15 o mas counting empleyado. at small manufacturing.

catering establishment na regular na may mas mababa sa 10 manggagawa. Hinimok nga po ng DOLE ang mga employer na tiyaking na update ang kanilang payroll at compensation systems upang masunod ang bagong wage rates. Sinagawang nasabing wage adjustments sa pamamagitan ng tripartite wage setting process. Tiniyak naman ng ahensya na patuloy ito sa pag-monitor sa pagsunod sa bagong minimum wage rates sa National Capital Region. Yan ha. Final na yan ha. Baka na naman may mag-TRO na naman dyan. Diyos ko po. Abay, pagbigyan nyo na ho yung ating manggagawang Pilipino. Ano? Aba. Ito naman o, sa iba pa mga balita ay naprubahan na ng Department of Transportation o DOTR ang rekomendasyon ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB na ipatupad ang 12, tama ba? 12 peso o ano ba yan? 1 peso fare hike para sa mga public utility vehicle o PUV. Nabatid na sinuspinde ang implementasyon nitong noong Marso pa. Ayon kay Acting LTFRB Chairman Greg Pua, dadagdagan ng piso ang kasalukuyang minimum fare para sa mga jeepney at 2 piso naman ang idadagdag sa bawat sumunod na kilometro. Base sa aprobadong fare hike, tataas kasi ng 14 pesos ang minimum fare mula sa 13 pesos para sa unang 4 na kilometro ng regular na jeepney, habang ang susunod na kilometro ay magiging 2 piso mula sa 1 peso and 80 centavos. Para naman sa modern jeepney, tataas ito ng 17 pesos mula sa 15 pesos na minimum fare para sa unang 4 na kilometro, at ang susunod na kilometro ay magiging 2 pesos and 40 centavos naman mula sa 2 pesos and 20 centavos. Sinabi naman ni Transportation Secretary Giovanni Lopez na ang umiiral na pamasahe sa PUVs ay yung pamasahe bago pa ang fuel crisis, kaya hindi anya ito sapat para magkaroon ng maayos na kita ang mga driver at operator. Napapanood na anya ang dagdag na pamasahe para masigurong sapat ang mga PUV sa kalsada at may masasakyan ang ating mga commuter. Ipatutupad ho ang taas pasahe simula bukas, araw yan ng Lunes, September 28. Grabe na pala, no? 14 pesos na pala yung minimum fare. Eh ako, Ma'am Tess, nag-umpisa ako, 4 pesos ang minimum fare nung ako'y medyo nagkamulat-mulat na ako ng konti nung ako'y bata pa. Oo, kasi ako, nung bata ho ako, ako yung tagabot kasi ng bayad. Kaya natatandaan ko. Oo, sabi nga ni Ma'am Tess, kumakanta rito sa control. Kung maiba, balik ko lang. Alas natin, 6:39 ng umaga. Pag-ibayuin pa ng Philippine National Police ang pagkaanda nito para sa 2028 Barangay at Sangguniang Kabataan Elections. Oy nga pala, nilagdaan na kasi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Republic Act number 12326 na nagtatakda sa November 13. Bilang petsa ng BSKE. Oo, 2028. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartatis Jr. na gagamitin ng pambansang pulisya ang dagdag na panahon para ayusin ang security plans at koordinasyon sa COMELEC at iba pang ahensya. Isasang-alang-alang din ang mga aral mula sa nakarang halalan kabilang na ang 2026 Barm Parliamentary Elections. Sinabi pa ni Nartates na makatutulong ang dagdag na panahon para matukoy ang mga dapat pagbutihin sa election security. Patuloy na imomonitor ng PNP ang mga security concerns at titiyaking maayos ang police operations bago at ang habang ginaganap ang 2028 BSKE.

0: Oras natin 6:41 ng umaga. Alam niyo ho, no? Mabalik tayo doon sa pamasahe, oh. Eh si Ma'am Tess kasi nagkaroon tuloy ako ng ano nung sinabi niya doon sa yung communication namin ni Ma'am Tess, sinabi niya kung may babalik lang daw yung 4 pesos na minimum. Pero oh, ako talaga seriously, no, nung medyo nakakaulirat-ulirat na ako sa buhay, ulirat talaga eh, no? Yung medyo nakakaintindi-intindi na ako nung ako'y bata pa. Oh, eh, 4 pesos yung alam ko kasi nung kami pumupunta dun sa aking lolo dun sa Tondo, may bababa kami ng Tayuman eh. Yung Tayuman pretil na biyahe. Eh, ang binabayad lang na magulang ko dahil bata ako, sabi ko sa pera eh. Ako taga-abot eh. 4 pesos ang minimum. Eh, wag mo nyo nang tanungin kung ilang taon na ako, ha? Baka magkabulat-latan pa tayo ng edad. Oo, 4 pesos yun, naalala ko. Tapos tumaas ng 5 hanggang sa naging 6.50. Tapos nung ako'y estudyante na, mga taong 900, hindi, joke lang. Yung mga taong yun, umabot na ng 7.50. Tapos tumaas na, naging 8. Naging 9. O tama, ganun yung flow eh, diba? 8, 8.50, 9, 9.50, tapos 10. College na ako nun 10. Oo. Sinabutan ko ng mga sikat-sikat nung araw, si Justin Bieber na eh. Oo, yun, nung panahon pa ni Justin Bieber, yun, 4 pesos pa nun. One Direction, alam ni Isabel yan eh. One Direction, di ba? Ano ka ba? Directioners ka ba? Hindi. Yun. Pero ito na, no? Ito na yung interview natin. Ready na? Ready na? Makakapanayan po natin, ano? Si Father Angelio Calangan Aquino, ang dean ho ng Graduate School of Law ng San Beda University. Dahil po kasi, no, hinggil nga po ito, no, sa pagbibigay ng presidential pardon, ano, o clemency rather, kay Mary Jane Beloso matapos po, no, na makulong po ng 16 na taon sa Indonesia. At syempre, pagdating niya ho dito sa mula Indonesia patungong Pilipinas, eh, ito na, nabigyan na ng kalayaan, ano, ito si, ginawaran nga po kasi ng absolute pardon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. si Mary Jane Velosa matapos nga po siyang ma-repatriate. At paano po natin ipapaliwanag sa ating mga tagapakinig at sumusubaybay kung ano po ang naging constitutional o legal basis ho ng ating Pangulo upang ibigay ito. Diba? At syempre, yun nga, makakapanayam nga natin ay mula po sa legal. Oo. Kung paano nga ba, no? Ano ba yung naging basis sa tingin po ng ating makakapanayam natin ngayong umagang ito, no? Si Father Angelio Calangan Aquino, ang dean nga po ng Graduate School of Law ng San Beda University. Dean Father Angelio, good morning po. AJ Ignacio po ng Mabuhay Pilipinas at ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Father, good morning.
1: Good morning, Jay. Good morning.
0: Yun nga po, no? Sa tingin niyo po, Father, no? Ano po yung pinaka naging legal basis ng ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para po gawaran ito ng presidential pardon itong si absolute pardon rather si Mary Jane Beloso, Father?
1: Well, I think that principally, matagal na siya nangahulong. She was earlier in Indonesia and in fact was sentenced to suffer death by firing squad. Pero upon representation of Vice President Binay at that time, who was acting upon orders of President Noynoy Aquino, President Joko Widodo granted her a reprieve. So on the night that her companions were shot, hindi siya na bitay. Pero she stayed on in jail. So, one reason probably for the president's grant of absolute pardon is that matagal na siyang nakagulong. But I think the more important reason is that the Philippine position is that Mary Jane Vinoso was only a victim of a drug syndicate.
0: Mm-hmm. Opo, para siyang ano, no, nung mga panahon na yon na Father Renilio, para siyang parang Mueller eh, no? Doon lumabas, no? Nung panahon na yon, kung di ako nagkakamali, Father, yung paggamit, no, ng ilang nating mga kababayan upang mag-transport ng ipinagbabawal na gamot, no, from Indonesia to some point of origin. Tama po ba ako ng mga panahon na yon?
1: In fact, one of the reasons na hindi siya nabitay was because the president said na pag binitay niya yan, wala na kaming ebidensya, wala na kaming paraan na itrace kung sino man ang sindikatong kumuha kasi niya. That was the reason. Now, I am not sure now if they have been able to identify the syndicate that made Jane their instrument. But, you know, one thing na dapat alahan ng taong bayan, ito si Mary Jane Vinoso, nalitis siya.
0: Mm-hmm.
1: So it was not like the Indonesians simply imposed the death penalty on her. She was tried and she was found guilty.
0: Mm-hmm.
1: So she was accorded due process in Indonesia. And the grant of presidential pardon is precisely an admission of guilt. Because you are pardoned because you committed a crime and you are supposed to suffer a penalty.
0: Mm-hmm.
1: But I think the president's consideration was, bata pa siya, napakatagal na nasa prison, sa kulungan, kailangan naman na mapalaya na siya for her to build their own life.
0: Opo. Ito naman po, Father, ano po ang para na rin po sa kalinawan ng ating mga tagapakinig at tagapanood ngayong umagang ito. Ano po ang pagkakaiba nitong absolute pardon sa iba pang uri ng executive clemency? Maaari niyo po bang ipaliwanag sa amin ito, Father Renilio?
1: Executive clemency is the prerogative of the president. And it can be, the president can reprieve, in other words, postpone the execution of a penalty. The president could commute, in other words, lower the penalty. Or the president can grant absolute pardon. So there are three forms of executive clemency.
0: Mm-hmm.
1: And granting pardon is one of them.
0: Okay. So, Father, no, doon po papasok isa ko pang tanong. Ano naman po ang maaaring maging epekto nito, Father Renilio, ng paggawad sa kanya ng absolute pardon kay Mary Jane Mary Jane Vinoso, no? Pagdating sa iba pang may mga kalintulad na kaso o iba pang mga kasong kinakaharap. So, what do you think this implication sa Father dun nga po sa mga iba pa natin na kinakailangan din o nararapat din mabigyan ng ganitong absolute pardon?
1: Itong absolute pardon will operate only for the case na hinaharap ni Mary Jane Vinoso.
0: Mm-hmm.
1: And will operate for the case for which she was sentenced. It does not exempt her from future prosecution if she commits crimes again. Pero ang legal effect of the absolute pardon is it is as if you never committed the crime.
0: Mm-hmm.
1: It is as if you were never sentenced. So yun ang effect ng, ng absolute pardon. Inaalis niya yung bahid ng kasalanan. Inaalis niya yung imprisonment that was imposed upon you.
0: Okay. Eh, yun nga po, no? Eh, kasi hindi lang naman po si Mary Jane na Veloso, no? Marami rin po tayong nabiktima ng mga human at drug trafficking at iba't iba pa. Do you think po, no? Itong paggawad ng ating mahal na Pangulong Ferdinand R. Marcos kay Mary Jane Veloso, ito po ba ay talagang magbibigay ng pag-asa na sila rin po ba? Sila rin ay maaaring magawaran ng presidential o absolute pardon. At ito po ba, sa tingin nyo, may isang magiging welcome development po ito para sa ating sektor ng correctional sa ating bansa?
1: Not necessarily, no. Kasi si Mary Jane Veloso, matagal na siyang nakakulong. So what can say na napagsilbihan na niya yung sentence niya. So the others who are engaged in drug trafficking should not think na nagawaran si Mary Jane Veloso, so magagawaran din sila. I don't think that's correct.
0: Mm.
1: In fact, everybody should be careful,
0: yes,
1: about drug trafficking, because that's a real danger.
0: Yes.
1: And I think that our people should realize that Mary Jane Veloso was a convicted person.
0: Yeah.
1: In other words, it was judicially established na nagkasala siya.
0: Mm-hmm.
1: Pero owing to the fact na matagal na siya nagkakulong and that she was also a victim of a drug syndicate, siya ay nagawaran ng absolute pardon.
0: Mm-hmm. Kumbaga, ano po eh, no? Talagang panahon na rin o tadhana na rin ang nagtakda na mabigyan siya na ito. Panguli na lamang...
1: Can you imagine the suffering of a person na na schedule na mabitay? In fact, in Indonesia, pinakita na sa publiko ang nakahandang kabaong niya.
0: Yes.
1: On the day that she was supposed to be executed.
0: No? Mm-hmm. Mm-hmm. Panguli na lamang po, Father, mensahe at paalala na lang po sa publiko. Nasa inyo na po ang mikropono, Father. Go ahead po.
1: Well, unang-una, no, yung parating sinasabi sa mga naglalakbay, nagbibiyahe. Pag nagbibiyahe kayo, siguraduhin nyo na walang nakasamang droga o anumang bagay na pinagbabawal ng bansang tumatanggap sa iyo. At ikalawa, mag-ingat sa pagtanggap sa mga padala-padala na yan kasi baka yan ang magpapahamak sa inyo. Ikatlo, never engage yourself or never allow yourself to be involved in drug trafficking kahit gaano kataas ang ibabayad sa iyo, kasi hindi mo mapapalitan ang buhay mo pag ikaw ay nasentensyahan sa ibang bansa. In many countries in Southeast Asia and also the Middle East impose the death penalty for drug trafficking cases.
0: And with that po, no? Maraming maraming salamat po, Father Ranilio Calangan Aquino, sa oras na binigay niyo po sa bala. Alright, thank you po. Yan po, no, si Father Ranilio Calangan Aquino, ang dean po ng Graduate School of Law sa San Beda University. Ayun, talaga na, yun nga po, no? Eh, alam ko, parang hindi pa ako nagkakamali. Panahon din ni Justin Bieber yan, yung panahon ni Mary Jane Veloso. Tama ba? Oh, napapangiti si Johnny Delgado, Bell. Oh. Eh, si Bell, pinanganak ka na ba, Bell, nung naabutan mo si Mary Jane Veloso? Kasi, yun nga, alam ko, mga kasabay yan ng One Direction, Justin Bieber, tama ba? Saka yung ano, tama ba ako, Bel? Yung Jonas Brothers ba yun? Parang magkakasabay yun, eh, no? Magkakabatch, oo. Camp Rock, oo, oh, yan, yan. Yan ang mga naabutan ko. Demi Lovato. Yung Give a Heart a Break na kanta ni Demi Lovato. Tama ba ako? Ano? Ayun. 2010, tama pala, no? So, mahigit 10 taon na. So, 2010, Mekos. Okay. Yan ating computin, masalimuot, di ba? Pero yun nga, no, mabalik tayo on the serious note, mga kaibigan. Talagang matindi rin ho talagang pinagdaanan nitong aling ito. At ako nga, eh, nung after off-duty ko na dito sa Radyo Pilipinas at nakita ko na yung mga news sa... incoming news sa iba't ibang sanghay ng ating balitaan. Ay talagang nararapat lang na mabigyan na si Mary Jane Beloso. Dahil kahit na siya ay napatunayan may salary ito, ay siya lamang ho talaga isang biktima, no? At tama ka. Napagsilbihan na rin ang sentensya. No, kumbaga, kota na, no? Nakulong na sa Indonesia, tapos nakulong pa rito. Pero, ang maganda na naman ho dyan, hindi ho nagpabaya ang ating pamahalaan. At hindi rin hinayaan na mabitay ang isa nating kababayan sa hindi niya lupa. At her own soil, di ba? Kumbaga, hindi rin ho talaga nagpabaya. Yan. Ginawa ho lahat ng ating pamahalaan. At syempre, no, kudos na rin, no, sa Department of Migrant Workers, Department of Foreign Affairs, syempre sa Office of the President, no, dahil nga kahit ilang presidente na nagdaan, may hindi pinabayaan yung issue na yan ni Mary Jane Beloso. At ito ho ay isang nagpapatunay, no, sa lahat ho na ating mga tagapakinig na hindi nagsasakripisyo ang ating gobyerno para sa isang buhay. Bawat buhay ho mahalaga. Especially sa ating mga bagong bayani, ang mga overseas Filipino workers. Kaya saludo ho kami sa inyo. Ako ay may mga kamag-anak din ng OFW talaga naman. Dugo at pawis ang kanilang pinupuhunan. Oras natin, 6:58 na po mga kaibigan. Ito na ang pinakaantay natin. Sa mga nakikinig sa atin dyan, ha, si Jun Malyari, si Boy Bumbay. O makinig ka, mailalabas mo na sa garahe mo yung sasakyan mo. Okay, ganun na rin. Ano, ito, shoutout na rin kay Ninong Rolly, Engineer Rolly. Batang-batang bumatayo. Piniyem ako kagabi. Eh, nasa Marikina ako. Kala ko nasa SNR Marikina siya kahapon. Oh, eh, nagulat ako. Bigla akong piniyem. Anak, kamusta kayo ni Donna? Ayan. Shoutout kay Ninong Rolly Bumatayo, ha? Kung makinig ka, o magagamit mo na rin yung SUV mo na diesel, ha? Dahil magkakaroon po tayo ng... Naku, tumali.
2: Thank you!
0: Magkakaroon po tayo ng rollback sa presyo ng produktong petrolyo. Thank you, Mark. Alam kong tahimik ka lang, pero pumapalakpak ka na rin pala, ha? Talaga naman. Oo. Ayan na. Eh, unahin na natin, syempre, yung ikatutuwa ni Jun Bumbay Malyari, ha? Na nakikinig sa atin ngayon. Oo. Sa kanyang talapihitan. Oo. Eh, magkano nga ba ibababa ng diesel? Rollback tayo, ha? Makinig ko kayo. Rollback. Magkano ho ang bababa ng diesel? Magkano? Drum roll, please.

0: Thank you.
1: Oh my God!
2: May posible hong bumaba ng 7 pesos and 50 centavos ang kada litro ng diesel. Eh, sa gasolina naman kaya. Oh, eh, si Isabel, lagi na ito nagpapagas eh. May pinagagasan na ito si Isabel eh, ha? Oo. Oh, ito naman, magkano naman sa gasolina? Drum roll, please. Magkano? Ay posible yung bumaba ng 1 peso and 50 centavos ang gasolina. Ako, medyo, at least, malaki. Kahit pa paano, piso. Aleluya pa rin yan, ha? Aleluya pa rin. At eto naman tayo, dumako naman tayo sa kerosene. Magkano ang posibleng ibaba ng kerosene? Drumroll, please. Bumili ako nito eh. Nagpalinis ako ng mga ano sa makina. Kerosene. Magkano?
0: Thank you.
1: Oh my God!
2: Ay, posible yung bumaba ng 6 pesos ang ibababa sa kada litro ng kerosene. O, recap ulit tayo ha. Diesel, posible yung bumaba ng 7 pesos and 50 centavos sa kada litro nito. Sa gasolina, 1 peso and 50 centavos. Ha? At sa kerosene, posible yung bumaba ng 6 pesos. Okay? Big time tayo, ha? Big time all price rollback po tayo, ha? O, shoutout nga pala, ha? Kay Roger Agustin Ramos, nakikinig sa atin. Si Jim Olier, na imbag na bigat si Ray J. Shoutout naman po sa asawa kong si Norma from Tamban, Alcala, Cagayan. O, sa mga Tamban, Alcala, Cagayan, ha? Bata niyo ako dyan, ha? At sa lahat ng mga nakinig, sumugay guys sa ating programa, maraming salamat po. Kundi ho dahil sa inyo, wala akong AJ Ignacio ho, nagigising sa mabuhay Pilipinas, gigising sa inyo sa mabuhay Pilipinas. Ha? Pasalamat po na ako sa aking mga nakatuwang sa technical side. Syempre ang nag-iisa, Arnel Johnny Delgado Villamor. Kung talagang makikita nyo ng personal to si Arnel Villamor, makikita nyo si Johnny Delgado ng baby ama ng hari ng Zelda. Tama ba ako? At syempre ito, ang tahimik lang na pumipitik na rin ng stinger. Walang iba kundi si Mark Tahimik lang Bukiron, na ang alamat ito, batang ano to? Batang Valenzuela ano to? Batang Marulas. Si Mark Bukiron, tahimik lang. At syempre, no, ang aking mga executive producer, syempre the one and only, Taz Ramirez, at ang napakasipag na Isabel. Wala nyo taga Santo Mark. Taga Silang Cavite. Isabel Silang! Maraming salamat sa inyo. Susunod na po ang programang Celebrating Life. Syempre kasama po ang aking future ninang. Walang iba kundi si Miss Cecil Kimblat, ang station manager po ng Sports Radio 918. AM. Muli ako po yung lingkod. Always at your service, AJ Ignacio. Kita tayo ulit next week, ha? Tabangan nyo ho, no? Sa Ronda, yung ire-report ko kung magkano yung final price estimate para bukas. At tabangan nyo na rin yung ipa-flash report ko kung magkano ba talaga yan, ha? Pero yun na, binanggit ko na sa inyo, yun na yung final price estimate. So, alalay muna sa mga naka-diesel at gasolina, huwag muna magpo-full tank. 500 lang muna tayo ngayong araw. Martes na kayo magpa-full tank para siyempre makamta ng malaking discount. At gumiti naman ang ating mga wallet. Bye-bye you! I love you all. Bagong Pilipinas. See you next week!
3: Mabuhay Pilipinas! Para sa Morning Good Vibes sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
4: We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita, wala kang mamimiss. Bookmark our website.

0: facebook.com/Radio Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radio Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
3: To exhaust.
2: Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
3: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
2: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas na mahigit $84 billion. Mas mataas ang 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna. Para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
4: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
5: From cassava, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
2: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
6: Makakadiscovery tayo ng mga international market. Eh sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadaming kanilang produksyon.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
0: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
9: In the morning, let's make that 7:09. Please stand by for the program Celebrating Life.
10: Celebrating Life. Feel good, be inspired, and truly appreciate God's blessings. Celebrating Life. Sharing Bible stories and teachings, spiritual insights, and life reflections. Our guide for a stronger relationship with Father God. Celebrating Life. Celebrating Life with Miss Cecil Kimlat on Sports Radio 918.
9: Okay, mga kaibigan, today is September 27, 2026. At pag siyempre pag last Sunday, kasama po natin ay ang jet setter. Si Pastor Ray Bechayda. Pastor, how are you? How are you?
11: Hello, Sister Ceci.
9: Morning.
11: Good morning. At good morning, siyempre, sa mga asama natin dito sa Celebrating Life.
9: Jet setter to. Kung saan nagpupunta?
11: Hindi naman. Wala tayong, ano ba tawag
9: jet
11: dito? Walang choice kundi sumunod sa Panginoon.
9: Yes.
11: Dahil kung saan tayo iba to eh, si Sir Cecil eh.
9: Yes.
11: Oo, parang kayo lang din dito. Pag sinabing kagaya ni Judith nasa Japan, no?
9: Yes.
11: O eh, nagko-cover doon. Eh, part ng ating sinumpang tungkulin, lalo tigit sa lahat sa Panginoon.
9: Yes, calling,
11: so,
9: di ba?
11: Oo, kaya kahit na pinapunta ko ng Oman, napapalibutan ngayon ng gera yun eh.
9: Oo nga.
11: Yung Yemen, yung Iraq, yung Saudi. So, siya lang doon ang tahimik eh.
9: Pero at least, if God is with you, nobody will be yeah. against you. Diba?
11: Oo. Hindi naman ramdam doon.
9: Hindi naman.
11: Wala.
9: Walang ganda daw ng Oman eh.
11: Maganda. Kaya lang,
9: mainit.
11: Tiisin mo lang yung 42, 45, 48.
9: Ayaw mo na umalis nun sa hotel pag gano'n eh.
11: Oo. Pag lumabas ka, kahit hapon na si Sir Cecil mga 4, 5, parang yung katanghali ang tapat pa rin dito.
9: Ang pakiramdam.
11: Ang pakiramdam. Yung parang piniprito yung
9: di ko kaya.
11: Balat mo. Di ko kaya?
9: Di ko rin kaya.
11: Oo, mga sensitive tayo.
9: Pwede na yung malamig, may paraan eh. Pero yung init?
11: Oo. Wala.
9: Kakahilo.
11: Tapos, walang yung mga kagaya sa atin na tricycle,
9: mm.
11: jeep. Pag wala kang kotse,
9: lakad.
11: Lakarin mo yun. Papunta dun sa grocery, something wow. like that.
9: Init.
11: Oo. Kaya either too early in the morning ka lalabas.
9: Or gabing gabi.
11: Or gabi na. Mm. So, yung mga tao doon gabi.
9: Ganun sa Las Vegas.
11: Mm. Dahil oh. sa init eh.
9: Oh, sa init.
11: Yeah.
9: Anyway, at least, no, sabi nga eh, may purpose lahat.
11: Naiintindihan
9: mo yan, no? May purpose
11: si
9: Lord.
11: It was wonderful, Sister Cecil. Yung very encouraging na I went there. Very warm din yung pinuntahan kong mga kababayan natin to, ha?
9: So, Filipino community.
11: Filipino community, pero international church siya. Kasi may mga Egyptian, may African, may Afghanistan, may mga Pakistani. Iba-iba, lahi. Of course, majority.
9: Filipino.
11: Mga Filipino.
9: Okay.
11: And they are very warm sa paglilingkod. Kasama na rin yung init nila ng paghayo. Kaya, hindi ka naman tatama rin. Talagang ma-inspire ka.
9: Ma-inspire ka. So, anong ginawa mo dun, Pastor?
11: Ayun.
9: Discipleship.
11: Ang ginawa ni Pastor Ray dun, una ay siyempre evangelism explosion. Yun
9: yes.
11: yung ating main ministry ngayon. That's the reason why I went there. Good morning sa mga taga Oman Evangelican Christian Church. Baka yung iba naka-monitor ngayon eh.
9: Hello.
11: Oo, kasi kinuha nila yung frequency.
9: Oh.
11: Tapos sabi ko naka ano tayo sa FB. Mm-mm. So, just in case merong mga mga nakaalala ngayon kasi
9: yes, yes.
11: ano sila eh, first day of work pagka Sunday. Mm. So, may work sila. Although maaga pa ngayon.
9: Sunday, first day of work.
11: Yeah. Eh. Ang bakasyon kasi nila ano eh. Friday tsaka Saturday.
9: Kakaiba, so, ano?
11: Kakaiba, baliktad. Kaya medyo na-disorient nga ako ngayon eh.
9: Mm.
11: Kagabi sabi ko, uy, celebrating life pala bukas.
9: Nabahan ako dun.
11: Dalawang linggo ako dun, so dalawang Friday, nasanay na ako na Friday yung worship.
9: Oo, tama.
11: Ayan. So, pero, hopefully, nandyan sila and nung pumunta ako dun si Sir Cecil,
9: yes.
11: in time with the graduation ng ginawa naming online.
9: Kala ko graduation ni, ano, ni Candy.
11: Hindi, dito yun, pagbalik. Dito pero yung pinunta ko dun, mainly graduation.
9: Wow.
11: Pero naka-stretch dun sa aking itinerary the whole week.
9: Mm.
11: Marami akong speaking engagement. It's about their mission month. To celebrate their mission month ng September. Binigyan ako mga speaking engagement sa midweek service, Friday worship nila, tsaka yung mga small group gatherings nila. Ay, nako, talagang mai-enjoy ka at mabibitin kahit nakakapagod.
9: Talaga? Oo. Maghapon yun? Ganun.
11: Hindi naman. Kasi may work din sila.
9: Okay.
11: Pero ma-inspire ka na yung sipag nila ba? They will find time and kahit malalayo, pupunta sila.
9: Interested talaga sila.
11: Oo, makikita mo naman yung fake tsaka hindi eh.
9: Oh, yes.
11: Ibang dahil may bisita lang o wala.
9: Mm.
11: So, you can sense it eh. Kaya...
9: Madi-discern mo eh, no?
11: Madi-discern mo. So, kitang-kita mo naman yung consistency ng mga tao from beginning to end. Yung mga nandun talaga o yung mga talagang pakita lang ako kahit minsan para masabing may attendance. Oo. So, until I left, parang bitin eh.
9: Mm.
11: Pastor, baka pwedeng babalik kayo. Sabi ko, sige, next week.
9: Eh, malayo.
11: Malayo, at saka, medyo mahirap din travel 8 hours long eh. Tapos, 4 hours difference. So, kung 7 ngayon dito, anong oras yun? 3 o'clock.
9: Oh, yeah, yeah.
11: 3 a.m. So, mga tulog pa yung mga
9: so, yun. Tulog pa. Pwede naman.
11: Kaya sabi ko, sa streaming na lang sila humabol.
9: Yes. Yes. Oo nga. Anyway, are we ready para sa Asian Games? O hindi pa yata? Okay, Pastor, ang ganda ng topic na. Pero, before that, yung guest po natin mamaya sa reflection segment ay second time in the program, I think, no?
11: Mm-hmm.
9: He was here September 2024. I'm talking about si Pastor Sunny Yaco. Ng Jubilee in Christ Christian Church. Batanggenyo ang ating guest for today.
11: Yes.
9: Actually, nakita ko na siya.
11: Andiyan na.
9: Andito na. Andito
11: dapat
9: na siya.
11: Mag-zoom yan eh.
9: Oo, mag-zoom sa amin niya. Maingay. Oo, maingay na, sa amin. Kaya andito siya.
11: Mabuti na rin at nandito para yes, mas maayos yung talakayan.
9: Yes. So, Pastor, patuloy yung serye natin, di ba? Na tawag dito, pagkilala kay Jesus, no? Kung ano-ano siya, the last time Jesus as the light of the world. Tama ba ako?
11: Yeah.
9: And today, we will be talking Jesus as the Word.
11: The Word. Yun. Yeah.
9: So, simulan na natin habang hinihintay natin ang connection from Japan.
11: Okay, sige.
9: Go ahead, so, Pastor.
11: Good morning, everyone, and sabi nga ni Sister Cecil, itutuloy po natin yung ating ginagawang series dito, Knowing Him and Making Him Known. So, nasa 9th month na tayo. Ibig sabihin nun, siyam ng paksa yung natalakay natin about who Jesus Christ is. And today, nakafocus tayo dun sa Jesus the Word. Parang medyo malalim yun, ha? Si Jesus tapos salita. Paano nangyari yun?
9: Mm.
11: Well, basahin natin yung ating main text this morning and that is from John chapter 1 and in verse 14.
9: Yes.
11: Ang sabi, the Word became flesh and made His dwelling among us. We have seen His glory, the glory of the one and only Son who come from the Father, full of grace and
9: truth.
11: Yan. So, mabigat itong statement na ito. Mabigat intindihin, pero pag naintindihan natin, ito ay napaka mabisa or very significant na text para patunayan na si Jesus Christ ay hindi siya nagsimula lang nung siya'y ipinanganak si Sir Cecil, yung sineselebrate natin na Christmas, that Jesus came to being before He even came here on earth by sa pamagitan ng human birth ni Maria.
9: Maria.
11: Oo. So, this morning, gusto kong talakayin natin at ma-appreciate natin na si Jesus, He is the Word. And the Word became flesh. And dwell among us. Yan. So, to start with, ito pong si Juan, siya yung sumulat nito at siguro mga around 85 AD nung ito'y naisulat. And part ng four gospel, syempre, no, yung gospel ni Mateo, ni Marcos, ni Lucas. And by the time na ito'y isinulat, ito'y nag-circulate among Christian communities at that time. At hanggang ngayon na nakasanayan po natin na tinatawag natin na four gospels. Or sometimes, tinawag din itong synoptic gospels. Kasi maraming parallel, Sister Cecil, dun sa sulat ni Mateo, ni Marcos, ni Lucas, at ni Juan. Siguro pwede nating sabihin yung sulat ni Juan ang pinakamahaba and we could say more comprehensive, no? So when we say synoptic, ibig sabihin to sit together, no? This means yung first three gospels, it contains many of the same stories and teachings but told from different angle. Merong iba-iba yung angulo. May nakafocus bilang servant, bilang man, bilang king. No? Nevertheless, pag pinagsama-sama mo yan, makikita natin na nagpapakita ng, kumbaga sa camera, iba-ibang angulo.
9: Yes.
11: Pero isang pinatutunayan na si Jesus ay hindi lang basta tao, 100%, but He is also 100%.
9: So, yung konteksto ay isa lang.
11: Isa lang ang pinatutunguhan.
9: Yes.
11: Pero pag binasa mo siya ng hiwalay siguro at dun ka lang nag-focus, hindi mo siya makukuha ng buo at maintindihan. Particularly itong sinasabi ng Gospel of John, kasi medyo may kaibahan siya. No? And in the pages of this wonderful book, makikita natin na si John nag-focus dun sa si Jesus Christ, hindi lang siya basta hari o servant, o anak ng tao, kundi siya talaga ay 100% na Diyos. Yes. Sa introduction pa lang, chapter 1 pa lang, di ba? Mm-hmm. Yan na kaagad. Mm-hmm. Sinasabi niya na. So there are different points that I'd like to emphasize para maintindihan po natin ito, no? Bakit natin sinasabing Jesus the Word? Number one na gusto nating bigyan ng diin is that Jesus is the pre-existent Word. Medyo malalim yun, no? Pre-existent. Bakit? Because He is the constant Word. Ayon dito sa ating binasa, in fact, pagbabalik tayo sa verse 1, ang sabi, from the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Okay? So, makikita natin dito na yung Word ay naandun na before the creation of this world. Siguro sa ordinaryong isip, parang isipin natin, Word, when we think of Word, we think of spoken words.
9: Yes.
11: We think of written words. Mm. Noong panahon na yan, hindi pa naman nakakarinig, dahil wala pa namang tao, hindi pa known ang spoken word.
9: Mm.
11: Hindi pa rin known ang written word, word, kasi wala pa naman tayong education system para sabihing maisulat. So even then, makikita natin na pre-existent na siya bago pa matuklasan,
9: yes,
11: ma-discover, ano ang word, ay naandun na siya. So, it is amazing to think na ganun ka-advance yung Diyos natin, ano, when it comes to technology.
9: Pastor, to simplify, yung word means, nire-refer kay Jesus Christ.
11: Of course.
9: Yun yun, di ba?
11: Yun yun.
9: Na nag-exist na with God from the beginning.
11: Exactly.
9: Yun, no?
11: So, okay. From basic,
9: yes,
11: spoken word, written word, deeper than that, it speaks about Jesus Christ na naando na, yes, bago pa man, ano mabang bagay dito sa mundo na ito ay isilang o likhain o came into being. At makikita natin yan, tama kasi Sir Cecil, sa verse 1, yung unang bahagi.
9: Mm-hmm.
11: Also, dun sa ikalawang bahagi ng verse 1, He is the communing Word.
9: Mm-hmm.
11: Yung sinabi, the Word was with God. Ibig sabihin, He was present in the heavenlies in the presence of God, yet He stood as a distinct person.
9: Mm-hmm.
11: So, nandun na. Kasi ang iba si Sir Cecil, iniisip nila si Jesus Christ, yun nga, yung Christmas story lang ang simula.
9: Mm-hmm.
11: Kaya sabi nung iba, ay mas matagal na ang ibang pananampalataya, gaya ng Islam.
9: Mm.
11: Nagsimula pa way back dun sa Babylonian times.
9: Mm.
11: Kay Ishmael, itinetrace, no? Ang Hinduism,
9: yes,
11: no? Libo-libong taon ang layo mula dun sa kapanganakan ni Jesus. So kung time, as far as the human calendar and time frame is concerned, mukhang lamang yung iba.
9: Mm-hmm.
11: Sasabihin lang, mas totoo to kasi kailan lang yan sumibol. Pero dito sa text na to, verse 1, sinasabi na bago pa man nga yung mundo na ando na ang ating Panginoon in a form of a word, no? So He was present in the heavenlies, kasama ng presensya ng Diyos, and He stood as a distinct person. So si Jesus Christ, hindi lang siya lumitaw nung siya'y ipanganak ng birhen dito sa lupa. Yun yung time na sinasabi sa verse 14. Mamaya, pupuntahan natin yan, no? Also, dun sa ikatlong bahagi ng verse 1, He is the controversial word. Medyo malalim.
9: Controversial.
11: Bakit controversial word? Kasi, when Jesus came preaching repentance, no, halimbawa dun sa Mark chapter 1 verse 15, isip ng mga tao, wala sa wastong isip itong nagsasalita, no? When He began to heal and perform miracles, naisip ng mga tao, baka isa siyang propeta na sinugo mula sa langit, no? Yan ang tingin ng mga Muslim sa kanya, na
9: prophet.
11: Siya ay propeta, kagaya lang ni Muhammad, no? Pero dito makikita natin na kaya niya ginagawa yon kasi nature niya yan, eh. Kaya niyang magpagaling kasi siya yung lumikha sa atin. He knows everything inside and outside of us because He is the one who wove ang bawat isang tao uniquely as we are, no? So, kaya siyang nagpapagaling sa atin, hindi maintindihan ng tao pag sinabi niyang, because of your faith, you are healed. Na-amaze yung mga tao. Saan galing to? Anong pinagsasabi nito? Naalala mo si Sir Cecil nung pinagaling niya si Bartimaeus? Bulag.
9: Yeah.
11: Ang dumura siya sa lupa, parang sa panahon natin ngayon, yakadiri. Maraming mga optometrists siguro tataas ang kila. Ang gagawin to, tapos ginawang putik, parang nilaro, tapos tinapal sa mata. Could you imagine? Isn't it strange?
9: Na parang yung, diri, no?
11: Kadiri na, tsaka parang, ba't may lalagay yung mask?
9: Pero bakit nga ba? Pwede naman niyang ganunin na lang.
11: Yes, di ba? Pero gusto niyang ipakita doon na he knows what he's doing.
9: Yes.
11: Maybe contrary to the practice of medicine, contrary to common thinking of people, he knows exactly what he's doing. Marami siyang ganun eh sa
9: Biblia. It's his way, no? It's his way.
11: Minsan against science. Yes. Alam mo si Pedro, nung lumakad sa tubig, nakalutang siya.
9: Mm.
11: Pero nung makita natakot na si Pedro, lumubog na si Pedro,
9: yes,
11: pero napalutang niya uli. No?
9: Yes.
11: Hindi siya gumamit ng lubid or anything. Maraming ganun. Yung pinatigil na yung unos.
9: Mm.
11: Diba? Yung pagkain na ilang pirasong isda tinapay, nagkasya sa libu-libong tao. Sumobra pa, higit pa dun sa kung ano yung pinagsimulan.
9: Hindi lang 5,000 yun, di ba?
11: Oo. Mm. So imagine, so people were really think of him strange, kaya controversial because of the miracles that he has done. And also, he is the creative word. Now, pag sinabi natin creative word, ito yung nagsasabi na si Jesus ay merong energy behind the creation of the universe. Nagsalita lang siya, and it came into being. Let there be light.
9: Yeah.
11: Biglang merong liwanag. Mm-hmm. No? At ang maganda, when you think of creation, hindi lang siya basta creative, organize. Like kung iniisip yan.
9: God of order nga.
11: Yeah,
9: diba?
11: Paano kaya si Sir Cecil inuna niya yung nilikha yung tao? Tapos sinuli niya yung light. Baka yung ilong natin nasa seiko. Diba? Ano lang ito, jokingly,
9: yes,
11: because
9: yes,
11: he is perfect, he's sovereign,
9: yes,
11: he can do it even in the reverse order. But I was just thinking, God modeled it to us na ganito siya gumawa, maayos. Liwanag muna, and then he prepared everything to become a good, perfect habitation for human being. And then finally, he created the best creation ever, human being. Para pagmulat ng mata ng tao, ma-appreciate niya, uy, may pagkain na.
9: Yes. Ready uy, para sa kanya.
11: Ready na.
9: Lahat
11: ng
9: needs.
11: Yes. Na. Kaya nung dumating si Adan, tapos si Eva, appreciate nila, di ba?
9: Mm.
11: At ang welcome kagad sa kanila, buffet. Diba, sabi,
9: may buffet na pala nun.
11: Oh, may buffet na. Hindi lang nabanggit yung saltang buffet, yes, pero yes, sabi, yes, you can eat everything. Meron lang isang binawal. I think sa lahat naman ng buffet, kahit ngayon, may ganun eh.
9: Mm.
11: Diba? If you want this, mag-add kayo. There's a price. Mm. So, ganun din yung nangyari sa kanila. O, huwag yung gagalawin kasi may pressure.
9: Eh, na-curious.
11: Na-curious. Eh. Nakinig sila dun sa waiter eh. Sabi ng waiter, hindi. Tikim kayo niyan. Masarap yan. At,
9: kaya nagkaganon.
11: Ayun. The rest is
9: history. Yes.
11: Okay? We just took it lightly si Sir Cecil para mas ma-appreciate natin. But I think isang bagay ito na dapat maintindihan natin na yung word is pre-existent. Before he came into being as 100% human while he is here on earth, he is already there as God. Yung word referring to Jesus, and he is not just a simple word, but he is God. He is involved in creation.
9: Mm.
11: And he is working, even if wala pa tayong kaalam-alam dito sa mundo na ito, nando na siya.
9: Yes,
11: so I think we stop here muna, Sister Cecil,
9: yes,
11: to give way to Judith.
9: Yeah. Yes. Mamaya pa yata si Judith, Pastor, at mukhang nagta-travel pa siya, no?
11: Okay.
9: So we'll just take a break. And then magtutuloy-tuloy po tayo dito sa discussion natin sa Celebrating Life. We will be back.
12: The Word of God and Life Learnings. A better understanding of the true meaning of our existence. Celebrating Life. On Sports Radio 918.
13: Alam nyo, lahat ng mata kaya kong titigan. Puwera lang mata ng bagyo. Kaya sa tuwing hinahagupit tayo ng bagyo, tandaan ang listen, lock, and leave. Listen, makinig sa balita tungkol sa direksyon at lokasyon ng bagyo. Tutok na sa mga news reports sa radyo, sa TV at social media para malaman kung ano ang wind signal sa inyong lugar. Abangan din ang payo ng inyong LGU. Next, lock. Isara mga pinto, bintana, cabinet at main switch ng inyong bahay bago lumikas o pumunta sa evacuation center. And finally, leave. Lumikas ng mahinahon. Huwag ipagtulakan ang sarili kasi may taong nag-aantay sa iyo sa evacuation. Kaya laging tandaan, listen, lock, and leave. Hashtag panatag ang may alam.
14: Ako po si Charvin A. Doronio, 30 years old at nakatira sa bayan ng Norala, South Cotabato. Ang ELGU, malaki talaga yung tulong niya, lalo na doon sa mga micro

0: minuto, pag open mo, pwede nang makuha yung certificate mo. So yun, kumbaga malaki talaga yung tulong ng ELGU. Maraming salamat no sa ating butihing Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dahil sa inisyatibong ito no na kumbaga na-adapt ng ating mga LGUs at hindi lang siya nakapagbigay tulong doon sa proseso natin pati rin yung mga maliliit na negosyo lalo na yung malalayo sa bayan open lang nila yung app nila makapag-register na sila.
1: Kabilang sa mga hamon sa pagtugon sa sakuna, ang mabilis na pagpapalaganap ng mapagkakatiwala ang impormasyon, lalo na sa panahon ng bagyo, baha at iba pang kalamidad. Dahil dito, mahalaga ang paggamit ng makabagong teknolohiya, kabilang ang Artificial Intelligence o AI, sa pagtataya ng mga panganib at pagbibigay gabay sa mga otoridad. Sa ASEAN Ministerial Conference on Disaster Resilience, binigyang diin ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na maaaring makatulong ang AI sa mas mabilis na pagdedesisyon at pagpapalaganap ng impormasyon.
2: Given the merging of security to natural disasters and calamities, particularly in anticipation and particularly in information dissemination where trustworthy information needs to be disseminated as quickly as possible to communities, you need reliable sources for AI systems to work. Because at the end of the day, it's a human decision that must be made by competent authorities. So it is a guide and it is a tool for us to make better decisions quicker and disseminate the information faster.
1: Kaugnay nito, ang Pax Silica ay nakatuon sa pagpapalakas ng supply chain para sa mga critical input, kabilang ang semiconductors at hardware na kailangan ng AI systems. Sa New Clark City, tinitingnang magtatayo ng advanced manufacturing at semiconductor facilities sa ilalim ng inisyatiba. Ayon kay Teodoro, makatutulong ang Pax Silica sa pagkakaroon ng mas mapagkakatiwala ang supply ng hardware para sa AI na maaaring maging bahagi ng mas malawak na pagpapalakas ng teknolohiya para sa disaster response.
3: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Ito ang Presidential Broadcast Service.
5: Radyo Pilipinas,
6: Radyo Publiko.
4: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
7: Be motivated, be inspired, and grow in faith in God. Celebrating life. Celebrating life on Sports Radio 918.
8: Okay, 7:35 na ulinigan po tayo sa Sports Radio 918. Of course, sa Sports Hour sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko at sa Radyo Magazine. And marami po nakakawing o nakahook up ng mga Radyo Pilipinas stations all over the Philippines. Magandang umaga po sa inyo lahat. Pastor Ray, tuloy
9: yes,
8: na tayo.
9: Thank you, Sister Cecil. At good morning po. Ayan, tuloy natin yung ating discussion. Kanina, sabi natin, Jesus is the pre-existent word. Meron pa tayong dalawang important points na gusto nating i-share sa atin. Ano? Punta tayo dun sa verse 14. Dito makikita natin, Jesus is the personalized word. Yan. So, nung una, pre-existence, kasi sabi, Jesus, the word is there with God. No? And eventually, sa verse 14, sabi, the word became flesh. So, parang hirap isipin nun yung word. Pag tinignan natin sa human thinking, ordinary thinking, ang nasa isip natin, nakasulat na salita, tapos biglang naging tao. Parang ganun eh, no? But it's more than that. Mas lalong pag inisip natin, mas matindi doon yung nangyari, no? Bakit? Kasi merong tinatawag na incarnation, no? Mm-hmm. Yung dito, the verse tells us that the word became flesh. And not only that, the word dwell among us. Mm. So ito yung incarnation and it becomes a mystery, no? Hindi siya mystery na mythical na parang inisip lang ng tao, but this really happened, no? Pero ang tanong, how could God become a man? Well,

0: Baliktarin natin ang tanong, mas mahirap. Can a man become a God? Yun ang mas imposible. Pero God becoming a man, hindi imposible because it happened. Nangyari, no? Ito ay nangyari nung si Jesus Christ ay isilang dito sa mundo. Mabing storya, paiksiin na lang natin, ano? Back in the Old Testament, dami, hundreds of prophecies have been spoken by the prophets na merong isang ipapanganak, no, sa Bethlehem. And fast forward, merong isang piniling babae by the name of Mary. Nagsalita sa kanya yung anghel at sinabi sa kanya, ikaw ay mapalad sapagkat isisilang mo ang anak ng Diyos. So parang sa kanya, parang ano to, diba? And then eventually, kinonfirm kahit dun sa boyfriend niya pa lang at that time si Joseph. And then it happened. Pagka panganak, yan yung Christmas story, may dumalaw na mga magis, tapos hinanting sila. Kasi bata pa lang siya, ipapapatay na siya. He grew up as an ordinary child. Eventually, nagsimula siya ng ministry niya. Pumili siya ng 12 until later he was arrested. Tapos, pinako sa krus, namatay, nabuhay na mag-uli, umakyat sa langit. Yun yung Jesus story. No? Yung word, nakita nating nabuhay. Hindi natin siya inabutan, kasaysayan na lang. The Bible records it clearly, no? Yung four gospels. Also, the historians cannot deny it. That it really happens. In fact, yung Jesus film, Sister Cecil, until now, is the most watched film ever. Kung siguro may bayad lang, pinakamalaking kinita na film, no? Pero libre po yan na pinapalabas. And the most translated book film ever, yung Jesus film, kasi para maipalabas everywhere, including yung mga maliliit na mga tribes, tina-translate po yung salita para maintindihan. And very powerful that people understand the incarnation. So, yung manner of incarnation ay medyo mahirap intindihin. Kasi through a virgin birth. Mm-hmm. Dahil ang normal sa atin, dapat yung babae lalaki, no, basically, magkaroon ng relationship, magkaroon ng pagtatalik, magkakaroon ng baby. Mm-hmm. Pero ito wala eh. Hindi pa nga kasal eh. No? Kaya medyo controversial. Parang nagkaroon na gano'n, chismis pa nga sila nung time na yan. But eventually,
1: so virgin
0: si Mary. Yeah, naintindihan na well, hindi ito dahil sa similya ng tao, kundi galing sa Diyos. And it only happened once, no? Nung panahon na yan. Dito gusto ko rin makita natin yung mystery of His incarnation. The Word was made flesh. Ibig sabihin, ito ay para siya na Diyos maipakita sa atin how He loved us. He came into a form of a man.
1: Human form.
0: Oo, at hindi lang human form. Yeah. Gusto kong makita natin dito yung pinaka-lowest of human form. He came as a servant. No? So, hindi siya dumating na prinsipe o hari, pinanganak sa Caesar Palace at all the grandeur of a majestic person like him. Imagine, sasabsaban lang si Sir Cecil. At nung siya'y lumaki na, grown up na, niwala siyang mga sophisticated na gamit. Nanghiram lang ng donkey, nakikitulog, inabot ng antok sa bangka habang may unos, tulog na tulog siya, no? Tapos yung hanggang sa mamatay siya, libingan niya nga, hiniram lang eh, kay Joseph of Arimathea, no? Bakit? Kasi ano lang siya eh, sojourner, dadaan lang naman siya rito eh. Although he owns everything, pero nung siya'y dumating, he just simply showed us na hindi problema yung nandun ka sa poorest of the poor.
1: Pero Pastor, namuhay siya talagang parang tao, kumakain.
0: Yes,
1: nagutom. Natutulog, nagugutom.
0: Napagod, namighati. Lumuha. No? So kaya, kung titignan natin, hindi lang basta ordinaryong tao, mas matindi pa yung dinaanan niya. Kaya, kumenta yung dinadaan ng pagdurusa.
1: Alam niya.
0: Isipin niyo lang, si Jesus Christ, mas malala yung dinaanan niya. No? So ako, laging yun ang motivation ko eh. Halimbawa, naubusan ako ng budget. Naisip ko, hindi naman ako sinlala nung dinaanan ni Jesus. Diba? May dinadaanan akong problema. Ay, wala sakaling kingan ang dinaanan ni Jesus. Kasi nga, he came through all those things beyond what we are experiencing. Also, the majesty of His incarnation. No? Hindi lang yung pagiging ordinaryo, nung dumating siya, actually, siya ay hindi lang basta ordinaryong tao, he is 100% God pa rin nung siya'y dumating, no? Come to think of it, si John nga, actually, he saw the glory of Jesus in a very real sense, no? Talagang, ang tingin niya, hindi lang ito, parang naisip ko rito si Sir Cecil, yung mga content creators ngayon, may mga ginagawang mga social experiment. Maggagawa sila ng ano, parang magsusuot taong grasa, tapos lalakad dyan sa kalye, di ba? Tapos lalayuan ng mga tao. Something like that, pero still, more than that, yun pa lang, taong grasa pa lang, di natin madikitan, di ba? Eh, si Jesus, nung dumating, ganun eh, wala, sabi nga ni Isaiah, walang beauty na maka-attract sa mga tao.
1: Ordinaryong ordinaryo.
0: Ordinaryong ordinaryo, parang... Kaya nga,
1: so yung itsura ni Jesus na...
0: Hindi yun, artist depiction yan.
1: Oh, no? Yung haba ang buhok, yes. Tapos maamo mukha.
0: So hindi ganun eh.
1: Hindi totoo
0: when
1: yun.
0: When we get there, we should be excited. Of course, iba yung anyo niya nung siya'y tao dito, pero when we get there, ang sabi ng Biblia, majestic. Talagang pag nakita natin siya, we cannot help but bow down and worship him, no? So
1: parang hindi tayo makatingin sa kanya eh.
0: Yes, and we will be excited to that, no? Yung artist depiction, salamat dun sa artist, maganda yung depiction,
1: maamo
0: pero
1: mukha,
0: hindi yan talaga. Hindi yan ang kanya, no? Pero okay na rin na meron tayong ganyang konting view. At hindi yung dapat sambahin, ha, si Sir Cecil. Side note lang. Hindi dapat sambahin kasi nga again, artist depiction. We could worship him even without an image in our mind that has been formed kasi nga he is spirit.
1: Yes.
0: At this point in time, wala siya sa flesh. And then lastly, dun sa verse 18, wala, hindi ito natin binasa kanina pero gusto ko lang idagdag natin, Jesus is the proclaiming word. No? Siya ang pre-existent word. Siya yung sabi natin, ikalawa, he is the personalized word and he is also the proclaiming word doon sa verse 18. Bakit natin sinabing proclaiming word? Because he came to proclaim light. Nung siya'y dumating, kagaya nung unang nangyari sa Genesis, pinakilala niya yung sarili niya, I am the light of the world. Wow! Bakit? Madilim ba itong mundo na ito? Madilim in a sense na dahil nababalutan ng kasalanan.
1: Yes.
0: Ngayon, pwede mong sabihin na ang mundo ay maliwanag. Bakit? Kasi nga, we have modern technology. As far as light is concerned, ganda na ng lighting system ng mundo, hindi ba? At lahat halos ginagamit sa camera, sa television, sa street, everywhere, importante yung light. Kaya nga kapag ka, ngayon, problema natin yung power. Dahil sa gera, tumataas yung mga
1: bilihin, lahat.
0: Bilihin gasolina, yes. No? Kaya may mga areas na madalas nagba-brown out. So, sabi ng mga tao, ang dilim, nagrereklamo. Pero hindi natin nakikita kahit na maliwanag, walang brown out, madilim talaga ang mundo because of sin. So, when Jesus came, he proclaimed light at di maintindihan ng mga tao, ano to? Nababaliw na to. Sinasabi niya, he is the light of the world. Kaya kailangan yan. Eventually, yung mga naniwala sa kanya, sinabihan niya rin tayo, si Sir Cecil, you are the light and salt of this world. Diba? So tayo yon. Everyone who believes in him becomes the light. Parang think of a moon and a sun. He is the sun, tayo yung moon, we radiate. Yung glory niya, yung kanyang radiance, no, yung liwanag niya. Wala tayong sariling liwanag kasi madilim nga tayo. Yung moon itself, madilim yan eh. Pero dahil natatamaan ng liwanag di Jesus, during the night, we appreciate lalo pag bilog na bilog yung buwan. Ganun din tayo. Kung talagang namumuhay tayo bilang Kristiyano, yung mga tao, mamamangha, uy, anong nangyari kay Cecil? Hindi yan ganyan dati ah. Paano nangyari yon? Not because of Cecil, but because of Christ in him. Also, dun sa verse 10 to 13, he came to proclaim life. So, nung siya'y dumating, hindi lang light yung pinroclaim niya rin yung buhay. Yan. So, bakit ganon? Kasi nga, nung nilikha niya ang tao, pagdugtungin lang natin, Doon nagsimula yung buhay, no, sa sangkatauhan. Una si Adan, and then dinagdag niya si Eva, and then they multiply. Sabi niya, subdue the earth. At sinunod naman nila. Talagang dumami yung population ng mundo. At eventually, kasama na tayo dyan. Ano? Mm. We came into being. Pero, sabi nga, because of the infection of sin, yung mga taong nabuhay mula kila Adan, namatay dahil sa kasalanan.
1: Mm.
0: Buhay pero patay. So, tawag natin yan zombie. No? Naturally, buhay, patay. Patay kasi yung spirito.
1: Mm.
0: Kaya yung mga tao, walang concept ng Diyos. Walang concept ng takot sa Diyos. Kasi nga, patay dahil sa kasalanan, patay yung spirito. Kaya nagkakasala, parang normal lang. Parang okay lang, no? Nagkakasala, nag-i-enjoy pa. At ang katwiran pa, kung saan ka masaya,
1: doon ka.
0: Doon ka. Hmm. Ito pa mas malala, si Sir Cecil, suportahan ta ka. Ayan, yeah. Okay? So nangyari, mas lumalala yung kasalanan. Kaya lumala yung dilim dahil sa kumalat yung kasalanan, nananatiling patay yung mga taong wala kay Kristo. But when Jesus came, He proclaimed not just light, but life. No? Mm. Nung one time, di ba, sumasalok siya ng tubig. Merong Samaritan woman.
1: Mm-hmm.
0: Tapos, nangingi siya ng tubig. Tapos, parang medyo nagdamot na yung babae. Pero sabi niya, kung alam mo lang, no? Na sabi niya, I'm the water of life. Then sabi niya, sino mag-iinom sa akin, kailanman di na mauuhaw.
1: Mm.
0: And it changed the perspective of that lady. At yung encounter niya na yon changes her life pagtalikod niya. Nagulat siya, sabi niya, paano kaya alam, chismoso yung mama na yon kasi alam niyang marami akong lalaki. At yung kinakasama ko ngayon, hindi ko asawa.
1: Mm.
0: Pero naniwala siya. Eh, no? So nagkaroon ng buhay. And that lady testified dun sa Samaritan villages how she encountered Jesus Christ. So when we encounter Jesus, life begins.
1: Mm-hmm.
0: Yung spirito natin mabubuhay. Kasi wala eh, there's no way without God, without Jesus, na yung ating spirito ay mabubuhay, magpapatuloy sa asalanan. Si Sir Cecil, dito ngayon papasok yung katotohanan that we need also to proclaim it.
1: Mm-hmm.
0: Maraming Kristiyano ngayon nadadaya na sinasabing, ayan na natin si Lord magligtas ng tao, niya natin trabaho yan, mag-worship lang tayo, kagaya ngayong Linggo, worship lang, we're together again, just praising the Lord. Sa ministry natin, sa Evangelism Explosion, we keep on emphasizing, God commanded us to proclaim the gospel. Mm-hmm. God commanded us to go into the world. Kaya ang special ministry namin is equipping para alam natin kung paanong gagawin because when we proclaim the word, kakaroon ng faith eh, na nagbubunga ng pananampalataya at pag nagbunga ng pananampalataya, they now respond and this opens opportunity for them to respond to the gospel. So, in conclusion, Sister Cecil, as I conclude, gusto ko maintindihan natin dito na si Jesus Christ, hindi lang siya pre-existent word. Hindi lang siya sinasabi nating personalized word. Mm-hmm. Makikita din natin si Jesus Christ as the proclaiming word.
1: Mm-hmm.
0: Ang hamon sa atin ngayon, sumunod tayo sa kanya, i-proclaim natin kung sino siya sa mundong ito.
1: Amen to that, no? Pero bakit kailangan i-embrace to, itong verse na to? Kasi ang ganda ng, di ba?
0: Well, Sister Cecil, napaka-powerful nito.
1: Yes,
0: kasi
1: yes.
0: If there are people who would just claim, ay, ordinaryong tao lang si Jesus Christ. Itong verse na ito, magpapatunay, hindi siya ordinaryong tao lang.
1: Sovereign.
0: Naging ordinaryong tao, pero bago siya naging ordinaryong tao, Diyos na siya.
1: Yes.
0: Pagkatapos niya maging ordinaryong tao, balik siya dun sa original form na siya ay Diyos.
1: Diyos, yun ang maganda. Hindi ka muna alis, Pastor. Ha? Ang dahil, abangan muna natin itong latest sa Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan with Judith Caringal. Judge?
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Yes.
2: Magandang umaga po sa ating lahat. This is day number 7 na ng ating Asian Games 20th edition dito sa Aichi, Nagoya. Tayo ay narito sa isang venue. This is the Mizuho Park Gymnasium na kung saan sepak takraw ang aksyon. Merong huling hirit para sa ating Philippine team. Kasali tayo sa men's regu and women's team competition. Preliminaries pa lang naman ito. Minabuti natin na bistahin ang ating mga atleta. Ito kasi ang grupo ng mga atleta natin na SEAL na kapag natalo, hindi nakamedalya, ay talagang magre-resign from the national team at bukas na ang pintuan para sa mga baguhan para naman daw sila ang magdala ng bandila para sa ating Philippine sepak takraw. Pero ang itsura ng competition para sa Team Philippines going into today's day number 8, tayo ay nasa panglabinglimang pwesto ng medal standings, 2 gold medals, courtesy of Carlos Yulo a day ago, and then meron tayong 2 silver medals, and then meron tayong 6 bronze medals na sa pamagitan nung kahapon huling nanalo ng bronze ang ating batang-batang 19-year-old na lifter, ating flag raiser na si flag bearer na si Albert Ian de los Santos na gumawa pa ng record doon sa kanyang kategorya. Sa araw na ito, ang mga abangan natin ay ang kampanya ng Pilipinas sa athletics. May ongoing ngayong finals at yan ay sa marathon race walk. Yung walk na marathon, so mahaba-haba din yan. Siguro in about 1 hour pa matapos. Filipino-Swiss ang ating, or Filipino-German, si Neil Sessler ang ating betjaan. This marks his very first time to compete for Team Philippines. Kabibigay lang ng Philippine passport dito sa Filipino German na ito. And then later, we'll be having the Filipino-Spanish. Pero talaga namang dugong Filipino ito. Nagstay lang sa Spain. Si John Cabang Tolentino, who ran a very fast last night. Nag-season best pa siya. Kaya umabante sa finals ng 110-meter hurdles ang Olympian na si Cabang. Mamaya abangan natin yan. And then we have also finals, si Leonard Grospe, ang ating Asian Beach Champion sa high jump. Magpa-final siya ang ating SEA Games medalist. Sa long jump na si Chanri Ubas na sa finals din. At mga preliminaries including around 12 noon ang preliminary para sa ating Olympian na si Laura C. Hoffman, okay, in women's 400-meter hurdles. Sa ibang mga larangan, puros po mga preliminaries o kaya sa boxing quarterfinals, may 3 na nakapasok sa quarterfinals ng boxing. Isa maglalaro mamaya, si Ogaire Bukas, ang ating mga Olympic medalist na sina Nesty Peteso at si Carlo Paalam. Sa weightlifting, pagtatapos sa araw na ito, si Crystal McRohan sa women's 69 kilograms ang ating aabangan at siya po yung may chance na kumbaga ay magbigay ng medalya sa Pilipinas. Ito ay ikawalong araw, mas marami pang aksyon sa mga susunod kapag yung po mga kilala na mga atleta natin, EJ Obiena in pole vault, si Alex Iyala na kagabi dumating na dito for the September 29 start of her campaign sa tennis. At syempre yung mga jiu-jitsu world champions natin, nasasandigan nga natin para sana doon sa ating minimiti na 8 gold medals. 6 more pa ang ating hinihintay, SEAL at mga kaibigan, ha. So abangan nyo po ang sports radio sa pamagitan po ng Philippine Sports Commission at ng ating Philippine Olympic Committee ay magbibigay sa inyo ng highlights, sidelights at drama ng participasyon ng ating Team Philippines, 400 plus athletes representing the Philippines here in Aichi, Nagoya Asian Games. Maraming salamat. Magandang umaga po.
1: Thank you. Thank you very much, Miss Judith Karingal, mula po dyan, direktamente mula sa Aichi, Nagoya, Japan. So yan, 2 golds, 2 silver, and 6 bronze medals. Abangan natin yung laban din ni Alex Iyala dito sa Asian Games. Pastor, maraming salamat. Any takeaway message?
0: Gusto ko lang iwanan sa atin. And by the way, ingat ka dyan, Judith. We're praying for you.
1: Yes.
0: And the rest of the Philippine delegations. Kahit ilang medalya yung maiuwi nyo.
1: Yes.
0: We're very proud of you.
1: We remain proud.
0: Na dinala nyo yung bansang Pilipinas sa Asian Games. And we believe in the future of sports. At sana mas marami pa tayong maiproduce na magaling na mga atleta.
1: Yes, yeah.
0: So,
1: definitely.
0: Going back, as we wrap up, take away, gusto ko lang iwanan sa lahat na mga nakikinig na hindi po sayang yung ating pananampalataya kay Jesus Christ. Kasi hindi ito suntok sa buwan. He is 100% God, became 100% human nung siya'y bumaba dito sa lupa. Now he is alive. Hindi po siya naantili sa krus at nakapako gaya ng isip ng iba. Kaya may magagawa siya sa ating buhay. He can save you. He can change you. He can assure you of your future, not just here on earth, but after our life here, meron tayong magandang kalalagyan sa kanyang pwesto doon sa langit. Yun ang pangako niya, buhay na walang hanggan. Kaya manampalataya tayo sa kanya.
1: Ganda no, ng message ngayon. Although nung una natin, ano, parang ang lalim. No?
0: Yeah, malalim talaga.
1: Pero ngayon naiintindihan ko na. No? Ibig sabihin, magandang maliwanagan na hindi lang siya naging Diyos nung, di ba? Bago siya ipanganak. Nung pinanganak siya, at saka nung naging tao siya, nananatili po siyang Diyos.
0: Yes. Actually, sa mga pastoro, pag talagang inaral itong in-depth, mabigat. Kasi when we talk about Christology,
1: yes,
0: the study about Jesus Christ, yung kanyang humanity, yung kanyang deity.
1: Pagka-Diyos.
0: Pag titimbangin mo, medyo malalim talaga. But we want to make it into a layman's term, principle, para mas, kumbaga sa pagkain, madaling nguyain.
1: Yes.
0: No, nilagay natin sa pressured cooker.
1: Sinimplify natin.
0: Sinimplify para mas maintindihan
1: natin. So, yung iba kasi, ang paniwala po nila ay tao lang si Jesus.
0: Yeah. Nakakalungkot.
1: Nakakalungkot.
0: Kasi, totoo naman yun. But that's just 50%
1: yes,
0: of the story.
1: Yes.
0: So, dapat kilalanin natin both 100% God, 100% human.
1: Malinaw na malinaw. Kaya po dito ay yung katotohanan ng ating dinideclare. Maraming salamat, Pastor.
0: Yes,
1: nice to see you again. Thank
0: Pagaling
1: you.
0: Pagaling ka, Sir Cecil.
1: Yun nga, hirap. Anyway, maraming salamat po, madaldal yung aking pastor ngayon. Hiniling ko sa kanya yan dahil hindi ako makakapagsalita. Maraming salamat po. God bless you.
0: Yeah, God bless you.
1: And
0: God bless Pastor Sunny, ha?
1: Kay Candy.
0: Yes.
1: Congratulations.
0: Glory to God.
1: Wah, grabe, no?
0: Uh-oh.
1: Cum laude. Cum laude.
0: Yeah.
1: Galing.
0: Oh, ano siya? Magna cum laude.
1: Magna cum laude. Uh-oh. Wow.
0: So, biyaya ng Panginoon.
1: Yes, God's grace, God's mercy.
0: Amen.
1: Congratulations. Amen. Yung baby ko, hindi na baby.
0: Hindi na nga
1: eh. Oo, pinagmo-model ko pa noon yan.
0: At kahapon, siya yung nag-handle ng buong broadcast nung celebration ng NMIM 24th year anniversary.
1: Congratulations pala, 24.
0: Thank you very much.
1: Ayan. So, si Candy Bechayda po, yung bunso. Kaya si Pastor ay tapos na. Naka-graduate ka na rin.
0: Yes.
1: Oo nga, oo nga. Salamat po sa Diyos. Thank you kay Lord. Thank you, Pastor. Maraming salamat po.
0: God bless sa lahat ng mga taga-celebrating life.
1: Yes. Mamaya po, babalik pa tayo sa ikalawang oras with our guest for today, si Pastor Sunny Yaco. After these reminders.
3: Be motivated, be inspired, and grow in faith in God. Celebrating life. Celebrating life on Sports Radio 918.
4: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
5: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
6: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
7: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
6: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas na mahigit $84 billion. Mas mataas ang 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion.